0: Discuss natin dyan yung mga desisyon, ano bang sinabi ng Korte Suprema, at syempre, maintindihan natin sa salita ng Diyos ang prinsipyo na sinasabi ng ating Panginoon sa kanyang salita.
1: At alam mo, attorney, mapapansin natin, parang ngayon lamang nagkaroon, ano, ako rin, ano, from my previous experience in Congress, wala pa yung ganito na both the President and the Vice President ay nasampahan, ano, ng gantong kaso for impeachment. Remember, few months ago, di ba, ay meron din na nagsampa, no, sa ating presidente, ngayon naman kay Vice President. So, magandang malaman natin itong proseso, ano po, itong mga pangyayaring ito, ano ba ang basihan nito. Kasi po, marami tayong naririnig sa news, pero syempre hindi na ilalatag, attorney, no, yung mga basics about impeachment. Kaya maganda pagkakataon ito na talaga mapag-usapan natin. Kasi siguro sabi nila, ano ba talaga yung rules of impeachment, hanggang saan ba ang power and authority ng Congress, pwede ba daw makialam ang Supreme Court? Oo, kasi may judicial legislation daw. Ano ibig sabihin ng one-year bar? Ano naman epekto pag daw na-impeach, di ba, attorney? Ano ba ang difference ito sa conviction naman ng in a criminal case? At pwede rin ba natanggalin ng isang impeachable official na hindi impeachment ang proseso?
0: Yeah. Oh, oh. Parang ma-familiar tayo. Ganyan, ano? Pero ngayong episode na to, hindi natin pag-uusapan ang politika. Ibig sabihin, of course, it's a political process, pero we're not be discussing on partisan politics. Ano? Tayo ay mag-uusapan natin ang konstitusyon at yung mga desisyon ng Korte Suprema. At subukan namin ni Attorney Chon ng maibahagi sa inyo ang in the clearest possible way, no? Ano ba ito?
1: Pinakasimple.
0: Pinakasimple. At syempre, ang biblical na pananaw patungkol sa accountability ng mga pinuno. Di ba, attorney?
1: Yun ang pinakamahalaga dahil sa, alam naman natin, lagi natin naririnig, public office is a public trust. So ano ba talaga ibig sabihin nitong mga pananalita na ito? Hindi ba? Kaya bigyan daan natin ang sinasabi muna, no, ng ating konstitusyon, attorney, tungkol dito sa impeachment. Kasi ito ay naka-define, ano, dito sa ating saligang batas mismo. So hindi po ito by virtue of another law, pero mismo sa ating basic law of the land ay meron pong binabanggit about impeachment, ano, section 11 or rather article 11 section 2, ano, ay nagsasabi po na ang presidente, ang vice president, Supreme Court members, constitutional commission members. So, ayan yung civil service, and yung COMELEC, hindi ba? Ang isa pa ay ang COA, no? Ng mga officials ay dahil constitutional commission yung mga yan, nilikha ng konstitusyon yung mga ahensya na yan, yung mga members niya, and the ombudsman, ano? Can be removed from office solely through impeachment. Kasi po sila ay mayroong fixed term, no? May mga nakasaad sa konstitusyon na maninilbihan ang mga opisyal na ito sa loob ng, di ba, may taon na nakalagay dyan, ano? At paano mo lang sila matatanggal kung hindi pa tapos ang termino nila, no? Eh, through impeachment, ano? At ano-ano daw ang mga maaring makita natin, ano, sa mga sinasabi ng konstitusyon. Ito ay constitutional process. Ito ay isang political mechanism at pinakamahalaga, attorney, public accountability tool. Ito po ay instrumento para mapanagot natin itong mga opisyal na ito na naihalal at na italaga sa mga tanggapan na ito. Hindi ito ordinaryong attorney.
0: Para mapagbigay sulit, yun. No, para ma-check sila.
1: Yun, yes. At yan po ay kalakip noong accountability requirement, no, ng ating ding saligang batas. Kaya hindi po ito ordinaryong criminal case. Oo, hindi po ito katulad ng ating madalas na napag-uusapan dito sa programa at babalitaan din natin, ano, sa ibang mga sitwasyon. Layunin po nito na kung papanagutin natin ang matataas na opisyal, eh kasi po abusado sila, corrupt, o merong unconstitutional

0: na silang ginawa ano na unconstitutional o nawalan ng public trust. Remember, ang nagtalagay po sa ating mga halal na opisyal ay ang taong bayan. At maging yung mga itinatalaga noong mga taong inihalal natin, aba may pananagutan din sila sa taong bayan, hindi ba? Kaya pag nawalan ng public trust, eh yun ay pagkakataon na pwedeng matanggal ang mataas na opisyal through impeachment. So sino nga ba pwedeng ma-impeach? Banggit na natin kanina, again, the President, the Vice President, Supreme Court Justices, Constitutional Commissioners, Ombudsman. At ang ground ay culpable violation of the Constitution. O talagang matindi to ha, culpable violation. No? Matinding paglabag talaga sa saligang bata. Tahasan, direkta. Oo, na paglabag ano, sa ating saligang batas, treason.
1: Parang paglapastangan.
0: Oo,
1: parang hindi pa nga siguro tamang ano doon.
0: Oo, na akumang translation. Ano? Mm-hmm. Treason. Aba, ito eh, talagang pagtataksil, ano, sa bayan ito. Ano? Mm-hmm. Bribery. Yeah. Nako, ayan na. So, kung... Oo, graft and corruption. Mm-hmm. Oh, yan ay talaga pong against sa public policy, no? Other high crimes, betrayal of public trust. So hindi po lahat ng grounds ay pwede no for impeachment. Meron lamang nakatalaga doon, nakasulat na dapat pong maging basihan for impeachment. At ito po ay usapin ng moral fitness no at public trust. So ang nanunungkulan ba ay merong kakayahan ano na moral oo na para pangunahan ang kanyang ahensya. Kay attorney, eto bigyan na nating daan ang mga nakaraang impeachment na nangyari proceeding sa ating bansa. Nariyan ang impeachment ng ating dating pangulong Erap Estrada no, kaya okay. Ano nga ba pagbabalik tanaw natin, ano nga ba nangyari noon?
1: Tsaka bago ko rin na kwento yung mga iba't ibang mga siguro yung recent past no ng mga impeachment proceedings, mapapansin nila ang mga impeachable officers ay mga opisyal ng head ng iba't ibang mga constitutional bodies o branches in government ano. Kaya hindi sila basta-basta maaaring iligay lang sa ilalim ng ordinaryong branch of the judiciary no, at in fact ang sila ay tinidinig parang directly ng taong bayan sa pamagitan ng kanilang mga representante di gobyerno no, ang mga representative at mga senate dahil nga dun sa taas ng kanilang panunungkulan ano po. Ngayon ano ba ang mga ating maaalala na mga naging recent impeachment issues no o matters na nakita natin, at to yung iba siguro sa ating mga tagapakinig, kung ikaw ay below 25 years old baka hindi na nila naaabutan ito no? Ito yung impeachment ng biruin mo no, ito yung impeachment ng dating pangulong Joseph Ejercito Estrada. Ang impeachment ng ni Presidente Estrada trial, at least impeachment trial, ay nagkaroon ng noong 2000, year 2000 impeachment proceedings, at naalala natin na ang naging malaking issues dito is yung allegation ng corruption at yung mga sa mga illegal gambling. Dito rin natin naalala na kung saan hindi na dumaan, parang hindi na rin na nakalagay sa calendar ng House na didinigin pala yung impeachment, at binasa na lamang ng dating Speaker of the House na
0: From prayer.
1: Actually, hindi pa tapos ang prayer. Binasa na niya agad yung
0: Impeachment complaint
1: na meron ng boto. May boto na. And ito ay tinransmit na agad sa Senado, at nagkagulo pa nga noon sa House of Representatives during that time. Ano? And ang dating speaker noon ay ang naging senador din na si Speaker, then Speaker Manny Villar. Anyway, yes. So yan ay history. Part ng history po yan. Ito ay ang critical moment na nangyari is yung hindi pagbukas ng second envelope nung nagdudulo na sa Senado. No? So may evidence ang gustong buksan laban kay dating presidente, pero bumoto ang Senado na huwag buksan yung second envelope. Eh, hindi naman alam ng lahat kung ano naman yung second envelope. Eh, parang pagbukas yata na eventually, lumabas, wala rin naman pala masyadong laman. Pero by that time, nagkaroon na ng massive outreach. No?
0: Oo, kasi at ayaw. Nagkaroon ng parang doubt, ano, attorney, no? Kasi bakit ayaw yung pabuksan?
1: So nagkaroon ng walkout ang mga prosecutors. At nagkaroon ng malaking protesta at yun ay nagkaroon ng EDSA DOS. At yun ay isang pangyayari na nagkaroon ng impeachment, nag-start impeachment, pero walang final conviction. Ha?
0: Yes.
1: Kasi nangyari, hindi natapos technically yung impeachment. So hindi siya talaga na-impeach. Si President Estrada that time ay umalis ng kusa sa Malacanang at nag-take over as acting President ang then Vice President Gloria Macapagal Arroyo at nagkaroon ng desisyon, ang landmark decision ng Estrada versus Disyerto case. Na kung saan sinasabi ni President Estrada, umalis lang ako pero hindi ako nag-resign.
0: Yes.
1: Diba? Kaya yung sinasabi, kaya gusto niyang babalik. Pero nag-desisyon ng Korte Suprema sa landmark case ng Estrada versus Disyerto noong 2001, hindi, you have effectively resigned, no? At controversial din yang
0: yes, a decision na yan. Oo.
1: Decision at ang dating vice president na naging acting president ay isang legally constitutional installed president. So kaya dito nating makikita nakita na yung buong bayan na yung na ang impeachment ay hindi lamang isang legal process, no?
0: Oo.
1: Pero ito rin ay isang constitutional crisis management.
0: Nako. Ang daming mga kaganapan niyan, ano? Yung nang unang-unang impeachment case kasi, no? Kaya nako, maganda pagbaliktanawan nga iyan, ano? At matuto tayo, no, doon sa mga nangyari sa kasaysayan. Ngayon, pag-usapan naman natin, attorney, yung tinatawag na one-year bar rule. Oo,
1: yan.
0: Na parang oo, madalas eh, no, na kaya nga nagkaroon pa nga ng issue rin dahil noong nakaraang taon ay maraming mga impeachment complaints, ano, na naihain, ano, laban sa ating vice president at parang may mga ibang lumabag na yata, no, maging nitong nakaraan doon sa one-year bar rule, no? So tingnan natin ano nga ba yan, ano, Francisco versus House of Representatives 2003 pa to, no? Ito po ay meron pa palang na mas nauna nga, ano, na impeachment palang case, ano, kay then Supreme Court Justice Hilario Davide Jr. Kasi multiple impeachment complaints din, no, ang na-file against Chief Justice Davide. So ang issue, pwede bang paulit-ulit mag-file ng impeachment complaints within one year, no? So ang naging ruling ng Supreme Court ay hindi pwede. No. Oo. Article 11, Section 3, Paragraph 5, no impeachment proceedings shall be initiated against the same official more than once a year or more than once within one year. Oo. Kinlarify kasi ng Supreme Court attorney na ang impeachment proceedings ay initiated upon the filing. So nag-file na sila ng complaint. May referral ng complaint to the Committee on Justice. At ito ang naging very important, one of the most important impeachment doctrines sa ating constitutional law. Ngayon, bakit importante ang one-year bar rule? Kasi po, hindi po pwedeng, di ba, alalahanin natin, may termino lang din ang ating mga opisyal na ito. At kung sila po ay palagi na lamang nahaharap sa mga impeachment proceedings, eh ano pa ang matatrabaho nila, ano, attorney? Paano pa nila gagawin yung trabaho din nila, di ba? At the same time, Yes.
1: Attorney, siguro,
0: Oo.
1: ang ganda rin dito sa decision na nalinaw kailan ba yung deemed initiated na
0: Oo.
1: nangyari, no? Kasi yung iba nagpa-file lang sa Congress pero initiated na ba yun? So nilinaw dito, di ba? Kailan na deemed initiated siya?
0: At mahalaga nga yun. Alam mo, medyo technical talaga yan, ano, attorney, no? Kasi procedure, hindi ba? Pero mahalaga po kasi dapat maayos yung proseso, malinaw, para po naman sa mga nais na talagang maghabla, no? Questionin yung integridad ng isang impeachable officer at talagang kailangan dumaan sa proseso ng impeachment, okay. Pero kung let's say gagamitin po ito para manggipit lamang, hindi po ba? O hindi kaya para maging harassment tool, eh wag pong gagawin naman yun at hindi mapapayagan yun ng saligan po. Tapos kasi pwede pong ma-paralyze ang gobyerno. Attorney, you can just imagine kung lahat ng mga opisyal natin ay sampahan ng impeachment case. Hindi ba? At walang ganitong limitasyon, walang ganitong paglilinaw ng proseso, walang ban, ano, walang, di ba, limitasyon as to when and, di ba, can it be initiated or even filed, ano, eh pwede ma-paralyze ang gobyerno at hindi pwedeng ba tulutan po yan. Kaya ang impeachment ay accountability mechanism para mapanagot ang mga talagang nagkakasala ng mga opisyal ng pamahalaan, hindi po political harassment or political character assassination tool. Ayan, malinaw yan, attorney. No? So, moving on, so meron pang mga ibang meron impeachment
1: pa.
0: Cases, ha? Oo.
1: Ito, itong sunod na case na pag-uusapan, eh, medyo malapit sa iyong puso. Hindi naman na dahil ikaw ay masama ang loob, pero ikaw ay parte pa ng House of Representatives
0: during this time.
1: Ito yung kaso ng Gutierrez case na kung saan ang dating ombudsman, Mercedes Gutierrez, ay finailan ng impeachment case. No? Dito yung sa kaso to ng Gutierrez versus House of Representatives noong 2011. No?
0: Yes.
1: Kung saan may several impeachment complaints were filed against Ombudsman Gutierrez. Pero ang tanong, ito, ang daming i-finile sa kanya, hindi pa violation niya ng one-year ban? Kasi sinabi nga dun sa Davide case na ito ay deemed initiated kapag ito ay renefer na ng Kongreso doon, ng plenaryo doon sa Committee on Justice. Pero
0: yes.
1: Paano naman kapag may ilan katulad ng nakita natin din, no, sa situation ni Vice President Duterte na meron several cases na final. So ang tanong, na-violate ba yung one-year bar rule? Kasi syempre, dapat yung iba bago nag-file, dapat nag-intay daw ng isang taon.
0: Oo.
1: So ang sabi ng Korte Suprema na yung later complainants were merely supplementing and part of the same initiated proceeding. Ibig sabihin, hindi, kapag ito pala ay finile nang hindi pa pumasok lahat ng filing nang hindi pa nire-refer sa Committee on Justice, eh ito daw ay ititreat pa rin na magkakasama sa iisang complaint. So
0: yes,
1: hindi raw lahat ng additional complaints ay ituturing na bagong impeachment proceeding. No? Mahalaga yung desisyon na ito kasi binigyan ng broad political powers in impeachment ang Kongreso, no, re-recognize, hindi ko pala binigyan, ano, re-recognize ng Kongreso na merong broad powers ang Congress to do it. At bagamat sila ay may broad powers, ito ay laging limitado ng Constitution. So ang balanse na tong prinsipyo ng may broad powers ang Kongreso pero meron din constitutional limitation,
0: yes,
1: ang balance is ang political question does not mean unlimited power. No? Hindi porket na ito ay political process ay pwede mo na rin gawin ang lahat ng gusto mo kasi dapat sumusunod pa rin yan sa Constitution.
0: Yes.
1: Di ba?
0: Yes. Tama. At syempre, yun ang pinakapundasyon ng lahat ng batas natin. Kaya nga saligang batas, hindi ba? Nakasalig dyan ang lahat ng batas natin. Kaya dapat ay talagang nasusunod dyan. Ngayon, attorney, mula riyan ay meron pang isang Very novel case.
1: Ano, anomalous daw na parang ibig sabihin hindi normal, di ba?
0: Hindi normal. Hindi kasi nga enumerate na ng ating saligang batas. Sino ang mga opisyal na pwedeng dumaan sa impeachment proceedings, no? At isa nga diyan ay Supreme Court justices, no? So eto na, nagkaroon ng usapin ano at ito nga of course nasa Supreme Court din, Republic versus Chief Justice ano Maria Lourdes Sereno. Ito po ay na-shock nga ang bansa dito, no? Kasi impeachable officer should normally, 'di ba, dapat ma-remove siya through impeachment kasi yun na nakalagay sa constitution ni. Eh.
1: Tsaka yun na turo sa atin sa law school.
0: Yan nga, 'di ba? At talagang inumpisahan sa ang impeachment proceeding sa ano sa House of Representatives, nagkaroon na nga ng pagdinig doon at inaasahan na iyon nga ay dadalhin na nga sa Senado na siya namang magko-convene into an impeachment court para doon din nga dinggin ang mga ebidensya no for and against ano sa isang impeachable officer. Pero hindi ganoon na nangyari dito sa kaso ng ating Chief Justice Maria Lourdes Sereno, kung hindi nagkaroon ng isang kaso, co-warranto petition na finile against her. Samantalang impeachable officer siya. Di dapat talaga impeachment proceedings na mula sa House of Representatives ay tumuloy no sa Senado, pero hindi po ganoon na nangyari. Finilan po ng isang co-warranto petition si Chief Justice Maria Lourdes Sereno sa Supreme Court.
1: Yeah, yeah. Hindi ba? Ano ba itong co-warranto?
0: Ito,
1: co-warranto.
0: Okay, legal question, ano? Mm-hmm. So, ano nga ba ito? Legal action po ito questioning whether a person legally possess the qualifications, the requirements of the office from the beginning. Oo.
1: So, parang sinasabi na hindi siya tinatanggal. Pero sinasabi na walang visa from the very start.
0: Oo, natila hindi siya qualified. Samantalang dumaan siya sa proseso, attorney, sa JBC. Merong nag-file ng, naghain ng nomination niya. Dahil remember, Associate Justice na siya of the Supreme Court at that time. At siya ngayon ay na-nominate bilang isang Chief Justice na, no? At dumaan pa rin ano, sa proseso sa JBC, sa Judicial Bar Council, nagsubmitin ng mga requirements as required. Usually kasi ang nire-require sa Supreme Court, 3 years na sal-end prior to that application. In-interview siya, na-shortlist siya, at napili siya, no? Ng ating presidenteng Noynoy Aquino at siya nga ang nai-appoint na Chief Justice. Pero ang argumento sa kanya dito sa co-warranto proceedings ay hindi raw siya nakatupad ano, doon sa sal-end requirements. Attorney, no? Kaya at ang Supreme Court ay nag-rule against a Supreme Court Chief Justice na i-remove ang ating Chief Justice sa Sereno through co-warranto, hindi impeachment, no? Kaya bakit controversial? Eh kasi nga po, ang constitution na nagsasabi, impeachable officials should only be removed by impeachment. Ngayon naman, syempre, yung mga nagsusupport doon sa co-warranto, ang sinasabi naman nila, eh kung yung appointment daw mismo ay void from the start dahil nga daw may tila kakulangan daw ano, doon sa requirements, ay technically no valid tenure and therefore hindi siya nararapat dumaan sa isang impeachment proceedings. So anyway, talagang very controversial yan, ano? And we can go on and ano, para mabalanse, pero for lack of material time, we will continue. Ang sabi dito, nagkaroon ng isang bago at hindi lang unfamiliar, ano, constitutional pathway, kundi wala sa constitution yung gano'n, ano? Ang powerful na matututunan natin dito, marami ang nagsabing binago nito ang constitutional landscape ng removal of impeachable officers, attorney. So, yan ang mga pangyayari sa nakaraan. Very controversial at marami pa rin legal luminaries ang nagko-question diyan ano
1: at
0: sa
1: saka medyo mas recent
0: co-warranto
1: ito,
0: proceedings.
1: Attorney, kasi 2018 lang to. This
0: Oo.
1: was
0: Oh.
1: before a little before the COVID hit the world,
0: Yes.
1: ano?
0: Yes. Ngayon, attorney, marami, eto talagang, eto na tayo sa present time, ano? So maraming mga impeachment complaints, ano? Maging kay Presidente Bongbong Marcos ang nakaraan, na na-dismiss. Pero ngayon, itong kay Vice President Sara Duterte ay ano, ongoing, ha? So, attorney, ano ba ang ating mga matututunan sa mga major Supreme Court decisions.
1: Yan. Ito, napakahalaga, very interesting kahit dun sa klaseng aking tinuturuan. Pagka ito na pinag-uusapan, kasi medyo current, na napapaliwanagan tayo. No? Ito yung sa mga bagong desisyon ng Korte Suprema sa kaso ng ating Vice President Sara Duterte. No? At yung mga major Supreme Court development sa mga cases na na-desisyonan last year at this year, no, that ang Korte Suprema ay dinesisyonan na ang impeachment proceedings recently ruled that impeachment proceedings violated the one-year bar rule dun sa last year, no, na impeachment proceeding. Pangalawa, sinabi rin na yung due process applies during all stages of impeachment. Mahalaga yon kasi sinabi pala na kapag ka papadaanin mo sa impeachment, dapat mabibigyan din ng pagkakataong manotify ang tao na sinasabi sa impeachment at makasagot. Hindi lang siya basta pinag-usapan nyo na, nagdesisyon na kayo at hindi nyo man lang pinasagot yung tao.
0: Yes. No?
1: Kaya dapat meron pa rin subject to due process. At ang sinabi rin dun sa decision na bago ay ang Senado cannot acquire jurisdiction if the impeachment itself is unconstitutional.
0: Mm.
1: Kaya nga malaki ang impact na to dahil before ang paniwala ng lahat ng impeachment ay isang purely political process na hindi pwedeng pakialaman ng Korte Suprema, no? It is outside judicial review.
0: Kasi separation ngayon, of powers, attorney,
1: separation
0: no?
1: Separation of powers, ano? Pero ngayon, ang Korte Suprema sinasabi, tama naman, yes, political process yan.
0: Mm-mm.
1: Pero ito ay subject sa constitutional limitation. Kung kaya sinasabi doon yung one-year bar, nabanggit mo kanina, attorney, pinag-usapan yun doon sa Francisco case,
0: yes,
1: na kung saan ang deem initiated lang yan kapag finorward raw doon sa House of sa House Committee on Justice. Pero sinabi ng Korte Suprema, wait, there's more.
0: Mm.
1: Pero kapag hindi mo finorward at inabutan ka na na nagsara na ang Kongreso at hindi mo sinunod yung periods, yan ay considered deem initiated pa din. So, hindi naman kasi may mga practices na nakasanayan na sige, hihintayin ko na lang muna habang may mag-file ng iba bago namin i-forward sa Committee on Justice. Yan ang ayon sa Francisco case. At para sabi ng Supreme Court, walang forever, hindi pwedeng ganyan. Ano? Pero so, ang due process daw ay nag-a-apply even sa impeachment proceedings, kailangan merong fairness, may notice, merong hearing, no? Ibig sabihin opportunity na binibigay na makasagot ang sinasakdal at yung mga constitutional procedures. Kaya makikita natin ngayon itong nakaraang impeachment proceeding naman sa House of Representatives, talagang very tedious naman, ano? Talagang pinadaan nila at halos nga tawagin nga nila na mini trial nga ang nangyari, pero yun eh, they were really going through the issues very carefully. Kasi nga dito sa sinabi ng Korte Suprema last year. Ngayon, may issue din ng forthwith, ha?
0: Na
1: pinag-usapan.
0: Yes.
1: Kasi ang tanong eh, ang Senado ba ay mandatory na immediately nilang kailangan dinigin? Kasi ang sabi lang ng Constitution, the Senate shall forthwith proceed to trial. Alam natin nangyari noong panahon ni Senate President Escudero ay inabutan ng midterm election. Kaya sabi nila, hindi, antayin muna natin matapusin ang election. At nakalipas pa ang isang linggo after nung matapos ang election, tsaka nila kinonvene. So, kinasuhan sa Korte Suprema at sinabi na, sandali, sabi nga forthwith eh, dapat during campaign period, dapat kahit naka-recess kayo, i-convene nyo yan. Pero sinabi ng Korte Suprema, ito ay mas recent lamang, parang last month, no? Yung forthwith daw does not necessarily mean instantly or immediately, but within reasonable constitutional timing. No, so case-to-case basis daw. So,
0: alam mo kasi, attorney, ang mahirap kasi sa ganyan, hindi ba tayo sa rules of procedure natin? Nakalagay kasi doon, no, yung mga 5 days, 15 days, 10 days. Ito kasi wala eh. Kaya wala. Parang lalabas discretionary talaga, hindi ba?
1: Lalo na pag sa level na ng Senate, yan ang sinabi ng Korte Suprema. Pero doon sa House level kasi may mga periods, no? 10 days, 3 days. Sa Senado, wala. No? Kaya yan din ang naging decision.
0: Okay. So ngayon naman, anong effects and penalty? No? Mayroon tayong important na clarification dito. No? Ang impeachment po kasi ay nagre-resulta lamang sa pagkakatanggal sa opisina na kanyang pinaglilingkuran. So removal from office and possibly perpetual disqualification from holding public office. No? Pwedeng ganun ang mangyari. No? At ang Article 11, Section 3, Paragraph 7, judgment in cases of impeachment shall not extend further than removal and disqualification. Sa makatwid, hindi nga kasi ito criminal case, no? Na makukulong, katulad sa isang criminal case, no? Or magbabayad ng fine, etc., no? Kundi removal from office and possibly perpetual disqualification from holding public office. Hindi na pwede.
1: Perpetual, hindi na pwede. Kahit
0: kailan.
1: Nagkaroon nga ng issue rin dyan na dahil ang dating presidenteng ERAP nakatakbong mayor at nanalo pa. At
0: sinasabi dahil hindi natapos, attorney, yung proceedings.
1: Hindi naman natapos yung sinasabi. Bagamat yung iba kasi sinasabi naman na hindi, na-impeach siya ng lower house. Pero wala pang desisyon ang Korte Suprema dyan.
0: Tungkol doon. So, kaya maraming bagay pa, no? But official may still face criminal prosecution. Kaya, napapakinggan natin sa balita na pwede pa rin sampahan ang kaso ng plunder. Di ba? Nasa balita yan. Na kung impeachment ito, it doesn't mean na hindi na siya pwedeng managot sa criminally, no? Sa iba pang mga nagawa na napatunayan na ipaglabag sa batas, no? So may still face a criminal prosecution, pwede pa rin magkaroon ng civil liability, meaning magbabayad ng mga damages, 'di ba, yung mga danyo sa tinatawag natin. Pwede magkaroon ng imprisonment na penalty, pwedeng forfeiture noong kung meron talagang na kuha sa kaba ng bayan, and other penalties under ordinary law. So ang impeachment hindi po katapusan ng liability ng opisyal. Simula pa lamang po ito ng ibang legal consequences. Inaalis siya sa pwesto, pero pwede pa siyang panagutin doon sa iba pang paglabag, lalo na mga criminal liabilities. Pero ibang kaso naman yun, attorney. Ngayon, doon na tayo sa pinaka-importanting talakayan patungkol dito. Ano ang ating biblical perspective dito?
1: Well, ang una natin matatandaan sa banal na kasulatan, yung Romans 13, ano? Na kung saan sinasabi that ang ating mga leaders, ang civil magistrates are ministers of God for the delivery of justice, no? Yes. Ang mga lingkod ng Diyos sa gobyerno, tandaan natin, sila ay ministro ng Diyos sa hustisya. No? Pero hindi ibig sabihin na sila ay ministro ng Diyos. Ibig sabihin lahat sila ay automatically sumusunod na sa Diyos. Ang ibig sabihin, yung kanilang opisina, kanilang inuupuan, ay ito ay divine. Ito ay mahalaga at sila may panawagan sa Panginoon. Kaya nga mahalaga na pinananalangin natin sila at also ginagabayan, no, ng mga leaders, ang mga pastor, na yung mga members natin na nasa government, mm-hmm. tandaan nila, they are not less called to the service ng Lord than people who are in full-time ministry. Yes. Dahil sila din ay nasa ministry din ng civil government for the dispense of God's justice. So, ibig sabihin, ang opisina, pampubliko, a public office ay kakatiwala sa atin ng ating Panginoon. Kung pagkakatiwala, doon tayo sa second principle, tayo ay accountable din.
0: Yeah. No?
1: Sabi ng Luke chapter 12 verse 48, to whom much is given, much is required. Kung mas mataas ang kapangyarihan, mataas din ang kinakailang pagsusulit at pananagutan. So, kaya meron tayong mga ganyang proceedings na impeachment. Kaya kung ikaw ay nasa isang government position, natural lang na kapag ikaw may detractors, tama man sila o hindi, talagang ikaw ay maaaring padaanin sa iba't ibang mga pagsusulit. At minsan lang, syempre, ang ibang pagsusulit, pagsubok, lalo na kung ikaw sa gobyerno, ay hindi naman minsan makatarungan. Pero kaya nga merong hearing.
0: Yes. Oh, yan. Para fair.
1: Para fair, nababigyan ka din ng pagkakataon magpaliwanag. So, tandaan din natin sa Bible, sa Book of Samuel, sa chapter Samuel 2 verse 12, na pati ang haring si David ay siya ay nirebuke at kinonfront mismo ng propeta ng Diyos na si Nathan.
0: Nathan, no? Yes.
1: Kaya kahit ang hari pala, sila ay maari pa rin sitahin at meron kina pwede pa rin silang paalalahanan. No, there is no leader that is above accountability. Okay? Mahalaga po 'yan. At isa pang prinsipyo na ang corruption sumisira po ng mga bansa.
0: Oh,
1: when the righteous are in authority, the people rejoice. Yan sinabi ng Proverbs verse 29. Na kaya gusto ng Diyos na panagutin at magbigay sulit at sumagot ang mga nasa kapangyarihan kapag sila ay inaakusahan o may mga allegations sa kanila dahil yes. masama ang epekto ng corruption sa ating pong lipunan. So, corruption destroys justice, economy, families, trust, and even the future generations. Diba, attorney?
0: Yes, yes. Kaya po, may warning talaga against weaponizing justice. Isaiah 10 verses 1 to 2, woe unto them that decree unrighteous decrees. Mm-hmm. Ayan. Ang justice mechanism po ay hindi dapat iabuso for political revenge. Ano? Kasi, naku, attorney, medyo maano rin ha, magastos din tong prosesong to ha. Hindi ito basta-basta din. At the same time, ay divisive nga rin. Ano? Kaya sinasabi ng iba, kung hindi talaga kinakailangan, huwag natin abusuhin ano, for political revenge. But it is there for accountability. At importante po yun. Kapag ginamit sa katotohanan, ang impeachment ay nagpoprotekta po ng ating demokrasya. Pero pag ginamit natin for political revenge lang, it can destroy institutions.
1: Yan nga. Kaya nga sa ating mga kaagapay, mga kababayan natin, hindi ho simple ha, ang proseso at ng impeachment. Ito po ay isang constitutional process at what makes it even more sabihin natin technical and difficult is the political side din, ano?
0: Yes.
1: Pero ito ay may constitutional safeguard, no? At ito ay dapat ginagamit for moral accountability mechanism.
0: Yes.
1: Ng atin pong bayan para sa pinakamataas na taong nag-umuupo ho sa ating gobyerno. At ito po ay isang test ng maturity ng ating demokrasya. Di ba, attorney?
0: Tama. Kaya sa pinakahuli po, ang pinakamataas na hukuman, hindi po Kongreso, hindi rin Senado, hindi rin Supreme Court, attorney. Kundi, of course, ang ating lawgiver, ang ating king, ang ating Lord, ang Sovereign God, kundi ang Diyos na nakita po ng katotohanan, ng katarungan at motibo ng bawat tao. So, yan. At nawa po, nabigyan natin ng linaw, ano, ang usapin patungkol po sa impeachment. Kaya po, Attorney, sa atin pong pagbabalik.
1: Kaya wag po kayong aalis sa aming pagbabalik. Kami po ay magdi-discuss po ng ilang katanungan po ninyo sa pagbabalik po ng Tabas ng Batas.
2: Tabas ng Batas!
3: Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat, lahat ng pagod ibinuhos, parang kandilang malapit nang maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
4: Ito ang CARE 104.3 The Way FM. Sumasahing papawid mula sa Arimbay, Legazpi City, kasapi ng KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin, yan ang tututukan at gagabayan ng Payo de Asunto!
1: Alright, so tayo po ay nagbabalik muli sa ating programang Tabas ng Batas at ngayon ay dadako na po tayo sa ating blockbuster segment ang Payo de Asunto kung saan amin pong susubukang sagutin ang iyong pong mga katanungang legal.
0: Kaya bigandaan natin ang unang katanungan mula sa ating listener.
5: Good morning po, attorneys. Hingi po sana ako ng advice tungkol sa lote na inassume namin. Yung down payment po ay galing sa in-laws ko pero ako po ang nag-full payment. May notarized deed of sale na po since 2022 pero namatay na po ang original seller at heirs na lang po ang natitira. Ask ko lang po kung may paraan po ba na diretso na sa akin o sa asawa ko matransfer ang title without going through my in-laws. Medyo magastos at matrabaho po kasi kung dadaan pa doon. Maraming salamat po.
0: Ayan, attorney, ito eh hindi lamang ngayon mga nangyayari, no? Meron ding mga ilang natatanggap din tayong ganitong klase ng katanungan. At attorney, sa ganitong sitwasyon, nais nila na nasa kanilang mag-asawa na ma-transfer yung title, no? At meron deed of sale na nakapangalan sa kanilang in-laws. So ano ba ang magandang gawin nila sa sitwasyon na ito? Kasi nga, nakamatayan na rin naman ang original seller, no? Oo.
1: Well, kung patay na original seller, eh, hindi nyo na po talaga pwedeng idiretso sa inyo. Dapat po talaga dumaan yan sa pangalan ho ng inyo pong in-laws at papunta po sa inyo. Pero wag ho kayo mag-alala kasi Attorney Chona, mabilis din naman ito. Kailangan lang i-declare. So, balit, syempre, babayaran mo ang dalawang transfer na mangyayari niyan.
0: Oo. Ano,
1: syempre, dahil 2022 pa yan.
0: Oo, transfer sa in-laws.
1: In-laws, saka yung DST, yung documentary stamp tax, may penalty. At gayon din yung pagbayad ninyo ng capital gains, no? Ang tingin kong iniiwasan nila yung pagbabayad na yan. Subalit, hindi mo naman pwedeng, unless magpapagawa ka ng extrajudicial settlement ulit dun sa mga
0: heirs.
1: Ang problema lang yan, notaryado na yung deed of sale. Baka naman kayo ay sabihin na nagta-tax evade kasi ayun yung bayaran kaya gumawa kayo ng panibagong dokumento ng paglipat sa inyo kahit na meron ng nauna na notarized sale, public document na binenta na sa inyong
0: in-laws. So
1: idaan nyo na lang po sa tamang proseso, tayo po yung maging honest na lang sa atin pong declaration.
0: Oo. At dito naman, dahil nga may notarized deed of sale na naman sa pangalan ng in-laws nila noong 2022 pa, edi from there, no, attorney, ang lumalabas ngayon na nakabili na nga yung kanyang in-laws, edi maaari ano, na kung meron na lang silang transaction na between the in-laws at sila, yun nga lang, another transfer tax talaga yan. Oo.
1: Dodoble yung capital gains and ganyan, ano?
0: Yan. So, pero that's ano, the legal process ano ho, para mas maging secured ang pagkakatransfer po sa inyo naman. Ngayon, pakinggan
1: na
0: natin.
1: Na lang, okay? Pwede naman wag na lang niyang ipalipat muna sa pangalan ng in-laws pag gusto niyong ibenta. Then doon na lang ho, ibenta ninyo from your in-laws.
0: Ayan. Diretso, so may mga options eh. Oh, may mga options eh. Oh. So ayan po. Okay. Kung may follow-up question, pwede pa rin padala sa atin. Ito naman, ano, attorney, may isa pang question ano, mula sa ating listener.
6: Good morning po, attorneys. May concern po ako regarding sa bahay at lupa namin. Pinatira po ng papa ko ang kapatid niya sa property namin habang nasa probinsya kami. Pero habang nakatira sila doon, nagpatayo po sila ng second floor without our permission. Ngayon po, gusto na naming bawiin yung property kahit yung original structure lang sana at sa kanila na yung second floor na pinagawa nila. Pero ayaw po nilang pumayag at sinabi nila na kung wala sila, wala na rin daw yung bahay. May hawak po kaming original documents, affidavit, at proof na sa papa ko ang lupa. May habol po ba kami legally kung ipapaabogado namin ito? Salamat po.
0: Ayan. So, attorney, maganda naman at nabanggit niya sa atin dito na yung proof of ownership, no? Eh, sa papa niya. Oo, the mga documents, original, affidavit. Hindi niya nabanggit kung isa doon yung title kasi mahalaga yung title, no? Yung baong papa ninyo ang nakalagay na may-ari ano doon sa title. But we presume na ganoon dahil sabi nyo, may proof na ang papa nyo ang may-ari ng lupa. Dahil po roon, talagang masasabi atin na based sa inyong mga dokumento, lalo na sa titulo, matibay na papa nyo nga ang may-ari po niyan. At dahil hindi niya pinahintulutan, according sa inyong pagkakalahad sa amin, hindi niya pinahintulutan yung kanyang kapatid na magtayo ng second floor, lalabas attorney, no, na hindi siya builder in good faith.
1: Builder in bad faith siya.
0: In bad faith, oo. Uh-oh. Kasi walang permiso mula sa may-ari na magtayo. Pagka ganoon ba, attorney, makukuhang reimbursement sa expenses for the structure. Builder in bad faith siya.
1: Oho. Ngayon, kailangan maintindihan ho natin yung konsepto sa batas ng accession. Ano? Ang konsepto ng accession, kapag builder in bad faith po, na nagiging kung sino ho may-ari ng principal, yung siya rin ho ang may-ari ng accession. No? So, in this case po, kung builder in bad faith po siya at wala hong pahintulot, mapapatunayan po na hindi ho ninyo pinayagan o ng inyong tatay bilang owner, ay tatlo pong option sa ilalim ho ng batas. Una, i-appropriate po, kunin ninyo yung second floor nang walang binabayaran kahit ano, kung bidder in bad faith. Pangalawa, removal, no? Ipa-demolish o ipatanggal yung second floor sa kanilang sariling gastos para maibalik po ninyo sa original na state. Pangatlo is yung compelled sale. Pilitin silang bilhin ang lupa at kung hindi ho, kung mahamak na mas malaki po ang value ng second floor. Kung wala ho sila, wala daw yung bahay, ay hindi ho maaaring gawing argumento yun.
0: Yes.
1: Padala ho kayo ng demand letter, padaanin nyo ho sa barangay, at kung hindi ho maaari ho kayo magsampan ng kaso. Okay?
0: Yan po ang ating naging talakayan. Kung di napakinggan ng buo, ang ating kasagutan pwedeng balikan sa ating Facebook page, ang 702-DZAS-FEBC Radio o sa Tabas ng Batas, FEBC.
1: Kung hindi ho namin nasagot inyong mga katanungan, ay abangan nyo lamang po sa susunod na mga Sabado at episodes po namin. At pwede rin ho kayo magdala sa at padala sa amin pong Facebook page ng inyong pong mga katanungan. Ngayon ay dadako na po tayo sa ating prayer time. Panginoon, makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan. Father, we thank you that you are a gracious God. Ikaw,
0: yes,
1: Panginoon, ay matuwid. Lord. Ikaw ay mabuti. Panginoon, sa mga amin hong mga tagapakinig, mga kaagapay, Lord, na dumaraan sa iba't ibang mga pagsubok, Lord, for those who are going through physical pain, Lord, we pray, Lord, for your healing. Lord. Sa mga taong dumadaan, Lord God, sa mga problemang legal, Ikaw ang Diyos ang maging tagapagtanggol kapag sila inaapi, o Diyos. Ikaw maging tagapagligtas na mga taong, Panginoon, that need saving. At amen. Lord, as they call upon your name, Lord God, we also pray and call upon, Lord God, upon your name for our nation, Lord. Ikaw,
0: yes,
1: Panginoon, ang siyang mahabag sa amin. Ikaw,
0: yes,
1: ang kumilos, Lord, sa aming buhay. Ikaw, Panginoon, ang magbigay kaliwanagan, Panginoon, sa aming bayan. Sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng kapurihan at pasasalamat sa matamis sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ito ang aming dalangin. Amen and amen.
0: Amen.
1: Salamat po mga kaagapay sa mga tumutok sa radio online via Facebook, via YouTube at sa Channel 185 sa Signal TV via GCTV. Kami po ang iyong mga kakampi sa batas. Ako pa rin po si Attorney Pastor ni Jeremiah Belica.
0: Ako naman po si Attorney John Cruz Gonzalez. Ang gaanyaya sa inyong lahat na samahan kaming muli sa susunod na Sabado. Parehong oras po yan at himpilan. Kaya't lagi po nating tatandaan kung uunawain at susundin.
1: Kakampi mo ang batas.
7: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon. Sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya, patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 The Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
8: Time check, it's 9:02.
7: Isyong pangkalusugan. Talakayan ng kagalingan, kasaganahan at kaginhawahan. Samahan mo kami. Ating talakayin ang iyong kalusugang pisikal, emosyonal at espiritual. Narito na ang Healthcare

0: Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang Sabado. Sa muli, ito po si Nurse Awi Quintela Anda at patuloy pong magbabahagi sa inyo ng kaalaman po tungkol sa kalusugan. Dahil nga po ay health is wealth. Ayan, kung ikaw po ay parang okay po ang iyong kalusugan sa araw na to, ikaw ay mayaman. Alam natin po, actually, ako kahapon, kagabi actually, galing ako po sa surgical ward ng BRHMC. May binisita po akong tao. Siyempre, nakikita po natin doon pag ikaw ay may sakit. Siyempre, marami pong maraming agam-agam, maraming iniisip ka and praying talaga na mag-recover na. Pero ngayon po, kaya nga, kailangan pag-usapan talaga natin ang kalusugan. Ayaw natin na marami ang may sakit at pupunta pa sa hospital, no? Kaya prevention is better than cure. Yan po, kailangan talaga nating pag-usapan at maging aware po ang bawat membro ng pamilya. Magmula po siyempre sa nanay at tatay, yan, be conscious sa health. Isa lang na membro ng kapamilya, naku, ang magkasakit, yan, lahat po talaga ay apektado na. So, samahan niyo po kami sa isa na namang talakayan tungkol po sa ating kalusugan at ito ay napakahalaga. Kaya, 1 hour na talakayan at ikaw po ay nakikinig sa Far East Broadcasting Company Philippines at ito ang FEBC Bicol Station 104.3 The Way FM. Ang FEBC po ay membro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At syempre, nakikiisa po talaga kami sa KBP na magbigay ng inspiration, magbigay ng tamang information at guide po para tayo po ay talagang magkaroon ng awareness sa lahat ng bagay. At ngayon, tungkol po sa ating kalusugan. So, ang FEBC Bicol po ay 52 years na. Kaya itong t-shirt ko po, nakikita nyo, is 52. We are 52. So, 2 years old ako nung nagsimula ang FEBC Bicol. So, guess na yung age ni Nurse Awi. And then, 87 years na din po ang FEBC Philippines. Grabe po talaga. We are communicating Christ online, on air, and on the ground. Until all have heard, let the red light on. So, patuloy po kami hanggang binibigyan ng opportunity po ng ating Diyos to really tell the world about His love. Kasi anuman po ang katayuan natin ngayon, mahal na mahal tayo ng Diyos. Kaya through radio, inaabot talaga niya tayo na gusto niya gumaling ka. Gusto ni Lord ay maging tayo, magkaroon tayo ng healthy life and fullness of life. Yeah. So, para po sa ating mga contact numbers, kung nais niyo po kaming nais niyo pong mag-join sa ating talakayan, sa Smart po, we have 0998-843-0573. Sa social media naman po, yan, hanapin niyo lamang po sa Facebook. At i-share nyo po tayo ang talakayan natin ngayon. We have FEBC Bicol, Care 104.3 The Way FM. Sa YouTube and Instagram, yan, ganun din po, FEBC Bicol, Care 104.3 The Way FM. Online streaming, we have Bit.ly, The Way FM, and sa Messenger, nako, ang dami po, pwedeng maabot, Carians Official GC. Ayan, so ngayon, Itong topic natin ngayon ay nakakabahala. Kaya we have also guests to be with us today. At para sa tuloy-tuloy na ating talakayan ay let's proceed na po sa ating trivia for today.
1: Ano daw? Saan nagmula? Bakit nagkasakit? At ano ang lunas? Aba, para sa iyong dagdag kaalamang pangkalusugan, narito na ang Health Trivia!
0: Alam nyo ba na ngayong 2026, may mga bagong labas na blockbuster drugs tulad ng Baxdrostat at isang procedure na tinatawag na renal denervation para sa may mga stubborn high blood o yung ayaw bumaba ng blood pressure kahit uminom na ng maraming gamot? At ayon sa pag-aaral, pati simpleng peppermint oil ay napatunayang nakakatulong magpababa ng mild high blood. Natuklasan ng researchers na kapag ang mga adults na may mild or stage 1 hypertension ay binigyan ng 100 microliters ng peppermint oil dalawang beses sa isang araw sa loob ng 20 days, bumababa ang kanilang systolic blood pressure ng average na 8.5 millimeter mercury. Bagamat hindi nito pinapalitan ang mga totoong prescription medications para sa mga malalang kaso o yung mga severe cases, nagbibigay naman ito ng isang scientifically backed at napakamurang option para sa early stage management. May pag-asa basta kumonsulta sa doktor. Ang trivia pong ito ay sa atin ng University College London News and the New England Journal of Medicine at ng University of Central Lancashire Plus One Journal.

pagmamalasakit sa iyong sakit na nararamdaman, pag-alalay sa iyong pinagdaraanan, pagtulong sa iyong isyung pangkalusugan. Ating talakayin sa Usapang Pangkalusugan.

0: Ayan, we are back sa usapang pangkalusugan. Kaya sa araw na to, maganda talaga na makinig kayo. Kasi ano ba ang topic ngayon? Bakit kailangan natin itong pag-usapan? Paano natin ito ma-manage? Ano ang mga dapat gawin natin? At anong mangyayari kung hindi natin ito i-address o pag-usapan? Like kung wala tayong awareness. Kaya sa araw na to, we are so blessed na meron po tayong guest. No, they move their schedule, no. Dati weekday po ang ating mga guest, that we have doctors from Bicol Regional Hospital and Medical Center to be with us, at hindi lang po isa, sila ay dalawa. Kaya although wala po si Ate Tess na ka-partner ko, ayan si Lord nag-provide talaga. Grabe, God is so good. Kaya ang Mayo po ay Hypertension Awareness Month. So, syempre heart, kailangan po natin ng mga expert tungkol po sa puso. So we have cardiologist from BRHMC that will be with us today. Kaya di ba, ang ganda, ang galing, and answered prayer din po talaga ito sa healthcare program na meron po talaga tayong mga experts to discuss things that really concerns our health. So with that, let's move on na. Introduce ko ng ating mga guest ngayon from BRHMC. We have Dr. Shandy Mar L. Basiri. And we have Dr. Julie Annibeth Salazar Basiri. So we will get to know them more as they come in. Good morning, mga doctors. Hello po.
1: Hi, good morning, Ma'am Awi.
0: Hello, Doc Julie.
1: Hello po, Ma'am Awi. Good morning.
0: Good morning.
2: Morning. Good morning, Nurse Awi.
0: Alay. Sige, Doc. Mga Doc, nasaan po kayo ngayon? Tayo ay nasa Daraga Albay, Legazpi City.
1: Legazpi.
0: Ayan. Sige po. So, welcome sa ano po sa ating healthcare program Saturday edition. Okay. So, sige, magpo-proceed na tayo. Bakit ba natin pinag-uusapan po ang topic na ngayon, natin ngayon na hypertension, a bigger pandemic? Ay, baka Doc, magbabati kayo to everyone muna pala. Sige po.
1: Hi, good morning, everyone. So we are excited to talk about a very special and very common disease, no? Which is hypertension. So looking forward to sharing our know-how, no?
2: So good morning, Ma'am Awi, and to all our listeners and mga viewers natin sa Facebook Live. So we are happy to be here, and I hope that everyone will learn something from us.
0: Yes, of course. Excited na po talaga ang lahat, di ba? So, sa mga nakikinig po, so we have the two guests ngayon, our specialist cardiologist from BRHMC, and then, yan, pag-uusapan po natin, hypertension, a bigger pandemic. Sige, Doc, so, gaano ba ito talaga kalala? So, gaano ba siya ka-importante na pag-usapan natin?
1: We're just sharing our slides, Ma'am Awi.
0: Sige,
1: mag-prepare kami ng slides.
0: Wow! Ang sipag ng mga doctors natin. And binabati natin ang mga taga BRHMC. Alam ko marami pong nakikinig ngayon. At excited po to really to come to know tungkol po sa sakit na to. Parang high blood, alam na natin yon. Pero coming from experts na nandito sa atin ngayon, advice and instructions and more information,

0: Ayan talaga, we are so blessed for this Saturday healthcare program. Okay, they will be sharing the slides po sa mga nasa radyo at sa nasa Facebook Live, nakikita nyo po ito at every slide po ay ipapaliwanag ni Doc. Okay na ba kuya? So we have Dr. Shandy Mar and Dr. Julie Anivet Basiri. Doc, kayo po ba ay, you have the same, mag-asawa?
1: Yes, we are actually married. Pareho kami cardiologist.
0: Oo nga, Doc.
1: We are both married.
0: And you are also nurses. Grabe, nakaka-bless.
1: Yes, oh, yes. Before kami nag-doctors, nurses kami.
0: Mm-mm. So, yun mga nagpipremed ngayon. Ako, diba, going to doctor po. So, thank you, Doc, for really being here. Okay, so...
1: Ma'am Awi, nakikita na ba yung slides?
0: Inaayos pa ni...
1: On
0: the technical side, we have Don Ramon. Ayan, habang inaayos pa, Doc, you can i-greet natin yung marami talagang nakikinig sa araw na to.
1: Again, good morning. No? Magandang araw sa inyong lahat. I am Dr. Julie Salazar Basiri. Kasama ko po yung asawa ko.
2: I'm Dr. Shandy Basiri.
1: And we are both cardiologists or specialista po sa puso. And today we are actually, this month, we are actually celebrating Hypertension Awareness Month, no? Mm-hmm. And we have a powerful theme, which is hypertension, the bigger pandemic. Mm-hmm. So we have to know our numbers. No, we will share it with you just a short slide, a lecture, para po mas umigting po yung awareness natin about this disease.
0: Hello, Doc. You will be the one sharing the slides?
2: Yes.
0: Ayan. Sige. So, yung nga, na-research ko din, tuwing May 17 taon-taon ay ito, ang World Hypertension Day ay pinagdiriwang tuwing May 17 every year. At bahagi ito po ng ating Hypertension Awareness Month. At syempre, yung layunin natin is global awareness. Kasi global siya, kaya nga pandemic. Ano, Doc? At, yes. Kailangan nating i-promote ang prevention, detection at control at i-encourage po natin ang lahat ng action, no? Kailangan may action at hindi lang siya isang department lang ang gagawa, hindi lang mga doktor. Every individual, every member ng community at health system. Ayan, so we have now a presentation from Doc. Sige po, Doc, proceed kayo.
1: So, yun yung sinabi ko kanina, we are celebrating Hypertension Awareness Month. And ang hypertension, alam naman natin, no, Ma'am Awi, isa siya sa pinaka-common na sakit ngayon. Mm-hmm. Pero yung pinaka-distinct din sa kanya among others is that silent killer siya. Mm-hmm. So, hindi alam ng iba na may high blood na sila. Nagkakaroon na ng komplikasyon bago magpa-check up, no? So, bakit ba siya tinawag na bigger pandemics, no? Sa buong mundo, Ma'am Awi, mm-hmm, higit 1.3 billion po ang may hypertension. So, ibig sabihin, halos isa sa bawat tatlong adults ang high blood. So, kung if you're going to think about it, kung may tatlo tayong kasabay, no, na tao sa jeep, sa elevator, kung saan man, no, isa sa kanila, high blood. Mm-hmm. At most of the time, hindi nila alam yon, no? That's why it's called the bigger pandemic. Ngayon sa Pilipinas po, Ma'am Awi, this is from local studies. No, halos kung titingnan natin, halos 37% po ang high blood. Tapos if we're going to look at this, 19% po yung borderline. Mm-hmm. Kumbaga malapit na maging high blood. So if we're going to combine these two, halos kalahati po ng adult population ay either high blood na or papunta pa lang doon, no? Tapos ang mas nakakabahala pa po dito na hindi alam ng karamihan na may high blood na sila. Mm-hmm. So another data po, no, local data, no, dito sa Pilipinas, if titingnan po natin, no, halos apat po sa bawat 10 high blood ang hindi nila alam na high blood sila. So kung may 10, may 10 taon na may high blood, 4 sa kanila hindi nila alam na hypertensive sila. So nakakabahala siya talaga.
0: Oo nga, Doc. Nako, talaga. So ibig sabihin, Doc, maraming mga tao ngayon na meron sila pero hindi nila alam.
1: Yes po.
0: O meron namang alam pero denial sila.
1: Hindi controlled. Yes po. Okay. Ito nga po, tama-tama yung point niya, Ma'am Awi. So this slide, nakikita niyo na silent killer talaga siya. Ba't siya silent killer, no? Kasi halos lahat hindi nila alam. Or tama ka, alam nila pero tiyan mo, less than half lang po ang under control.
0: Oo, yung
1: alam nilang high blood sila pero less than half ng mga hypertensive patients, hindi controlled yung BP. Either hindi sila nagpapa-check up, hindi umiinom ng tamang gamot, lifestyle change, hindi nila ina-apply. So, poor control po ng BP ang problem natin, no? And I think nagsistem po yun sa problem na hindi aware ang mga tao about the disease, about the possible complications of hypertension. So, very important po talaga yung awareness, no? Ang first step po kasi sa hypertension, hindi actually gamot. It's actually awareness.
0: Mm-hmm.
1: Awareness of your risk, awareness of your numbers. Ibig sabihin, dapat aware ka ng BP trends mo. Awareness of when to consult. Mm-hmm. No? Kahit wala ka pang naramdaman, alam mong ganito ang BP mo, magpapakonsult ka na. So,
0: Doc,
1: kaya
0: ba,
1: very...
0: Mahirap ba malaman kung may hypertension ang isang tao?
1: Ayun, very good question, Ma'am Awi. Mm-hmm. So, actually, sasabihin ko mamaya na ang first step is to have yourself checked. So, kailangan mo mag-BP. No? Yun yung, dati malalaman na high blood ka kung hindi ka magpapa or magsasubject sa BP monitoring.
0: Ibig sabihin, Doc, hindi ibig sabihin wala ka nang nararamdaman ay hindi ka hypertensive.
1: Ay, correct po.
0: Pwede ba yun, Doc? Like, wala naman akong nararamdaman. Wala akong headache, wala akong dizziness. Hindi ako high blood. Pwede bang magsabi ng ganun? Na hindi naman siya nagpapa-check.
1: Correct po, Ma'am Awi. That is a very correct statement po. Kasi mamaya, sasabihin actually namin na most of the patients, wala talagang symptoms. No?
0: Sige.
1: Akala nila okay lang up until may complications na pala. Dito nga, Ma'am Awi, sa Pilipinas, no, dito sa pinapakita ko ngayon, kung makikita mo, sa lahat ng mga high blood dito sa Pilipinas, 58% ang meron ng target organ damage.
0: Nako!
1: Ibig sabihin nun. So, ibig sabihin, more than half po ng mga high blood, meron ng problema sa organs nila. Ano ba ibig sabihin ng target organ damage? Yung brain po, pwedeng na-stroke na sila.
0: Yeah.
1: Heart, na heart attack na. Kidneys, nag-fail na siya, no? Bago nila malaman na high blood sila.
0: Pero
1: tapos nakakabahala.
0: Ang laki na. Di ba, 58%?
1: Malaki. Yes.
0: Naku.
1: And tingnan niyo po yung next data, Ma'am Awi. 45 as cardiologists, ha? 45% po ang may cardiovascular complications na. So may sakit na sila sa puso. No? Halos kalahati na may sakit sa puso. So, and yung sa third line naman dito, most common cause po of death ng mga hypertensive is stroke, no?
0: Mm-hmm.
1: And 71% doon dahil hindi controlled yung BP nila. Parang alam na nila na hypertensive sila pero hindi pa rin nila controlled. So, they end up having stroke po. At yun po yung nagiging cause of death.
0: Ayan. So, yan po ang profile nating mga Pilipino, no? 58% ay may hypertensive, ay may target organ damage na. 45% po ay yun may cardiovascular complications na po. At 71% ay ng stroke ay due to uncontrolled hypertension. Kaya mga nakikinig po ngayon, ito talaga ay, kumbaga, tandaan natin. Kasi these are already data. Ano, Doc? These are data being talaga accurate at it describes kumusta ang mga Pilipino in terms of hypertension. So, these are the figure po, mga nakikinig. Kaya, nako, pakinggan po natin ang ating mga doctor at anong dapat na gawin. So, kailangan awareness, Doc, no? So, sige,
1: yes.
0: Sige, proceed po tayo. Ano ang hypertension?
1: Yun. So, very important is maintindihan po natin ano po ba yung hypertension or high blood. So, actually, dalawa po yan siya, no? Pero bago yon, i-define muna natin. Ang high blood po ay hypertension, pagtaas po yan ng pressure or presyon sa loob ng ugat natin. So kung iisipin natin, para kasi yung ugat natin parang hose ng tubig.
0: Mm-hmm.
1: So sa sobrang taas, pag sobrang taas ng presyon, kahit na matibay yung hose, di ba eventually nasisira siya. Now, same way with our blood vessels. No? Kapag chronically elevated yung blood pressure, unti-unting nasisira, nagkakaroon ng injury dun sa ugat or blood vessel natin, nauuwi sa vessel damage.
0: Mm-hmm.
1: Tapos yung sinusupplyan ng ugat na yon, no, na organ, brain, heart, o kung ano man, na eventually nasisira din po sila,
0: mm-hmm,
1: no, dahil poor supply,
0: mm-hmm,
1: no. Ito po yung, di ba, alam po natin na ang BP natin, mayroong numerator, may denominator, so may nasa taas at may nasa baba.
0: Mm-hmm.
1: So yung nasa taas ho, yung nanumero, ito po yung systolic pressure. Ito po yung pressure kapag tumitibok yung puso, no? Yung nasa baba naman, relatively lower, Diastolic pressure, blood pressure naman po. Yun po yung pressure kapag relaxed yung puso, no? In between contraction or pumping. So, isa or dalawa dyan, mataas, no? Sasabihin po namin mamaya kung anong value o anong number ho ang dapat nating tandaan. Maaring high blood na po yung pasyente, no? So, itong slide na to very important kasi sabi ko nga kanina, hindi mo malalaman na hypertensive or high blood ka kung hindi ka magpapacheck. So, we have to know our BP.
0: Kailangan ng self-awareness, ano, Doc? Self-awareness. Opo. Ikaw mismo po, ikaw mismo, personal talaga decision to know your number. Diba?
1: Yes, Ma'am Awi. Actually, Ma'am Awi, marami po kasing mga guidelines, no? Iba-iba ang, pwedeng iba-iba ang definition nila ng high blood. Pero sa atin kasi, ito ipo-point out ko lang, yung sa Philippine Heart Association, no? 140 over 90 pataas, yung definition po natin ng mataas na presyon. Okay? So ito po, sa Pilipino ha, syempre, kaya natin gagamitin yung guidelines na pang Pilipino kasi, kino-consider po nun yung profile natin, no? So ito ang normal na BP, no? Ito ang borderline at ito ang high blood, 140 over 90 pataas, high blood na. Tapos Ma'am Awi, i-emphasize ko lang po kasi syempre ang next tanong po ng ating mga kasamahan na nakikinig would be paano ko po ba ititake yung BP ko, no? Ano ba yung dapat kong gamitin, no? Automatic
0: kasi
1: ba yan?
0: May digital, may manual.
1: Ano ba mas maganda, no? Actually, Ma'am Awi, kasi meron diba tayong notion na pag manual, mas accurate yan. No? Manual po, totoo na mas accurate siya. Pero dapat, the technique is correct. Tsaka dapat trained personnel yung gumagawa. Kasi manual siya eh. So, very, dapat strict po yung procedure, tapos dapat calibrated po yung machine, no?
0: Correct.
1: Kaya ngayon, Ma'am Awi, sa guidelines, pinapayagan na po yung mga automatic, mga automated BP monitor for as long as validated po sila. No, ang ibig sabihin nung validated, dapat dumaan po siya sa standardization. Actually, may mga binibenta po sa
0: online
1: sa atin dito na validated naman. You just have to check, no, kung meron ka na sa bahay, you can check kung ang nabili mo ba ay validated. Meron po akong pinakita dito na website, no, Ma'am Awi, www.stridesbp.org, no, dito sa pinakababa. Pwede mo diyan i-search, no? Ito bang brand na to validated, no? Oo. So, 'yun po yung talagang ma-assure ka na tama talaga, no, or accurate yung BP na makukuha ninyo.
0: Oo, kasi Doc, itong mga electronic devices, nauso na nga kasi you don't have to go to RHU,
1: yes,
0: 'di ba? Para mag-take, you can have your own. Pero yun, yes, nga, sabi nga ni Doc, kailangan validated pala. So kailangan, yes, i-check po natin sa
1: www.stridesbp.org.
0: And then
1: type niyo lang.
0: Oo. At naintindihan din po natin na yung mga manual, kailangan po may calibration.
1: Yes.
0: Para accurate. Kasi, syempre, bibili ka ng manual kahit ano, kung hindi, yes, po siya nakakalibrate. I think, Doc, yung calibration, may saan po natin yung pinapadala? Sinong nagkakalibrate, if ever?
1: Yung depende po sa manufacturer nung ano. Kaya mahirap mo, di ba, Ma'am Awi, alam mo naman yan, nurse tayo. Most of the time, hindi calibrated.
0: Oo.
1: Yung ano natin. Oo.
0: Kasi kami
1: kasi matagal na.
0: Oo.
1: Tapos hindi mo na alam saan ba pre-nocure yun.
0: No? Kailangan bumili ka na ng bago para sigurado. So kami sa company, mayroon kami, I think, sa Manila pa pinapadala yung calibration.
1: Yung mismong manufacturer nung machine po, Mamaw. Tapos, yun nga yung sabi ko kanina, yung guidelines, tinake into consideration nila na mas kaya nila parang re-recommend yung automated basta validated kasi, yeah, it reduces human error.
0: Tama.
1: Mas madali sa bahay lang, mas maraming makakagawa, no? O, kesa kung laging manual tapos maghahanap ka pa kung sino ang magbi-BP
0: sa
1: iyo.
0: Oo, so thankful tayo sa sinabi ni Doc, no, na kailangan po validated yung electronic devices kasi marami po talagang bumibili. So yun po yung guide natin, www.stridebp.org. Thank you,
1: yes,
0: Doc, for this. This is very informative talaga.
1: Yes, Ma'am Awi. Tapos itong slide na to, very important din siya kasi kung titingnan nyo, yung nag-BP, no, nakaupo ng maayos, ito kasi yung ideal na
0: ergonomics talaga
1: how to properly do. Yes po, how to properly measure BP. Back supported, feet flat on the floor, naka-support yung arm, di ba po? Naka-support yung arm, mid-arm at heart level. Tapos ideally hindi ka nagsasalita, no, during the BP monitoring.
0: Hindi BP nagkukwento.
1: No, hindi ka nakipag-chika. Tapos yung cuff, Ma'am Awi, it should be appropriately sized. So kasi kapag sobrang small nung cuff, na sobrang liit nung cuff, pwedeng falsely high yung BP. So akala mo hypertensive ka na, yung pala sobrang liit lang sa'yo nung cuff, no? Pag sobrang laki naman kasi, falsely low yung BP. Okay? So akala mo, ano na, okay na yung BP mo, yung pala mali lang yung cuff size.
0: Yung iba naman, tapos, Doc, pag mataas yung BP, sasabi nila, ay, hindi yung calibrated.
1: Tama.
0: Yung may mga rason nila, grabe.
1: Laging may rason. Tapos yun, Ma'am Awi, quiet room. Yun, no smoking, no coffee, and exercise for 30 minutes kasi it will affect your BP, definitely. Relaxed ka for 3 to 5 minutes. Diba usually hindi talaga ito nasusunod, pero ito talaga yung ideal for you to measure your accurate BP talaga. So, sabi rin dito, you have to take ideally 3 measurements, no? Tapos, i-average mo yung last two.
0: Ayan.
1: Para kung gusto mo malaman yung totoo mo BP, for example, first time ka mag-BP, hindi mo alam kung high blood ka, ideally, tatlong beses mo gagawin yung BP, 1 minute interval, tapos i-average mo yung dalawa.
0: Ayan. No? So, This is new to us, or a reminder to us na hindi lang pala isa. At Doc, no, tatlong measurements at 1 minute intervals. Ayan, so reminder
1: lalo kung
0: ko
1: first
0: lahat.
1: Time, Ma'am Awi.
0: Oo nga,
1: kasi
0: nako.
1: Very important yung i-label ka bang hypertensive.
0: So sa clinic ha, reminder yung mga nurses na nakikinig.
1: Tapos Ma'am Awi, may ano kasi, di ba, yung office BP, iba sa home BP. So sa office BP kasi, hindi lang sapat na isang beses ka na BP na mataas, high blood ka na. No? Unless sobrang taas, unless ang BP mo ay 180 over 120 pataas, kahit isang beses ka lang na BP ng ganun, we can actually label you as hypertensive. Sa clinics, ideally, dapat average of 2 visits na ganun kataas pa rin yung BP bago ka malabel na high blood, no? Sa bahay naman, Ma'am Awi, yung home BP monitoring, dapat at least 1 week mo minonitor yung BP mo.
0: Oh,
1: no?
0: 1 week monitoring.
1: Tapos sa umaga, dalawa sa umaga, dalawa sa gabi, tapos i-average mo siya. Ito po, Ma'am Awi, yung ideal, no? Para malabel ang isang pasyente na indeed hypertensive siya. No, unless, of course, sobrang taas na, no? 180 nga, over 120, or meron ka ng target organ damage. Ibig sabihin, which is yun yung nangyayari ngayon, high blood ka, mataas BP mo, tapos may sakit ka na sa puso, medyo pangit na yung kidneys mo, na-stroke ka na, no? So hindi na kailangan ulit-ulitin, no? We can actually label the patient as hypertensive. Yun po.
0: Sige, so yun na, ang point natin is hindi lang siya once. Kailangan meron pang another, really to validate hanggang third test. Yun po yung ano, reminder sa atin lahat na hindi lang isa yung checking, especially sa work areas, no? At saka bago mag-BP, i-rested, di ba? Or repeat again after ng ano, ilang minutes para really to validate na indeed you are high or you are low. Ayan, thank you Doc for the ano, for the guide.
2: Okay, so ako naman, Ma'am Awi.
0: <Thank you, Doc.
2: laughs> So, yeah. Meron kasing mga risks na that would increase our blood pressure. So dalawa po yan, it's non-modifiable at saka modifiable. So yung mga non-modifiable po, ito po yung mga hindi natin mababago. So for example, our family history, hindi na natin mababago yan. Our age, hindi na rin natin mababago. And coexisting diseases, so pag tayo ay meron diabetes, heart disease, these are non-modifiable factors. So we will concentrate on the modifiable factors. Okay. Yun ay yung mga pwede pa natin baguhin in order to control our blood pressure. So number one, unmodifiable risk factor is unhealthy diet. Very easy to say but very hard to comply.
0: Sige, so sobrang Doc, hirap ano yung, po na ano yung unhealthy?
2: Yes, so unhealthy diets, high in salt, mataas sa fat, mababang intake ng fruits and vegetables. Tapos, etong mga physical inactivity, ibig sabihin sedentary lifestyle, smoking, and being overweight or obese. So ito yung mga modifiable factors that will help us control our blood pressure. Okay. So gaya ng sabi nyo kanina, kaya tinatawag ho ang hypertension the silent killer kasi wala ho siyang simptomas. So ooh, unfortunately, wala ho siyang simptomas. So paminsan ho, ang simptomas mo ay pagdating mo sa ospital na stroke ka na, dun mo lang malalaman na may high blood siya. Kaya laging kwento ho ng mga relatives, ay wala ho yan siyang gamot, wala po yan siyang sakit, pero pagdating sa emergency room, mataas pala yung blood pressure niya, na stroke na siya or may kidney problem na siya, na heart attack na po. So wala ho talaga siyang definite na simptomas. Pero there are signs. Meron mga clues, kumbaga. So dizziness, irregular heartbeat, madali kang mapagod, mahilo, masakit ang ulo. So these are signs of hypertension, but they are non-specific. So the more na important yung magpa-check ka at saka magpa-monitor ka ng blood pressure. Kasi baka meron ka na palang hypertension pero wala ka pang symptoms.
0: Kasi ang iba, Doc, talaga ako by experience bilang nurse, meron talagang mataas na siya pero wala siya talagang nararaman, which is very alarming. Ano, yes, Doc? Lalo na, yes, kung nasa work area ka, like nagtatrabaho ka ng something na critical, no? Siyempre, di ba, what could possibly go wrong kung meron kang ganun tapos hindi mo nararamdaman and magkaroon ka ng sudden stroke. Kaya yun talaga is really, ano, kailangan po lahat ng mga, ano, lahat. Kaya nga may annual health exam po ang mga workers. Pero yes, sa mga bawat pamilya, Doc, dapat meron ding, ano, di ba, kasi opo, hindi naman nag-annual exam yung nanay, tatay, yung mga nasa bahay lang, lolo, lola. So, kailangan talaga may, ano, may, ano tayo, checking po ng BP from time to time.
2: Mm-mm. Yes, kaya ko, nung, kung napansin nyo, during the pandemic, nung nag-vaccine tayong lahat, doon nakita, kasi binibipi muna yung mga patients, eh. Doon nakita na may high blood pala sila. So, ang daming na-screen na tao for hypertension. Ganun din, if we donate blood, doon lang natin malalaman kasi bibipi tayo for the first time. Mataas ang blood pressure natin. Mm-hmm. So, ito, cliche po ito, pero it is actually 110% true na prevention is always better than cure.
0: Yes.
2: So, part of the prevention is awareness. Mm-hmm. So, part of the awareness is taking your blood pressure. So, yun yung gusto namin i-emphasize. Okay, ito yung mga do's and don'ts. So, simple lang. Don'ts, huwag masyadong maalat ang food. Tapos, hindi masyadong mataba. Siyempre, smoking, you avoid and avoid drinking too much alcohol and avoid missing your medications. Mm-hmm. Yung mga do po, eating vegetables and fruits, be more physically active. So, the recommendation for exercise is actually 5 times a week, at least 30 minutes per day. Tapos wala akong pahinga na 2 araw na straight. For example, nag-exercise po kayo ng Monday to Friday. Dapat to, yung Saturday, isama nyo na. Kasi hindi ko kayo pwedeng mag-rest ng 2 straight days.
0: Naku.
2: So just to maintain the regularity of it. Tapos if you are obese or overweight, pagbaba po ng timbang or losing weight will actually decrease your BP drastically, even without medication.
0: Oo, wow! Talaga. So I think they also have, aside from blood pressure, Doc, yung kanilang mga timbang, mga BMI ay kailangan, yes, i-check nila.
2: Nako. Mas maganda kung magpapa-BP sila, isama nila magtimbang na rin sila. Okay, so punta tayo sa treatment. So gamot naman. So dalawa po klase yung treatment. Isang pharmacological, ibig sabihin yung nire-reseta po ng doktor. At saka non-pharmacological. Ito yung mga libre, madaling gawin, pero actually hindi madaling sabihin, pero mahirap gawin. So let's start with target. So ito po, pag kayo ay may high blood, sabi po ng Philippine Heart Association at saka Philippine Society of Hypertension, ang target po na blood pressure ay less than 130 over 80. Pag kayo ay less than 65 years old. Pero if kayo ay more than 80, ang target ay more lenient, less than 140 over 90. So, kailangan natin tandaan yon. So, may high blood kayo, ang definition ng high blood ay more than 140 over 90. Pero ang target ho, pag kayo na ay may high blood, ay less than 130 over 80. So ito po yung mga non-pharmacologic. So sodium restriction, ibig sabihin hindi masyadong maalat ang pagkain. Ako po, pag tinatanong ako ng patient, ano po ba ang bawal? Ang number one kong sinasabi, pag kayo ay may high blood, hindi dapat maalat ang food.
0: Oo, pero baka Doc, wala naman tuloy silang salt. Like, pwede ba yun na dahil sa restricted na, ang cost tuloy, Doc, parang nagiging low, as in, halimbawa, zero sodium na, hindi naman po yun importante na, ay hindi yun pwede, Doc, na
2: hindi
0: talaga,
2: din pwede yun.
0: Oo.
2: So, ang suggestion ko ay salt to taste. Dapat may lasa lang.
0: Kasi yung iba, nagpapatis pa. Nagtotoyo yes, pa, di ba? Yun yung, at saka yung cook, ay mataas talaga yung pagtimpla, maalat na, di ba, Doc? And then, maalat kang umaga, maalat kang tanghali, maalat pang gabi. So,
2: yes. Filipinos in general kasi, salty ang food natin eh. So, kakain tayo ng dried fish in the morning, tapos pag lunch naman ay maalat pa rin, tapos may sawsawan pa tayo. So, yun talaga ang kailangan nila i-watch out. So, controlled yung sodium na sa diet. Next, of course, is DASH diet. So, meron hong ginawang diet. It's dietary approach to stop hypertension. So, ang general idea po ng diet na to ay mababa sa asin, high in potassium, tapos more of fruits and vegetables, more of nuts, ganun po yung general idea ng diet. Exercise, so nabanggit namin kanina, smoking and alcohol cessation, of course, and weight loss of more than 5% of the baseline for overweight and obese. Okay, let's go to pharmacologic naman. Ano yung mga usual na gamot na tinitake ng mga pasyente na may high blood? So, ito po ay yung ACE inhibitors. Ito po yung mga captopril, yung mga may pril po sa apelido nila. Tapos ARBs, yung naman yung mga sartan, losartan, telmisartan, irbesartan. Calcium channel blockers, yung mga dipin-dipin, amlodipin, nifedipin. Tapos thiazide-like diuretics, combination therapy, so dalawang gamot. Tsaka beta blockers, yung mga metoprolol, mga carbedilol, ganun po. So key numbers. So yung pharmacologic po ay mas maganda ho magpa-consulta talaga sila sa doktor because there are right medications for certain types of patient. Hindi ho pwedeng lahat ng pasyente naka-losartan or lahat ng pasyente naka-amlodipin. Kasi iba't ibang tao po, iba-iba yung reaction nila to the medication.
0: So hindi pwedeng gaya-gaya.
2: Hindi pwedeng gaya-gaya. Hindi pwedeng anong gamot ng kapitbahay, yun din yung gamot mo. Kasi sometimes it's effective for them but not effective for you. Or meron hong side effects sa inyo pero wala ho sa kanila. So kailangan talagang mag-seek ng professional consult. Okay, key numbers. Definition of hypertension is more than or equal to 140 over 90. Ang target blood pressure, less than 130 over 80. Tapos ito po important, prevalence of hypertension is 37%. And 48% of those patients ang hindi aware.
0: Nako, yun yung talaga. Kaya tayo ay nasa radyo ngayon. To really activate your risk mind switch to make you aware. Hanap po tayo ng yung accurate talaga na pang-BP and have it check today, check mamaya, check tomorrow.
2: Yes, and we are thankful for these types of venue kasi we can reach more patients or more individuals with these types
0: more guesting.
2: Yes. Okay, so ang Philippine Heart Association po ay meron hong tinatawag na program na 50 to 100. So madali hong tandaan, 50 to 100. So 5 is 5 servings of fruits and vegetables per day. 2 is 2 grams of added salt per day and 2 hours of maximum screen time. 1 is 1 hour of exercise per day. 0 smoking and 0 sugary drinks.
0: Right.
2: So 50
0: siguro,
2: to 100.
0: Dagdagan ng sleep, Doc, no?
2: Dagdagan ng sleep. Wag zero sleep.
0: Okay. So, Doc, thank you so much. Ayan, sige pa, meron pang last.
2: Okay, meron pa. Last 2. Combination pill is always better than a single pill. Sometimes po, our patients needs more than one medication. So, pag meron hong chance na yung isang tableta lang, pero dalawa na yung gamot, mas maganda ho yun. Tapos, laging tanong sa akin, kailan po ba dapat iniinom ang gamot? Umaga po ba or gabi? So, 4 years ago, may ginawa hong study sa Europe na ang tawag nila time trial. Ibig sabihin, half of the patients pinainom nila sa umaga, half of the patients pinainom nila sa gabi.
0: Mm-hmm.
2: Ang nalaman po natin, pareho lang. Wala hong mm-hmm. difference. So kahit umaga mo inumin or gabi mo inumin, okay lang. Ang importante, iniinom nyo po yung gamot.
0: Mm-hmm. Kaysa, yun nga, hindi mag-stop pag maganda na yung pakiramdam.
2: Yes, good point po.
0: Unless sinabi ni Doc Chandy, di ba?
2: Tama po. So, this is our last slide po. So, know your numbers and don't wait for symptoms. Protect your heart.
0: Ayan. Sige, thank you Doc Chandy and Doc Julie. Stay po muna kayo and we'll proceed muna for our reflection for the day.
1: Okay po.

0: For Word of God, sinasabi po sa Proverbs 1:7, "The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction." Sa usapang medikal, kapag sinabi ng doktor na bawasan ang maalat, matataba at mag-exercise para sa puso mo, sinusunod natin ito dahil may takot tayo at respeto sa pwedeng mangyari. Ayaw nating ma-stroke, ayaw natin na ma-heart attack or magka-hypertension. Alam natin na kapag binaliwala natin ang mga health protocols or advice ng ating mga doctors, may matinding consequences po sa atin. The fear of the Lord works the same way, but on a deeper spiritual level. Hindi ito yung takot na nagpapadapa sa atin sa sindak, kundi isang malalim na paggalang sa Kanya bilang creator ng ating katawan at puso. Minsan, akala natin sapat na ang alam natin kung paano mag-e-enjoy sa buhay. Kumain ng masasarap, puyat kung puyat, at pagpapaalipin sa stress ng career. Pero ang sabi sa verse, ang totoong karunungan ay nagsisimula sa pagkilala na ang ating buhay at kalusugan ay hiram lamang sa Kanya. Physical at spiritual heart failure happens kapag pinairal natin ang katigasan ng ulo at binaliwala natin ang mga paalala at babala sa ating katawan. Sa ating life application, una, listen to your body's warning signs. Kung paanong ang high blood pressure ay isang silent killer, mayroon ding silent spiritual killers tulad ng pagkagalit at stress. Pangalawa, treat your heart as God's temple. Ang puso ay ang engine room. Huwag nating abusuhin, ituring itong ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Pangatlo, deload stress through prayer. Kailangan natin ng spiritual cardiac care. Ipagkatiwala kay Jesus ang nagpapakaba sa ating mga puso. So let's pray. Heavenly Father, salamat po sa aming guest ngayon, si Dr. Shandy and Dr. Julie. Thank you for calling them to be specialists, to be cardiologists. We ask, Father God, that you bless them. Bless them with wisdom, with grace. Bless them with knowledge. And bless them, Lord, as they work to heal people with heart problems. Lord, you called them for your purpose to really send healing sa mga may problema sa puso, which is very alarming dahil po sa silent killer na ito, which is really a pandemic na. Salamat po sa buhay nila, and we pray also for BRHMC na patuloy pong magbigay ng kagalingan, ng pag-asa sa mga may sakit. Salamat po sa paglikha mo sa aming puso. Bigyan mo po kami ng karunungan at disiplina para alagaan po ang aming kalusugan. Forgive us, Lord, sa mga pagpapabaya sa aming katawan. Guilty po kami, and we ask, Father, that you cleanse our hearts mula sa mga bara ng kolesterol at mula sa stress at galit. Give us a calm spirit and a healthy, strong heart so we can continue to serve you with genuine malasakit. This we pray in Jesus' name. Amen. So, ayan. Thank you so much for joining us. And tawagin po natin uli ang ating mga guests, si Dr. Shandy and Dr. Julie, for any ano po, yung parang message po natin sa mga nakikinig sa araw na to.
1: Ay, hello.
0: Ayan, Doc. Yung pinaka-message po natin sa mga nakikinig ngayon.
1: Yung pinaka take away po ng discussion natin ngayon is, number one, know your numbers. Mm-hmm. We have to know our risk for hypertension. If we are already hypertensive, we have to know our numbers, mm-hmm. no? We have to know our BP. And aside from knowing, dapat kung may gamot, no, or may mga non-pharmacological ways to lessen the BP, mm-hmm. dapat sumunod tayo. No, we have to comply. It's yeah. not enough to be aware, we have to comply.
2: Sa akin naman, Ma'am Awi, it's always good to be proactive with your health. So, kahit wala po kayong naramdaman or wala kayong nararamdaman, it's always good to visit your doctor, have yourself checked. Magpapa blood pressure ka, kasi kayamanan po ang kalusugan. So pag nagpa-check up ka, so you actually gain a lot of life in your years, kumbaga. So you also bring someone with you para lang to encourage them, kasi marami hong takot pumunta ng ospital, takot pumunta magpa-check up, takot pumunta ng barangay health center. So yun ho yung kailangan natin i-change sa perception ng Filipinos.
0: Doc, may tanong. Sabi daw, merong tanong from our listener. Bakit daw po minsan masyadong bababa ang systolic and diastolic? Example, 95 or 65?
2: So, 95 is actually normal po po. Ang normal ho ay 90 over 60. In some individuals, so kahit over 50 ho sila, normal lang po yun. Yes. So, it will depend. Marami hong factors. So, kaya ho, mas maganda ho na ma-check sila sa clinic para ho malaman natin kung ano yung reason kung bakit ho ganun yung blood pressure nila. Tsaka ma-explain natin sa kanila na mas mabuti. So, marami hong factors. Mahirap hong i-pinpoint kung hindi natin sila na-check.
0: Ayan. So, thank you so much, Doc. And Doc Shandy and Doc Julie for being with us here. Actually, gusto ko pang may part 2. Kasi, Doc, gusto kong pag-usapan natin yung complications. Pag poorly controlled, diba, anong mga complications? Ito ba ay related sa mga kidney diseases natin ngayon na marami nang nagdialysis? Yes. So, parang sana magkaroon tayo ng part 2 on that, Doc. If kasi I think may malaking factor yung hypertensive ka, poorly controlled. Ay, ano ka lang eh, wala kang nararaman. Pero nagki-kidney failure. May naririnig na po ako, Doc, na ano, mga gano'n na mga stories. Although, yes, we are good. We are building more dialysis center. We are building more, di ba? Mga ano. But yung talagang gusto natin is prevention is better than cure. So, Doc, second topic natin, hopefully. Doc, in behalf of the way, we would like to thank you for your time. And, yun, we, ano, the Lord, to bless both of you more and more, and we hope to have a second part two for more on hypertensive related diseases naman. Thank you, Doc. Thank you so
1: sure
0: much.
1: Po,
2: thank you po, Ma'am Ali.
1: Good day.
0: So yan po ang ating talakayan tungkol sa ating kalusugan. Marami po tayong natutunan, no? Lalo na po yung tungkol sa calibration po ng ating mga equipments, tungkol po sa pag-check kung validated po ang ating mga digital BP apparatus. And then also, to have your BP, hindi lang check po once. Kailangan sana dalawang check ang umaga, dalawang check ang hapon. And then hypertensive, kailangan po talaga, do not skip your medication. Kaya, so we have, mga friends natin. Babatiin natin si Maria Lolita Mendoza. Thank you for joining us today. Sonia Ross, hello daw, Mr. and Mrs. Doc Basiri. Yan, and then, of course, Jenna De La Rosa, good morning, watching. And then, of course, we have yung kasamahan ko po sa women's group natin na nakikinig ngayon. Si Ate Shoni, and then, syempre, si Chloe May, watching from Catanduanes. Si Mama Joy Saturno Bernal, hello Mama Joy, thank you. And then Ma'am Melissa, syempre Ma'am Belle Del Agua. Ayan po, at happy birthday din daw sa akin. So thank you po. Birthday ko po kahapon, and it's really a blessing for God for really giving me 54 years and being here in the way po for at least 8 years na din po. And for the company where I'm working is 21 years. So, to God be all the glory po. And so, until all have heard, let the red light on po dito po sa The Way. So, ito po si Nurse Awi. Nagsasabi po ang prevention is better than cure and health is wealth. Kaya abangan nyo po muli ang ating edition sa susunod na Sabado. Magandang umaga po.

kahawa ba ang iyong karamdaman sa iyong pakikinig? Makipag-ugnayan sa amin sa mga bilang 0946-763-9858, 0915-931-7184, at 0929-359-4298. Maaari mong i-like ang aming Facebook page sa Care 104.3 The Way, o di kaya'y i-follow kami sa Twitter sa @care104.3.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
2: Oras po natin, 2 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
0: Ang serbisyong programang handog ng Philippine Navy at Philippine Air Force, from anchor and wings to transmitter, ihahatid sa inyo ng serbisyong makabayan, serbisyong maaasahan. Dito lamang sa FEBC Bicol 104.3 The Way FM.

0: Magandang araw po sa ating mga tagapakinig on air at sa mga sumusubaybay po sa atin via FB Live. Kayo po ay muling nakikinig sa usapang pangkapayapaan, usapang pangunlaran o up Bicolandia, ang opisyal na programa ng Philippine Air Force atin sa inyo po ng Tactical Operations Group 5 ng Tactical Operations Wing, Southern Luzon, katuwang po ang aming partner radio station ng CARE 104.3 D-Way FM. Ako po ang inyong lingkod, Airman First Class Dan Aldrin A. De Castro, Philippine Air Force. Bumabati po sa inyong isang magandang umaga at batian ko na rin po ang ating mga kasamahan na kasundaluhan dyan sa TOG 5 sa pamumuno po ng aming butihing Group Commander, Colonel Joel K. Vergara, Philippine Air Force, GSC. At ngayong umaga nga po ay ating bibigyang pansin ang mahalagang papel ng volunteerism, public service at community participation sa pagpapanatili ng kapayapaan, kaligtasan at kahandaan ng ating mga komunidad sa panahon ng sakuna at iba't ibang hamon ng lipunan. Sa kasalukuyang panahon, mahalagang mapalakas ang pagkakaisa at pagtutulungan ng pamahalaan ng mga volunteer organizations at mamamayan upang mas maging epektibo ang pagtugon sa mga emergency, disaster response operations at community-based public service initiatives. Layunin ng ating talakay ngayong umaga na mapalawak ang kamalayan ng publiko tungkol sa kahalagahan ng civic volunteerism, emergency communications, disaster preparedness at aktibong pakikilahok ng mga mamamayan sa pagsulong ng ligtas, maayos at matatag na pamayanan. Ngayong araw ay makakasama po natin ang mga kinatawan mula sa Kabalikat Civicom Region 5 na magbabahagi ng mahalagang impormasyon tungkol sa kanilang organisasyon, mga programa at serbisyo, at kanilang mahalagang kontribusyon sa disaster response, public safety, emergency communication, at community service dito sa rehiyon ng Bicol. Makakasama ko rin po sa umagang ito ang aking kasamahan mula sa Civil Military Operations na maghahatid sa inyo ng mahalagang impormasyon. At para simulan muna, ihatid ko muna sa inyo ang mga mahalagang kaganapan na nangyari sa petsang ito sa ating segment na Flying Through Time.
1: Flying Through Time.

0: Ngayong ika-23 ng Mayo, balikan natin ang ilan sa mahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas na nag-iwan ng aral tungkol sa nasyonalismo, pagkakaisa at pagpapahalaga sa ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Kaugnay nito, balikan natin at pagninilayan ang mga makasaysayang pangyayaring naganap sa petsyang ito. At noong Mayo 23 taong 1898, itinatag ni General Emilio Aguinaldo ang revolusyonaryong pamahalaan ng Pilipinas sa Cavite bilang paghahanda sa deklarasyon ng kalayaan ng bansa mula sa pananakop ng Espanya. Mahalaga ang pangyayaring ito dahil naging pundasyon ito ng unang pamahalaang Pilipino at sumisimbolo sa kakayahan ng mga Pilipino na mamahala at ipaglaban ang kanilang kasarinlan at soberenya bilang isang malayang bansa. Samantala, noong sa parehong petsa taong 2017, idineklara ang martial law sa buong Mindanao matapos ang pag-atake ng Mauti Group sa Marawi City na nagdulot ng matinding banta sa seguridad at kapayapaan sa rehiyon. Mahalaga ang pangyayaring ito dahil pinakita nito ang kahalagahan ng pambansang seguridad, pagkakaisa at kahandaan ng pamahalaan at mamamayan sa pagtugon sa terorismo at pagpapanatili ng kaayusan sa bansa. Samantalang sa parehang petsa muli po ay noong Mayo 23 taong 1898, nagsimula ang mga paghahanda para sa pagtatag ng Kongreso ng Malolos na kalaunan ay naging mahalagang bahagi sa pagbuo ng unang republika ng Pilipinas. Mahalaga ito at dahil naging daan ito sa paghubog ng demokratikong pamamahala at pagtatag ng mga institusyong pampamahalaan na nagsulong ng kalayaan at pambansang pagkakaisa. At yan po ang ilan sa mahalagang pangyayaring naganap sa kasaysayan tuwing ika-23 ng Mayo na nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng pagkakaisa, kahandaan at pagmamahal sa bayan. Mula sa pakikibaka para sa kalayaan hanggang sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa kasalukuyan, ipinapakita ng ating kasaysayan na ang bawat Pilipino ay may mahalagang papel sa pagpapatatag ng ating bansa. Naway magsilbing inspirasyon po ang mga aral mula sa nakaraan upang higit nating pahalagahan ang ating kalayaan, suportahan ang mga programang pangkapayapaan at pangkaunlaran, at patuloy na makiisa para sa mas ligtas at mas matatag na sambayanang Pilipino. At para naman po sa ating susunod na segment, dadako po tayo sa ating Air Force Update.
1: Straight from the AFP, Air Force Updates.
2: Ayan, mga magandang umaga, mga kadiway, ano? At ako po inyong lingkod, Sergeant Mark Joshua B. Nicolas ng Tactical Operations Group 5, at hatid ko po sa inyo ang mangilan-ngilan sa pinaka-latest na balita mula sa inyong AFP. Sa ating Air Force update. At yan po, ano, sa ating mga taga-subaybay, tayo po ay mapapakinggan at mapapanood sa ating mga social media accounts sa FB, FEBC, Bicol Care 104.3 The Way FM, sa ating YouTube and Instagram, FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM, sa ating online streaming, bit.ly /thewayfm, at sa ating messenger, Karian's Official GC. At meron din po tayong Facebook Live sa ating official Facebook page. Kung meron po kayong mga katanungan sa inyong mga anchors at sa ating mga guest for today, pwede po kayong mag-query sa ating Facebook Live, at yan po ay papaunlakan natin. Alright, sa pinakauna pong balita, TOG 5, Tausol, pinangunahan ang pagbabalik loob ng dating miyembro ng CTG sa Sorsogon. Ayan po, ano, nagtagumpay ang Tactical Operations Group 5 or TOG 5 sa ilalim ng pamumuno ni Colonel Joel K. Vergara, Philippine Air Force General Staff Corps, sa pagpapasuko ng isang dating miyembro ng Communist Terrorist Group o CTG sa Huban, Sorsogon, noong ika-18 ng Abril taong kasalukuyan. Sa pakikipag-ugnayan sa iba't ibang unit ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police, naging matagumpay ang naturang operasyon bunga ng tuloy-tuloy na intelligence monitoring, civil-military operations at information sharing efforts ng TOG 5 at ng kanilang mga tuwang na ahensya. Sa pamamagitan ng maayos na koordinasyon at community engagement activities, nabigyan ng ligtas at maayos na pagkakataon ang dating CTG member upang kusang loob na magbalik loob sa pamahalaan. Ayon sa Tog 5, ipinapakita ng tagumpay na ito ang kahalagahan ng Whole of Nation approach sa pagsusulong ng kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Patuloy din umanong magsasagawa ang unit ng mga hakbang upang hikayatin ang iba pang miyembro ng armadong grupo na magbalik loob at mamuhay ng mapayapa kasama ang kanilang mga pamilya at komunidad. Dagdag pa nito, pinagtibay ng naturang aktibidad ang ugnayan ng AFP, PNP at lokal na pamahalaan sa pagpapanatili ng seguridad at kapayapaan sa Bicol Region. Samantala, AFP,

0: ang nagsasabing sila ay nasisiyahan sa serbisyo at pagganap ng institusyon. Ayon sa AFP, ipinapakita ng resulta ng survey na nananatili ang AFP bilang isa sa mga pinagkakatiwalaan at may pinakamataas na performance rating sa mga ahensya ng pamahalaan sa bansa. Isinagawa ang survey sa iba't ibang bahagi ng bansa kabilang ang National Capital Region or NCR, Luzon, Visayas at Mindanao. Batay sa resulta na natiling matatag ang trust at performance ratings ng AFP sa nakalipas na tatlong quarter. Naitala naman sa Visayas ang pinakamataas na antas ng tiwala at satisfaction ratings para sa AFP na umabot ng 75% hanggang 73%. At DND, tinanggihan ang mga pahayag ng China tungkol sa Pag-asa at Lawak Islands. Mariing tinanggihan ng Department of National Defense or ng DND ang kamakailang pahayag ng Ministry of National Defense ng China kaugnay sa Pag-asa Island at Lawak Island na matatagpuan sa Kalayaan Group sa West Philippine Sea. Ayon sa DND, ang Pag-asa Island at Lawak Island ay matagal nang bahagi ng teritoryong pinangangasiwaan ng Pilipinas sa ilalim ng Municipality of Kalayaan sa lalawigan ng Palawan. Iginigiit ng ahensya na ang mga isinasagawang proyekto at aktibidad sa mga lugar na ito ay nakatuon sa kapakanan, kaligtasan at kabuhayan ng mga Pilipinong naninirahan at nagtatrabaho doon. Binigyang DND ng DND na walang batayan sa ilalim ng international law ang tinatawag na 9-line ng China, alinsunod sa 2016 Arbitral Award na inilabas sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea or UNCLOS na pinal at may bisa para sa parehong Pilipinas at China. Ayon pa sa ahensya, napatunayan din ng Arbitral Tribunal na ang malawakang reclamation at construction ng China sa South China Sea ay nagdulot ng pinsala sa marine environment at lumalabag sa karapatan ng Pilipinas sa loob ng exclusive economic zone. Git ng DND ang patuloy na panghihimasok sa mga lehitimong aktibidad ng Pilipinas sa West Philippine Sea ay nakakasira sa regional stability at sa rules-based international order. Tiniyak naman ng Department of National Defense na mananatili itong matatag sa pagtatanggol ng teritoryo, soberanya at karapatang pandagat ng Pilipinas alinsunod sa international law at sa pagsusulong ng mapayapa at matatag na maritime domain. At ayan po mga kadiway, no, ang mangilan-ngilan sa pinakabagong balita mula sa inyong Armed Forces of the Philippines. Ibabalik ko muna po ang aking mikropono sa aking partner.
1: Ayan partner, maraming salamat sa paghatid ng mga pinakasariwang balita sa ating AFP. At sa punto pong ito ay dadako na tayo sa segment nating Serbisyong Makabayan, Serbisyong Maasahan, ang programa po nating Up Up Bicolandia.
2: Up Up Bicolandia, soaring together for a brighter tomorrow.
1: Ngayong umaga nga po sa ating segment na Serbisyong Makabayan, Serbisyong Maasahan, ating tatalakayin ang isang mahalagang usapin na may direktang kaugnayan sa ating papel bilang mamamayan sa pagsusulong ng kaunlaran, disiplina at malasakit sa bayan sa pamamagitan ng ating talakayan, layunin nating magbigay ng wastong impormasyon at kamalayan hinggil sa mga programa, inisyatiba at advokasya na naglalayong palakasin ang partisipasyon ng bawat isa sa mga gawaing makabayan at pangkomunidad. Ito ay isang pagkakataon upang higit nating maunawaan kung paano tayo makakatulong sa pagpapatatag ng ating lipunan sa pamamagitan ng ating aktibong pakikilahok at responsableng pagganap ng ating tungkulin bilang mga Pilipino. Makakasama po natin ngayong umaga ang panauhin na magbabahagi ng mahalagang kaalaman at updates kaugnay sa ating bansa na makakatulong upang mas mapalalim ang ating pangunawa at pakikibahagi sa mga inisyatibong serbisyong publiko. At nasa kabila na pong mikropono ang ating mga guest mula sa Kabalikat Civicom, sila Ma'am Rosel A. Mirandilla ang KBR5.

0: 5 Governor at si Sir Galo Q. Vergara, KBR 540 Legazpi City VP Operation. Sir Ma'am, magandang umaga po at maraming salamat po sa pagpapaunlak sa aming programa. Batiin po muna natin, Sir Ma'am, yung mga nanonood sa atin at yung mga nakakilala sa atin na sumusubaybay sa inyo ngayong umaga.
1: Yes po, magandang umaga po sa lahat na nakikipagpakinig ng The Way FM. And double force din po sa lahat ng four walls na nakaantabay sa ating guesting dito sa The Way FM para sa serbisyong pampubliko po. Kasama ko po ngayon si Sir Gani, ang ating Vice President for Operation ng Legazpi Chapter. Sir Gani.
2: Magandang umaga po, sir. Magandang umaga po sa lahat ng tagapakinig ng istasyong ito. Kami po ay ang mga memo ng Kabalikat Civicom Region 5 Organization.
0: Ayun. Sir Ma'am, para sa unang katanungan po natin, sa mga hindi po nakakaalam or nakakilala sa ating organization, maaari po ba ninyong ipakilala sa ating mga tagapakinig kung sino nga ba or sino-sino nga ba po ang mga Kabalikat Civicom at ang ano po ang inyong pangunahing misyon at advokasya?
2: Okay po. Ang Kabalikat po ay nagsimula ito noong 1992 dito sa Albay.
0: Sa Albay.
2: Kabalikat Civicom Albay 40. Albay alone lang po muna. Then ang after na mga nung naging member po ako noong 1994. So, ang Legazpi po ay dumami ng dumami. Mm-hmm. Currently po, meron na kaming, sa Legazpi alone, meron na kaming 178 members. Mm-hmm. O 41s. Then, sa nangyari po sa dumadaming pong bilang ng mga kabalikat dito sa Albay, ito po ay pinangunahan ni dating 4001, yung aming president, na ano siya, director ng PIA, si Sir Edgardo de Leon. And ito pong Kabalikat Civicom, ito po ay incorporated sa buong Pilipinas. Ngayon po, ang isa sa member, ang isa sa limang ng incorporator na to ay ang ating very own Dr. Villanueva. Mm-hmm. Si Cecil Villanueva po. So, ang Kabalikat Civicom 40, kaya po sinabing 40 ito dahil sa buong Pilipinas, ito po ang pang-apat na organize kasi ang number 1 yung 10-0 at 10 Kabalikat Civicom 10 ay Manila, then yung 2 ay parang sa norte, then yung 30 ay Naga City, then yung 40
3: sa Albay.
2: Sa Legazpi. Sa Albay, Albay okay po. Ngayon po, dahil nga doon sa sinasabing dumami agad ang bilang ng mga 41s, ito po ay hinati-hati na namin as per chapter. Sa buong Albay, meron na po tayong 6 na chapter municipalities. Nandiyan na po yung 950 Daraga, 951 Tabaco, 222 Bakakay, and 360 Piduran, at saka yung 369 Pulangi.
3: Sir Gani, paano nyo po ma-distinguish yung or makakategorize yung inyong organization po? Is it po a non-government organization or brotherhood po? Parang ganun, sir?
1: Okay. So, Kabalikat Civicom R5 po,
3: apo, ma'am,
1: is or simply known as Kabalikat R5, is presently the largest group of responsible civilian and active radio communicators engaged in public assistance, particularly during disasters and natural calamities, or whenever there is a need to ensure public comfort and convenience.
3: Apo, ma'am.
1: Kabalikat Civicom R5 po utilizes all means of communication system from among the members. It is a non-stock, non-profit organization whose noblest motive is public welfare.
3: Yes, ma'am.
1: And Kabalikat Civicom R5 was founded in response to a need that of raising the standard of civic communicators to a position of high responsibility and importance. Kabalikat Civicom R5 was developed into prime movers that immediately or at the soonest possible time responded to any exigencies mm-hmm. or emergencies that may arise.
3: Ayan, ma'am. So sino-sino po ba yung ano, ma'am, at Sir Gani at Ma'am Rosel, ano po, yung mga maaari pong maging miyembro, sir, dito sa inyong organization po? Sabi niyo po kanina kayo ay higher standard po ng civic ano po, sa at communicators. Ayan po. Sino-sino, sir and ma'am, yung mga pwede pong sumali at paano po kung may meron po tayong tagapakinig na magkakainteresado po na sumali sa inyong napaka-noble na ano po na mission, pwede po ba tayo natin silang i-guide at ano po yung mga siguro mga requirements or mga ano po? Sige, ma'am.
1: Okay, any civic-minded community communicators mm-hmm. can apply for membership with the Kabalikat Civicum R5. However, he or she must not be affiliated with any radio group.
3: Mm-hmm.
1: All members are required. We require them to check in for their mm-hmm. activities. And then, kahit naman po sino na may magandang kalooban or
3: yes,
1: may magandang obeto na tumulong sa komunidad,
3: mm-hmm.
1: maaari po silang mag-join.
3: How about sa age limit, ma'am? Parang ganun.
1: Actually, wala pong age limit mm-hmm. ito. Kasi as a family, mm-hmm. Engaging with community services,
3: opo.
1: Kami po yung mga anak namin, mga kaapu-apuhan namin, ay mm-hmm. tumutulong din po mm-hmm. during the mm-hmm. the ano operations, like pagsaserve ng minsan nag-ano po kami ng mga pagkain sa
3: yes,
1: mga,
3: ma'am.
1: Like for example, sa ngayon, sa evacuation centers, mm-mm. we are giving food and feeding po kami. Mm-mm. Kasama namin yung mga anak
3: yes,
1: namin.
3: Ma'am.
1: So, the youngest age na kasama namin sa ngayon is nasa 15 but they started 10 years old.
3: Nabang,
1: kasi yung nandun na sa para ma-inculcate
3: ma-train na yung ano yung parang volunteerism and then yung service yung sa Pilipino.
1: Mamulat na po sila. And they will become the next generation kasi yung mga members namin ay medyo nasa retiring age na din naman.
3: Mm-mm.
1: Pero kaya nga po in as much as possible, at the soonest or earliest mm-hmm. possible time, ma-inculcate na natin sa mga bata yung kanilang pagtutulong.
3: Mm-hmm.
1: Pero, hindi naman po namin na inaano muna na sila ay required at the younger age. Yung may volunteerism lang po. Pero, mm-hmm. na-elevate ni namin po sila as regular member at kapag po sila ay
0: as young as 18.
1: Yes po. Nasa legal age na po.
3: Ayan. Ma'am, nabanggit nyo kanina na hindi dapat po member ng any radio group. Pwede nyo po bang ma-define what is yung radio groups na tinatawag, sir?
0: Ano yung dilemma nun? Ano bakit po? Ano yun, sir?
2: Yung ano kasi, yung para, ang ano lang doon, sir, para hindi ma-divide yung ano ng ng isang members. Kaya, limbawa, kasama ka na dito sa KBR5. So, if possible, dito ka na lang talaga
3: okay
2: sa amin mag-ano,
3: mm-hmm.
2: yung sa radio. Kasi may ibang mga ano na radio group na, alimbawa, yung isa namin member pa doon, member pa dito
3: okay
2: sa isang
3: po.
2: Ano. Kasi po dito sa amin, hindi naman sa pag-ano ng ano ng kabalikat, is baka na ano nyo, sa labas din kayo minsan, nakita
3: yes,
2: nyo, ang daming kabalikat
3: yes,
2: na lumalabas na grupo.
0: Pero sir, yung ano sir, tanong ko lang sir, yung dapat hindi affiliated sa radio station, May kilala ka sa amin dito, nabanggit nyo din
2: radio,
0: si Sir Francis.
2: Radio group.
0: Si Sir Francis. Si Sir Kicks.
2: Si Kicks, oo.
0: Diba, tama ba?
2: Actually,
0: kabalikat din siya.
2: Si Sir Kicks, ang member ng kabalikat ay yung asawa niya.
3: Mm-hmm.
2: Tapos siya, parang hindi pa siya full-fledged kabalikat.
0: Mm-hmm. Pero si Ma'am Trixie, madami din siyang organization, sir. Okay
2: opo,
0: lang po.
2: May Rotary, okay lang po yun. Mm-hmm. At least hindi yun radio group na.
0: Yun lang talaga ang bago sa inyo.
2: Kasi like for example, si Ma'am Trixie, meron siyang Rotary,
3: mm-hmm.
2: meron siyang
0: Side for Kids, may isang
2: bisita. Tapos meron siya sa inyo. Sa, mm-hmm. Okay lang po yun.
3: Okay.
2: Mm-hmm.
3: Basta radio group. So.
2: Radio group.
3: May kailangan po ba silang i-register, ma'am? Paano po yung proseso, ma'am, kung gusto pong mag-join sa Kabalikat Civicum, ma'am?
1: Okay po. So, yung gagawin lang po nila is to approach any member of KBR5 and then magbibigay po kami ng application form.
3: Yes, ma'am.
1: And then po, during na nagkapag-file na po siya ng application form, kailangan niyo pong mag-undergo ng mga operations, parang siya po ay under
3: parang OJT. Yes.
2: Parang training ground nila.
1: Parang training ground. So that after a maximum of six months. Pwede na po siyang ma-elevate according as a regular member, yes, depende po sa kanyang performance. And then, kung willing pa rin po siyang mag-join, baka mamaya hindi pala niya feel yung ginagawa namin. So, they are free to,
3: So, with that, ma'am, ano po ba yung masasabi niyo, ma'am, na, ano, ma'am, pangunahing papel po, no? Or pangunahing role po ng Kabalikat Civicom sa ating community development, ma'am? Ayan po.
1: Actually po, kami po ay tumutulong sa disaster response. And then, sa community, we are always being tapped by the religious group.
3: Yes, ma'am.
1: Lalong-lalo na po sa Naga, yung ating si Mahal na Ina, pagka po nagpo-procession, translation sa
3: Fluvial, parang ganun po.
1: Lahat po ng activities doon, yung mga kasama namin, members namin doon sa Kamsur, and then nag-o-augment po lahat ng members from Sorsogon to from Albay, para maging part ng communications group doon. And then aside from that, meron din po tayo dito sa Albay, yung sa TV natin kay nag-a-assist din po kami sa communication from pag-alis niya sa TV papuntang Legazpi, may it be by land or by sea, kasama po kami doon. And marami pong mga activities din na tinatap din po ang service namin for free po yan, wala po yan na kumbaga servisyong ano lang talaga, servisyong totoo lang po, hindi po kami nagpapabayad. Like, may mga nagpapa-activity po ng triathlon, may mga nagpapa-activity ng marathon, kinukuha din po kami to communicate para ma-monitor kung asa na ba si first runner, asa na ba si last runner.
3: Okay, so purely kung, ma'am, ano, parang communication aid po.
1: Pagka po may sakali, may na-accidente doon sa, or nag-cramps habang tumatakbo, madali po kami makapag-communicate para makapagpadala ng medical responder.
2: So, hindi lang po actually hindi lang po kami ano, kasi minsan kami lang ginagawang ano yan, ang multiplier ng mga government organization. Halimbawa may mga ano ang government, halimbawa ang provincial, ang regional niyan. Ang Kabalikat agad ang ano, KBR5 agad ang
3: kinatawag. So parang ano, recognize po yung po, ano po,
2: yes
3: po.
2: Kasi sa hindi lang po sa government, pati sa mga private events,
3: yun
2: ang sabi ni Madam. And sa government naman, kung halimbawa yung ganyan, nag-ano ang mayon, yun. Inaano na agad kami na, sir, ganito may mga, ito ang mga ating ano yan, evacuation centers. Yun. Kami naman, may mga tumatawag na rin sa amin kasi dati po, ang ano namin is, Civic Radio Group of Radio Enthusiasts.
3: Yes, sir.
2: Pero ngayon po, iba na yung nangyari. Yung mga nagiging member sa amin, hindi na mga radio, yung talagang may puso na gustong tumulong, gustong sumabay sa pagtulong sa mga na medyo na ano ng mayon, halimbawa kung ano mga
3: sasalanta.
2: Yun, sila na ang nagkukulong sa amin mag-a-apply na sasama kami. Like for example, ang Bicol University College of Medicine. Lately po, nagpe-prepare na kami ng MOA para sa anuhan namin ng Kabalikat at saka Sinan na partnership. Kasi pag kami merong ano ang merong activity ang Kabalikat regarding sa mga medical ano yan, sila din ang magsusupport sa amin. Then kung sila naman may medical mission, kami ang support sa kanila.
3: Apo, sir. So, nabanggit nyo ni Ma'am Rosel kanina, sir, ano, yung regarding po sa disaster response to. May pwede nyo po ba kami mabigyan ng sir, halimbawa or scenario po in which nakapag-servisyo po yung Kabalikat Civicom at paano po nyo ginawa yung operations, sir?
2: Actually, sir, gaya ng halimbawa, gaya ng Mayon eruption.
3: Yes, sir.
2: So, ngayon, meron nang nakikipag-coordinate na ano sa amin. Meron sa amin nakikipag-coordinate sa mga munisipyo.
3: Yes, sir.
2: Na ganito yung ano. I-identify namin kung ano yung mga kailangan ng ng evacuation na yun.
3: Opo.
2: So, pag ganito, kailangan niya ng mga tubig, pagkain o ano. So, sa aming mga members, may mag-ano na, may magpipresenta na Oh, yung ganitong, like for example, nung unang bunga ng mayon na yung nasabunan yung maraming na ano ng abo.
3: Opo.
2: Tumawag agad sa amin yung World Mission ang ano lang ba yun? Na tumawag na nagpadala sa amin ng ano?
0: Ano yun, sir? Parang international
2: organization. International organization.
0: Ibig sabihin, sir, talagang yung kabalik at sabi yung well-recognized talaga
2: yes,
0: siya.
2: Po. Yes po.
1: Kasi we have members from all around the world. Kasi yung mga members namin nag-migrate na sa ibang bansa. But they are still active in our communication GC. Pagka meron po silang, meron kaming gagawin or operation na kailangan gawin, they support even financially, nagpapadala sila ng mga supplies or amount of money para makasupport sa
3: group.
0: O kasi hindi naman talaga... Yes,
1: kasi wala nga po kaming profit, diba? Non-profit.
0: Since voluntarism lang talaga, kailangan talaga ng support sa labas ng organisasyon.
2: Saka po ang ginagawa namin, kahit walang ano, kahit wala pong disaster, walang emergency, ano yan, kahit natural na araw lang, kung may halimbawa, nag-ano yung wala kami mga ginagawa, maghahanap kami nung halimbawa, ang daycare center, okay, eskilahan namin yung mga malnourished, so yung mga ano naman.
1: Isa sa mga forward natin.
3: Parang pero ano
2: ngayon,
3: po.
2: Ngayon po, may bago na naman kaming programa as bagong ano ng aming bagong governor, meron naman kaming bagong lineup ng programa ngayon.
3: Ayun.
2: Pero dati pa, yun po ang mga inaano namin. Kasi ang lahat ng members sa amin, hindi lang po kami yung gustong mag-ano, yung kasi ang mga members namin merong doktor.
3: Yes po.
2: Karamihan mga men in uniform katulad nyo.
3: Yes,
2: sa inyo lang kami walang mowa.
0: Nagpunta na ba kayo sir sa Tanggapan? Ayun lang
2: hindi
0: sir.
2: Hindi naman kami pumunta. Tinatawagan kami. Anag ng PNP. Ini-invite kami.
3: Ay, sir, curious lang po ako, no? Katulad po nung nasabi nyo, nabanggit nyo kanina yun doon sa ating mayon disaster responses. Pag kayo po ay tinatawagan or tinatap ng Philippine National Police po, ano, nasabi nyo po, you are supporting sa communication po. Paano po yun, sir? Yung mga radios nyo po ay connected sa radios ng PNP or you have
0: group chat
3: ano po, ano parang men on the ground, tapos binabato lang po sa team leader, yes, tapos yes, team leader po ang nagbabato din sa ating mga kasangga sa PNP. Parang
1: wala
3: ganun po.
1: Ano, protocol kumbaga. So, meron pong frequency kung saan pwede tayong maglipat
3: doon
1: sa frequency na yon. Na meron po kaming frequency ginagamit for the group.
3: Yes, ma'am.
1: So, pwede rin na makipag, ano kami sa frequency ng any, like the PNP, kung meron din silang frequency na pwede naming pasukin.
3: Para okay po, so parang para kino-coordinate ahead of time po.
1: Actually, meron po kami mga list ng mga frequencies ng sa VHF po. Para kung saan man kami mapuntang lugar, like, yung mga members namin, pwede kami makapag, ano, padaan po, papunta kami ng ganito, nito kami sa ganitong location. And aside from that po, yung sa Mayon, yung, hindi pa po ako member noon,
3: yes,
1: pero nagkikwento ng mga members namin na nagbubuhat sila ng mga, na ano, ng lava doon sa,
3: so, not purely communication, talagang action po.
1: Previously, meron po kaming ambulance, na kung saan, iyon nga hindi na namin na revive kasi sa edad naman din
3: ng
1: ambulance kadumaan naman niya.
3: Baka may mga nakikinig.
1: Baka
3: may mag-donate ng ambulance. Kailangan daw po ng kabalikat si Rico.
1: And hindi lang po 'yun ano pati lahat ng minsan yung mga wala halimbawa sa hospital hindi available yung ambulance nila.
3: Yes,
1: ang nangyari daw noon kasi hindi pa nga po member. Tinatawagan niyo yung kabalikat, tawagan niyo yung kabalikat kasi meron sila. So, napapa-transfer from different parts of the Bicol region. And aside from that po, noong 2016, nang ako ay mag-join, mayroon pong landslide sa Tiwi. So, isa sa mga pinakang main ano namin doon, yung namigay kami ng tubig, hindi lang po bottle, kundi galon. Galon-galon bawat pamilya kasi yung bottled water, hindi naman na inaano natin, na konti lang
3: konti yun. Lang.
1: Ilang oras lang, ubos na, isang one hour lang, ubos na yon. So, nagbigay po kami ng galon-galon sa mga Tiwi
2: residents
1: po, sa lalong-lalo na yung nasa evacuees noon. And then, meron pong nagbigay ng galon, meron pong bayad po ron para doon sa refill, kasi 'di ba yan wala na ano ba tayo sa refilling station. Yes, so yun po lahat ng yun po ay libreng binigay namin.
2: Kumbaga sa ano, in general ano yan, ginagawa na namin.
3: Yes sir.
2: Lahat, pati nga pag na. Pag ano minsan ini-invite kami mag ano sa patay. Maghawi nung yung mga sa traffic. So kung wala naman kaming ginagawa,
1: traffic assist.
2: Inaano namin yan.
0: Para pag mga ganun sir na request, paano ang tamang process nun para mapagbigyan natin sa kanila? Pag nag-request na on the spot,
1: letter lang po. Tapos pagka nag-letter sa amin, then i-open namin sa aming mga members, sino ba yung available sa ganito. So, dyan po.
2: At kami lahat naman kami may mga work. Kaya, sa available.
3: Ayun sir, yun gusto ko rin matanong kanina. No? Personal question, ma'am. Ma'am Rosel, ano po yung ano nyo, ma'am? Profession as outside civic po. Outside the organization.
1: By profession po, I am a licensed professional teacher and a proud
3: teacher.
0: Active po kayo, ma'am? Active
1: yes po. Actually po, I am the assistant principal designate of Daraga National High School.
3: Ayo.
0: Ano yung mga asawa si ma'am din natin. Teacher din yung mga asawa namin.
3: Yes, how about si Sir Gani po?
2: Ay, ako po kahit sa... ako po, actually, dati, teacher din ako. Ano din ako ng ano. Ngayon, nasa ang pharmaceutical company.
3: Ay,
2: po.
3: Po.
2: So, Albay Plaza Hotel.
3: Opo. Yes, sir. Kaya ko po siya, ma'am and sir, natanong kasi gusto ko pong malaman, paano nyo po napapagsabay po, nababalansi yung buhay as a charitable personality and volunteer po, tapos yung profession niya, kasi katulad ni Ma'am Rosel, napaka-taxing po. Ako po, ma'am, asawa ko po ay DepEd teacher din po, and I know po yung sacrifices and yung time na kailangan pa gugulin pa dun sa profession ng pagigisang teacher. Paano nyo, ma'am, napapagsabay yung ganyan? May time pa po kayong ako?
1: Actually, by God's grace, syempre, di naman natin kakayanin lahat pagka wala ang Panginoon sa atin.
3: Yes, ma'am.
1: So, siguro, time management. Bilang bagong regional governor ngayon ng KBR5, bibigyan natin ng pagkakataon yung babalansehin natin. So, sa umaga, nasa 8 to 5, sa work muna. Apo, kasi ma'am, yun ang bread and butter natin.
3: Apo.
1: Yung pagsilip-silip naman sa group chat or sa ano, magagawa naman natin yun in break times.
3: Yes,
1: pagka hindi busy. But there are times talaga na the whole day, nababasa ko yung mga messages nila is siguro mga pagka 6 o'clock or 5, more than 5, past 5 na po. Hindi naman lahat ng mga advocacy yan namin ay hindi naman ura-urada.
3: Yes, ma'am.
1: Meron naman po yung mga
3: schedule. Planado naman po.
1: Kaya nga po, kapag may nagre-request po sa amin, dapat ahead of time para magawan po namin ng schedule.
3: Yes, kumbaga,
1: ma'am. Pagka malapit na din naman, hindi na naman natin na accommodate.
3: Apo, ma'am.
1: So we decline professionally na kakausapin natin sila na
3: yes,
1: we cannot
3: ma'am
1: do your request. Hindi we can grant your request. Apo, kasi ma'am, nga po short notice lang po. And aside from po yung kanina hindi ko lang na mention, yung grupo namin like nagbibigay din po kami ng mga school supplies.
3: Yes,
1: and
3: ma'am,
1: during the pandemic time hindi po baga nagbi face to face yung mga bata.
3: Apo.
1: Isa po sa ginawa namin is nakapag-MOA po kami sa Daraga National High School. Teacher yes, pa lang po ako noon. Hindi pa po ako assistant principal designate. And that time is I was just vice president of the chapter. So, kami po yung volunteer group na nagdala ng mga modules. We bring the modules to the barangay. We collect them every Sunday.
3: Ay, wow.
1: Para dalhin ulit sa school.
3: Apa,
1: para ma-check ng mga teachers.
3: Apo.
1: So yun po yung ginawa namin nung pandemic time. And there was a time also that nag-distribute kami ng face shield, ginawa namin.
3: Apo.
1: Wala pang dumadating noon yung mga face shield na imported.
3: Yes po.
1: Gumawa na po kami dito sa sa Albay sa isang members ba for once namin na bahay, doon kami nag-iipon para maggawa and i-distribute sa mga checkpoints, like sa mga checkpoints ng mga uniform personnel natin. And then, sa mga offices na need na ano sila nagre-report every day dahil yes, na pandemic, 'di ba? So, yun yung mga ginawa namin na initiatives. So, hindi na po kami naghintay ng hingian kami ng tulong. Kami na po yung nagdala. And then, nung nakita nila by posting or baka word of the mouth, sila na din yung nag-request sa amin, ma'am, pwede po padalin din kami sa ganitong office. Mm-hmm. So, ganun po. Inaano namin, by priority din yung unang nag-ano sa amin. Ayan. So, good thing na maraming nagdo-donate noon sa amin na para pambili ng mga materials. Ah, so, yun po ang mga ginawa namin during those previous years.
3: Alam mo, partner, habang nagsasalita si Ma'am Rosella, no, na-feel ko yung yung passion ni Ma'am sa ano ginagawa sa ginagawa niya. Kasi medyo emotional si Ma'am. Yes, feeling ko may ano deeper reason kung bakit nag si Ma'am towards servitude ano, pero di ko na siya matatanong.
2: Mamaya si Ma'am. Kasi sir, pag kayo ang nasa ano namin, kung talagang ang puso nyo at ang ano nyo ay talagang sa pagtulong, talagang kahit anong ako gaya ko talaga sa 34 years ko as kabalikan.
3: Yes sir, yun din po yung gusto kong i-emphasize po sa ano no, sa lalo na sa tagapakinig natin, kasi you mentioned a while ago sir na you joined the Kabalikat Civicom
0: 1994.
3: Sir, hindi pa ako pinapanganak noon.
0: Tapos na establish siya sa 1992.
2: Kasi ano kasi sir, alam mo kasi pag ikaw na nakapag-member, nakasali sa grupo ng Kabalikat, talagang ma-feel mo yung ano, kasi pag pumunta kami sa isang halimbawa isang evacuation center o isang eskwelahan ano, pag may nakita kami talagang less fortunate or ano, alam mo, nakakita kami doon sa ginubatan ng evacuees na yung bata walang pet, malnourished nagano, inano namin yung sir, kumbaga inadapt yun ng Kabalikat. Yun, nag-isang buwan dyan sa BRTTH hanggang sa bumalik yung dating pinaoperahan na ano yung then wala kaming pondo ang Kabalikat. So by efforts ng mga members natulungan kami ng PCSO, ng DSWD. Alam niyo po, kasama ko yung tatay nung sa PCSO.
3: Yes sir.
2: Nung pagdating na away na yung bata, natapos na lahat. Pagdating sa ginubatan, ako pang siniraan. 75,000 niya yung sa PCSO.
3: Yes po.
2: 100 plus yung sa ano ngayon. Hindi man lang ngayon kami binigyan ng Kabalikat ng singkong duling. Hindi nila alam, pinaliwanag namin na ang tulong ng mga ganyang agency ay direct grant sa hospital.
3: Po.
2: Wala sa amin dumadaan. Yes, kami lang grants. Yung lang. Kami pa yung napapasama. Pero kung ganun, ang ano mo, masyado kang maano dito sa organization.
3: Sensitive
2: ay,
3: po.
2: Ako na, yan, sensitive. Mm-hmm. Ay, iwan mo na yan. Ako pang naano. Pang napapa...
3: Kaya nga sir,
2: ngayon,
3: sa 30 plus na servisyo nyo sir sa Kabalikat Civicom, na minsan ba dumating na rin sa inyo na ano parang yung time, syempre may time na rin naman na papagod tayo sir ano. Kami nga po sa serbisyo, although we are in a novel profession po, pero may mga times din naman talaga na medyo pinanghihinaan ka ng loob ganun. So ano po yung ginagawa nyo sir para mabalik po yung passion nyo towards servitude, Ma'am Rosel and Sir Gani po?
1: Actually parang at the end of the day, kahit pagod na pagod, kapag nakita mo yung ngiti sa kanila, yung nagpasalamat, kahit gutom kami, hindi na namin yung nararamdaman. Like nung nag-OP kami sa Tiwi, namigay kami ng pagkain pero kami gutom. Yes, kasi naubos yung ano namin. So, pag nag-uwi kami, malayo pa lang sa restaurant, tumatawag na kami, napapunta na kami ganyan kasi past 1 o'clock na noon, hindi pa kami nakagla-lunch. So, yung tuwa na nakikita mo sa mga bata, sa mukha nila, sa mga magulang, pawi yung pagod. And hindi naman araw-araw kami nagiging ganyan. So yes, kasi ganyan, may mga trabaho na din naman kami. So yung time lang na kinailangan yung servisyo namin o kaya kami ay nag-serve, hindi naman sa... So kumbaga, at the end of the day, yung tuwa, kahit pa medyo mahirap.
3: Yes, ma'am.
1: nawawala yung pagod.
0: Ako, rewarding siya.
1: Lalo
0: rewarding.
1: Na po yung puso mo talaga inandun. Yes.
2: Maraming beses na ako umayaw. Nag-ano na ako sa ganun. Nag-live na ako. Nag-ano na ako.
3: Medyo, na medyo nagtampo, sir. Medyo minsan, nagtampo. Oh,
2: tapos minsan may tatawag. Isang linggo ako hindi nagpaparamdam. Minsan may tatawag. Sir, pwede po bang matulungan niyo gaya nitong bata na to?
3: Hmm.
2: Oh.
3: Ay, wow.
2: Kailangan nagpapatulong sa amin kung paano maano. Ngayon, inaano ko na ito, nilalakad ko na sa BRTTH. Pero hindi ito taga dito sa amin.
3: Yes, sir.
2: Taga Kamsor yan. Umabot pa dito kasi nagpo-post kami na, ang sinasabi naman ng iba, ang kabalikat ngayon, sige ngayon ang pa-post ng ano, ng mga activities nila, masyado ngayon ano nagpo-post. Ang sabi ko naman, ipinopost namin to para makita nung nag-donate or nagbigay ng ano
3: yes,
2: na ginamit namin talaga
3: sa ganito. At least maingganyo din po yung mga gustong tumulong.
2: Yun ganun.
3: Maka-inspire
2: sabi ko,
3: po.
2: Sabi ko, tama na tayo ng ganito. Tama na. Maya-maya, sir, wala ba kayang bin? Gusto namin magbigay ng ganito. O simpre,
3: yes,
2: kaya po mo na naman picture.
3: So, with that, sir, we understand po na yung Kabalikat Civicom is a non-profit organization and some of the expenditures po ay sinasalo nyo, pero kailangan pa rin po sa operations nyo, ma'am and sir, kailangan nyo pa rin po ng logistical requirements ng yes, mga po. Syempre yung mga equipments po natin nasisira din yun, yung sa food po, pamasayo, parang ganun. Pero how about the in terms of funding, ma'am? Saan po yung pinaka main source ng ano natin? It's all about ano po ba? Donations po or mostly kayo po yung nag-aabona?
1: Mostly po kami from the members.
3: Yes,
1: own packet.
3: Okay po.
1: So, kami naman kasi naniniwala that kapag tayo ay tumutulong, bumabalik naman po yun sa atin.
0: God will provide.
1: Yes. So, wala pong pagka medyo pag nag-grease lang kami, like for example, may humingi ng tulong na ganito,
3: mm-hmm.
1: o ganyan, nagpe-pledge na lahat yan.
3: Yes, ma'am.
1: Sino yung papasenda ng sa GCash, ganun.
2: Kami mga,
1: parang dumalating na lang po lahat.
2: May mga tao naman talagang kunting sige, magbibigay kami, kami.
1: Saka yung mga, pagdating naman sa logistics, like, meron naman mga sasakyan ng ibang members. So, kung yung gustong pumunta to and fro, carpooling.
3: Yes, ma'am.
1: Pagka, ilan bang kasi sa sasakyan ni ganito, magkikisa kayong ibang members na gustong sumama o gustong tumulong. So, ganun naman po.
3: Yes, ma'am. With that, ma'am, kasi I know po sa ating mga tagapakinig po sa DYFM, meron po tayong mga taga-subaybay na gusto rin pong makatulong sa kapwa, pero wala hindi appropriate sa kanila yung time and yung yung chance para makasali po sa inyo. Pero meron pong mga tagapakinig tayo, ma'am and sirs, na gusto pong, baka may gusto pong magpaabot ng tulong or tulong financial or in-kind para matulungan po kayo sa inyong mga efforts at sa inyong mga initiatives. Paano po nila kayo, ma'am, sir,
0: reach out?
3: Meron po ba kayong official
0: Facebook
3: page or official numbers po, hotline para po maka-reach out po sa inyo, ma'am?
1: So far po, meron po kaming FB page, pero yung sa hotline po, yun po ang isa sa mga plano namin para kung sakali they can reach us out. So tulad po ng sinabi ko kanina, ako po ay isang assistant principal designate ng Daraga National High School.
3: Yes,
1: so if they would like to contact me, mm-hmm. or you would like to see me, nandun naman po ako sa office.
3: Lalo how about yung official Facebook page nyo, ma'am? May official Facebook page po ba?
1: Meron po kami, pero nasa buo siyang parang regional, may po,
3: okay po.
1: Postan kami.
3: So parang whole Kabalikat Civicom na po, hindi lang po siya sa
1: meron naman
3: Albay.
1: Po kami sa Albay, pero hindi ano ba natin ginagamit natin.
0: Hindi masyadong active.
1: Hindi masyadong active. Yeah,
2: hindi masyadong
3: active. So the best way, ma'am, to reach out is
1: if they can see Sir Gani, medyo marami tong
2: yung gusto pong halimbawa yung willing na talagang mag-member ng Kabalikat.
3: Yes, po.
2: Look for any member ng KBR5.
3: Apo.
2: Hindi lang po basta Kabalikat. KBR5 po.
3: KBR5.
2: Para at least then, kasi po, kung saan ang office namin kasi, kung saan ang workplace ng president,
3: Doon may, po yung office. May opisina po ba kayo dito, sir, ma'am?
2: Wala po. Wala ngayon. Po. Kasi kung saan yung kung saan yung president.
1: Mahirap po mag-maintain.
2: Doon yung ano, doon yung office so, lang.
3: Paano po yung mga equipments nyo and some materials, ma'am, na kailangan nyo sa operations?
1: Personal.
3: Personal. Ay, wow. Napaka.
1: Lahat po yan personal. Pagkakailangan ng, magkailangan namin mag-put up, like for example, ng station, sino yung may ganito? Incorporate. Yes, lagyan yan. I-offer lahat yan. Po. Para mabuo yung isang...
3: God bless you all.
2: So, basta yan po, sir. Yung gusto, yung willing na mag-ano, pwede silang magpunta sa Albay, doon sa Albay Plaza Hotel. Para meron, nandun ako. May marami akong form. Na ano, yung sa Daraga naman area, kung gustong malapit kay Ma'am Rosel.
0: Sa school.
2: Kay Ma'am Rosel naman.
1: So, marami po kami.
3: Ano, ma'am. At this time, ma'am and sir, ano po yung mga pinaka hamon na kinakaharap po ng Kabalikat CBCOM, sir?
2: Ayun nga po. As part ng bagong administrasyon, si Ma'am Rosel, meron na kami ginawang four areas focus. Ma'am, yes, Paki.
1: Apo. Ano ko lang po ito, bago pa po ito, kahit yung mga members namin, kasi wala pa pong nangyayaring turnover from the previous admin. Pero ito yung pong ilalatag ko na ways forward namin. One team, one mission, one Bicol. Ito po ay may acronym po siya na CHEED or CHEED, yung community for C, H for health, E for education, another E is for environment, and D for disaster preparedness or disaster response. Sa community po, we foster fellowship and support of Bicol, local Bicolano neighborhoods through radio communication, information sharing, and active community service. Sa health naman po, we assist in medical missions.
3: Apo.
1: Nagbe-bloodletting po kami. And emergency medical responses through reliable communication and coordination. Sa education naman, we train and equip members in radio discipline, technical skills, and public safety awareness for effective and responsive service. Sa environment naman po, nag-clean up driving po kami, lalo yung natin sa mga dagat.
2: Sa mga dagat, yung mangrove plantation.
1: Nag-mangrove planting po kami sa Donsol last 2 years ago yata. Environment, we are committed to environmental protection and responsible reporting during ecological crisis and that affect our communities. And sa disaster preparedness naman po, our primary mission is to provide critical communication links during typhoons and calamities common to Region 5 before, during, and after every disaster. So alam naman po natin na during the calamities, down ang mga services, or after the calamities rather, nagiging down ang services ng mga ano natin, mga
0: telecommunications.
1: So ito pong ating communication, even batteries, they can be operated. Yes, so pwede kami mag-communicate. As far as Katanduanes and Kamsur, ano po yan ang aming mga
2: kaya po with regards dito sa disaster bases. May binabalak din po kami na lahat ng barangay itatap namin as Kabalikat dahil ang radyo namin ngayon na ginagamit kahit saan ka po.
1: Meron na po kasi nakikipagsabayan po tayo sa technology. Meron po tayo tinatawag na POC. Yun nga lang po, yun ang downside naman nito ay SIM operated siya, SIM card operated. Pero pagka nagkaganon po, balik tayo sa analog.
3: And ma'am, as much as we want po na na mapalawak po yung talakayan natin ngayon, medyo kinakapos na po tayo sa oras. Any other na lang po, ma'am, farewell messages po, Sir Danny and Ma'am Rosel.
1: Baka
3: may gusto niyo po kayong batiin or may gustong mga future activities po kayo na gustong ihikayat na suportahan po. Ayan.
1: Okay. Yung mga gusto pong sumali sa aming grupo sa Kabalikat CBCOM Region 5, welcome po lahat. Hindi po kami pumipili ng walks of life. Kahit po ano po yung trabaho niyo, kahit wala po kayong trabaho, basta't ang puso niyo ay sa pagtulong, nandito po kami at pwede po kayong lumapit para mag-member sa amin. And then, sa lahat po ng members ng KBR5, good luck and God bless po sa ating lahat. And magandang umaga po.
3: Ayan. Sir Danny?
2: Okay po sa mga tagapakinig. Yun po, kung kailangan nyo talaga na sumali sa amin, gusto nyo sumali sa amin, magtanong lang po kayo kung saan yung, kung sinong kabalikat or pag may ano ang Legazpi City. Meron tayong mga kabalikat dyan na member, kabalikat Civicom Region 5 members. Pwede nyong hingian ng info kung saan makakakuha o paano makapasok. Just a single ano lang application letter po, pwede na.
3: Ayan po.
2: Mabuhay po sa lahat ng kabalikat listeners. Mabuhay po tayong lahat. God bless.
3: Ayan ang mga kababayan. Ayan po si Ma'am Roselle A. Mirandela, ang KBR 5 Governor, and Sir Gani Q. Vergara, ang KBR 540 Legazpi City VP VP for Operation. Sir and Ma'am, maraming salamat po sa pagpapa-unlock po ng aming bitasyon. Mabuhay po kayo sa inyong mga ginagawa at God bless po always.
1: Yes po. Maraming salamat din po sa pag-invite.
3: Ayan ma'am. At mga kaibigan, sa punto po ito, tayo po ay dadako sa ating segment ng Food for Thought.
4: Food for Thought.
3: Mga kaibigan, habang ating binibigyang halaga ang diwan ng serbisyo publiko, pakikilahok sa komunidad at kahandaan sa anumang sakuna o pangangailangan ng ating kapwa, narito ang isang makabuluhang paalala mula sa banal na, na kasulatan. Maglingkod kayo sa isa't isa sa pamamagitan ng pag-ibig. Galatia 5:13. Ang talatang ito ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na diwa ng paglilingkod ay nakaugat sa malasakit at pagmamahal sa kapwa. Sa konteksto ng ating talakayan, ito ay sumasalamin sa mahalagang papel ng organisasyon tulad ng Kabalikat Civicom na nagsusulong ng voluntarismo, pagtutulungan at maagap na pagtugon sa pangangailangan ng komunidad, lalo na sa panahon ng kalamidad at emergency. Sa pamamagitan ng pagkakaisa at aktibong pakikibahagi, naipapakita natin ang diwa ng tunay na serbisyo, hindi lamang bilang tungkulin, kundi bilang malasakit sa kapwa at sa bayan. Naway magsilbing gabay sa ating lahat ang mensaheng ito upang patuloy tayong maging instrumento ng pagkakaisa, katatagan at makabuluhang paglilingkod sa ating komunidad at sa ating bansa. Mga kababayan, ako pong inyong lingkod muli, Sergeant Mark Joshua Nicolas ng Tactical Operations Group 5 at ang aking partner po for this morning.
0: Salamat partner at muli po magkita-kita po tayo sa panibagong talakayan dito sa ating serbisyong mga kababayan, serbisyong mga asahan. Magandang umaga po at ingat po tayong lahat.

0: Kung nais mo ng karagdagang impormasyon tungkol sa serbisyo at programa ng Philippine Navy at Philippine Air Force, maaari kang makipag-ugnayan sa aming contact information na 0998-043-0573. Maaari ring mag-email sa info@bway.febc.ph at magmensahe sa aming FB page, CARE 104.3 The Way FM. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbise.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Time check, it's 11:06 in the morning.
0: The G Stories with the Double G Teachers, Jemar and Gretchen Nokos, mga guro na iisa ang puso sa makabuluhang pagtuturo. The G Stories.

0: We are your teacher tandem on the radio.
1: Your double G, Jemar Nokos.
0: And Gretchen Nokos para sa mga programa, sa mga guro.
1: At para sa may mga puso sa pagtuturo.
0: At syempre, kasama natin dito, Sir Jemar, ang mga magulang, ang mga nagnanais na suportahan ng ating edukasyon, di ba, Sir Jemar?
1: Napaka-importante po ang suporta.
0: Yes, ang bayanihan. Ang bayanihan. Right? So you are listening to Far East Broadcasting Company in the Bicol Region, CARE 104.3 The Way FM, Legazpi City. And this is your G Stories. Good morning po, mga ka-team G. Kamusta po ang inyong bakasyon? Ako, Sir Jemar, ilang days na nga lang ba? At balik eskwela na tayo. Nabilang mo ba?
1: Sa tingin ko mga almost 2 weeks na lang.
0: 9 days na lang ba? Correct me if I'm wrong ha. Well, ano bang nararamdaman nyo na ngayon mga ka-team G, mga kaguro? Ano na ba ang sitwasyon nyo ngayon? Lahat na ba ay nakapagdagat na? Yan. Kami
1: kaya,
0: ni Sir Jemar,
1: nalibot na ba yung lahat ng dagat na resort?
0: Ay, hindi naman siguro ano, no? Hindi naman siguro mahalaga kung nalibot na lahat ng dagat basta Sir Jemar ay nakapag-rest na.
1: Yun ang pinaka-importante.
0: Opo. And congratulations, Sir Jemar. Batiin lamang natin kasi grabe, overflowing ang feeds ko ngayon sa Facebook dahil sa 4,943 incoming Buenos, no, na pumasa sa recently Bicol University entrance examination. So congratulations po sa inyong lahat, 4,943 out of 17,480 ang pumasa po sa katatapos pa lang na Buset examination. Congratulations! At sa mga hindi pumasa, nako, relax lang, may pag-asa pa, di ba, Sir Jemar? Huwag tayong mawawala ng hope because hope is what we need at this season in our lives, Sir Jemar.
1: Agree.
0: Good morning po sa inyong lahat. May mga gusto ka bang batiin, Sir Jemar? Batiin na po natin sila.
1: Magandang umaga po sa inyong lahat, sa mga nakikinig ngayon sa radyo, lalo-lalo na dyan sa parting Taladong, sa Inarado.
0: Kamaligal ba?
1: Kamaligal ba?
0: Sa ating mga avid listeners dyan, ng mga nanay.
1: Especially si Nanay Tersing.
0: Nanay Tersing sa Inarado, syempre. At syempre, sa yan po sa Kamaligal Bay, si Nanay Nide, si Nanay Arlene, Nanay Rita, yan yung mga nanay po natin dyan, ano. May nakalimutan ba ako, Sir Jemar? Ano? Huwag po magtatampo pag hindi
1: nabate. At sa mga nanonood ngayon, live tayo.
0: Alam mo, may mga silent listeners tayo, Sir Jemar, sa radio. Kaya batiin natin yung mga silent listeners natin sa radio. Good morning po sa inyong lahat. At tutok na po sa ating usapan sa umagang ito because we're going to talk about bayanihan sa paaralan. And if you want to contact us, please send us your message or your messages at 0998-843-0573. And you may also contact us at FEBC Bicol CARE 104.3 The Way FM through our social media account sa FB po yan. And of course, through also our YouTube and Instagram, FEBC Bicol CARE 104.3 The Way FM. And of course, our online streaming.
1: You can visit po sa bit.ly / The Way FM. And then sa Messenger, sa Carian's official GC.
0: Ayan, at sagutin ang ating Gika na ba question for the day, Sir Jemar. Buhay pa ba ang spirit ng bayanihan, Katinshi? Yan po ang ating pag-uusapan ngayong umaga, bayanihan sa paaralan in connection to the upcoming Brigada Eskwela. So kung ikaw ay may mga suhestyon, opinyon, kuro-kuro tungkol sa ating pag-uusapan ngayong umaga, ay mag-tune in na, Katim G, at makipag-exchange na ng inyong mga messages sa amin. Live na live po kami ngayon, Saturday, May 23, 2026. Well, Sir Jemar, ano nga ba ang bayanihan? What is really bayanihan? Well, bayanihan is the spirit of community, unity, and cooperation in times of need. Ayan, ikaw ba, Sir Jemar, for you, what is bayanihan?
1: Ang pinaka-keyword ko po dyan, tutulungan.
0: Yan, pagtutulungan.
1: Pagtutulungan.
0: Oo. And ito daw ay kaugalian nating mga Pilipino, no? This is our values bilang isang Pilipino, Sir Jemar.
1: Yan ang dyan tayo nakikilala eh. na tayong mga Pilipina ay matulungin.
0: Ang tanong is, buhay pa nga ba ang spirit of bayanihan sa atin, di ba, Sir Jemar? So yan po ang ating pag-uusapan kasama mamaya-maya lamang ang ating mga guest teachers. Yan, mamaya, subaybayan ninyo at kayo ay matuto mula din po sa kanila. How are we going to participate in this Brigada Eskwela 2026? Samantala, dumako na po tayo sa ating unang segment sa umagang ito, ang ating Guru Story for the Day.
2: Guru Stories, mga kwento ng edukasyon at inspirasyon mula sa mga tagapagbigay ng kaalaman. Narito ang kanilang story for the day.
0: Sa ating Guru Story for the Day,

0: among pumipigil sa tuluyang pagsasabuhay nito sa lipunan. Kaakibat nito, ang pagsasagawa ng Department of Education ng Brigada Eskwela 2026 na patuloy na umaasa sa pagtutulungan ng komunidad upang maihanda ang mga paaralan para sa pagbubukas ng klase. Ayon sa DepEd Memo No. 027 Series of 2026, ang Brigada Eskwela ay isinagawa o isasagawa sa Hunyo 1 hanggang 5 ng taong kasalukuyan na may temang bayanihan sa paaralan, nagkakaisa para sa kaayusan at kaalaman. Layunin itong pag-isahin ang mga guro, magulang, mag-aaral, lokal na pamahalaan at mga voluntaryo upang linisin, kumpunihin at ihanda ang paaralan para sa paparating na school year. Bagamat kahanga-hanga ang layunin ng Brigada Eskwela, may mga hamon pa rin ito na kakabalikatin. Una, maraming Pilipino ang nahihirapan pa rin sa problema ng ekonomiya. Mataas ang presyo ng gasolina at bilihin, kakulangan sa kita, at ang kakayahang magbigay ng donasyon ng bawat Pilipino ay isang matinding usapin. Pangalawa, nagiging limitado rin ang partisipasyon dahil sa abalang pamumuhay ng marami sa ating Pilipino. Sa mga lungsod, maraming magulang ang nasa trabaho at walang sapat na oras upang makilahok. Bukod dito, may mga usapin din hinggil sa voluntaryong partisipasyon. Ibig sabihin, malinaw na voluntaryo lamang ito. Ang pakikilahok sa Brigada Eskwela ay kailangan ang voluntaryong pagbibigay. Bawal ang sapilitang kontribusyon mula sa mga magulang at mag-aaral na minsan ay nagiging mahigpit na suliranin upang kunin ang malakas na partisipasyon ng komunidad. Gayunpaman, may mga pagkakataong nakakaramdam ng pressure ang ilan daw ng mga magulang patungkol sa Brigada Eskwela. Malaki ang epekto nito upang maging matagumpay ang isasagawang Brigada Eskwela sa Hunyo 1 hanggang 5. Sa kabila ng mga hamon na nanatiling buhay pa rin at naniniwala tayong magiging participatory ang mga bagay na ito sa bayanihan sa Brigada Eskwela. Kaya ngayon, Katinji, tanong natin sa bawat isa, buhay pa nga ba ang bayanihan sa komunidad, sa paaralan? Yan po ang ating babalikatin ngayong umaga. Kasama po ang ating mga kasamang guro. Yan, Sir Jemar. Mm-hmm. Ikaw muna, no? Buhay pa nga ba para sa'yo? Ano nga ba?
1: Buhay na buhay ito sapagkat na-experience natin.
0: Oo.
1: Kasi sabi ko nga, ang pagtulong ay bilang mga Pilipino ay madali sa atin.
0: Tayo naniniwala tayo, no, na likas sa mga Pilipino ang bayanihan. Eto nga, no, nabanggit natin yung ilang mga hamon na pwedeng maging problema. Pero yan, ano, alamin natin kung paano ka nga ba, Katinji, makakatulong ngayong Brigada Eskwela at paano nga ba natin pag-aalabin pang lalo ang bayanihan sa paaralan, kasama ang ating mga special guests sa umagang ito, ang ating mga Katinji, kaguro. From Arimbay High School, narito po si Sir Elmer D. Diesta, isang senior high school. At mula naman po sa Anislag National High School, kasama natin si Ma'am Cheryl L. Lita ng Anislag National High School as the Brigada Eskwela Coordinator. Good morning,
1: good
0: sa inyo
1: morning
0: pong lahat. Magandang umaga. Ayan.
2: Good morning po, Ma'am Jen and Sir Jemar.
0: Ayan. Hello po, good morning. Kamusta po kayo, Sir and Ma'am? How are you po?
3: Mabuti po. Ngayon, naririto na naman tayo sa taunang pagkakampin para sa ating Brigada Eskwela. Doon po sa tinawag natin na pakikipag o bayanihan.
0: Opo.
3: Ayun, naniniwala pa rin po kami kasi kaya tayo may Brigada Eskwela.
0: Opo.
3: Dahil ito ay buhay na buhay sa ating komunidad.
0: Mm-hmm.
3: Ang core idea niya ay ito ay nababase sa pagkakaroon ng kusang loob,
1: mm-hmm.
3: walang bayad,
0: iyon,
3: at para sa

0: ating komunidad. Ito ay nakaangkla sa tinatawag nating pakikipagkapwa. Itong pakikipagkapwa ay nagmumula sa mga core ideas na tulad ng pag-alang sa ating institusyon, especially ang ating paaralan, pakikiramay, pagtulong, at pagkapantay-pantay. So, kami po, sa ngalan ng aming paaralan, Arimbay High School, kasama ko, nasa labas lang po si Ma'am Jenna Andes.
1: Yeah, pagbati po kay Ma'am Jenna. Hi, Ma'am Jenna.
0: Kay Sir Jeff Apirin at ang aming Sir mahal Jeff na punong guro na si Ginoong Emmanuel Salceda.
1: Ayan. Sir. Maganda yung point ni Sir, no? Yung walang bayad na pakikiisa. Mm-hmm. Ayan. Kasi we give high respect to our education institutions, right? Ito naman po, no? Salamat po, Sir Elmer, at kasama natin from Anislag National High School si Ma'am Sherry Lita. Hi, Ma'am.
2: Hello, good morning po.
1: Buhay pa ba ang bayanihan, Ma'am Che?
2: And, naniniwala po ako dyan na buhay pa. Kasi yung unang taon ko as Brigada Eskwela Coordinator, nakita ko po yung partisipasyon at voluntarismo ng community natin, ng mga stakeholders natin sa school.
1: Mm-mm. Pagbati po sa ating mga principals, sa assistant principal, Ma'am Che, baka gusto niyo pong batiin muna sila.
2: Yes, gusto kong batiin si, ang ating principal, si Sir Ed Llanero Jr. Mm-mm. And syempre po si Ma'am G. Belgica, na talagang walang tigil sa pagsuporta sa atin para mairaos ang mga magagandang aktibidad sa school na may relasyon po sa Brigada Eskwela.
1: Ayun.
3: Salamat.
0: Ganun din po sa akin. Baka makalimutan.
3: Ayun. Siyempre.
1: Huwag malilimutan.
0: Aming assistant principal po na si Madam Antoinette Asena na nagbibigay ng 110% sa kanyang suporta para sa aming paaralan. Kasama ang lahat ng aming guro. Salamat po sa inyong kontribusyon para sa ating ikabubuti ngayong 2026-2027.
1: Siyempre, nag-uumpisa talaga yan, sir, sa mga teachers, no? Yung support ng community mismo. Well, ito po yung una nating tanong, no? Extra work, extra job ang Brigada Eskwela, especially if you are a Brigada Eskwela Coordinator. Pero bakit niyo po ba tinatanggap itong task na ito sa loob ng paaralan? At bakit may kailangang isang taong tulad nyo na talagang dedicated for this task po?
2: Okay, so ako naman po, nung una, nung sinabihan ako ni Ma'am G na, ikaw na yung mag-Brigada Eskwela Coordinator. Actually, hesitant talaga ako, pero since naisip ko naman na before in my previous school sa Bicol Regional Science High School sa Ligao City,
1: sa Ligao,
2: naging assistant Brigada Eskwela Coordinator na ako, so familiar na ako sa mga trabaho. So sabi ko, sige na nga, and feeling ko naman talaga ay malaki yung maitutulong ko sa school kasi marami po akong kakilala na pwede nating mga maging partners at mga external stakeholders na makakatulong po sa mga pangangailangan ng school.
1: Sir Elmer.
0: Sa amin po, ito yung hamon kada taon na nagsisimula sa buwan ng Hunyo at nagtatapos sa buwan ng Abril. Ito po ay malugod naming tinatanggap. Lalo na ngayon, ang ating tema ay may temang bayanihan sa paaralan, nagkakaisa para sa kaisahan ng at kaalaman. Itong hamon na ito ay magsisimula sa amin upang maayos ang ating paaralan. Sabi nga natin, it takes 2 to 3 to tango. Yung in union, there is strength. So, mahalaga na ito po ay sama-samang gawin ng ating mga stakeholders, na mga magulang, at syempre kasama na ang mga mag-aaral. Mahalaga po na maging conducive ang aming school for learning this coming school year. At gusto naming madama rin nila na kahit papano ay bawat mag-aaral, bawat magulang ay may contribution. Dahil kami po bilang mga guro, hindi po kami nagkukulang sa aming trabaho. Sabi nga, bakit tinanggap ang challenge?
1: Opo, bakit nga ba?
0: Ano po kasi ito, ang trabaho natin eh, kailangan po ini-enjoy.
3: Yes. Oh.
0: Para siyang walk in the park, pero... Yeah. May challenge ayun na malupit.
1: Matanong ko lang Sir Elmer, ilang years ka na po ba sa
0: ako
1: service?
0: Ako po ay sa private school tumagal po ako ng 13 years mm-hmm. at sa public po ay mag-11 na po ako ngayon. Ayun.
1: Meron po kasing tanong dito sa G Stories na tinatanong po namin sa lahat ng teachers. Mm-hmm. Bakit ka nag-teacher? Bakit ka ba nag-guro? 'Yun po ang tanong.
0: Ah, okay. Ako po hindi ko talaga pinangarap maging teacher. Pero yun yata yung calling every time na hindi po ako education.
1: Mm-hmm.
0: Every time na ako yung nag-a-apply ng trabaho, laging teaching ang napupuntahan ko.
1: Same.
0: And I started to love it. Masaya pala. Parang ako tumatanda na parang hindi tumatanda.
1: Ayun.
0: Dahil ang kasama ko ay mga bata.
3: Ayun.
1: Ma'am Cherry, ayun, ikaw
2: po
1: ba?
2: Ako naman po, talagang gusto ko maging civil engineer o kaya accountant.
1: Pero mathematician to si Ma'am Cherry.
2: Yes po. Pero talaga yung papa ko, naniniwala siya kasi sa aming magkakapatid, sabi niya, ako daw yung pinakamatalino.
1: Wow.
2: So sabi ni Papa, naniniwala ako na yung mga teacher ang dapat na, yung mga magagaling ang dapat na mag-teacher para talaga mas mapabuti talaga yung bansa natin.
1: Mm-mm.
2: So dahil naman masunurin akong bata at marami kami magkakapatid, mahal kasi mag-engineering noon and yung accountancy na pili ko talagang ano noon is Divine Word College.
1: Mm-mm.
2: Sabi ko, sige na nga, siguro naman wala namang magulang na magpupush sa'yo sa ano. And maganda naman yung course kasi nung bata pa talaga ako, mahilig talaga ako magturo. Ginagather ko yung mga bata, mga kapitbahay namin na mas maliit pa sa akin. Tinuturuan ko po talaga sila.
1: Oh,
2: and sabi ni Papa, nakita ko may passion ka sa teaching, kaya i-pursue mo na yung education. So ayan po, teacher na ako for 20, almost 24 years.
1: Oh.
2: In public pa lang po yun, hindi pa dun kasama yung private. So mga total po, mga 27 years na po sa teaching. And until now, masasabi kong nag-i-enjoy ako sa trabaho ko. Kasi siguro kung hindi na, magre-retire na po ako. Kasi business-minded din naman po ako. Pero masasabi ko na kahit medyo matanda na tayo sa DepEd, iniisip ko na lang na marami pa rin akong matutulungan. Kaya mas gusto ko po nasa classroom pa rin ako.
1: Opo. Alam niyo po, napapatanong kami ng mga ganyang question kasi syempre po kami po na mga nahuli na pumasok na sa DepEd, gusto talaga naming matuto from you po na marami na din pong karanasan. Sir Jemar, baka may tanong ka po sa ating mga guests?
3: Yung sinabi ni Ma'am Cheta o si Sorel na yung pagiging guro, na-realize ko lang na kita baga, tayo ay hindi pa tayo masyado matagal sa servisyo pero nakikita natin yung dedication talaga nila na talagang gustong-gustong makatulong at sa lahat maka-share ng knowledge sa mga bata.
1: And Brigada Eskwela is effort talaga to. Mm-hmm. Effort to na ginagawa ng mga teachers. Sabi nga nila minsan out of the task na, no? Pero ginagawa pa rin para po sa ating mga learners. Kaya nga ito yung tanong ko po sa inyo, ma'am and sir. With the current issues of corruption, specifically yung DPWH Ghost Projects, including failed school building construction projects, yung mga ganun pong usapin sa mga nakaraang buwan, kasama na po dyan yung alleged VP Sara misuse of DepEd funds. Alleged po, no? Ano pong nararamdaman natin na nakikita natin yung mga kakulangan sa school, pero eto po pala, no? Marami po palang funds ang nasasayang. Ma'am Che.
2: Actually po, ako bilang isang guro, nakakalungkot pong isipin na ganito talaga yung mga paaralan sa mga public schools dahil sa kapabayaan ng ating gobyerno at sa korupsyon. Alam naman natin, hindi lingid sa atin na malawakan ang korupsyon. Pero bilang isang guro naman, kasi maliit lang tayong tao, wala tayong magagawa, wala tayong pwedeng harap-harapan, nakasuhan ng mga taong nandyan sa gobyerno. So ang may papayok or masasabi ko na lang is, siguro magtayong mga guro ay may malaking impluwensya sa ating mga estudyante. So turuan natin silang maging vigilant, maging aware sa mga nangyayari po sa kapaligiran. Dapat i-report ka agad sa mga kinaukulan kung mayroon mang mga nakitang mga kabulastugan o mga korupsyon, maging sa paaralan man.
1: Opo,
2: kasi nagiging pag nakita kasi nila kung saan-saan may korupsyon, parang nagiging nature na or parang nakasanayan na. So hindi po, parang kultura na. Opo. Nagiging kultura na yung korupsyon sa kahit anong ahensya ng gobyerno, ay talagang kung hahayaan lang po talaga natin, ay patuloy na patuloy pong magiging ganyan at lagi pong apektado talaga. Lalong-lalo tayo sa DepEd, yung mga paaralan natin, halos sa atin nga, sa school natin po, shifting tayo kasi maraming kakulangan sa classrooms.
1: Opo.
2: Good for junior, senior high school kasi po ngayong taon ay mag-uumpisa na yung whole day classes nila. Pero sa junior high school, mananatili pa rin po tayo, yung Anislag National High School, na naka-shifting dahil po sa sobrang kakulangan sa classroom na dapat sana ay naibigay na, napunoan na ng gobyerno ang pagkukulang na yun.
1: Opo.
2: Kasi nga po, dahil sa corruption, ayan, maghihintay naman tayo ng ilang taon. So, sino ang kawawa? Yung mga tayo, mga teacher na nagsasuffer at yung mga estudyante na dapat sana ay mas maraming matututunan. Kasi pag shifting, half day lang sila papasok. So yung ibang concern ay hindi natin naasikaso, katulad ng paglilinis or pag-aayos ng environment, kasi magpo-focus na tayo sa academics.
1: Opo.
2: Because of the limited time na ginugugol natin sa classroom. So sana para maibsan ang problema ay magtulungan po tayo. Kailangan po nating mag-umpisa uli. Ipakita po natin sa ating selebrasyon ng Brigada Eskwela sa June 1 to 5 na kayang-kaya po nating bumangon.
1: Yes, opo.
2: Kung baga sa nandito na tayo, sumadsad na tayo, pero kayang-kaya pa rin nating bumangon sa pamamagitan ng pagtutulungan ng ating community, pakipagtulungan po sa mga yung mga external stakeholders natin, LGUs, lalong-lalo na po sa mga barangay LGUs. Kayo po, umaasa po kami sa inyo ng malaking tulong para po sa muli ay maibango natin yung mga nalugbok nating paaralan.
1: Ayun, never say die ang mga teachers. Opo, Sir Elmer, ikaw po ba?
0: Ako po ay inaamin ko pong masalimuot ang ating sitwasyon.
1: Opo.
0: Ngunit dahil nga tayo ay nasa paaralan, alam natin na may kakulangan. Kahit pa paano, sana ay magawa ng paraan sa ating mumunting kilos.
1: Yes po.
0: Sa ating paaralan, sabi nga habang may klase, ini-inculcate natin yung pagiging maging tunay na Pilipino. Dahil ang korupsyon, ang mga maling gawa, hindi po yung gawaing Pilipino.
1: Tama po.
0: So kami po ay bilang guro, nagiging limitado kami sa ganung pananaw. Bakit po? Naniniwala po kami na may pag-asa pa.
1: Yes.
0: Matatalino po ang mga Pilipino. Yung mga magnanakaw sa gobyerno, yung mga corrupt, may panahon din po yan. Hindi po sila makakatakas.
1: Ayun. Kahit saan po
0: kaya
1: magtago, sir.
0: Kami sa eskwelahan, patuloy na magbibigay ng pag-asa. Para maging matalino, maging critical sa pag-iisip. Dahil sabi nga natin, kayo ang susunod. Kami, taga-guide na lang.
1: Opo. Salamat naman po. Dahil may mga guro po tayo na ganito pa din yung kanilang passion, no? Alam nyo po, recently, I was really, this vacation, Sir Gemmar, I was in a series of activities moving youth, our next generation, to be really responsible kasi sila na yung susunod. At naando na tayo, tama po ba, hindi na ito tungkol sa atin. Tungkol na po ito sa ating mga anak, sa atin pong susunod na henerasyon. Samantala, let's just pause for a break, mga ka-Team G, at tayo ay makinig ng isang magandang awitin. Speaking of bayanihan, narito po ang awitin mula kay Mike Hanopol na ipiplay po natin through our radio. And sa atin naman pong mga online viewers ay mapapanood niyo po ang ilang mga anunsyo patungkol po sa ating estasyon. Narito ang awiting Bayanihan mula kay Mike Hanopol.

0: You are still listening to Far East Broadcasting Company in the Philippines in the Bicol region, KR 104.3 The Way FM, Legazpi City. And this is your program for teachers, G Stories. Mga ka-Team G, paano nga ba tayo magpa-participate, makikilahok sa Brigada Eskwela sa ating komunidad? Narito na po ang ating next segment sa umagang ito. Gets ni Sir?
1: Gets ni Ma'am.
2: Gets ni Sir, gets ni Ma'am. Tips, trends, and meaningful topics to teachers, parents, and students alike.
0: Kasama po natin dito sa ating programa ang Arimbay High School. Kasama po si Sir Elmer Diesta. Ayan. At syempre, ng Anislag National High School, si Ma'am Cherry Lita. At sa puntong ito, ay bibigyan po natin sila ng chance to talk about their Brigada Eskwela program. At syempre, ito po ay pagkakataon na din para po sa inyo na malaman kung paano po kayo makikilahok sa paparating na Brigada Eskwela. June 1 to 5 po yan, 2026. Umpisahan na po natin kay Sir Elmer. Sir Elmer?
3: Okay po. Salamat. Tayo po ay magsisimula ng ating Brigada Eskwela simula June 1 hanggang June 5. Kasabay po nito ang enrollment. Ang grade 7 po natin kasama ang mga transferees ay June 1 po tayo. Ang grade 8 naman po ay June 3, grade 9, June 2, grade 9 is June 3, grade 10 is June 4, and senior high school is on June 5. Mm-hmm. So ito pong ating brigada, kayo po kung may mga anak po kayo na nabibilang sa anumang baitang, doon po kayo papasok para sa ating brigada operation. Okay. Ito pong brigada namin ay meron po tayong mga kasama sa aming barangay, ang mga barangay officials natin sa ating sa Bagong Abre at Arimbay. Especially po si Kapitan Wilhelma Budao. So siya po ang aming kapartner na sobrang sipag magbigay ng suporta. Sa May 29 po, 8:30 ng umaga, magkakaroon po tayo ng brigada. Itong tinatawag natin na bandilyo.
0: Okay.
3: Sa June 3 to 4, magkakaroon po kami ng free dental check-up sa school. So, isa rin pong magandang pagkakataon na nakapagbrigada ka na, maaring may chance na kung meron tayong dental health problem, pwede na po nating magawa ng paraan doon.
0: Okay.
3: So, pwede ko po bang idagdag ang aming programa sa senior high school?
0: Opo, go ahead lang po, sir.
3: Ayan. Ito po, binibigyan din namin sa mga mag-aaral na papasok sa grade 11. Kami po ay nagpapaliwanag ng paulit-ulit na sana'y bigyan ninyo ng konsiderasyon na kung kayo ay galing sa public school na hindi naman tayo ganong kayaman, ina-advise natin na manatili sa mga public schools.
0: Okay.
3: Bakit po? Tayo po yung maging practical. Bigyan natin ng tsansa na huwag pahirapan ang ating mga magulang.
0: Okay.
3: Alam natin na kung pupunta tayo sa private schools, maaaring sabihin nating libre. Pero ngayon po, sa bagong curriculum natin, ay magkakaroon po, inaasahan namin na may bayad. Hindi po tuition fee ang bayad niyan, kundi matriculation fee. So, kung salat naman ang ating mga magulang, unawain natin. Dito po tayo sa Arimbay High School. Okay. Ngayon, sa Arimbay High School po, wala po kayong itutulak. Lahat po ay pakabig sa mga guro. Ang lahat po ng guro ng Arimbay High School sa senior high school ay matsatsaga. Hindi namin pinapangako na madali ang pag-aaral sa senior high school. Ngunit kung tayo magiging masipag at matiyaga, kami patuloy magbibigay ng maganda, ano nga yan, free and quality education.
0: Mm-hmm.
3: Kami po ay may dalawa na lang po kasi ang ano, di ba? Tech Pro na lang
0: Tech
3: at
0: Pro
3: Acad.
0: Po and Acad.
3: Uh-huh. Bigyan natin ng diin yung aming Tech Pro.
0: Mm-hmm.
3: Kasi sa buong Legazpi Division, kami pa rin ang nagbibigay ng caregiving.
0: Ay, wow! Very
3: bilang,
0: good!
3: Bilang mm-hmm. electives. Mm-hmm. Electives na siya ngayon.
0: Opo.
3: Pero ito ay pinalawak.
0: Mm-mm.
3: Dahil na rin dun sa ating exposure para sa immersion program.
0: Mm-mm.
3: Na napakahaba.
0: Mm-mm.
3: Ngayon, kasama po nito yung aming bagong bukas din na sa electives na naka-anchor dun sa pagtitrain ng mga possible call center agents.
0: Okay.
3: At meron na po tayong partner dito sa Legazpi na kaagapay para sa pagtitrain at exposure immersion. So, itong dalawang ito, talagang pinagmamalaki namin yan. Dahil sabi nga natin, ang option natin sa senior high, kung hindi mo kaya o ayaw mo nang pumasok sa college, pwede kang magkaroon ng chance na magkaroon ng hanap buhay.
0: Opo. Wow, no? Magandang balita yan, sir. Meron pa po ba?
3: Bali, yun na lang po.
0: Opo.
3: Sa ngayon. Although, meron po kaming gustong buksan.
0: Opo.
3: Na elective sa electrical installations. Ayun po, meron po kaming capable teachers para dyan.
0: So, sir, andito lang kami, G-Stories, magkapitbahay lang tayo. Pag may mga gusto po kayong program na i-announce, andito lang po ang G-Stories. And anything that we could help po para po sa Arimbay High School, narito lang tayo sa iisang area. Yan, salamat Sir Elmer.
3: Thank you very much,
0: ha? And it's good to know na meron po kayong caregiving. Tama po ba?
3: Yes po.
0: Opo, as elective nyo for
3: Tech Pro. Aside from CSS.
0: Oh, si Sir Jemmer po, CSS po yan. Ayan, salamat po Arimbay High School, Ma'am Jenna Andes. Salamat din po sa iyo, ma'am. And
1: thank
0: of course,
1: you,
0: Ma'am Cherry from Anislag National High School. Magkabila-bila to eh, Sir Jemmer. Daragat, Legazpi.
4: Yes.
0: Oh, po, go ahead, ma'am.
4: Ayan, so nasa pre-implementation stage na po tayo ng Brigada Eskwela. Actually, nag-start po yun ng May 1 hanggang May 30. So, ang ginawa po namin with the cooperation of Ma'am June Toca, siya po yung physical facility coordinator po ng school, in-assess po muna natin kung ano po yung mga pangangailangan ng school na talagang kailangan matugunan sa ngayong taon na 2026-2027. So, nakita po natin yung maraming pangangailangan ng school, kaya nag-umpisa na po tayo magkaroon ng mga activities. So, actually, last time lang, within this week, ay nagkaroon na po ng brigada yung DPWH sa atin, District Engineering Office. Nag-prune po na sila ng mga trees.
0: Okay.
4: Kasi marami na apektuhan ng mga wirings, yung mga internet, ano natin, wire and electricity, na minsan nawalan tayo ng kuryente or nawalan tayo ng internet sa school dahil marami nang nakakaabalang mga punong kahoy. So, yun na po ang ginawa ni DPWA. So, maraming salamat po kasi nakapag-umpisa na. Sila yung pinakaunang government agency na nagbrigada po sa ating paaralan.
0: Okay.
4: And syempre po, kahapon din po, ginanap na po natin para ma-prepare po yung mga estudyante natin at yung barangay employees. Ginanap na po sa school natin yung calamity preparedness and mitigation seminar and training para sa ating mga barangay officials, teachers, and SSLG officers. Kasi naniniwala po kami na every time may mga emergency sa school man o sa barangay, ay nauuna pong nagre-responde yung ating mga barangay officials. So we have to train them also para ma-ensure po na safe po yung ating mga bata sa bahay man sila o kaya sa paaralan.
0: Okay.
4: So may nakabang pa rin po. Marami po talaga tayong activities. Medyo mahaba-haba po to Ma'am Chen.
0: Opo,
4: may nakabang pa rin po. Next Friday po, that is May 29, ay meron pa rin po tayo na pa-activity sa school, and that is livelihood training for four-piece families.
0: Okay.
4: Ini-invite po na natin yung mga four-piece parents o kaya kung sinong able na sa family na pwede na magtrabaho, na pwede na magkaroon ng kabuhayan, 18 years and above sa four-piece family ng 11 barangays na nasasakupan po ng school natin, yung mga nagpapaaral po sa school natin, na mag-attend po sila ng training para ma-augment naman yung kabuhayan nila.
0: Tama,
4: magtuturo po yung ating mga TVL teachers and with the cooperation po ng TLE teachers sa junior high school,
0: okay,
4: na maturuan sila ng halimbawa pagbe-bake ng cake, paggawa ng puto, pag table skirting,
0: okay,
4: o kung anuman na pwedeng paggawa ng mga kakanin o kahit anumang pwedeng pangkabuhayan, mm-hmm, makadagdag mm-hmm sa kanilang income. Para sa ganun naman ay pag nag-absence si estudyante, ay hindi nasasabihin, ay ma'am, sorry, hindi po nakapasok kasi wala akong pamasahe.
0: Opo.
4: So nakakalungkot na ganun ang reason ng bata na hindi sila nakapasok dahil lang sa walang pamasahe o hindi masustain ng mga magulang yung pambaon ng mga bata sa school.
0: Opo,
4: so every time
0: po
4: na ganun ang reason ng mga estudyante, nakakalungkot po. At hindi naman natin kakayanin bilang teacher na lagi tayo na magbibigay o papababaon o kaya magbibigay ng pamasahe.
0: Pero ginagawa po yan ng ibang teacher.
4: Yes, ginagawa po ng ibang teacher. Lalo pag nasabing, ay ma'am, naubos na po yung baon ko, wala na akong pamasahe. Pag wala naman tayo magagawa, syempre kailangan talaga nating magbigay sa bata. So ayun po yung pangkabuhayan or yung livelihood training po. Mm-mm. Mag-attend po sana yung 11 barangay. Lagi po namin yan. Lagi po tayong nakikipag-coordinate dyan sa mga barangay officials. Sana po mag-send po uli sila ng mga participants. Mm-mm. Para naman ay makatulong tayo. Diba sabi nga natin, dapat ang curriculum ay sumasagot dun sa pangangailangan ng komunidad.
0: Yes,
4: so, ayan, hindi man siya naka, ano yan, although may TVL naman tayo, pero ito, may mga magulang po mismo.
0: Mm-mm.
4: Ang tuturuan natin, ang ititrain natin, para yun nga madagdagan po yung kanilang pangkabuhayan.
0: Yes,
4: so next po sa Monday din po, mm-mm, ay mag-uumpisa na May 25 hanggang June 5 mag-uumpisa na po yung Tupad workers natin,
0: mm-mm,
4: yung 50 slots. Napaka ano yan, napakaswerte po ng Anislag National High School,
0: mm-mm,
4: through our Dole Chief Operating Officer ng Region 5 si Ma'am Che Musatalia,
0: okay,
4: isa pong alumna ng ating paaralan.
0: Opo.
4: Binigyan po tayo, nagrantan tayo through our request ng 50 slots ng Tupad workers para matulungan yung ating mga magulang,
0: okay po,
4: or yung ating paaralan na ma-repair or mm-mm maayos, may sagawa natin kung ano mang dapat na preparasyon para mm-mm sa ating ano yan, ngayong taong yung school year na to.
0: Mm-mm.
4: So, mag-umpisa na po silang magtrabaho sa school, 50 po sila, imagine. So, karamihan po doon ay mga magulang na mm-mm nagpapaaral din sa school natin.
0: Mm-mm.
4: So, yun po yung mga karamihan na recipients. Hindi naman sila 100% po.
0: Opo.
4: Ayan. And, syempre po, yung usual na brigada, yung Brigada Eskwela Week po talaga natin, yun ang pinaka ano natin, pinaka-focus natin, which mm-hmm will be held on June 1 mm-hmm until June 5. Yun po,
0: yes,
4: talaga
0: po
4: yung Brigada Eskwela Week natin. And marami pa rin po tayong activities. Unang-una po at 7 a.m., magkakaroon po ulit tayo, gaya ng nakaraang taon, mm-hmm, ng motorcade para maipaalam po natin sa mga community yung mga activities or maging aware po sila ng ating mga programa sa eskwelahan sa loob ng isang linggo na yan.
0: Mm-mm.
4: So after the motorcade po, syempre ipaparticipate po yan ng mga teachers, ng mga non-teaching, ng mga estudyante.
0: Mm-mm.
4: At yung mga mag-invite po tayo ng mga riders club para mag para sila po yung manguna sa ating motorcade.
0: Mm-mm.
4: And syempre po yung mga barangay officials na invite na po natin sila yesterday dahil sa seminar mm-mm natin. And we are still giving letters, communication letters para po sa activity na yan.
0: Mm-mm.
4: And syempre po after the motorcade, magkakaroon po ng short opening program. Syempre kick-off yan eh ng Brigada Eskwela mm-hmm Week. So dapat maganda yung bongga yung celebration para maipaalam natin na kailangan natin ang komunidad
0: mm-hmm
4: na matulungan tayo sa mga pangangailangan ng school. After that po ay magkakaroon ng Zumba. Tinatawag mm-hmm ang theme po, ang pangalan po ng activity ay Brigada Fit Fest.
0: Wow.
4: And sabay-sabay sa Zumba, sama-sama sa brigada. Yan po ang pinaka-theme natin.
0: Pwede ba ako dyan, Ma'am Trin?
4: Yes, pwede tayo dyan. Lalo na yung tayo, mga medyo, ano yan na?
0: Sexy.
4: Yeah, mga sexy. Kailangan talaga magpa-slim ng konti mm-hmm or what. Basta, importante ay physically fit po tayo. In-invite mm-hmm po natin dyan yung mga Zumba groups sa 11 barangays na yan. And syempre po, yung mga teachers din, yung mga estudyante, dapat i-prepare natin sila, hindi lang naman yung physical environment ng school. Kailangan din yung mga bata, dapat ma-ensure na physically fit din. So we are encouraging the mm-hmm student the students, the teachers, the community to participate in this Zumba, yung Brigada Feet Fest. Mm-mm. And syempre po, after that Brigada Feet Fest, marami pa pong activities yung usual na ginagawa po natin sa school, paglilinis, pag-aayos, mm-mm, with the help of Tupad and yung mga parents po natin na nagbe-brigada after, mm-mm, the enrollment or before the enrollment. Ayan. And the second day po, syempre meron tayong yung fun run, color, mm-mm, fun run, pero parang medyo expensive daw kung color fun run. So let's just have it a simple fun run.
0: Basta masaya.
4: Yes po, to be participated by our students.
0: Opo.
4: And syempre yung ating mga in-invite na mga stakeholders.
0: Mm-mm.
4: Ayan. And syempre para maging physically fit ang lahat at maging, mm-mm, aware that health is wealth. And para tuloy-tuloy yung pagpasok sa school ng mga, mm-mm, bata, walang anumang sakit. So, dapat maging fit talaga to study. Kaya, para walang iwas absent. Mm-mm. Nasa GC na lang ginagawa yung excuse letter. Diba? Madalas, ma, masakit ang ulo. Ano yan? May sakit po ako kaya hindi makapasok. Wala nang excuse letter. Sa GC na lang
0: nagpapaalam.
4: Pero ini-encourage natin, ha? Dapat may excuse letter pa rin.
0: Pati parents, ma'am, ganun na din.
4: Yep, hindi pwede. Dapat may excuse letter pa rin para may pinang hahawakan kami kung bakit kayo ay wala sa classroom. And syempre po, aside from the Brigada Feet Fest, aside from the fun run, on the third day po, magkakaroon po tayo ng medical mission. And syempre, ang focus po is yung sa hearing and vision. So, mag-i-invite po tayo ng ophthalmologist and ENT physicians para po ma-address po yung needs ng mga karamihan or ng mga estudyante natin na may problema po sa hearing at saka sa vision. Alam naman po natin yan na pag may mga ganyan tayong estudyante, medyo dagdag trabaho sa atin kasi dapat may special tayong activity, learning activity para sa kanila or visual aid or whatever activity sheet. So, at least para mabawasan din po yung ano yan, yung mga may problema sa hearing at saka sa vision. And syempre po, hindi lang to nakalimit sa ating mga estudyante. Pati yung nearby communities po, ay imbitado po kayo, avail of our free vision and hearing services from our invited physicians. And syempre po, meron pa rin po tayo. On the fourth day, ay meron po din po tayong spiritual formation. So, ipiniprepare din po natin, hindi lang physically, ang mga bata, pati po emotionally and spiritually through the spiritual formation. And this will be taken care of Ma Maria Teresa Clerigo.
0: Mm-mm.
4: So, yung mga estudyante po na gusto po makapag-attend, sige po, punta po kayo on that fourth day of the Brigada Eskwela. And on the fifth day, wala pa po talagang special na activity kasi closing ceremonies na yan. Pero busy na po talaga siguro kami because we will invite back our stakeholders who actively participated during the week para sa closing ceremonies para naman po ay ma-acknowledge natin yung kanilang participation and support. Magbibigay po tayo ng certificates of appreciation and commendation dun po sa mga nagbigay ng kanilang mga donations na mga support sa school natin. So, siguro busy na po talaga yung last day. And siguro nga po, dahil nakita natin na very active yung ibang barangay, baka mag-award din po ang school ng most active barangay stakeholder, ganun po. So, ayan, sa last day po yan. And syempre po, kahit tapos na po ang Brigada Eskwela, for sure, marami pa po na pwedeng yung mga hindi pa po natin na na-achieve or the target na mga pangangailangan ng school. Ano nga ba yung major na pangangailangan ng Anislag National High School? Okay, alam naman po natin, problema po talaga natin ay water facility at saka restoration ng mga CRs kasi marami po tayo. We have identified 19 common CRs and kailangan po natin na i-restore or i-rehabilitate ang mga yon para magamit talaga ng mga bata ngayong taon.
0: Yes,
4: so marami po tayong kailangang mga water pipes, yung mga connections para kasi may mga pinapagawa na po tayo na mga poso, yung mga na source ng tubig. So siguro kailangan nating pagtunang pansin ngayon yung mga CR. And makita naman po natin kanina habang may nakita natin habang nagsasalita nabasa si Ma'am Chen kanina yung kwento niya. Nakita natin yung video ng paaralan. Marami na pong sirasirang kisame na kailangan din po nating ayusin. At syempre, hindi ko nga nakita po yung mga upuan. May mga need pa rin po tayong i-repair na upuan kasi kulang din po yung mga number of chairs natin. Opo. And lastly po, although minor lang po ito, pero yung physical environment, yung learning environment, katulad ng mga gardens, pagpapa-improve po ng ating mga garden, ay importante din po kasi maski papano nakaka-inspire to sa mga bata na pumasok araw-araw sa school kasi nakikita nila that their learning environment ay maganda, malinis at maaliwalas. So, ganun po. Marami po tayong pangangailangan sa school and nananawagan po ako sa inyo doon sa ating mga community partners, sa mga LGU, sa mga government agency partners po natin. Sana po patuloy nyo pa rin po kaming suportahan kasi naglalayon lang po naman kami na mapaganda, maayos ang ating paaralan, ligtas at maayos para sa ngayong pasukan. Kasi ang lahat lang naman to ay para din sa ating mga learners, bata, mga estudyante. Ayan, maraming salamat po sa pagkakataon na mabigyan kami dito ng nabibigyan ng pagkakataon na makapag bahagi ng aming mga pangangailangan sa school.
0: Kailangan po talaga. Opo.
4: Thank you so much po.
0: Thank you po, Ma'am Che and Sir Elmer. Ayan, bigyan daan po natin sa puntong ito ang last segment natin para sa G-Stories. Ang segment na ito ay tumatalakay na ang Diyos ang ating ultimate teacher. Narito na po ang OMG on Matters About God.
2: OMG! Because all wisdom and genuine knowledge starts and ends with Him. Here now is On Matters About God.
0: Adding on matters about God, let's talk about Romans chapter 12, verse 5. We, being many, are one body in Christ, and every members one of another. Sa mga seasons na ito ng ating buhay, sa gobyerno man, paaralan o personal na buhay, maaaring isipin mo na unahin lagi ang sarili o mag-isa. Pero tandaan na sa ating pagsasama-sama ay mas nagiging makabuluhan ang ating mga buhay, ang ating programa. Dahil marami kang magagawa sa sarili mo, ngunit mas marami kang ma-accomplish kung ikaw ay may kasama. Tunay nga na ang bawat isa ay kailangan ng isa't isa. Walang maaaring kumilos ng nag-iisa, kaya tandaan na may kasama ka. Pula ito sa Romans chapter 12, verse 5. Let's take a short prayer, mga katinshi. Lord, we thank you for this morning and we pray na kung ano man po ang layunin ng Brigada Eskwela sa lahat ng paaralan ay maisakatuparan ng may malinis na polisiya, responsableng pamamahala, at taos sa pusong paglilingkod sa bayan. Sa mga panahong ito, Panginoon, na kinwe-question ng marami sa lipunan ang leaders, ang mga leaders namin. Lord, nawa po kaming mga guro ay manatiling tapat sa aming tungkulin. Maging laging malinis ang konsensya at maging tapat sa aming katawagan. Na sa bandang huli, ang aming serbisyo sa bayan, sa kabataan ang lagi pong mauuna. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat mga ka-Team G at salamat din po sa ating mga naging guest sa umagang ito. Sir Elmer Diesta and Ma'am Cherry Lita.
1: Thank you, Ma'am.
0: Sir Elmer, salamat po.
3: Thank you, Ma'am Gretchen and Sir Jemar, sa ating station manager na si Ma'am Yvette.
0: Opo, Ma'am
3: Salamat
0: Yvette
3: din po sa inyong segment na G-Stories. Thank you for the opportunity.
0: Thank you po, Sir Elmer, sa mga inspiration na shinare mo. Sana po yung makausap ka pa namin sa mga susunod. Andito lang po kami, sir. Arimbay High School. Ma'am Cherry.
4: Ayan, maraming salamat po sa inyo, Ma'am Chen and Sir Jemar.
0: Salamat din po.
4: And siyempre sa inyo pong station manager si Ma'am Yvette sa pagkakataon na binigay niyo po sa amin na may share po yung aming mga programa sa Brigada Eskwela na way matulungan po tayo ng ating mga stakeholders ng mga agency partners para naman po ay mas lalong ma-improve po yung school natin.
0: Yes po.
4: Para tuloy-tuloy na po yung pagbangon ng ating paaralan.
0: Yes. Mga ka-Team G, maraming salamat sa inyong isang oras na pagsama. Sir
1: maraming
0: Jemar.
1: Maraming salamat po sa pakikinig at panunood ngayon.
0: At abangan nyo po ang susunod nating pag-uusapan next week Saturday. At syempre po, no, ito po, no, in relation lang po sa upcoming 78th anniversary of FEBC Philippines on June 6, 2026, we would like to inform our listeners na magkakaroon po tayo ng special coverage from 8 a.m. to 12 noon. Ako, 78 years na po ang FEBC Philippines. Maraming maraming salamat sa Diyos ang papuri. Kayo po ay nakikinig sa Far East Broadcasting Company here in the Bicol Region, CARE 104.3 The Way FM, Legazpi City. To God be all the glory. Bye-bye.
1: God bless.

0: Na-inspire ka ba, ka-Team J? Ituloy ang inspirasyon, dulot ng edukasyon. Kung may mga katanungan ka pa sa amin, maaari kang mag-contact sa 0998-843-0573 o di kaya'y mag-comment sa aming FB page na 104.3 The Way FM. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Duway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
2: Time check, it's 12:07 in the afternoon.
3: Welcome to Amplified Beats. Narito na ang programang magpapagaan ng iyong araw, magbibigay inspirasyon at saya. Savor every song as we entertain you. Turn up the volume and hit every idea and style of music. Feel the vibe here at Amplified Beats with Ate K.

Yes, yes, yes. Hello mga ka-amplified, mga ka-Koreans. Once again, welcome po sa ating himpilan, FEBC Bicol, Care 104.3 DWAY FM. And good afternoon po sa bawat isa. Tunay nga napakainit po ngayon mga tanghaling ito. At kung ang iba po sa inyo ay tapos na mananghalian, well, that's good. Pero sa mga kakayans natin na busy pa sa pagluluto, pag-aayos ng kanilang pong mga kitchen or 'di ba, pagkainan. Hello po sa inyo and happy listening sa bawat isa. Kayo po ay naka-tune in sa panibagong meaningful and music-filled afternoon here on the program where stories, memories and melodies come together. Siyempre kayo po ay nakikinig sa programang Amplified Beats at ang inyo pong makakasama walang iba, your ate DJ and snack buddy, Kay Barciliano. And yes, for the next hour and a half, samahan niyo po ako as we enjoy our great music, heartfelt conversation and reminders that every song carries a story. So, tayo po ay live na live sa ating Facebook, FEBC Bicol, Care 104.3 The Way FM. Pwede po kayo dyan mag-comment. Kung may mga nais po kayong batiin, huwag po kayong mag-alinlangan. Ilagay lang po yan at isa-shoutout po natin yan maya-maya lamang. Of course, yan pasuyo din. Pwede nyo pong i-share ang ating link para mas marami po tayong ka-jamming session ngayon pong hapon na ito. And at the same time, kung hindi po kayo masyadong tambayers ng ating Facebook, huwag po kayong mag-alala. Kayo po ay patuloy na pwedeng makinig sa ating pong himpilan sa pamamagitan ng ating pong mga portal, missionary radios, or sa ating pong mga radio, hanapin nyo lamang po ang 104.3. And of course, sa ating pong mas convenient, kung kayo po ay may mga data or Wi-Fi, pwede pong hanapin nyo sa search bar nyo ang bit.ly/thewayfm para tuloy-tuloy po ang inyong pakikinig sa ating programa. And yes, hello kay Ate Carmela De Los Reyes na nakikinig sa Facebook Live. Sabi niya, hi Ate Kay. And I miss you too. Parang kailan lang, ang busy-busy ang ng ating Disney Princess. Yan, medyo nakahinga ka na ba ngayon na weekend na to? At samahan mo ako, Carmela, at ang ating ibang mga kakayans sa pagre-relax, diba? At the same time, ma-inspire sa hapon na ito. So habang nga tayo po'y nagkakamustahan, so saglit po muna natin pong putuli ng ating kwentuhan at magbigay daan sa isang awitin na ating panimula ngayong hapon na ito. Stay tuned at magbabalik po tayo maya-maya lamang.

And yes, tayo po'y nagbabalik ang inyo pong napakinggan na awitin ay may pamagat na tayo na sama-sama by Mega Harvest Music. So what's up mga ka-amplifieds? Kamusta po once again sa bawat isa sa inyo? So parang ang dami namang S. So hello, hello po. At sana sa madaming S kong sound kanina, imagising kayo at huwag kayong matulog. Bagamat pag ganitong mga oras, pagtapos na po tayong mag-lunch, talagang, di ba, sa panahon ngayon, nakaka-antok. Pero samahan niyo po si Ate Kay ngayon pong mga oras na ito. So, hello po. Ano pong pinagkakaabalahan po ninyong lahat kung kayo po hindi makatulog? Di ba, alam ko marami pa din po kayong ginagawa or silently tayong nakaupo. So samahan nyo naman po ako. Tayo po ay live na live. At kanina nga po, yan, may mga nag-react po sa atin pong Facebook live. Hello po kay Ate Carmela de los Reyes. At yan, check po natin kung sino pa yung nag-react. So maraming salamat po sa pag-tune in. Yan, hello po kay Jimmy Abad. Then kay Kuya John Bernard. Bernard, so how to pronounce your last name, Kuya? Solo or Solo? So, hello po. At long time no see. So, ito po, si Kuya John Bernard ay listener na po natin to. So, but ngayon ko lang nakita yung reaction mo, Kuya. Hello po at maraming salamat. So, baka meron po kayong nais batiin on air or, di ba, may mga kaarawan ngayon. So, i-share nyo po yan sa atin dito sa ating programa. At kung hindi po kayo makapag open ng inyong mga Facebook, pwede naman po kayo makipag-interact sa atin sa pamamagitan ng ating contact number. So we have a smart number 0998-843-0573. So kung nais nyo pong magbahagi ng inyong mga achievements ngayon pong nagdaang week, pwedeng-pwede po yan isend sa nasabi po nating numero. And ngayon po, chillax lang po tayong lahat. At ito yung moment kung saan ang ating pong mga inihandang awitin ay para sa inyo, para tayo po ay ma-relax. Kung tayo po ay medyo mainit yung ulo natin ngayon dahil sa mainit ang panahon, take a moment to relax at bigyan niyo po yung sarili niyo ng time para kumalma, di ba? Kumalma. So here we are sa first segment natin, Generation of Hits, kung saan ang bawat mga awitin na bumida sa mga taong ito ay mapapakinggan po natin. So we all know music has always been part of our everyday lives. Minsan isang kanta lang, bigla nating naaalala ang isang tao, isang season sa buhay natin o isang moment na hindi natin makalimutan. So today's program is all about memories, emotions, and lessons through music.

0: Kaya samahan niyo po ako hanggang dulo kahit ano pong ginagawa niyo, kung kayo po'y nasa bahay lang, nasa trabaho, naka-break, o bumabiyahe, o kahit nga nasa, di ba, kalsada, tumatambay dahil walang magawa, off, o kausap niyo ang inyong mga kaibigan. Well, samahan niyo po ako ngayon. At, di ba, every beat today has something to say. Kaya, hayaan niyo pong ma-enjoy niyo ang mga awitin na nakapaloob po sa ating first segment. Stay tuned, enjoy the music, and welcome for our first segment, Generation of Hits.
1: Projector systems are offline.
2: Number one for today's hits and all-time favorites. Go!
3: Different eras, one sound, Generation of Hits.

0: shared memories with music.
1: We are right back at sa atin pong mga napakinggan na awitin ay ito po yung mga pamagat. So una ay ang Always Come Back to Your Love by Samantha Mumba na sumikat po noong 90s. Of course, yung mga taong 2012 to 2015, nandito po yung isang awitin na si Isang Sulyap Mo na talaga namang sumikat at nagpakilig sa atin pong mga hopeless romantic na mga teenager nung mga kapanahunan na yon, di ba? Parang isa ko doon. So, ang umawit po noon ay ang bandang local band na 143. Then at the same time, ang atin pong third song ay may pamagat na Hold On by Justin Bieber. Then yung last song ay awitin ni Jonella na may pamagat na musika. So here we are sa atin pong sunod na segment, which is Shared Memories with Music, at panibago pong awitin na mapapakinggan po natin na magpapa-inspire po sa bawat isa. Pero bagong lahat, nais ko pong batiin ng mga naka-tune in po sa atin pong station. Maraming salamat sa pakikinig po sa amin. So hello and safe travels kay Ma'am Vine Basilia na nag-comment po sa ating live. Good noon daw po. So ingat po sa biyahe, at habang binabaybay mo po ang daanan, samahan nyo lamang po kami dito sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. And of course, kay Sir Michael Quintana. So maraming salamat po sa inyo pong pakikinig. Sabi po ni Sir dito sa ating comment, hello po, ganda ng mga music niyo po. Nakaka-induct din habang nagluluto pa lang ng ulam. Ayun, so ano kaya ang ulam na niluluto ni Sir Michael? So maraming salamat po. Kahit busy po kayo, ay nakikinig po kayo at nakiki-induct. So abangan niyo pa po ang iba po nating mga awitin. And ayan, sa ating mga nag-react din, hello po kay Antoinette Reyes, hello. Kamusta po Ate Antoinette? Of course, kay Anjo Gonzaga, kay Angel Ignacio Pante, kay Ma'am Belsie Soreta Peralta, yan, kay Sir Michael Quintana, kay Sir Jimmy Abad, and of course, kay Julieta Bandola. So maraming salamat po sa inyo pong pag-react. And you can share, of course, our Facebook Live. And at the same time, lakas-lakasan niyo po yung inyong mga radio para hindi lamang po kayo ang nakikinig. Yan. For sure, may makakasagap ng ating pong tunog, yung mga kapitbahay po natin. So, and moving forward, para po sa atin pong shared memories with music, have you noticed, mga Kakarians, how music becomes part of our story? May mga awitin pong nagpapaalala sa atin ng friendship, healing, love. Syempre, paminsan-minsan, may mga awitin na nakakapaalala sa atin ng heartbreak and even our faith journey. And sometimes, when words are hard to express, music becomes our voice. So wherever you are right now, mga ka-amplifieds, we hope today that yung mga playlist po natin brings comfort, smiles, and even healing. So for this segment, nais ko po sa inyong ibahagi ang awiting Thankful by Forrest Franck. So kaway-kaway po sa mga Kakarians natin na familiar po sa awitin na ito. So ano nga ba ang awitin na ito? So yung iba, first time pa lang, but it's okay. So mamaya po, mapapakinggan po natin. Iyan, na-excite ako. So, ito po yung awitin na it carries a simple but powerful reminder to each and everyone to stay grateful no matter what season of life we are in. So, iba-iba po yung mga pinagdadaanan po nating season. Sometimes, we become so focused on what's missing. ano yung masakit, or what's we're still praying for. Na paminsan-minsan, we forgot the blessings already surrounding us. For example, the air we breathe, the people who stay on our side, the lessons we learned, and the strength to keep going every day. All of these are reasons to be thankful. So ito pong awitin ni Forrest Frank ay nirelease po yan noong December 12, 2025. So very fresh pa siya sa ating mga playlist, ano po. So last year lang po ito. Kaya kung hindi pa niyo po ito napapakinggan maya-maya after this ay yan, sabay-sabay tayo makikipag sing along. So itong awitin ni Forrest Frank, so isa po siyang artist. Kilala po siya for creating uplifting and faith-inspired music that encourages people to look at life with joy, hope, and gratitude. So thankful, the word thankful, diba? So yun yung title ng song. So it reminds us that even in difficult moments, there's still goodness that God allows us to see. Because gratitude changes our perspective. Kapag natutunan po natin na maging appreciative po kung ano po yung meron na tayo, our hearts become lighter. So wherever you are right now, mga kakayans, pakinggan po natin ang awitin na ito, and it will be a beautiful reminder sa bawat isa sa atin.
2: I've got so much to be thankful for. Look, I got a

And yes, ating pong napakinggan ang witing Thankful by Forrest Frank. So in every season, anuman pong season ng ating life, always be grateful. So kung napapasin niyo po yan, yung mga Kakenyans natin na mahilig makinig sa mga songs ni Forrest Frank. So kadalasan po yung mga music niya ay maiikli lang but very full yan. Full po talaga yung message. So most of the time mga 3 minutes or 2 yan, bago mag 3 minutes yung mga music niya. Maikli lang pero marami kang marirealize. But anyway, here we are sa atin pong next na segment, Beats and Bites. Ito po ay nagbibigay sa inyo ng mga merienda idea, snack idea para po sa hapon nyo po. So time check, it's 12:45. Well, it's too early naman magmerienda. Pero ayan, para ready na po kayo maya-maya ay ibabahagi ko po ito sa inyo. So stay tuned, grab some pen and of course a sheet of paper. At kung hindi ka po sanay na magsulat, diba? Paminsan kasi, ano pa to? inconvenient pa sa atin. Kung ano lang po yung nandyan sa inyo, for example, your phone, pwede naman po kayong gumamit ng notes dyan para yung mga ibabahagi ko po sa inyo maya-maya ay matandaan nyo po. At kung meron po kayong available resources or diba, ingredients, ay tiyak, pwedeng-pwede nyo na po yan magawa mamayang hapon sa inyo pong merienda. So, every Saturday, tayo po ay nagbibigay ng mga merienda idea, lalo na sa mga, di ba, napapagal na. Kasi kahit pag-prepare po ng merienda, ang hirap. And kung, di ba, repetition lang yung merienda natin, nakakasawa din siya. So, nandito po tayo para matulungan po kayo. And at the same time, syempre, tayo po yung nagbibigay din ng mga, di ba, healthy tips. Kasi lahat naman ng pagkain, to be honest, masarap. Pero hindi naman, di ba, hindi siya beneficial. So, alamin natin yung mga benefits nito para kahit papano, as we enjoy food, dapat stay healthy din po tayo. So, here we are sa atin pong merienda idea. Hindi to yung usual na mga mabibigat. So, since mainit, yan, magbabahagi tayo ulit ng pwede nyo pong gawing pampa-chill sa inyong mga sarili. But at the same time, hindi natin makakalimutan yung health benefits. So, ready na po ba kayo? So, hopefully, makatulong ito sa inyo. At right now, sa atin pong panahon, yan, hitik na hitik sa bunga. Tingnan niyo yung kapitbahay niyo kung may ano sila. May tanim na avocado. Yan. Ang kadalasan yung mga hindi tumatanim, yan ay nakatingala sa mga mga prutas ng kapitbahay nila. So, kung kayo makahingi, ay walang problema yan. Pero kung wala naman na mapaghihingan, ay bumili na lang kayo sa merkado. So, ang ating merienda idea ay walang iba ay ang tinatawag nating avocado shake. So, lahat naman tayo very familiar sa avocado. At ngayon po, season, yan, season po ng avocado. Yan, sa amin, marami. Pero pinagbenta na. Naka-reserve na ba? So, yun yung ano, eksena every summer. Yung aming avocado ay naka-reserve na. Hindi pa natatanggal sa puno. May ano na. For sale na ba? So, ayan, avocado shake. Ito po yung isang refreshing, healthy and diba, feeling. Yung feeling niya talaga. Avocado shake, very perfect po ito sa ating merienda. Especially sa mga maiinit po nating hapon. Mainit po talaga ang panahon ngayon. Minsan nga, hindi na sapat yung mga electric fan at kung ano pang pamaypay natin. So, kailangan na talaga yung medyo malakas-lakas na hangin. So, ang ating pong merienda idea na avocado shake ay creamy. Siyempre, naturally nutritious po ito. Hindi po ito yung artificial pong avocado po, yung powder. So, ang ini-encourage po natin dito na shake ay yung real na avocado. So, ito po ay creamy, natural, nutritious, and at the same time, easy to make at home. So, napakadali lang po nitong gawin.
Pero kung kayo po'y nahihirapan, may mga ganun talaga, no? So, kailangan nyo ng direction sa paggawa, pwede nyo pong hanapin yan sa, di ba, sa Google. Nandyan po, madami po dyan mga simple recipe. So, ang pinaka main ingredients nito, avocado, milk, then we have sugar, ice cube, then optional na lang kung maglalagay po kayo ng chia seeds, vanilla syrup, honey. So, ito'y pandagdag lang tamis. So, I think kung meron na kayong sugar, so no need na ng vanilla syrup or honey. But I will give it to you as an option. So, masarap din kung may chia seeds para more healthy. So, how to make it? Siyempre, ikakat po natin yung avocado. Siyempre, malinis na dapat yung avocado. Ano? And scoop the flesh into a blender. So, i-add mo lang yung milk, yung pampatamis, and siyempre yung ice. So, i-blend mo lang yon until smooth and creamy, and you pour it into a glass and serve cold. So, pwede naman gawan mo siya ng, kumbaga, i-improvise mo yung kanyang pag-present. So, pwede ka naman maglagay ng topping. We have whipped cream, crushed graham, or extra avocado cube. So, it depends on you. Pero kung gusto niyo yung pinaka-natural lang, traditional na avocado shake, pwedeng-pwede po yan. So, ang benefits po ng avocado ay, ito po ay healthy. Meron pong healthy fats. So, ito po ay tumutulong to support heart health and keep you full longer. At the same time, dahil po sa avocado shake, it gives you energy. So, perfect po ito sa mga students. Hello! Madali na naman ang pasukan, di ba? Kaya, kailangan yung malakas. Yan. Maraming energy kasi nakakapagod mag-aral din. Di ba? From 7:30 to 5 p.m. So, yung iba ay panggabi, no? Yan. Nakakapagod talaga siya mentally. And syempre, physically. Kaya, kailangan nyo ng energy. Kaya, itry nyo na ang avocado shake. So, ito ay perfect for students and of course, sa mga busy afternoons because it provides natural energy and nutrients. At the same time, good po ito for digestion. Helps skin glow. Yan, para glowing ka. Kasi po, meron po itong vitamins like vitamin E and antioxidants na tumutulong po ito to nourish the skin. Then at the same time, brain and body support. Sapagkat meron pong potassium and healthy nutrients ang avocado that supports brain and muscle function. So today, here we are sa ating merienda idea, which is creamy and healthy avocado shake. So aside from being delicious, ang avocado po ay packed with nutrients that help us to have a more energy, support heart health, then keep the body strong. So plus, madali lang po itong gawin. Kaya kung meron po kayong blender, di ba? Kung meron kayong blender, meron kayong mga ingredients na nasambit ko, kayang-kaya nyo po yan gawin and enjoy your afternoon. So ito po ay perfect combination of health and refreshment in one glass. At diba, hindi tayo natatapos sa merienda idea sapagkat naniniwala ako na mas masarap ang ating afternoon kung meron po tayong beets on the side. Kaya habang nag-iisip po kayo ng gagawin niyo pong avocado shake ngayon or sa mga dadating na araw, pakinggan niyo po ang ating mga music na inihanda para sa inyo. Stay chill, stay inspired, stay tuned.

0: Yes, kayo po'y patuloy na nakikinig sa inyong favorite station, Care 104.3 DWAY FM. And here we are sa pinaka-last segment sa ating pong programang Amplified Beats, which is The Request Line. So ito na po yung pagkakataon nyo na mapakinggan nyo yung mga nais nyo pong awitin on air. So don't you worry po. Yan, as long as nandyan yan sa ating playlist, pwedeng-pwede nyo yan mapakinggan. So send in your request. Huwag na pong mahihiya. Open na po ang ating linya. So to be honest nga, kanina pa, pwede tayong mag-send sa ating pong nasambit na contact number 0998-843-0573. Of course, still yung ating pong live kanina, pwede po kayo dyan mag-comment ang inyong mga shoutouts, mga greetings, happy birthday, and congratulations. Yan, sa mga milestone nyo po sa life, pwede nyo po din dyan i-comment. So, speaking of comments, yan, binabalikan po natin yung ating live para wala po tayong ma-miss na comments, of course, mga song requests. So, shoutout kay Sir Jonathan Herrera Alcon na nag-comment po a while ago. Sabi niya po, watching from Child Development Center, Compassion Philippines. Then, shoutout din po sa Alcon family, sa Kimantong Daraga Albay, kina Nanay Julie, and of course, kay Tatay Frank. Of course, kay Pastor Dave Alcon sa Burias, Claveria, Masbate. So, hello po sa inyo and enjoy listening. And at the same time, yan, shoutout kay Ate Aileen Marulliano na nag-comment din at nakikinig po sa atin. So, ingat po ate and mamaya po, mapapakinggan niyo po sila sa hashtag friendzone after this program. So, sino pa ba dito? Yan, hello din po kay Ma'am Belsy Peralta. Maraming salamat po sa pakikinig at panonood kanina sa ating Facebook Live. So, sila po ay from yan, Taytay Rizal. Wow. Speechless naman ako dito. Nakaabot na ng Taytay Rizal yung ating boses at mukha. Glory to God. So, maraming salamat po sa inyo pong pag-share ng ating links, sa pag-comment, and of course, sa inyo pong mga song request. So, habang naghihintay po tayo ng mga song request nyo po, ay mapapakinggan nyo po yung mga niready ko pong awitin. So, huwag na po kayong mahihiya. Send your request sapagkat this is your moment dahil dito po sa atin pong segment, ikaw ang music director ng hapon mo. So, keep listening and enjoy the music.
1: The Request Line.

And that's it. Dito po nagtatapos ang ating pong programa. Maraming salamat po for spending your afternoon with us. This is your host, Ate Kay Barciliano, na palagi nagpapaalala sa inyo na sa buong linggo po natin, huwag po natin kakalimutan magpahinga. Dahil yan lang po yung ating, di ba, isa sa mga greatest privilege natin sa ating everyday life. So, keep listening sa ating pong programa at susunod na po dito ang hashtag Friendzone. Mga kakayans, keep the beats loud, your energy high, and even your faith higher. Maraming salamat din sa ating pong nakasama sa tech side, Don Ramon Diaz. See ya!

0: Hello! Magandang hapon! At isang magandang Sabado sa bawat isa sa ating mga ka-frenzy na ngayon ay nakatutok na dito sa hashtag Friendzone. Welcome po sa programa kung saan the vibes are high and friendships are forever. Ako po ang inyong ka-hashtag frenzy ay...
1: At ako naman ang inyong ka-hashtag frenzy na Ara.
0: At ito ang hashtag Friendzone. Hello ka-frenzy na Ara. Ang ganda-ganda mo dyan,
1: yes,
0: sa suwat.
1: Ang ganda mo din.
0: Oh, thank you, 'di ba? Sino pa ba dito ang magpapalakasan, 'di ba?
1: Syempre naman.
0: Oo. Syempre tayo lang dito magkasama, 'di ba?
1: Wala na tayong choice sa isa't isa.
0: Oo. Pero ang ganda mo diyan sa suot mo.
1: Thank you so much.
0: 'Di ba? I'm sure mapapansin 'to ng ating mga ante. 'Di ba? Batiin natin ang ating mga ante.
1: Yes, hello, hello po sa inyo mga ante namin.
0: Yes, hello kay Ante Ruby, Ante
1: Grace.
0: Ante Grace, 'di ba? May mga ante natin. Si Ate si Carmela, Ate Kay, 'di ba? And syempre, may isa pa tayong ante, si Ante Gracious.
1: Yes.
0: 'Di ba? 'Yun yung mga ante natin dito.
1: Yes.
0: Parang bigla sabi nila, bigla kaming tumanda. Hello po, kamusta po kayo, mga ka-friendsy? At syempre, no?
1: Grabe yun, one week tayong nawala.
0: Yes, ang bilis-bilis ng panahon ng araw. No, ka-friendsy na araw. May mga gusto ka bang batiin ngayong hapon?
1: Yes, of course, binabati ko ulit. Hindi ko na sila papangalanan.
0: Ang haba eh. Baka may makalimutan ka, no?
1: Oo. Happy Saturday na lang sa aking mga katrabaho dyan, kung nasan man kayo ngayon. Kung may naka-RD man dyan ngayon, katulad ko, hello, happy RD sa inyo.
0: Oo.
1: At yung mga kumukota dyan, kota well.
0: Oo, ikaw ba ay galing pang Sorsogon, tama ba ka,
1: Yes.
0: Friends? So, kamusta naman ang iyong travel?
1: Ano, actually mabilis lang ang travel ko ngayon. Tapos
0: gaano kabilis?
1: 1 hour lang.
0: Oh.
1: Ay, nag-1 hour ba? Oo, nag-1 hour naman.
0: Bilis nga.
1: Hindi diba? Ka tulad ng mga nakaraan, parang ang tagal-tagal ka ako. Tapos pagdating ko sa terminal ngayon, ako na yung nasa unahan ng pila, kaya
0: wow!
1: Bilis ko na kasakay.
0: Oo, di ba? Oo, parang ikaw yung nauna, kaya yes, ikaw din yung maunang makapunta. Di ba? So, sa ating mga ka-friends din, no, na ngayon ay nasa travel, sana kayo ay nakikinig at nanunood ngayong hapon sa hashtag Friendzone.
1: Yes.
0: At gusto ko rin batiin ang lahat ng ating mga listeners at mga nakikinig, no, nanunood ng ating programa dito sa Care 104.3 The Way FM. Sana po kayo ay nasa maayos na kalagayan at sobrang init ngayon, no? Ka-frenzy.
1: Sana ay nag-hydrate kayo ng inyong mga sarili.
0: Yes.
1: And take time to ligo.
0: Yes. Oh,
1: it's
0: oh.
1: Ano, it's your right.
0: At saka, di ba, hindi naman, ano, parang mas masarap talaga sa pakiramdam na nakapag-ligo ka. At sobrang init ngayon. Oo. Kaya, sulit-sulitin ang malamig-lamig na tubig. Di ba? At syempre,
1: huwag tipirin ang sarili.
0: Tama. At syempre, sa ating mga ka-frenzy at sa mga gusto pang makipagkwentuhan sa amin ngayong hapon, maaari nyo po kaming mapanood at mapakinggan sa ating mga social media accounts or social media page. Meron po tayo sa FB. Tayo po ay live na live sa FEBC, Bicol Care 104.3 The Way FM, sa ating YouTube and Instagram, FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM, sa ating online streaming, bit.ly/TheWayFM, at syempre, kung kayo po ay member, no, ng ating Carians Official GC, ay pwedeng-pwede nyo rin po dyan na isend, no, ang inyong mga pabate, pa-shout out.
1: Ingayin ang GC.
0: Yes.
1: At syempre, sa mga maload dyan at gusto maging anonymous, ang inyong pagbate, pwede nyo po isend sa ating smart number 0998-843-0573. Uulitin ko, 0998-843-0573.
0: Yes.
1: Kaya, habol na. Habol.
0: Parang ano to, ah. Diba? Iba yun, ah. Habol na. Oo, diba? Makipagkwentuhan kayo sa amin, yes, ngayong hapon.
1: At syempre, hindi namin kayo bibigyan, for sure.
0: Yes, marami
1: tatawa
0: tayong pag-uusapan.
1: Oo.
0: Oo, pero bago ang lahat, ka-frenzy na Ara, ano bang awitin ng ating ipapabaon sa ating mga ka-frenzy?
1: Yan, para sa ating zone, ha, ano yan, drop, ano, vibe zone. sa ating Vibe Zone, mapapakinggan natin ang awitin ng Gimme 5. Yes, bagong-bago yan. Ang awitin na may pamagat na Pagkasama Ka. And this is your Vibe Zone.
2: Let's vibe together as we listen to the heartbeat of our favorite tones. Your pulse.
3: Your rhythm.
2: Your zone. It's Vibe Zone.

0: Ka-frenzy, anong klaseng kaibigan ka? Ikaw ba yung tipo ng kaibigan na masasabing tunay na kaibigan katulad ng sinabi sa kantang ating napakinggan? Kaibigan na nakapagpapawi ng lungkot sa simpleng kwentuhan, biruan at sasaran? O ikaw ang tipo ng kaibigang takbuhan ng lahat? Nagbibigay lakas sa nanlulupaypay na damdamin? O kaya naman ikaw yung tipo ng tagaplano ng gala, tagaayos ng kahit anong klaseng gusot, tagabitbit ng mga essentials na parabang nanay ng lahat? O baka ikaw ang knight in shining armor ng barkada o pangaasar lang ang natatangi mong ambag? Ikaw ba ang tagapagligtas na Amazona? O ikaw ba ang Disney princess ng buong tropa? Anong tipo ng kaibigan ka man, we just wanna say, thank you for existing. Thank you for just simply being you. We see you, in fact, kitang-kita ka namin. We appreciate you and we are grateful to have a friend like you. Kung ikaw man ka-frenzy ay may kaibigan ganito, appreciate them, today and every day. Cherish every single day na nag-exist kayo sa buhay ng isa't isa, kahit minsan umay na kayo sa mukha o ugali nila. Dahil aminin mo sa hindi, malaking parte ang kaibigan mo o kung sino man. Sa kung sino ka, at ano ka, at saan ka ngayon. Kaya muli, welcome ka rin dito kung saan the vibes are high and friendships are forever. Ito ang hashtag friendzone. At yun po ang napakinggan natin, ang awitin ng Gimme 5 na Pagkasama Ka. At syempre sa ating mga nakatutok sa Facebook Live ngayon, hindi nyo napakinggan ang awitin. Pero meron kayong mga napanood na kung ano-anong mga announcements and encouraging stories sa ating Facebook Live.
1: Yes, oo. At syempre, no, ka-frenzy, naara, nakakatuwa naman yung mga lines na binigtaan
0: mo. Naka-relate ka ba?
1: Parang naisip ko kasi, di ba, sa friendship, may kaibigan talaga na siya yung nagiging nanay. Mm-hmm. Di ba, yung tagadala ng mga mabibigat.
0: Yes.
1: Di ba, siya yung talagang ano eh, kung parang mag-up.
0: Aligagang-aligaga.
1: Parang kung kumilos, siya talaga yung nanay.
0: Oo.
1: No? Ganun ba sa friendship nyo?
0: Mm-hmm. Meron kami mga ganitong kaibigan.
1: Oo, di ba? Parang hindi yun mawawala.
0: Yes.
1: No? At saka ang sarap-sarap sa feeling na may ganun. Parang ka talagang may ano, may
0: kompleto
1: nanay.
0: Kompleto na eh. Kompletos recados.
1: Oo. At saka yung mga binitawan mo kaninang salita, no? Different types of friend.
0: Mm-hmm.
1: Di ba? Iba-iba talaga eh. Yung,
0: sino ka dun?
1: Ako, wala. Hindi. Siguro ano, may part dun na ako din yung tinatakbuhan. Mm-hmm. Lalong-lalo na nung high school, ako talaga yung tinatakbuhan. Na para bang ako yung magbibigay
0: guru
1: sa kanila? O ako ba yung magbibigay sa inyo ng advice?
0: Parehas
1: oo,
0: tayo.
1: Di ba? Oo. Pero minsan naman, tayo naman yung tumatakbo.
0: Mm-hmm.
1: Di ba? Oo. And parang lately, yun yung naging role ko eh. Ako naman yung ano.
0: Tumatakbo. Anong klaseng pagtakbo ba yan?
1: Hindi ko alam kung anong takbo yun. Pero yun, di ba? Iba-iba yung ano, yung uri ng types ng sa isang friendship, no? May mga ganun talaga na
0: yes.
1: Tinatakbuhan, tumatakbo.
0: Mm-hmm.
1: Ano
0: mga
1: pa ba? Ano pa
0: pang-aasar,
1: may mga ano? Nang-aasar.
0: May mga clown.
1: Yes, iba-iba,
0: yes.
1: Di ba?
0: At and essential yung, ano, sila ha. Essential ang bawat
1: yes.
0: parte.
1: Yun yung nakakabigay ng color
0: yes.
1: sa isang friendship. Kasi mm-hmm. iba-iba yung personality.
0: Yes, and kapag ano din, kapag walang nang aasar sa tropa nyo, parang ang boring. Ang dal. Parang paplastikan lang ba tayo dito? Lahat tayo mababait.
1: Parang lungkot, oh. Di ba? Parang walang joker, mm-hmm. di ba? Kaya yun talaga yung kagandahan din, na iba-iba kayo sa grupo, may kanya-kanya kayong personality.
0: Yes.
1: Di ba? Oo. At ano bang hugot natin ngayong hapon, ka-frenzy? Di ba? Ano ba ang ating topic for this afternoon, dahil nga po ay ito ay nag-trending, no? Usap-usapan sa social media, kalat na kalat, 'di ba, sa ating social media, na itong movie na to, no, ka-frenzy, ay talagang alam mo 'yun, maraming realizations,
0: yes, maraming nakarelate.
1: Oo, hindi lang actually sa friendship, but sa different parts parts ng life, 'di ba? Iba-ibang lesson.
0: Oo. Oh, oh.
1: 'Di ba?
0: Ano ba 'to? At saka hindi lang siya basta ano lang pambata lang, 'di ba?
1: Yes. Oo, oh, oh.
0: Kasi at ito na nga,
1: yung mga adult pwedeng makarelate din.
0: Oo. Oh, oh. Ang aming pong tinutukoy na movie ay ang sikat na sikat ngayon na Swapped.
1: Yes. Yes,
0: with Edie.
1: Oo, napanood mo na ba to?
0: Yes, dalawang beses ko na siyang pinanood.
1: Oo, oh, galing mo naman.
0: Oo, kasi baka may mamiss akong details.
1: Ni-review. Ang galing ni Ate Naara no, ni Ka-Frenzy.
0: Ngayon talaga, lang.
1: Ni-review niya para detailed mm-hmm. yung kanyang sasabihin.
0: And katulad ng sinabi ko sa iyo kanina before tayo mag-start, tinurn off ko yung ano ko pag-analyze ng mga movie kasi minsan madalas pag nanonood ako ng movie ina-analyze ko na siya kung anong patutunguhan pero this time pinagbigyan ko siya na i-surprise ako and
1: wow.
0: Ano naman na genuinely surprised ako dun sa kinalabasan ng storya.
1: Yes, ang ganda kasi iba-iba yung lesson na mapupulot ng kung sino man no na makakapanood ng movie na yon.
0: Yes.
1: And ngayong hapon nga po ay pag-uusapan natin ang welcoming strangers friendship in a wider perspective.
0: Ooh, oh, interesting. Welcoming strangers.
1: Oo.
0: Parang 'di ba ang natutunan natin noon, don't talk to strangers.
1: Oo, 'di ba? Parang yung mga ano natin, mga yung mga nakatatanda sa atin, yun yung usually nilang lines.
0: Oo. Oh, oh.
1: Diba? Lalo na kung hindi mo naman talaga kakilala.
0: Diba? Bye po ama, sa aming nanay at tatay sa labas.
1: Oo, oh, oh, sila ay kumakaway.
0: Ingat po sa pag-uwi.
1: Opo.
0: At yes, speaking of, shout out kay Mike. Grabe ka,
1: yes,
0: Mike.
1: Si Ka-Frenzy.
0: Yes, congratulations sa pag-ano?
1: For
0: passing the...
1: Yes.
0: BU entrance exam. Mm-hmm. Grabe. Ang galing-galing mo naman talaga.
1: Oh, sisingilin natin 'yan pag nakasama natin dito si Ka-Frenzy.
0: Borgor.
1: 'Di ba? Pero congratulations sa ating Ka-Frenzy and of course, no, sa mga nag-take din ng entrance exam.
0: Kaya niyo 'yan, guys.
1: Oo.
0: Enjoy niyo ang pagpasok niyo at pag enjoy nyo ang pag-stay nyo.
1: Oo naman, syempre.
0: Pero huwag masyadong mag-enjoy ha. Baka mag-stay na kayo dyan ng napakatagal.
1: Pero going back doon sa ating pag-uusapan, yes, ngayong hapon, ay, naku, makaka-relate no, ang ating mga ka-friends. Mm-hmm. Kasi focus natin dito ay yung friendship.
0: Yes.
1: Kaya naman po, sa hapong ito, tayo po ay dadako na sa ating safe zone.
2: Makinig, makirelate, at ma-inspire sa iba't ibang kwento ng buhay. This is your daily dose of inspiring stories. This is your sanctuary. Your stories, your safe zone.

0: Ako po si Erica, isang kabataan na natututong maintindihan na hindi lang pala umiikot ang friendship sa mga taong ka-vibes natin agad. Minsan, nagsisimula ito sa mga taong hindi natin kilala. Ito yung mga strangers kong tawagin, na unexpected na magiging parte pala ng buhay natin. Naalala ko po noon, may mga pagkakataong feeling ko out of place ako. Especially kapag bagong environment o bagong grupo ng tao ang sasamahan ko. Tahimik lang ako at naghihintay na may kumausap sa akin. Then one day, may simpleng taong nag-approach, nakipagkwentuhan, at pinaramdam na belong ako. Hindi niya siguro alam, pero malaking bagay iyon para sa akin. At dun ko na-realize na minsan, sa friendship, it starts with simple acts. Isang ngiti, pangungumusta, o pag-invite sa isang taong mag-isa. Hindi naman kailangan na maging super close agad. Sometimes, people just need to feel seen and welcome. At bilang isang kabataan, natutunan ko, natuto ako na maging open sa iba't ibang klase ng tao. Hindi man pareho ng ugali, ng interest, o maging ng perspective, may matututunan pa rin tayo sa isa't isa. At minsan, yung mga taong akala nating strangers lang, sila pa pala ang magiging tunay nating kaibigan. Sa panahon ngayon na maraming tao ang tahimik na lumalaban sa loneliness, malaking bagay na ang simpleng pagiging mabait at welcoming. Kasi hindi natin alam kung gaano ka-big deal sa iba ang pakiramdam na may taong tumatanggap sa kanila. Ito po ang aking kwento. Ako po muli, si Ka-Frenzy Erica. Yan, ito po ang ating Ka-Frenzy na si Erica, isang youth, no? At sa kanyang kwento ay naibahagi niya sa atin ang experience niya pagdating sa friendship. And at first, no, may mga tao talaga na una, maghihintay pa talaga, no, na may mag-approach sa kanila. And hindi natin alam kung sino yung tao na yon na pwedeng mag-approach sa atin. Siya ay pwedeng maging strangers based sa experience ni Ka-Frenzy. Pero hindi niya inakala na yung strangers na yon ay magiging friend niya. Ayan, Ka-Frenzy! Naara, ano ba ang iyong reaction sa kwento ni Ka-Frenzy Erica?
1: Grabe. Diba kasi, tama naman yung sinabi niya na, syempre yung friendship nagsisimula sa pagiging strangers muna. As, katulad ngayon, ako ay nakakilala ng mga bagong tao, mga bagong strangers. Sa ngayon ay friend ko na, and isa doon si Charmaine Diniega. Hello sa you, girl.
0: Yes.
1: And sa lahat ng mga Ka-Frenzy natin na, ano tawag dito, hindi natakot or syempre natakot naman siguro na makipag-usap sa mga ibang tao or 'di ba, kung nakaka-relate kayo sa akin kasi ako hindi talaga ako yung katulad ng sabi mo Ate Ai na naghihintay lang ako ng may mag-approach sa akin.
0: Yes,
1: hindi ako yung nag-initiate ng conversation, ng friendship ganun kasi parang hindi ako comfortable na makipag-usap sa stranger nga.
0: Mm-hmm.
1: Pero syempre kapag may kumausap naman sa akin, kakausapin ko naman, ano naman ako, open naman ako na makipag-usap, hindi lang yung ako yung mauuna.
0: Oo.
1: Kasi parang iniisip ko agad na, paano kung i-ignore ako?
0: Paano kung ano, hindi ka pansinin, no?
1: Oo.
0: Tsaka, parang iba kasi yung feeling kapag hindi ka pinansin, parang napahiya.
1: At saka ano, kapag parang, yung aura ng isang tao, parang hindi siya approachable. Lalo kapag gano'n ang itsura niya. Parang, ayoko na lang kausapin. Dito na lang ako sa Gedli.
0: Gedli. Oo, parang ano, si Ka Frenzy na ara, no? Ikaw ba ay bubi-base din sa magiging, yung reaction din mismo, pinapakiramdaman mo rin.
1: Yes.
0: Diba?
1: Siyempre kasi ma-feel mo naman yan, diba? Na parang, kung ano ba,
0: kung willing naman ba siya,
1: oo, kung, diba? Magaan ba siyang kausap, ganyan. Kung genuine ba siyang makikipag-usap sa'yo o may kailangan lang kaya ka kinausap. So, yun.
0: Oo, kasi sa kwento ni Ka-Frenzy Erica, yun yung naranasan niya, di ba? Na hindi niya man kilala tong taong to. Pero siya pa mismo yung nag-approach doon kay Ka-Frenzy Erica. And that moment, yun na pala yung moment na magiging close na sila.
1: Yes. Di ba?
0: Magiging friend. And totoo yun na minsan, yung mga friend natin ngayon, sila yung dati na akala natin, hindi natin magiging kaibigan. Oo. Kasi nga, yun yung inisip natin na from strangers, naging kaibigan mo na ngayon. So, di ba, yun din kasi yung parang na-experience ko din na nagsisimula talaga no, sa pagiging stranger kayo sa isa't isa na halos hindi nyo kilala yung hilig, yung interest, yung perspective ng bawat isa. Diba? Yung parang nagsisimula pa lang kayong kilalanin.
1: Yes.
0: And dun sa pagiging strangers ay nabibuild yung connection. Diba? Dun na yung nagkakaroon na tayo ng curiosity na sino kaya tong taong to, itong kaibigan na to, kapag malungkot siya, kapag masaya siya. So nagiging wider,
1: yes,
0: yung perspective natin.
1: Tapos lumalabas na yung parang mga ay may commonalities naman pala kami ng taong to. Hindi,
0: yes,
1: lang hindi ko lang talaga yung nakita nung una kasi medyo sarado pa yung isip ko para sa kanya.
0: Oo, 'di ba? Kaya ang ganda ng sinabi ni Ka-Frenzy Erica kasi sabi niya bilang kabataan natutunan niya daw na maging open, maging open sa iba't ibang klase ng tao. 'Di ba? Yun yung maganda doon kasi hindi natin kilala lahat ng tao sa paligid natin.
1: Yes.
0: Yung mga strangers sa paligid natin, hindi natin sila kilala.
1: Di
0: ba? Ano yung nararamdaman nila, ano yung sakit na meron sila ngayon, yes, pinagdadaanan nila. And yun, mahalaga na magiging kind tayo.
1: Tapos minsan yung mga strangers na yun, sila pa yung may malaking ambag pala sa buhay natin, di ba? Sa kanila natin makukuha yung mga aral na hindi natin na pag-aralan sa kung saan man.
0: Yes. Kaya may lesson din talaga no na ibibigay yung mga strangers sa paligid,
1: yes,
0: natin. 'Di ba? At syempre, sa ating mga ka-frenzy na ngayon ay nakatutok pa rin no dito sa hashtag friendzone, maaari niyo pong sagutan ang aming zone in question, how can differences in background shape friendships? Ikaw ba ka-frenzy? Ano bang naiisip mo dito sa ating zone in? Grabe, ang lalim dun ah.
1: Siguro ano, kasi syempre, yung mga kaibigan ko talaga, different backgrounds kami. Yung differences sa grupo, sa magkakaibigan, although, ano siya, malaking obstacle din siya para magkaintindihan tayo, ganyan. Especially, kunwari, yung way ng pag-raise sa kanya ng kanyang family ay hindi katulad ng way ng pag-raise sa'yo. Diba? Isang malaking factor yun na magko-question ka, gusto ko ba talaga siya maging kaibigan? Pero kapag naging magkaibigan na kayo and natutunan nyo ng i-understand yung isa't isa, tapos mas naunawaan mo na yung background niya, parang magkakaroon ka ng panibagong perspective about sa other part pa pala ng buhay na hindi lang yung side mo, yung buhay. Kundi meron pang ibang spectrum ang buhay.
0: Yes. Oo, 'di ba? Kasi minsan kala natin kilalang-kilala na natin yung isang tao. Pero may mga side pa pala na hindi natin alam, hindi natin ganun kakilala pa yung side na yun ng friend natin. 'Di ba? So ganun eh, kaya kailangan talaga na kayo sa magkaibigan ay open din kayo.
1: Yes.
0: Na kilalanin yung bawat isa, 'di ba?
1: Tsaka yung culture din na kinalakhan nila na matututunan, makaka-learn ka rin ng panibagong culture na hindi lang pala yung culture nyo yung existing sa mundo. Meron pa pala ibang kultura, meron pa palang ibang gawi ng pamumuhay sa loob ng bahay, sa labas ng bahay, ganyan, di ba? Katulad nung mga kasama ko dito dati sa D-Way na nag-intern, may iba-iba pala kaming way ng pagluluto ng pansit. At dahil sa pansit na yun, muntik pa kaming mag-away-away.
0: Sino ba yan?
1: Yes, shout out sa inyo, Nea, Elena, and Ina. Nasaan na ba kayo? Umuntikan kami mag-away-away dahil sa pansit. Ah, hindi. Nag-away na talaga kami. Nag-away-away na kami dahil sa pansit na yon. Pero, ano, natutunan naman namin na masaya naman palang magluto ng pansit na iba-iba yung alam.
0: Mm, diba? Nasi-share mo yung knowledge din sa isang tao.
1: At least nabuo namin, naluto namin yung pansit.
0: Oo, masarap pa naman.
1: Oo naman.
0: Siyempre, luto mo yan.
1: Oo. Binuhat na lang yung sariling bangko.
0: Oo. Pero diba, totoo yun. Kasi hindi naman tayo pare-pareho ng pinanggalingan. Mm-hmm. ng pinanggagalingan. Iba-iba yung background natin. Iba-iba yung, minsan may iba-iba tayong perspective, mm-hmm. diba? Mga opinion. Kaya kailangan talaga na nandun yung understanding natin sa isa't isa na itong taong to, itong kaibigan ko na to, may hindi pa ako dito, parang nalalaman. Yes. May kailangan pa akong halongkatin. Mm-hmm. Diba? Gusto ko pa siyang makilala. Mm-hmm. Diba?
1: And yung status din sa life, diba? Kunwari, may kaibigan ka na hindi masyadong well-off. Mm-hmm. Kunwari, or ikaw yung kaibigan na hindi masyadong well-off. Tapos meron ka kaibigan na well-off talaga sila sa life, na meron silang comfortable na pamumuhay, tapos ikaw hindi masyadong comfortable, or ikaw yung comfortable na pamumuhay, tapos may kaibigan kang hindi masyadong comfortable. Mm-mm. Maiintindihan mo na, ay, ganun pala yung sitwasyon. Hindi lang pala ganito yung, hindi lang pala greener sides lagi.
0: Mm-mm.
1: Laging meron din naman palang yellow-green. Meron palang halos wala ng pigment, ganyan.
0: Oo, kasi naiintindihan mo yung side niya, mm-hmm. di ba? Na hindi lang ikaw, na ako, mm-hmm. kundi naiintindihan mo rin na may pinanghuhugutan din pala siya.
1: Yes.
0: Di ba? At importante yon sa isang friendship na naiintindihan natin yung pinagdadaanan, yung situation ng isa't isa, di ba? Nagiging mm-hmm. open, transparent kayo sa isa't isa. Pero ito na iisip ko kasi ka-frenzy na ara, no? Yung mga first impression.
1: Yes.
0: Minsan, di ba, sa stranger?
1: Isa pa yan.
0: Oo, di ba? Ano ba yung mga first impression? Gaano ba ito nakaka-affect doon sa way ng pag-treat natin or pagtrato natin sa isang tao? Especially kapag stranger, hindi mo nga kilala, di ba? So, paano mo siya iti-treat? Di ba? Ikaw ba? Paano? Nangyari na ba ito sa'yo?
1: Mm-mm.
0: Actually, yung mga first impression.
1: Oo. Kasi ako, masyado akong ma-observant. Wow. Kasi sinugarcoat yung judgmental.
0: Oo.
1: Basta ganun. Masyado akong observant sa mga tao. Na kapag, kapag meron siyang, kunwari, hindi masyadong magandang ipinakita agad sa first meeting namin, parang yun na yung tatatak sa akin. Ay,
0: may negative na something na.
1: Ay, hindi pala to good-good na taong to. Medyo lalayo tayo ng onte. So, kapag nag-approach na siya sa akin, medyo distant ako sa kanya. Hindi ako masyadong open sa kanya. Pero ano naman ako, approachable pa naman ako. Pero hindi yung parang, I'm not offering friendship sa kanya.
0: Mm-mm.
1: Pero kapag nakita ko naman na, ay, hindi, mali naman pala yung impression ko sa kanya. Ano lang pala yun? Parang, ano yan? Mask niya lang pala yun. Hindi pala yun yung totoong kulay niya. So, as the time goes by, magiging ano na ako, magiging palagay na yung loob ko sa kanya.
0: Oo.
1: How about you?
0: Ako naman, yung mga first impression, parang usually, yun talaga yung na-experience natin, no? Na pag sinabing first impression, minsan, yung naiisip natin is negative agad,
1: yes.
0: di ba? Pero yun naman yung unti-unting nababago din sa akin, na kapag first impression, hindi pala kailangan siyang i-judge agad based lang sa ito yung nakikita ko sa kanya, mm-hmm. 'di ba? Yun kasi yung mga kadalasang affect, no? Mm-hmm. Kung paano natin i-treat ang isang tao. And lalo na kapag strangers, 'di ba? Hindi mo pa siya halos kilala.
1: Yes.
0: And yung naiisip mo lang talaga is yung ano yung first impression mo sa tao na to.
1: Mm-hmm.
0: 'Di ba? So nangyayari talaga yung mga first impression kadalasan namamali tayo diyan.
1: Yes. At saka hindi lang puro negative ang first impression. Minsan kasi meron kang good impression sa kanya, pero mm-hmm. it turns out na hindi pala siya ganun.
0: Oo, 'di ba? So iba-iba, 'di ba? Mm-hmm. May first impression ka na pwedeng positive. Di ba? Ay, eh, si ano, si ka-friend si Naara, maganda siya.
1: Oo. Oh, tapos positive. Makikita niyo in person, ay, napakaganda niya pala. Ay,
0: di ba? Yung mga negative na ano. Di ba? Yun yung ano, yung nakaka-affect din talaga kung paano natin i-treat yung tao. Yes. And minsan, yung mga, yung nagkakaroon ng wall and boundaries mm-hmm. din. Kasi strangers eh.
1: Yes.
0: Di ba?
1: Especially kung introvert ka.
0: Oo, oo, oo. Di ba? Ay, ang hirap nun.
1: Oo. Kasi, syempre, walled ka na nga. Marami ka ng wall. Tapos, may impression pang masama yung isang taong nakilala, kakakilala mo lang. Oo. So, mas lalong hindi kayo magkakaroon ng chance na magkakilala. Oo. Kaya, it's important sa atin na hindi tayo mag-base sa ating first impression.
0: Oo.
1: Na maging open pa rin tayo kahit meron tayong negative impression sa kanya or may positive impression tayo. Hindi tayo mag-base dun sa unang ugali niya
0: Mm-mm.
1: or unang pinakita niya sa'yo. Kundi, oo, mas kilalanin natin sila bago natin sila i-judge, bago natin sila pagkatiwalaan. Kasi malay mo, di ba, ihuhulog ka niya pala sa bangin after all.
0: Sino yun? Parang familiar. O mamaya pag-usapan natin. Di ba? So, ganun talaga, no, yung mga first impression, minsan napapahamak tayo dito eh. Mm. Pero later on, kapag naging close naman kayo ng friend mo na naging, di ba, yung una, stranger,
1: mm-hmm.
0: parang ano, tinatawanan nyo na lang talaga siya. Yun, at ako masarap, pala yan.
1: Oo, masarap pag-usapan ng mga first impression.
0: Oo.
1: Pero hindi natin yung papag-usapan dito, ate. Baka,
0: baka i-judge tayo, mo ko.
1: Wala na tayong oras niyan.
0: Yes. Pero dahil nga ang pinanghugutan natin ngayong araw ng Sabado ay yung movie, no, ng Swap. Uy, ang ganda nun.
1: Yes.
0: And nag-catch talaga sa atin yung friendship ni Ivy and ni Ollie.
1: Yeah.
0: Ano ba yung reaction mo dun sa friendship nila?
1: Nung una talaga, excited. Nung una na-miss din ako kay Ivy.
0: Oh, oh.
1: Kasi syempre, hindi ko pa naiintindihan yung other side niya. Pero na-miss talaga ako sa part na, ano, na parang ang scavengers nila. Pero mm-hmm. later on na, ano, na realize ko na ganoon naman talaga ang ano natural way nila. Mm. Scavenger talaga sila.
0: Oo.
1: So pati sa tunay na nabuhay ng tao. May mga ganun talagang tao.
0: Oo. At saka yun na doon na pumasok na yung first impression.
1: Oo.
0: First impression mo, di ba? Oo, di ba? Parang ano eh, kala natin siya yun, pero yun talaga eh, yung way nila and may pinanghuhugutan pala, mm-hmm. may background pala, di ba?
1: So in short, impression is not the period of that person.
0: Yes, ayan. Oo.
1: It's just the ano semicolon. Lalim no?
0: Semicolon, di ba? At yung sa movie kasi, ang ganda nung friendship nila.
1: Mm-hmm.
0: Kasi nagsimula sila sa stranger. Hindi mm-hmm. nila halos kilala yung isa't isa. Nabigla na lang pumunta si Ivy, no?
1: Oo.
0: Kay Ollie. And yun, parang hindi nila in-expect na dun magsisimula.
1: Mm-hmm.
0: And later lang nila na-realize na, ay, siya pala yun, mm-hmm. yung nagtulong sa
1: ito
0: akin.
1: Ito pala yung kaaway ko.
0: Di ba? Oo. Pero huwag natin masyadong ispoil yung mga ka-friends yes. natin. Baka hindi pa nila
1: napapanood. Panoorin nyo na.
0: Oo. Pero kung napapakinggan to ng ating mga ka-friends, you know, baka biglang magbago yung isip nila. Oo. Pero balik tayo dun, no, sa ating pinag-uusapan, yung friendship ni Ollie and ni Ivy.
1: Mm-hmm.
0: Ang ganda nung magkaroon ka ng kaibigan na katulad din ni Ivy.
1: Mm-hmm.
0: Si Ivy kasi, grabe din yung pinanghuhugutan niya sa life.
1: Yes.
0: Di ba? May, siya yung sinasabi no, sa social media na parang kung i-relate sa panahon ngayon, siya yung breadwinner
1: yes.
0: ng family.
1: Mm-hmm. May ari diba? Siya ng malaking bakery.
0: Iba yun.
1: Iba pala yun.
0: Di ba? Iba yun. So, iba din yung hugot ni Ollie.
1: Mm-hmm.
0: Meron din siya.
1: May pinaglalaban
0: Oo,
1: din
0: may
1: siya
0: pinaglalaban
1: sa buhay.
0: Din siya. Pero dahil sa mga experiences nila, dun na nagkaroon ng na-realize nila na pwede palang magtulungan.
1: Mm-hmm.
0: May connection naman pala.
1: Oo.
0: Oo.
1: Nasa differences natin na to, pwede pala tayong magkaroon ng ibigay natin sa isa't isa kung ano yung maipupunan natin, di ba? Kasi minsan yung mga differences and similarities natin, minsan may mga kulang pa rin sa atin kahit na feeling natin napaka-strong na natin.
0: Mm-mm.
1: Pero dahil nalaman natin na may yung ibang tao is, nakita natin yung difference natin sa ibang tao, parang makikita na natin unti-unti na, ay hindi pa pala ako yung buong ako.
0: Yes.
1: Iba pa pala yun. Minsan kasi, marirealize natin dahil sa difference ng iba, parang minsan nakikita natin na anliit-liit na natin, o kaya napaka, ano natin, parang, ano tawag dun? Yung parang, napaka, ano na natin, dina-downgrade na natin yung sarili natin. Mm-hmm. Or minsan naman, masyado nating itinataas ang sarili natin. Pero if we just, have the, openness na i-understand yung differences and tanggapin yung differences ng isa't isa, mas magkakaroon tayo ng chance na mag-grow as a person.
0: Yes.
1: And speaking of, sa ating zone in question, meron akong nakuhang kasagutan.
0: Sino ba yan?
1: 25K essay to. Ito ang kanyang kasagutan. Sabi niya, I think differences in background really shape friendships because people grow up with different experiences, values, and ways of thinking. Sometimes, this can lead to misunderstandings, especially when one person is more open and the other is more quiet or reserved. But it can also make friendships stronger because you learn from each other. For me, strong friendships aren't about being the same. What matters most is understanding and respecting each other's differences. Even if people are very different, a friendship can still work as long as there is genuine care and connection. Just like Ivy and Ollie's friendship in the movie Swapped, they had different personalities and backgrounds. But as they got to know each other, they learned to understand and adjust, and their differences helped them grow. Because in the end, you can't really appreciate a friend if you don't take the time to know them. True friendship starts when you choose to understand and accept each other.
0: Yes. Wow. Ganda.
1: Pang Miss Universe,
0: diba?
1: Totoo yun, yung sinabi niya na true friendship starts when you choose to understand and accept each other.
0: Oo, na may differences pala talaga kayo, diba?
1: Totoo, very very true. Katulad nung senior high school ako, meron ako yung seating arrangement kasi namin noon, table, isang mahabang table, per table kami. So parang nasa restaurant kami. Tapos yung mga ka-table ko, ang iingay nila, very loud yung personality nila, kaya ayoko sa kanila nung first impression ko, yung first meeting namin, kasi nga masyado akong tahimik na tao. Yes, tahimik lang sa umpisa. Tapos ayun, sabi ko ayoko maging kaibigan tong mga taong to. Tapos habang tumatagal, sila yung naging kaibigan ko. Tapos yung isa pala doon, nalaman ko na pinsan ko pala yung isa doon.
0: Wow.
1: Ma-shout out sa'yo, pinsan.
0: World.
1: Yes. Pero yung mga maiingay na yun, masaya naman pala silang kasama.
0: Hindi mo akalay, no? Magiging kaibigan mo pala sila. Diba? Kung nilimitahan mo lang yung sarili mo.
1: Dahil maingay sila.
0: Oo, diba? At saka, gusto ko rin i-share to, no? Nabasa ko kasi to ka-friends na Ara, yung sa post ng Solace in Solitudes. Kung nakita mo rin to, no? Sabi dito, maybe all of us need an Ivy in our lives. The kind of person who pushes you to face your fears anyway. The kind who reminds you that sometimes you just have to do it scared. Do it scared. Diba?
1: Mm-hmm.
0: Maybe all of us need an Ivy in our lives. Ikaw ba? Sino yung Ivy mo sa life mo?
1: Masasabi ko si ate, yung ate kong panganay. Tatlo kasi kaming babae sa pamilya. Sampu po kami magkakapatid. Pampito po ako. Ako po yung bunso sa tatlong babae. Mm-hmm. May quiz ako next Saturday, ha?
0: alam mo kayo sampu o kami siyam.
1: Kulang pa lang isa, be. Habulin nyo kami.
0: Bakit si ate mo?
1: Kasi nung nag-a-apply ako ng sa college, siya talaga yung taga-push sa akin kasi ayoko yung tumatawag. Gusto ko email lang, message-message lang, ganyan. Pero sabi niya, tawagan mo. So ako naman, syempre, sinusunod ko lang yung ate ko. So tatawagan ko naman siya. Tapos minsan kapag, sabi ko, maghihintay na lang ako ate ng update. Hindi, i-chat mo na, i-email mo na. Kaya ayun. Tapos siya yung taga-push siya sa akin na kapag napaka-uncomfortable ko na parang mag-move from this point to this point. Siya yung taga-push siya sa akin na go. Push it. Mag-step ka. hindi, huwag kang mag-stop dyan sa position na yan. Mm. Hindi pwedeng nandiyan ka lang palagi. You need to move on. You need to move forward.
0: So, yes.
1: So, we, I am so grateful for being for you, for being an Ivy.
0: Someone who pushes you, no? Mm-mm. And aalisin ka talaga doon sa comfort zone.
1: Yes.
0: Ako naman, syempre, yung mga kaibigan ko na nagstay ngayon sa life ko, sila yung mang sila yung Ivy sa life ko ngayon, kasi sila din yung nagpo-push sa akin, kasi may times tayo, no, aminin natin, sa life natin may mga times na we need extra push talaga.
1: Yung extrang
0: diba?
1: Extra.
0: Kailangan talaga i-push. Kasi hindi naman tayo all the time strong talaga. Yes. No? May mga times din na, alam mo yun, matcha-challenge tayo, panghihinaan tayo. Kaya kailangan natin ng Ivy, ng isang kaibigan sa life natin na itutulak tayo, ipush tayo to, alam mo yun, maging better person. Yes. And of course, lumabas ka dyan sa comfort zone mo. And ang sarap kasi napatunayan mo rin sa sarili mo na oh, may mga magaganda palang bagay na pwede kang gawin.
1: Yes.
0: 'Di ba? Kung hindi ka lang ano eh magpapa-affect doon sa nagstay ka lang sa comfort zone mo, 'di ba? Someone who pushes you talaga.
1: Yes, hindi lang push ha. Minsan hinahatak din nila tayo palabas. Oh, pag ayaw na talaga nating lumabas,
0: ano
1: sila yung tagahatak.
0: Push and ano?
1: Push and pull.
0: 'Di ba? 'Di ba? Oo, may bago na tayong lesson.
1: Oo. Kaya pero minsan

0: din for your own good din talaga, yes. No? Para maging better person ka din talaga. Mm.
1: And sometimes, nagiging Ivy din naman tayo minsan, di ba, sa mga ibang nating kaibigan na hindi talaga kaya, na tayo yung mas malakas sa kanila, kaya tayo yung nagpupush sa kanila.
0: Oo.
1: Pero katulad din ni Ivy, may mga times din na yung akala natin nakakatulong tayo. Minsan, meron pala tayo naaapektuhan.
0: Oo.
1: Diba? Meron palang nasasagasaan sa pagtulong natin dun sa kapwa natin. Mm-hmm. Na hindi natin napansin dahil sobrang focus tayo dun sa thought na gusto ko siyang tulungan, gusto kong ma-better yung kalagayan niya. Pero hindi natin napansin na meron pala mga factor na nasagasaan, ay, hindi pala naging maganda yung resulta nung nagawa natin na nakasakit na pala tayo ng iba dahil sa pagtulong natin dito sa specific person. And nasira na pala natin yung buhay ng iba dahil sa specific na person na to na gusto nating tulungan. So sometimes kailangan din natin maging sensitive sa pagtulong natin. Even though maganda yung
0: intention.
1: Yeah, yung intention natin, pero yung way natin dapat tama pa rin. Na hindi natin dapat i-disregard yung mga factors na nasa paligid natin.
0: Yes, right? Tama. Right. Right na right. Kasi minsan no, yun talaga yung nagiging focus natin, yung makatulong tayo. Kaya kailangan magiging sensitive ka rin talaga,
1: yes.
0: No? Oo, kasi hindi mo alam na baka hindi naman talaga yan yung tulong na kailangan niya. So, kailangan talaga doon. Babalik pa rin tayo doon sa open conversation.
1: Yes.
0: Na dapat sa friendship, magkaroon kayo ng transparent and open yung conversation niyo, na mag-open siya ng kung ano man yung gusto niyang i-open, no?
1: Mm-hmm.
0: And ikaw din, di ba, magiging totoo kayo sa nararamdaman ng bawat isa.
1: Yes.
0: Yes.
1: Kasi ang communication talaga ang pinaka-importante kahit sa anong klase ng relasyon.
0: Yes.
1: Mapapamilya man yan, kaibigan, or romantic. Basta ang communication talaga, kapag maayos nating ginamit yung communication, feeling ko naman magiging maayos ang takbo ng ating buhay.
0: Yes.
1: Kahit sa anong klase ng ano, diba? Kahit sa anong ano yan? Kasi kahit sa anong elemento ng ating buhay. Kasi ano, stages, 'di ba? Kung meron tayong maayos na communication talaga, magiging better tayo, na especially kung tayo yung laging nag-offer ng tulong.
0: Mm-hmm.
1: Better na makipag-communicate tayo ng maayos.
0: Yes.
1: Kasi malay mo, yung tulong mo pala is exaggerated na rin.
0: Mm-hmm.
1: Hindi mo na nahahayaan siya na mag-grow. Meron akong kilalang ganito eh, minsan. May mga times na nag-over na siya, na parang feeling niya, siya lang yung kailangan.
0: Mm-mm.
1: Kaya, so, syempre, dahil alam niyang kailangan naman talaga siya dun sa specific environment na yun. So, ang ginagawa niya, lagi na siya lang siya nag-help, na parang hindi niya na nililet na mag-grow yung mga tao na, na maging, parang, nilid niya na sa dependence yung mga tao, na instead na tulungan silang mag-grow, hindi eh, naging dependent na sila. So feeling niya every time na
0: wala siya,
1: mawawala siya, there's
0: affected.
1: There will be something wrong dun sa lugar na, sa mga taong yun.
0: Oh.
1: So bilang mga helper,
0: helper,
1: tayo dapat ano, hindi lang tayo or mas specific na example, kumare sa school, 'di ba? Kapag nagpapakopya, huwag tayong magpapakopya. Kapag may kunwari sa mathematics, hindi natin naintindihan, ikaw yung nakaintindi nung formula kung paano yun gamitin, tapos nagtanong sa iyo yung classmate mo, huwag mong ibigay yung sagot. Ibigay mo kung paano nakuha yung sagot. Meron ako noon experience nung high school ako. Gusto ko lang naman makuha kung paano magamit yung formula. Pero binigay niya sa akin yung kasagutan.
0: Oo.
1: So, hindi ko na intindihan masyado. Pero, later on, na ano naman niya sa akin, na-explain niya naman sa akin.
0: Yes.
1: So, yun.
0: Oo. Nako, masarap-sarap no ang ating kwentuhan.
1: Yes.
0: 'Di ba? Pero yun, mga paalala lang din no sa isang friendship. Yan. Thank you, ka-friends ni Ara. Napakaganda noon. And at this point, sa puntong ito, tayo po ay mas palalalimin po natin ang ating pinag-uusapan. Tayo po ay dadako na sa ating Devo Zone.
2: Devo Zone. Your pulse, your peace.

0: faith, where every experience echoes wisdom and guidance.
1: Madalas, komportable lang tayo sa mga taong kilala na natin. Pero maraming tao pa pala sa paligid natin ang tahimik lang na lumalaban, waiting for someone to notice them. Friendship is not only about finding people who are exactly like us. Sometimes, the best connections happen when we learn to understand people with different personalities, stories, or even experiences. Kapag mas open tayo sa isa't isa, mas lumalawak din ang perspective natin sa buhay at sa ating pakikipagkapwa. Hindi natin kailangan na maging super outgoing para maiparamdam natin na welcome sila. Small actions matter. A little kindness can turn strangers into friends and make someone feel less alone. In Romans chapter 15 verse 7, it says, "Accept one another, then just as Christ accepted you." Let us pray. Lord, thank you sa programang Hashtag Friendzone na patuloy mong ginagamit para maging inspirasyon sa bawat kabataan na nakikinig ngayong hapon. Thank you dahil ito ay patuloy mong pinapalakas at ginagamit na instrumento na maturuan ang mga kabataan sa iba't ibang aspeto ng kanilang buhay bilang isang kabataan, bilang isang kaibigan. At thank you, Lord, dahil may mga kaibigan na handang tumulong sa oras ng pangangailangan, sa mga kaibigan na nagpo-push na mag-grow at lumabas sa comfort zone, sa mga kaibigan na willing to extend ang kanilang help, ang kanilang kindness para maramdaman na hindi nag-iisa ang isang kaibigan. Lord, thank you for the friendship na meron kami dito sa mundong ito. Dahil sa friendship na yon, nararamdaman namin that we are not alone. Salamat sa mga friendship, sa blessings na to, na nagiging instrument mo para maramdaman namin ang iyong love. Thank you, Lord, and this is our prayer in Jesus' name. Amen.

0: that was He Calls Me Friend by City Alight. Ayan, umabot na po tayo sa punto ng magpapaalam ng muli.
1: Yes.
0: Napakabilis ng oras.
1: Pero bago ang lahat, pasalamatan naman natin ang ating mga ka-frenzy na nakipagkwentuhan sa amin ngayong hapon. Sa ating ka-frenzy na si Erica at syempre sa mga ka-frenzy na sumagot sa ating zone in question.
0: Yes. Salamat maraming marami. Yes. Sana ay makasamang muli namin kayo sa susunod na Sabado. Mm-hmm. And syempre nagpapasalamat din kami sa aming Poging Tech.
1: Yes.
0: Ang ating Don Ramon for assisting us today. Sa mga susunod pa po.
1: Yes. Thank you po. Sa muli, ito po ang Barkadahang nagpapaalala that friendship is the heart's greatest gift. Ako po ang inyong ka-hashtag Frenzy Ai.
0: At ako po ang inyong ka-hashtag Frenzy na Ara.
1: At ito po ang hashtag Friendzone. Susunod na ang Let's Connect. Bye-bye.
2: Have you been inspired and felt you belong here at Hashtag Friendzone? Let us know by reaching us through our contact information 0998-843-0573 or message us on our FB page at Care 104.3 The Way FM. Looking forward to another time with you next Saturday here at Hashtag Friendzone. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbise.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
4: Time check, it's 2:30 in the afternoon.
2: Usapang adulting ba ang hanap mo? O gusto mo lang mag-chill and relax? For sure, makaka-relate ka. Tara! Let's connect!

0: Hey, isang mapagpala at magandang hapon sa ating mga connect. Isang oras po ulit ng ating pagsasama-samahan at tayo'y mag-uusap-usap at mag-chill sa mga makabuluhang bagay. Ako po ang inyong ante, si Robby Ann Zaragoza.
1: At ako naman si Auntie Grace Mata. So kung kayo ay young adults, young professionals, Gen Z, young ones, or ano nga yung mga batang Gen Z? Gen Alpha, Gen Beta. Or kahit anong henerasyon ka pa man nabibilang, welcome na welcome kayo dito sa amin. Kaya tara,
0: let's connect! Let's connect sa mga victories, sa mga struggles man yan, at sa lahat ng pagdaanan natin itong nakaraang linggo. So yun, patuloy lamang kayong makinig sa amin sa buong dako ng Kabikulan. At saan ba sila, Grace, pwedeng makipag-ugnayan sa atin? Anong mga contact information ng ating himpila?
1: Yes, sa mga gustong makipag-ugnayan sa atin sa hapong ito, makipagkulitan, makipagchill sa atin, pwedeng-pwede nyo po kaming i-message sa ating contact number 0998-843-0573. At sa Facebook naman, tayo ay live na live. Search nyo lamang ang ating FB official page. Ang name is 7 FABCB call dash care 104.3 The Way FM. So pwedeng-pwede ka dyan makipagkulitan sa atin sa comment section. At kung ikaw naman ay member ng ating Kirion's official GC sa Messenger, pwedeng-pwede ka rin mag-message sa atin dyan. And of course, hello sa ating mga nanunood at nakikinig sa YouTube via FABCBcall-care 104.3 DWAYFM, at ang nakikinig naman sa atin sa online streaming via bit.ly/thewayfm. At syempre, hinding-hindi natin makakalimutan yung ating mga silent listeners sa radio. Hello, hello po sa inyong lahat.
0: Mm-hmm. Hello, hello sa mga nakikinig sa Kamsur, sa Kamnorte, sa Sorsogon, sa Albay, sa Masbate at sa Catanduanes. At hello sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Meron ka ba, Grace, sa ano? Kilalang nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayon? Ano nga ngayon? It is May 23. Ay, meron. Ako, meron pala talaga. Happy birthday. Sana nakikinig siya ngayon o baka ano, tulog to kasi meron siyang run kaninang umaga. Happy birthday kay Siren Lee, aka Sap. Hello. Sana ano, ma-enjoy mo yung araw. Ano, I know naman na in-start mo na siya na ano, sobrang saya kasi nakapag-finish siya. 10K finisher siya kanina. At alam ko, mamaya, ano pa yun, tuloy pang enjoyment. Pahinga muna kasi for sure medyo masakit pa yan na ano, binte sa pag-run. Sino yes. Pa ba?
1: Sige, habang nag-iisip ka, ako naman, belated happy birthday sa aking ate, Ate Geraldine, dyan sa Pasig. Nakalimutan ko, last Saturday talaga yung birthday niya.
0: Oh,
1: May 16.
0: Kaya pala, belated happy birthday po.
1: Oh. And then, belated happy birthday din kay Bibi Joy. Anyo Nuevo. Yung,
0: happy birthday.
1: Kay churchmate, nag-birthday din siya kahapon. 16th birthday. So, dalawang ano na lang. Dalawang taon na lang makakapunta na din ako sa kanilang bahay.
0: Dahil sa 80 na siya.
1: Yes. See you tomorrow, Bibi Joy.
0: Wow. And meron bang nag-comment na sa live?
1: Tingnan natin. Meron mukhang anyway, hindi pa.
0: Hindi pa siya na ano. Anyway,
1: meron na. Meron may na? Naka-live na tayo. Pero may wala pa naman.
0: So, kumustahin na lang kita, Gracia.
1: tayo na lang muna magkumustahan ngayon.
0: Habang yes, hinihintay natin sila na mag-greet o magkamusta din.
1: Ako, okay naman. Nakatulog ako kanina. My first and second batch natulog ako. Sabi ko, may oras pa. Nap ulit ako ng isang oras.
0: Nice.
1: Thank you kay Lord. Medyo okay ako ngayon compare last week. For the past week naman, okay naman. Nakatulog din ako ng maayos. And na-survive pa rin natin yung isang ano, yung buong linggo. by God's grace. So, ikaw naman, kamusta? Kumusta ka?
0: Ako naman, better. Well,
1: good, better, best.
0: Better kasi, siguro, dahil this week, di ba nasabi ko last Saturday, grabe yung kasagsagan ng fieldwork ko. Mm-hmm. Ngayon naman, medyo napahinga ako sa fieldwork this week. Kaya, medyo nakapagpahinga sa office and even, syempre, noong kahapon, kasi nga 4-day work week lang kami. And, diretso ko na rin i-greet at yung mga makakasama ko later kasi mamaya meron kaming Young Adults Fellowship. Diyan naman lang sa Sawangan po. Kaya gigreet ko na yung mga young adults ng GCF Legazpi. See you later! Mag-enjoy tayo dyan. So yun, sa akin, better and baka mamaya best na kasi so, dahil sa fellowship.
1: Yes, ako naman ay bukas ano kami, papunta kaming Cabiguan. Sa ano sa aming isang ano doon. Ano tawag doon yung kasi 'di ba, may branch kada ano,
0: parang daughter church.
1: Ay, yun mga ganun.
0: branch
1: pala. The daughter church pala doon sa Cabiguan, Sursogon. So, hello po sa inyo. See you tomorrow. And siguro ngayon, nasa Bible study sila doon din.
0: Ah, nice.
1: Yan.
0: Yan lang yata ang Cabiguan na hindi ka mabibigo.
1: Hindi ka mabibigo. True.
0: Naisingit pa yun eh. So, yun may... Wala pa, no? Wala, feeling ko wala pa nagko-comment. Masyado
1: pa.
0: Yata ang mga kakonect natin ngayon ay busy. O baka, ano, natutulog. Sana all siesta time. Pero sana sa mga, alam ko marami pa rin nakikinig dyan at silent listener nga lang. But know that ano, yung nasabi nga ni Grace na mga contact information kanina, we are open at sobrang appreciated namin if kahit yung mga silent listener namin ay maging medyo loud. mag-text or mag-chat at ano nga yun, mag-comment if nasa live streaming man po kayo. So yun. At habang tayo ay naghihintay sa kanila, mas maganda na yatang simulan na natin ang mas malalim pa na pag-uusap sa ating susunod na segment, ang Anong Say Mo.
2: Opinion, comment, suggestion. Ikaw, anong say mo?

0: Yes, para sa ating anong say mo, medyo malalim nga ito. Okay. Sabi, Kakonek, gaano kahalaga sa'yo ang mga katagang? Kamusta ka na? Okay, sa mga gustong makipag, ano, sa mga gustong sumagot sa ating anong say mo, again, pwede nyo po yan i-message sa ating contact number 0998-843-0573. I-comment mo yan sa ating Facebook Live sa FABC Bicol-Care104.3 The Way FM. At i-message mo yan sa ating Kirian's official GC sa Messenger. Ulitin ko yung tanong, Kakonek. Gaano kahalaga sa'yo ang mga katagang kamusta ka na? Kumusta ka na?
1: Excited ako kung ano yung mga sagot nila.
0: Yes, at wala pa naman sa live, so diretso na tayo doon sa inyong
1: post.
0: Facebook post.
1: Sino kaya ang namumuna?
0: Okay, asan ba yun? Okay, una sa ating listahan ay si Ma'am Jenna De La Rosa.
1: Hello, Ate Jenna.
0: Mm-hmm. Sabi niya, mahalaga po kasi ang salitang kumusta ka, dyan po natin nararamdaman na meron pa palang tao na nakakaalala sa atin. At nangungumusta, marami po kasing kumusta ang ibig sabihin. Kumusta ka mamaya, bigla kang sabihin, pwede mong utang. Kumusta ka po, Sis Ruby?
1: Ay, wow.
0: Ayun.
1: Di ba na kumusta agad ako?
0: Oo.
1: Okay naman po ako.
0: So wala naman siyang kasunod na ano. Kaya
1: kaya okay lang po. Okay lang po ako.
0: Yes.
1: So, yun ang ganda ng sagot, no? Pero ano, very realistic din.
0: Mm-hmm.
1: Yun na yung may mga minsan na kumusta na may mga side motives.
0: Yes. Kung hindi, ano naman, kumusta ka po? May extra ka ba?
1: Agad-agad? Agad-agad.
0: Nag-message sa'yo, kumusta ka na? Tapos nag-reply ka, okay naman. May extra ka ba?
1: Grabe yun.
0: Kaya yung iba natutroma pag kinukumusta.
1: True.
0: Okay. So, okay. Ayun. Sabi
1: you,
0: naman
1: ano kay Ate Jenna. Si Ate Jenna, actually, ito yung isa sa mga ano fans club ng ONP.
0: Mm-hmm. And for sure, ito ay nakikinig sa atin yun.
1: Fans kasi club na din natin.
0: Nanonood sa atin. Naka-online kasi
1: siya.
0: Hello,
1: Ate Jenna. Fans club na din buo namin na ikaw, Char. Hello po.
0: Okay. Sabi naman ni Carmela.
1: Mm-hmm.
0: Sobrang mahalaga sa akin ang salitang kumusta kasi it shows how much a person loves you or values you that he or she gives his time to check how you are doing.
1: Mm-hmm.
0: Lalo na kapag you know that someone is struggling too or sobrang busy pero mas pinili niyang kumustahin ka at maglaan ng time para sa'yo to talk about personal life.
1: Mm-hmm.
0: Uy, grabe yun, mga ate. Oh, may ano siya. Hindi ako ready dun sa ano mo ha. Biglang adlib.
1: Sabi niya, na din siya.
0: I feel so loved. Siguro nung tinatype niya to, biglang siyang may naalala. Sabi niya, uy, grabe yun. Okay, sabi niya, Therese. Basta yun, yung kumusta din pala, ay di lang siya simple word. It has a deeper meaning para sa akin kasi it allows me to be transparent to other people and opens an avenue for me to trust again.
1: Mm-hmm.
0: Okay. Kahit minsan sa earth, ay di mo sure if concerned ba talaga or chismis lang. Parang parang nakikibalita lang.
1: Oh my God, kumusta ka? Ano yun, Mars?
0: sabi niya. Kahit minsan sa earth, ay di mo sure if concerned ba talaga or chismis lang ang habol sa pangungumusta. But it depends. We can discern naman if that person is trustworthy enough for you to share personal and even private matters.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Ang ganda naman ang ano ni sagot ni Kans.
1: Actually, ang ganda na malaman nga na yung kumusta, yun yung makakapafeel sa'yo na loved ka. And nag-value sa'yo.
0: Mm-hmm.
1: Kaso, yun nga, parehas ni Ate Jenna, parang meron talagang, parang medyo nabahiran yung ganun. Kasi minsan ngayon, kumusta, akala mo meron ng, kung hindi naman utang, dito naman kay Kams, ang sinabi niya, parang may chismis lang na gustong makuha. Yung parang nabitin lang yata sa Maritesan, kinonfirm doon sa kinumusta mismo yung taong yun.
0: Mm,
1: sana
0: yes.
1: Wag naman ganun. Mm-mm. Sana genuine naman yung pakukumusta, no?
0: Oo. Ganaayon talaga yung ano, kumbaga, reality na nangyayari talagang, kumbaga, by experience yung sagot ni... Hindi ko naman sinabing na-experience nila, pero siguro, baka.
1: May possibility yan.
0: Kahit and ako naman, na-experience ko naman itong sagot nilang dalawa.
1: Yung chismis at ano, utang.
0: Yes. And siguro, baka nang dati pa ay, hindi ko naman alam kung yung nangungumusta ba ako or nakikichismis din. Hindi ko din
1: kahit
0: alam.
1: Sa ate, no?
0: Mm-mm. Kung may intention ba ako noon na alamin yung i-compare mo yung details. So hindi ko na maalala kasi hindi na ako masyado.
1: Siguro may mga time lang din, parang ina-analyze ko kasi. Pwede naman kasi, for example, may motive ka naman talagang parang may malaman, pero hindi talaga chismis, yung parang may gusto ko lang iklaro. Pero ang pangit naman kasi na ang bungad mo dun sa tao, parang uy, may nabalitaan ako. Yeah. Siguro kaya tayo parang kumusta talaga ang simula. Kasi parang ang hirap din naman talagang agad-agad yung chismis agad yung kukunin or yung clarity agad yung bungad. Talagang usually naman yata talaga magkukumusta. Parang para din sa akin wala naman parang medyo nakakawala ng ano konting respeto yung parang bigla ang tagal nating nag-chat tapos bigla kang nag-chat ng kumusta dahil lang may ika-clarify ka. So kaya yata may mga kumusta rin na ganun.
0: Yes. And yun nga sabi nga dito ni Kams sabi niya dito sa huli. Ano ba, sana ba yun?
1: Ang so, liliit. Habang hinahanap ni ano, Gracia, Kams, ano, you must feel really loved kasi hindi kami magsasawa na u-group na magkamusta sa iyo. Na hindi nakikichismis at mangungutang. Pero di ka sure, joke.
0: Di ka sure.
1: Chari.
0: So, sabi nga niya dito, ulitin ko itong ilan ba to? Last paragraph, last sentence ng kanyang sinabi. Kahit minsan sa earth ay di mo sure if concerned ba talaga or chismis, chismis lang ang habol sa pangungusta. It depends daw. We can discern naman daw if that person is trustworthy talaga.
1: Sabagay.
0: Na sharean mo nung ibang details. May mga ganun. Parang na-experience ko nga din yun na ano, hindi na ako nag-reply.
1: Or madalas kasi na-feel mong ano,
0: madalas naman genuine. Talaga kung hindi nagre-reply.
1: Kaya pala si Kam sa akin, paragraph, mga essay.
0: Ibig sabihin, pinitiwalaan ka.
1: Kaya nga.
0: Kams.
1: Thank so, you, Kams.
0: Kapag pala Kams, hindi ka sa akin nag-reply.
1: Ibig sabihin, hindi na nititiwala sa'yo.
0: Ibig sabihin, wala kang tiwala sa akin. Or baka natatakot ka na sa akin, Kams.
1: Hindi man yan.
0: Okay. Charlie. Anyway. So, thank you, Carmela. Ang ganda ng ano.
1: Sagot niya.
0: Ang ganda nung kahit ako napaisip din ako dun sa unang sinabi niya. Kung pasok ba ako dun sa okay.
1: Sige.
0: And sabi
1: sinong
0: naman ni
1: sunod?
0: Yeah, sabi ni Mik Mik.
1: Hello Mik.
0: Madalas mautang kapag nagsasabi kumusta. Hehehe. Okay naman may nagkumusta, depende sa motive. If sincere, appreciated at kung may pagmamahal. Ako kapag nangungumusta, concern ako niyan. Pero madalas naramdam ko hindi appreciated. Pag nararamdaman kong ganon, hindi na ako umuulit.
1: Appreciated ko yun, Mik-Mik. May lang sa Mik-Mik, pag nagkumusta ka sa akin, appreciated ko yun. Baka busy lang. Nag-ano, biglang depend. Pero lagi naman si Mik-Mik sa atin din. Feeling ko wala namang ganon sa aming dalawa. Kasi kung hindi na ako niyan, kung hindi na siya uulit, hindi na yata siya magko-comment.
0: Yes, yun din naisip ko.
1: Love-love namin ang isa't isa. Hello, Mik. At sa iyong dalawa na kasi anak niya, kasi preggy siya ngayon. Hello.
0: Oh, okay.
1: At happy birthday
0: po
1: sa kanyang panganay. Nag-birthday pa lang siguro 2 days ago. Thank you, Mik-Mik. Very realistic din ang kanyang sagot.
0: Yes. And sabi naman ni Tutsi.
1: Uy, si Tutsi. Present ngayon. Nung Saturday, wala siya.
0: Yes, sabi niya, napaisip tuloy ako now. Pero for me, di siya ganun kahalaga. Iba-iba kasi ang tao kung paano nila i-express ang pangungumusta. Like ako, I am more into, Nem, okay ka lang? Nem, kumusta? Ay, may kumusta pa rin. Ah, okay. Sabi niya, Nem, okay ka lang? or not even saying a word sa taong yun. I am giving them time, alone time. Then, pag alam kong okay na siya, ang atake ko agad is, ayan, okay ka na. Ano ba kasi nangyari? So, yun. Ang ganda naman ng ano, ng version ni ano, ni Tutsi.
1: Yes.
0: Very ano, very friendly at very ano,
1: very considerate kasi marami kasi talagang mga nakikilala din kami na alam namin kung kilala mo na kasi talaga yung tao na hindi sila yung matipong makwento ng kanilang problema. So hihintayin mo muna silang matapos yung alone time nila. Saka mo sila kakausapin. Tapos talagang may respect na dapat sila talaga yung magkwento. Huwag mo silang pipilitin kasi kung hindi, alam mo na, baka masalo sa yung magalit or mainis tuloy. Kaya gets ko to si ano, si Tutsi.
0: Yes, pangungusta na with respect itong si ano, Tutsi. And dagdag pa niya, so I think hindi siya ganun kahalaga. I am somewhere in between. Ang importante sa akin kasi, yung action, yung effort. I appreciate pangungumusta, of course. It's something na nagre-remind sa akin na I am important. Basta, ang importante mo.
1: Yung ending talaga eh. Hindi ko, matatawa ka pa rin eh.
0: Hindi ka tapos, hindi ako prepared. Okay.
1: Ayun, thank you Tutsi sa kakaibang sagot na very, ano din siya, very totoo. Kasi yun nga, marami naman talagang gano'n na kailangan mong basehin din sa tao kung sino yung kinukumusta mo. May ibang tao na hindi talaga sasagot sa'yo kapag kinumusta mo sila. Kung talagang deep na ang relationship ninyo, malalaman mo naman talaga kung paano sila kapag may mga problema. So, hihintayin mo talaga yung day na they are open na. At tapos na yung, actually, kung tapos na yung struggle, saka sila magkikwento.
0: So, yes, oo. Sige, mamaya na lang. Sabi naman ni Auntie Kay, mahalaga siya kasi nare-remind ako na may nakakakita sa aking existence. I am a busy person and most of the time, ako ang nagkakamusta. Kaya kinikilig ako at thankful kapag may nagkakamusta. Iba sa pakiramdam kapag di mo need maging strong kasi may mga taong handang makinig ng araw o silent battles o kahit simpleng pasasalamat mo sa buong week. Yun naman na yung kay sagot
1: Auntie
0: ni
1: Kay.
0: Auntie Kay, thank you. Para sa kanya, mahalaga kasi yun. May nakaka-appreciate ng kanyang existence, may ano bang term na ginamit niya?
1: Oo. May nakikita, parang she is seen. Dahil nga, busy siyang tao, pero siya yung most of the time na nagkakamusta. Kaya, usually naman talaga, di ba, kung sino yung laging ganun, hindi natin alam, they also need that. Kasi, even baga sa giving, for example, very generous yung isang tao, mag-give ng affirmation, mag-give ng kumusta, mag-give kahit ng material things. Pero sila din, they also need that. Kaya tayong mga binibigyan, siguro, ano rin tayo, parang, kahit hindi naman kasi dapat malaki, diba? Like, even the kumusta, pwede rin tayong ibalik natin dun sa taong yun. Kasi malay mo, kinukumusta ka, siya din pala, kailangan din niyang makumusta. So siguro, yun din ang ano natin. Learning dito sa sinabi ni Auntie Kay, diba? So, ikaw, Grace, ano ang quick mo ditong sagot? Gaano kahalaga sa'yo ang katagang to, yung tanong na to?
0: Ako naman, para sa akin, medyo relate ako doon sa, ano, sa sagot ni Tutsi. Hindi rin sa akin siya masyadong
1: mahalaga.
0: Masyadong big deal, parang ganun. Yung pangungumusta kasi, iba-iba din. Depende siguro sa sitwasyon. Kasi may mga siguro kung kukumustahin ako na wala namang ganap or wala na naman siyang nababalita about sa akin, bigla lang kumusta. Siguro baka hindi naman masyadong big deal.
1: Ibang
0: pero kung
1: motive.
0: Alam ba, ngaya.
1: Iba pala yung motive eh.
0: Kung halimbawa ngayon may, di ba, di ba sa atin ngayon, nag-iirap, may ano si Mayon.
1: Oo, nag-alboroto.
0: Nag-alboroto. So, may mga nareceive akong mga pangumusta from other, ano.
1: Ah, sa ibang other lugar.
0: Lugar.
1: Yung wala sa Albay.
0: Yes, na, kumbaga, hindi ko din relative.
1: Concerned lang, kasi syempre concerned. Malapit sa atin yung Mayon Volcano.
0: Yes, so iba talaga din yung impact nung may pangumusta, may naaalala ka. So, kahit okay lang sa akin na hindi ako masyadong kinukumusta. Iba talaga yung impact. Hindi mo maano, hindi mo madedenyan yun. Kahit sabihin kong okay lang na walang mga musta sa akin. Pero kapag ka meron, ano pa rin, talagang ay may naalala, makakaalala din pala mga ganun. So, tama yung mga relate din ako sa ibang sagot ni ng ating mga kakonek. Pero yun din sa akin. Hindi siya masyadong big deal. Kasi siguro nasanay ako na hindi ako hindi siguro ako nasanay na kasi nalagi. Kahit na nagkinukumusta din ako, minsan hindi ako nakakapag-reply.
1: Mga ganun. As a trentahir.
0: Oo.
1: Minsan di tayo nakakapag-reply sa lahat eh.
0: Yes. And alam mo naman, di ba, yung history ko, hindi ako masyado nakikipag-communicate dati.
1: Nagbabago na siya ngayon. Nasa radyo ka na nga eh. Nasa communication ka na.
0: So, ayun. So, kahit sa akin talaga, dati, kahit pangumusta, awkward.
1: Actually, almost same din sa iyo at kay Tutsi sa akin. Kasi, ako din kasi, parang siguro yun, same, hindi big deal. Kasi parang, kung hindi ako kumustahin, siguro sa ngayon na stage na maturity ko, parang kung hindi ako kumustahin, I'm okay. Parang, nandito na ako sa point na hindi na ako ma-MMGG na porket di ka kinumusta, parang di ka na valuable, na less valuable ka na. I know na kasi may identity. For example, hindi ako kinumusta, basta alam kong okay ako, alam ko na stable ang heart ko, so I'm okay. Pero, tama kayo na kahit for example, hindi mo siya hinihingi, hindi siya solicited, tapos biglang may nagkumusta sa'yo, lalo nang ako and gaya ni Auntie Kay na pala kumusta din, parang ano na yun eh, hindi naman siya talaga scripted, pero may ano na kasi ako, parang automatic siya na pag may na-meet ako, uy, kumusta? Kasi parang gusto ko nga sana may conversation, kahit busy, kahit biglang aalis ka lang naman, pero nandun na kasi siya talaga sa sistema ko na kukumustahin ko yung tao. Pero dahil ganun nga kami na makamustang tao, parang we also need that pala. Parang marirealize ko, kailangan ko pala siya, kasi pag may nagkamusta sa akin bigla, parang, na ano ka, may natatouch na grabe. Kasi parang, okay. Ano rin pala, kailangan ko rin palang kumustahin ako. Akala ko ano lang. Oh, okay ka, pero pag naramdaman mo na nga, or nasabi na sa'yo yun, wow, nakakaano rin siya, nakakabawas sa mga automatic ng bigat sa ating mga ano yan, young professionals, di ba? Meron na talaga, parang innate na yata sa mga young professionals na may bigat eh. Kaya yata tayo immune. Pero pag may nagkumusta, it's really... tawag mo dito, parang very ano siya, parang sobrang ma-appreciate mo. Kasi it means care. Yes. Na hindi mo akalain na may nagki-care pala sa'yo.
0: Ako nga dati, parang in denial pa siguro ako na okay lang kahit walang nang mumusta. Pero parang parang sa heart mo, parang meron din, parang gusto mo din pala kumustahin ka.
1: Yes.
0: So, ayun.
1: So, yun. Kung gusto pa pong humabol sa ating anong same question, patuloy lang po kayong mag-comment at pwede rin po kayong mag-text sa mga nabanggit na contact information. At nandiyan din yan sa screen kung nanonood kayo sa live namin. At before tayo dumako sa susunod nating segment, pakinggan po muna natin itong napakagandang awitin na Do Something by Matthew West. At sa mga nanonood naman sa ating live, ay mapapanood nyo ang ilang paalala mula sa ating himpilan. Babalik po kami.

0: At nagbabalik po ang programang Let's Connect dito lamang sa FABC Bicol, Care 104.3 D-Way FM. At narako na po tayo sa ating Connect Talk, na ang ating topic for today ay The Powerful Impact in Every Kumusta Ka Na. At ang ating source of topic ngayon ay ang namimiss nating source of topic na Positive Workplaces, yung Facebook page ng Positive Workplaces. At basahin ko na lang ulit yung introduction ng ating source of topic ngayon. Sabi dito, nangamusta ka na ba sa loved ones mo recently? You probably thought about it, but then life or work gets busy. And suddenly the day ends before you even get to send that message. It doesn't mean you don't care. It just means you've been carrying a lot too. But here's something easy to forget. You don't have to wait for someone to be in a bad situation before you check in. You don't need a reason like something going wrong or a sign that they're struggling. Sometimes the most meaningful check-ins happen on ordinary days when everything seems fine on the surface. Because the truth is, not everyone shows what they're going through. Some people smile through exhaustion, stay quiet through stress, and keep going even when things feel heavy inside. In those moments, a simple message can be the small opening they didn't know they needed. Tapos sabi dito sa first na photo caption, lately, life has been heavy for many of us. Work responsibilities, personal struggles, and outside chaos and drama. Everything stocks up quietly. In the middle of it all, even the people we care about might be going through something we don't immediately see. This is not because they don't trust us, but because they're simply tired too. That's why checking in matters. Sometimes it's not about saying the perfect thing, it's about showing up in a way that feels safe, gentle, and real. So itong topic natin ngayon, kaya itong napili namin kasi very timely siya na, alam mo yon, yung nangyayari ngayon sa mundo natin, sa, lalo na sa ating bansa, parang maraming, lalo ng social media, ano ngayon, era, for sure maraming na-stress, may mga kilala nga ako nagde-deactivate na kasi ayaw na makita yung mga ganun na post. So I think this is very timely kasi bukod dun sa mga nagtataasa ng mga presyo ng gasolina at ng mga bilihin, kasabay pa yung estado ng ating bansa. So, it's very crucial, very vital na tayo ay magkamustahan. At hindi sana mabaliwala yung pagkakamusta sa bawat isa. Na parang, minsan kasi tayo, parang akala natin okay na lang lahat. Akala natin basta tayo okay, yung iba okay na din. So, we need to really be reminded that kumusta is very important. At dito sa ating Connect Talk, pag-uusapan natin na paano tayo mag-check in on our loved ones genuinely and with care. Paano yung atake ba? Kasi yun nga, yung kanina 'di ba sa anong say mo, may mga paano ang bungad. So dito matuturuan tayo na alam ko naman lahat tayo may care at nagkakamusta tayo. Pero ito is mga tips na malalaman natin, okay, ito pala yung mga better way para magkumusta, na mararamdaman nila na genuine at may care yung pangungumusta natin. At syempre, ang una dyan, sabi dito, start with something simple and pressure-free. You don't need a long message or a deep conversation right away. A simple, hi, naalala lang kita. Hi, naalala lang kita. Kumusta ka lately? Parang, pangat yung pakasabi ko. Hi, naalala lang kita. Kumusta ka lately? Already opens the conversation without overwhelming them. So yun, hindi naman kailangan na yung bungad niya is very, parang very heavy na kailangan agad ng deep conversation. Ang sabi dito, kaya nga, something simple and pressure-free. Kahit ganun lang. Yung chill lang na, naalala lang kita, kamusta ka? Yung ganun lang, walang expectations na grabe. Yung with care na kahit simple na ganun na tanong, it really means something sa isang tao. Na hindi sila, Maiba di ba kasi, parang ma-overwhelm ka kaagad na nagkumusta tas ang dami na agad na mga alam mo ba nalaman ko ganito? Alam mo ba nangyayari sa mundo ngayon mga ganyan? So, nakaka-overwhelm agad yun. Imbis mag-open up yung friend mo or yung loved one mo, nag-ano na lang, nag-silent treatment na lang.
1: Nag-heart na lang.
0: Nag-heart na lang or nag-sad. Or
1: end of conversation.
0: Or yung sabi nga ni Mik-Mik na hindi na siya uulit. Or baka hindi na, kung nag-share ngayon, sa susunod din na siya mag-share na trauma. So yun, ano yung sunod, Grace?
1: Yes. Yung susunod naman dito, sabi rin, ask in a way that invites honesty, not just okay lang. So ito medyo may level, parang level 2 na ng ano, ng pangungumusta with concern.
0: Yes.
1: Ganun. Sabi dito, instead of just kumusta ka, try to ask, kumusta ka talaga? It quietly tells them it's okay for them to not to be okay. Mm-hmm. And gives them space to go beyond the usual okay lang if they need to. So, ito naman, masishare ko naman dito. Siyempre, mawamasa tayo sa ano natin, sa friends, loved ones, colleagues. Mm-hmm. So, medyo ano na tayo, may idea na tayo nga eh. May idea na tayo kung paano sila mag-response and baka yung dating, di ba, yung dating pangungumusta mo ay parang lagi na lang yung sagot niya, okay lang. So, parang ano, di ba, parang siguro sa isang ano ka, kung friend mo siya or sa family, na kailang kumusta ka na yung sagot niya, okay lang. Medyo may, ano, siguro, okay lang din siguro pala talaga. Yung medyo may follow-up question.
0: Oo.
1: Okay ka ba talaga? Kumusta ka talaga?
0: Hindi ako naniniwala. May ganun. Are you sure about
1: sure,
0: that?
1: Sure ka. Sure ka, okay ka lang.
0: We. Ginanon mo, we, na okay ka. Lalo kung sobrang friend mo na yata.
1: Oo.
0: Pwede mo rin na ganun na style. Yung medyo light pa rin, kaya pinapatawa mo pa rin yung mood. Pero kung seryosohan kasi, pwede ngayon, sabi nito, kumusta ka talaga? Yung hindi ka magiging contento sa nagsabi lang siyang okay lang.
1: Mm, yung kumusta kasi ang haba na, okay ka ba talaga? Mga ganun. Pwede namang, okay ka ba talaga?
0: Tapos siya na, kung, kasi nakaka-invite nga, di ba siya na mag, it's okay for them to not to be okay. Kasi pag parang, ginanon mo kasi, parang, okay, parang magiging honest na ako dito. Kasi nagtanong pa ng ano eh, okay ka ba talaga? Mm-hmm. So pwede na siyang maging honest.
1: May intention and may care din. Kapag yung, 'di ba yung term kasi na kumusta ka talaga or okay ka ba talaga? Okay ka ba talaga? Parang 'di ba? Parang kung tatanungin ka na hindi ka talaga okay, mararamdaman mo talaga na may concern siya sa iyo. 'Di ba? As a friend, as a loved one.
0: Yes. So, na may natutunan ako dito bukod sa kasi may concern din yung una, 'di ba? Yung simple and pressure free.
1: Mm-hmm.
0: Pero parang pag na-feel mo na kasi na pag kung paulit-ulit na lang na okay na nga, isusunod mo na 'to.
1: Okay
0: na,
1: ka ba talaga?
0: Oo. Kumusta ka ba talaga? Okay ka lang ba talaga? So 'yun. Ang third naman, listen without rushing to fix things. Sometimes a friend just needs to be heard, not advised. Let them talk, pause, vent, or even repeat themselves by offering a safe space. Remember, being present is already a form of support. Ayun, ang ganda nito. Marami akong kakilalang ganito. Parang, ano nga siya eh, connected siya dun sa sagot ni Tutsi na nag-agree din tayong dalawa. Kasi, ito yung mga sample ng mga friend na parang extreme na lang kasi yun na parang nag-shy away talaga. Yung hihintayin mo before sila mag-open up. Pero ito kasi yung medyo hindi pa ganun kalala yung napagdadaanan nila. May time pa na kailangan lang talaga nila is listener. So dapat tayo na mga friends or loved ones nila, we also need to be reminded na mag-listen lang din. Huwag natin masyadong i-rush yung mga parang okay, ayusin na natin yan, girl. Masyado naman tayong pinipressure na natin yun kapag paka-kwento lang ng konting detalye. Meron na agad tayong sagot agad na isosolve na natin agad yung mga problema niya na hindi natin pa pinakwento sa kanya na deeper pa yung mga kanyang nararamdaman, yung mga nangyari sa kanya. Tapos ano, siguro diretso ko na rin advice sa mga, sa communication, actually, sa communication sa mga relationships and sa mga fellowships na kapag may nagsasalitang tao, it's respect, lalo na kung love mo, lalo na kung love mo pa, di ba? Siyempre pag love mo, you will respect them. So kapag nagsasalita sila, kailangan mo talagang makinig. Hindi yung parang, hindi pa nga tapos or parang may isang linya pa siya. Yung parang meron ka na agad na idadaldal din. Ano kasi yan eh, parang isa siya sa mga ina-advise ko din sa mga nakikilala ko na nakakausap ko na. Parang ako, may sinasabi pa. Tapos biglang, mapastop ako. Yung parang, yung totoo, gusto mo ba ako mapakinggan? So parang isa lang ako din sa mga tao na may, parang may rant din na gano'n, na parang, pakinggan mo naman ako, please. So, ano, lesson learned to sa atin sa communication, na kapag may nagsasalita, lalo na kung very deep, wag mo siyang babarahin, na porket meron ka nang naiisip na advice, magsasalita ka na agad. Meron ka na agad na, ano, bungad sa kanila. But, ano mo na, bigyan mo sila ng time to share their story. And after, kapag tapos na, ma-feel mo naman yan eh. Nag-pause na eh. So yun, dun ka na mag-start. Gentle. Nakakausapin din siya. Mag-share ka na din. Kung nakikita mo nga na parang kailangan naman talaga yan ng, ano mo, ng advice mo. Kasi siya din yung, ano eh, pwedeng magtanong siya or ikaw mismo, sasabihin mo sa kanya na, oh, kailangan mo ba ng ano, ng galing sa akin. Pero pa nagsabi siya na, hindi muna. So, listener ka. Yun yung respecting kung ano yung gusto ng loved one mo. So, yun ang isa nga sa mga natutunan ko din na huwag agad-agad na porket sa'yo nag-share. Kailangan talaga may solution. Tanungin mo muna siya kung kailangan ba niya ng advice mo talaga sa ngayon. Lalo ako hindi naman pala tanong. Yung iba kasi hindi magtatanong eh na pwede advice. Hindi naman ganun ang karamihan. Magsa-silent lang yan. May silence lang. So, ikaw na lang ang magtanong na okay ba sa'yo na may sabihin ako with that, concerning that. Kung magsabi siyang wag muna, gusto ko lang ng kausap, di ano, ano muna tayo, back off. Or listen lang talaga. Sabayan mo lang siya. O, libre mo siya ng pagkain. May dagdag ka ba dun, Grace?
1: Yes, oo.

0: yung ano, yung gusto mong may sasabihin ka kaagad, di ba?
1: Baka kasi makalimutan.
0: Medyo makaka-ano din. Oo, medyo. Siguro, kung may ganun din naman, kung hindi naman nagmamadali, di ba?
1: Yes.
0: Kung hindi naman kayo nagmamadali, wala namang, siguro, dito sa atin, pwede tayong mag-cut kasi. Kasi may oras tayo. Yes. Pero kung nag-usap lang naman kayo, nagkakapi-kapi lang naman kayo, di ba?
1: May quality
0: take
1: time.
0: Take your time. May oras na pagsasalita mo, may oras ng, kung oras niya na magsalita, siya muna.
1: Yes.
0: Kung, yun, kung siguro makakalimutin ka, pwede ka
1: i-note mo, i-note. O sa phone.
0: Or, siguro, kung mag-i-interrupt man, with respect.
1: Paano ba yun?
0: Paano ba yun?
1: I interrupt you po. Wait lang po. Basta may po daw, with respect.
0: Baka makalimutan ko po. Paano ba?
1: Natawa ako nun. Pero siguro, yun naman, may mga time yata na, or minsan diba, sa sobrang gigil nga talaga natin, pwede naman na feel mo naman na naging sensitive ka na nag-interrupt ka. Mag-sorry ka. Ay, sorry. Na ano ba ako? Masyado ba akong gigil? Mga ganun. Minsan kasi pag na-interrupt mo na, tuloy-tuloy ka na rin eh. Pero ikaw na yung nilisten nung ano, siya na yung listener. Nangyari siya naging listener, imbis siya yung nag-share.
0: Oh, sige. Sige, baka sabihin, oh, sige, ikaw na lang yung may problema.
1: Kaya nga, sige na, ikaw na, magsalita ka lang. Ang worst nga nun, di ba, may iba, napupunta na sa kanya tuloy. Siya na yung nag-vent out. Yung kung sino yung kailangan na mag-listen, siya na yung nag-vent out sa huli.
0: May naalala ko niyan, auntie, grabe yung ano, yung kada kwento niya. Kaya, hindi naman ako kasali doon sa usapan, nakikinig.
1: Nakikinig ka lang, listener,
0: ko kasi,
1: at the side.
0: Narinig ko kasi na yung nagkukwento, mm-hmm. yung kinakwentuhan, laging may ano, may version.
1: Yung alam mo, ako po, ako din. Laging may sarili. Anyway, ano na, baka ma-OT tayo dito nung next, Grace.
0: Okay, sana ba tayo?
1: Okay, basta ha, listen, makakakonek. Without rushing to fix things.
0: Yes, so, ang pang-fourth, tama ba?
1: Fourth.
0: Acknowledge what they're feeling. So, even if it's heavy, you don't need to panic.
1: Natawa pa rin siya.
0: You don't need to panic when you're faced.
1: Ako na bang tutuloy? Sige, tuloy ko. Ulitin ko. Acknowledge what they're feeling even if it's heavy. You don't need to panic when you're faced with heavy emotions. Validating statements like, ang bigat nga niyan, or I'm here for you, already matter a lot and can make them feel less alone. So yun. Nabasa ko na Gracie. Huwag daw magpapanik.
0: Okay. So, yun parang ano, di ba? Mm-hmm. Minsan kasi, kapag kami nagsashare sa atin, lalo na kung mabigat na story, mm-hmm. kailangan dapat, di ba yung parang urge sa atin na dapat may sabihin din tayo na reply.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? Dito pala, sabi dito, yun nga, basahin ko nga din. Acknowledge what they're feeling, even if it's heavy. Ah, okay. Okay. So, sabi dito, you don't need to panic when you're faced with heavy emotions. Validating statement, like, ang bigat nga niyan. Minsan, I'm here for you, already matters a lot. And can make them feel less alone. Okay. So, oh nga, hindi ko, sa ngayon, medyo ano, hindi ko alam kung may nag-share na ba sa akin. O parang ako, parang naalala ko ako yata.
1: Ikaw yung nag-share. Oo nga, no?
0: Oo. And yes, malaking ano to, yung parang konti lang din masabi mo, ma-validate mo lang or mabigay mo lang yung kahit simpleng hinihingi lang nila or ano bang tamang term yung makakagaan ng ano, parang makakagaan ng kanilang binevent problema or mm-hmm. affirmation din sa kanila na valid pala itong nararamdaman ko.
1: Mm-hmm.
0: Yun.
1: Mm-hmm. Tapos siguro dito, usually, di ba kasi pag nag-share ang isang tao, wari, kinumusta mo na. Tapos very heavy na, parang nag-share siya ng heavy.

0: V. Ang meaning dito, parang ikaw as listener na nagkumusta sa kanya, huwag mong ano, huwag ka magpanik kasi minsan 'di ba tayo pag nasimulan na ay grabe pa lang problema niya. So parang nagpanik ka na tuloy.
1: Oh, ah, yung
0: para akala yung... mo. Akala mo parang hindi mo ma-carry yung heavy emotions na shinier niya tuloy kasi sinabi mo, "Kumusta ka ba talaga?" Tapos so nag-share siya tuloy ng mabigat. Parang nagpanik ka na, na grabe yung pinagdadaanan pala nitong taong to. Pero ang sabi dito, okay lang naman, parang validating statements can be okay na, it matters a lot. Kahit magsabi ka lang na, ang bigat nga niyan, and I'm here for you. Kasi minsan, pag masyado nang mabigat din sa atin, parang na-transfer sa atin, hindi natuloy natin sila mabigyan ng ano, nagsabay na kayo, para sa kayong naging nagpanik, or hindi ka na nakatulong sa kanya ng maayos. So siguro ito tip, kung paano ito i-face. Like, pwede ka lang magsabi na, oo nga, no, ang bigat nga niya na pinagdaraanan mo. I'm just here for you. Sa bigat nang niya, nandito lang ako. Tutulungan kitang i-carry yan. Wow, sana. Wag lang finance daw. Chari. Yeah. Kung mayaman naman, why not? Kung financial, di ba?
1: Sabi ng Ate Makakonek, pag-isipan natin yan.
0: Kung sa financial.
1: Pero ang ganda nung sinabi mo, Ante. Parang ano din to, realizations na din to sa ating mga... kumbaga parang may intention na mangumusta doon sa biglang yung kinumusta natin, may mabigat na problema pala. Tapos hindi pala tayo handa sa ganung sa ganung ano sa maririnig natin. Parang ang ganda.
0: Tapos nilayasan mo, no? Kasi di mo na kaya.
1: Tapos hindi mo pala, hindi ka pala ready or medyo ikaw pa din pala yung nag-struggle kapag may mabigat kang ano pinagdadaanan din or mm-hmm. Hindi ka sanay makarinig ng mm-hmm. medyo mga heavy na problem ng iba. So, ang gandang ano, reminder.
0: Mm-hmm. Napaisip tuloy ako ng isang medyo nakakatawa sa isip ko. Kasi parang sabi, parang naisip ko, kung kinumusta ka nung nangungutang sa'yo, sabihan mo agad ng mga problema mong grabe. Baka ano, atras siya. Atras siya mangutang. Joke lang po. Naging strategy. Anyway, sige. Moving forward, yung last na tip. Sabi dito, follow up gently when you can. A check-in doesn't have to end in one message. A sincere, kumusta ka na ngayon, days later, shows that you truly meant it and that you care is, and that your care is not a one-time thing. So yun, ang ganda nito ha. Yung dapat talaga may follow up eh. Hindi yung parang isang araw, dahil nag-birthday niya, nagkumusta ka, mangungutang ka, nagkumusta ka, mag-kimarites ka, nagkumusta ka, or talaga nagkumusta ka naman talaga, genuinely. But, mas makikita yung sobrang genuine at nag-care ka talaga sa tao kung hindi dun nagtatapos sa isang chat lang. So, dapat may follow-up pa rin. Mas ma-feel kasi talaga yung care na, for example, after a week ulit na natapos na naman ang trabaho, kumustahin mo ulit sila. Kasi yun nga, it will really, makikita nilang genuine. Yung parang, oh, kumusta ka na? Okay ka na ba? For example, may shinare sa'yo. Tapos yung conversation nyo. Oh, next Saturday naman, nag-chat ka naman. Oh, kumusta na ang pakiramdam mo? Kumusta na yun? May progress ba? Mga ganon. Yung huwag tayong one-time thing lang nga. Na, ay, okay na siya? Napakinggan ko na, bye.
1: Lalo na kung chismis, no? Ay, oh, chismis.
0: May nakuha ka na.
1: Kung ang ikinumusta mo ay yan,
0: about lang doon sa may gusto kang makuha na details.
1: Yes. Tapos hindi.
0: May nakuha ka na, bye! Dala-dala mo na yung chika. I-spread ko na to. Bye po. Grabe naman yun.
1: Hindi na nag-ano ulit. Hindi na nangumusta. Ay, talaga.
0: Pag may sunod na naman siyang na ano. Pag may ano na naman yata. Be, pag meron na naman na tawag mo dito, may issue na naman. Saka naman siya magkukumusta. Kada may issue lang pala siya magkumusta.
1: Ano na yan? Red flag na? Black na yan. Oh,
0: black flag na. Hindi na yan. X na daw sa friend. F-O. Joke. Anyway, yun. At least may nakuha tayong lima ha. Ulitin ko yung lima before tayo mag ano sa conclusion natin. Una, start with something simple and pressure-free. Second, ask in a way that invites honesty, not just okay lang. Third, listen without rushing to fix things. Fourth, acknowledge what they're feeling, even if it's heavy. And last is follow up gently when you can. Tapos sabi dito sa positive workplaces, We usually hesitate to reach out because we don't want to be a bother. A lot of us feel this, especially when life is already draining enough. But sometimes the people we assume are fine are the ones holding things together the quietest. You don't need the perfect timing or the perfect words. You'll never know your message might just reach someone on a day when they didn't have the strength to ask for help. So even if your message feels small or simple, send it, because you might never fully see that someone is going through what someone is going through, but you might just be the reason their day feels a little less heavy. So, kumusta na kayo? Kinumusta? Pero yun ang ganda, no? Na kahit nga akala natin yung mga tao is okay na, hindi natin alam, kailangan din pala nila yung pangungumusta. So, very, ano to, kahit sa akin, nung binasa ko to, nung nakuha natin itong topic kahapon, sobrang ano, na-remind ulit ako ng mas maging ano pa, wag ka masyado. Kasi ako, parang, makumusta rin kasi talaga din akong tao, lalo personal, pag nakita ko yung isang tao, kukumustahin ko siya. Pero minsan din, nagba-back off ako, sabi ko, baka masyado naman akong ano, baka mainis sa akin yung mga tao kakakumusta. Pero na-remind ako nito na it matters. Huwag dapat akong umatras. Kasi hindi mo alam yung kumusta mo na yun. It can mean a lot sa isang tao. So yun. So, yun ang ano ko. Parang isa lang sa mga parang highlight sa akin na gagawin ko pa rin. Yun ang ano ko. Parang teaching sa akin or learning. Ikaw, Grace, quick ano. Learning.
1: Yes, sa akin naman, yung natutunan ko dito, kasi yun nga, na-share ko na hindi naman ako masyadong pala kumusta. And parang sabi ko din kanina, diba, okay lang, parang okay lang din sa akin. Natutunan ko na it matters talaga yung simpleng pangungumusta. And ang pinaka-importante din talaga sa pangungumusta, yung intention natin. Yung pinaka-intention natin kung bakit tayo mangungumusta. Kung hindi naman talaga tayo seryoso sa ating pangungumusta or may ibang intention, siguro magandang pag-isip-isipan din or i-ano muna, i-assess yung sarili natin. Since ayaw din naman natin na ma-experience natin yun sa iba.
0: Yun yung na-take away mo, no? Ang ganda nun. Yung dapat ikaw din, alam mo sa sarili mong okay ka. Baka mabigla ka dun sa heavy emotions. So before tayo mag-end sa prayer, ikumusta ko din. At hello sa sobrang magulo kasi yung GC namin sa fellowship. Hello kay Uncle at kay Naara. At siguro, quick kong basahin tong sinabi ni Naara. Sabi niya, as someone na ayaw talagang may nangangamusta. Oh, minsan masarap din pala sa feeling na may nangangamusta. Kasi it's a validating feeling na they care pa pala. Pero may particular people na kapag nangungumusta sila sa akin, nagpapanik ako kasi feeling ko something's wrong or may ginawa na naman ba ako. Kasi after ngang sagutin ko yung kumusta nila, nag-heart react na lang sila. Tas parang feeling ko may gusto pa silang sabihin na something. Ewan, I just don't feel it kapag sila ang nangungumusta. Nag-heart react lang. So, baka nakikimaritas na ara. Anyway, yung sad reality kasi yun, no? So, dito sa sinabi ni Naara, it's also a wake-up call or a reminder for us na mga nangungumusta na kapag nangumusta tayo, yung genuine na kapag nag-respond sa atin yung taong kinakamusta natin, ano naman, it's a conversation eh. Hindi siya kung kumusta para lang mag-heart react. Ano na ba yun? It's enough daw ba na nag-heart tayo para maging okay yung kinumusta natin? So, let's be that someone that is loving and caring na nagkukumusta, na meron tayong sagot doon sa nag-share sa atin. Nagbigay sa atin ng time eh. Nag-respond sa atin. Even lalo na kung mabigat pa, diba? So, yun. And ang ano ko na lang dito para before sa prayer natin is, we have a God who cares. Kahit walang magkumusta man sa atin, we know that God cares for us. So yun, thank you sa mga nag-comment. And Grace, can you lead us a prayer?
1: Yes, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po muli sa panibagong topic na ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat Panginoon sa realizations, sa mga insights, sa mga wisdom na tinuro mo sa amin, sa positive workplaces, Panginoon, na naging source ng topic namin ngayon. Salamat Panginoon sa reminder na mahalaga pala ang pangumusta, and salamat po dahil isa itong yun sabi nga ng aming mga kakonek ay may nakaka-appreciate ng aming existence.
0: Mm-hmm.
1: Salamat Panginoon dahil na-remind kami ng mga attitude namin ng mga nagdaang linggo, or kung ito man ay may mga nagawa man kami in the past, Panginoon, na medyo hindi kami nakapag-response ng maganda, or hindi kami nakapagbigay ng payo sa iba, or hindi kami nakapagkamusta ng sincere sa iba. Lord, we are sorry for that, Panginoon. And thank you sa reminder mo ngayon. And help us to extend your love, Panginoon, sa simpleng pangumusta namin sa aming mga loved ones, Panginoon. And salamat din po, Panginoon, sa mga provisions mo sa amin everyday. Kahit sa sobrang magulo ng sitwasyon minsan sa aming pamilya, sa aming buhay, sa workplaces, maging sa aming bansa, Panginoon. And yung palagi mong paalala sa amin na nandyan ka palagi, na ikaw yung natatakbuhan namin sa lahat ng oras, na kahit yung mga salita mo lang, Panginoon, ay comfort na sa amin. Salamat po, O Diyos, and ito po ang aming ulangin. In Jesus' name, Amen.
0: Amen. Ayun, natapos na naman ang isang oras nating pagsasama-sama. And next week po ulit, next Saturday, 1:30 to 2, ay tama, 2:30 to 3:30. 'Di ba? Nawala na ako. 2:30 to 3:30 po next Saturday. See you po ulit aming mga connect. So ako po ang yung Ante Robby and Zaragoza.
1: At bago yan, may nag comment sa atin dito sa live, nag hi lang naman si Janset Zendy.
0: Ooh, hello Janset, pamangkin ko yan. Oo, hi Janset, at kay mama nanonood. Yes, sila yata.
1: And si Carmela nag comment din, so thank you po mga kakonek. Mm-hmm. And ako naman po si Auntie Grace Mata,
0: and salamat sa ating nasa tech side na si Don Ramon. Ayun po, God bless po, susunod na ang Campus Connect. Bye po.

0: Relate much ka ba sa pinag-usapan at gusto ng makikonnect? Connect ka na sa 0998-843-0573 o sa ating Facebook page, Care 104.3 The Way FM. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat. Learning never stops. Kaya't kahit nasa bahay o kahit nasaan ka man, makinig at matuto. Kasama ang mga guro at estudyante ng Kabangan High School. Dito sa Campus Connect.

0: Mga ka-campus, alas 3:43 po ng hapon. Alright, magandang hapon po sa ating lahat, mga ka-campus Connect listeners. Ako po si Jason Ekal. Ang inyo pong kasama ngayon, wala po ang ating kasamang si Ma'am Irene Ruga dahil sa isang napakahalagang gampanin po. Ayun. At ikaw po ay nakikinig sa Far East Broadcasting Company Philippines, FEBC Philippines. At ito ang Bicol Station 104.3 DWAY FM. Kung nais makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng social media platforms, sa FB, Care 104.3 The Way FM. Sa YouTube, Care 104.3 DWAY FM and sa IG at Care 104.3 or sa mga Carians official GC po natin ay maaari po kayong mag-chat. Sa ating listeners and viewers, dyan tuloy-tuloy ang saya at balita kaya tutok na sa Campus Buzz.
1: Latest updates, school news and announcements, here now is Campus Buzz.
0: Mga ka-campus, ang enrollment period sa Kabaangan High School ay sa June 1 to June 5, 2026. Kasabay din ang Brigada Eskwela. Abangan ang final schedule kung anong baitang ang nakaschedule sa bawat araw. Sa May 25-26, tapos na po ito. Ah, no, hindi pa, no. Sa May 25 to 26, ang reading assessment sa Filipino at English para sa incoming grade 7 sa mga hindi pa nakasabay sa May 5 to May 7 na assessment. At ngayon, dumako naman tayo sa Talas Isip.
1: Isipang matalas, tagumpay ang landas. Narito na ang Talas Isip.
0: Ayun, actually ang Talas Isip natin ngayon yung Talas Isip natin ng isang araw. Hindi, walang sumagot eh. Bago po natin ibigay ating Talas Isip, binabati po natin ang ating school head, si Ma'am Bing Maravilla at ang ating assistant school head, si Sir Michael Delgado. At gayon din po ang ating mga masugid na tagapanood at tagapakinig, sina Ma'am Estrella Mesa, Ma'am Aiza Atun, si Ma'am Isabel Yap, Ma'am Maricel Anyonuevo, Sir Darren, at si Ma'am Melody Campomanes. Lalong-lalo na din ang ating former school head na si Ma'am Sally Masinas. Pasensya na po at hindi ako maka-access ngayon sa ating live. Ayun. And ang ating pong talas isip, butot balat lumilipad. Ayun. Mahirap to, Ma'am, sa ating mga guests, ano? Ayun. I-comment down po ang inyong answer sa ating comment section. Ayan, dako naman po tayo sa ating Teachers Talk segment.
1: Tinig ng ating guro, gabay ng kabataan. Teacher Talk!
0: Ayan. Ramdam na ramdam na natin ang simoy ng hangin o simoy ng bagong pasukan. At ngayon po, meron tayong guest galing sa Mabinit Elementary School. Ano po, sir and ma'am? Yun. Hayaan na po natin silang magpakilala sa ating lahat ngayon. Sige po, ma'am and sir.
2: Okay. Good afternoon po from Mabinit Elementary School. Maria Colley Valladolid po, a grade 1 teacher.
3: Marahay na hapon po sa tuyang mga listeners, mm-hmm, as in mga viewers sa tuyang Facebook live. Ako po si Sir Miguel Dominic A. Martinez, ang school principal kang Mabinit Elementary School.
0: Ayun, si Sir Dominic and si Ma'am
2: Colley.
0: Ma'am Colley, ayun, sige po. Sir, how long have you been working with DepEd? Sa atin
3: as a teacher po, ano na, almost 15 years.
0: Mm.
3: 15 years. As school head, mga 3 years na din po.
0: Pero sa service, matagal na ho kayo, no?
3: Opo. Bilang teacher, matagal na rin.
0: Oho. Ayun.
3: Pero bilang school head, baguhan pa lang.
0: Baguhan. Pero nakita nyo ho yung napakalaking pagkakaiba. Meron ho bang napakalaking pagkakaiba ng inyong gampanin bilang school head?
3: Opo, mas lumaki ang responsibilidad ngayon bilang school head. So, kung dati ang responsibilidad mo lang mga estudyante mo, ngayon, ang responsibilidad mo na ay yung buong eskwelahan.
0: Oo, lahat na, no?
3: Lahat
0: hindi
3: na
0: lang yung
3: tungkol sa eskwelahan.
0: Oh, lahat ng sulok, pati yung teachers, ano. Doon po kayo, sir, tumingin sa inyong camera. Yan. Yan. Si ma'am naman po. Sige po, ma'am. How long have you been working with DepEd po?
2: Ako po, sir, from almost 18 years na po from DepEd. So, medyo matagal, medyo malayo din ang sinimulan ko. Mm-hmm. From Cagbacong, Nagbangkerohan, Bitano, Cagbacong, Bangkerohan. Then, doon na ako ngayon sa Mabinit Elementary School, sir. Medyo matagal na rin, almost 10 years ata na ako sa Mabinit Elementary School.
0: 10 years sa Mabinit, tapos yes, sa Cagbacong pa, ano ho?
2: Oh,
0: tapos
2: 3 years
0: sa...
2: ako dun, sir, sa Cagbacong.
0: Napakalayo.
2: Yes,
0: ang naan dyan ngayon sa Cagbacong, si aming former colleague sa Kabangan, si Ma'am... but may ano na ako, may
2: tawag doon. Kalimutan ko rin, sir, yung sa high school. Sa elementary kasi si Sir Jason Hadap ata ang sa elementary nila.
0: Magastos din, ma'am, ano? Nung naano kayo doon?
2: Dati, sir, oo. Kasi ang problema doon kasi, sir, yung parang one way lang ang jeep, parang salubungan lang siya. Then may schedule siya.
0: May schedule.
2: Yun ang mahirap doon.
0: Parang naghahabulan kayo ng oras, ano?
2: Oo, sir.
0: Oo. Naalala ko doon sa sa isla, isang isla dito sa atin. Nung tawag doon? Magko-completion, binigay na lahat ng ng medals. Kasi nga, paalis na yung bangka. Ayan. So ngayon po, pag-usapan po natin ang inyong mga preparasyon sa Brigada Eskwela ng inyong paaralan. Sige po, sir. Meron po kayong gustong i-plug na mga schedule po.
3: Bale, narito po kami ngayong hapon para sa advocacy and marketing ng Brigada Eskwela. Bale, ang Brigada Eskwela po ay isang annual o taunang programa ng Department of Education o DepEd kung saan po nagkakasama-sama ang paaralan,
0: apo,
3: ang mga magulang, ang mga estudyante at iba pang mga stakeholders para linisin, ayusin, ihanda ang paaralan bago ang pagbubukas ng klase. So napakaganda po ng programang ito ng DepEd dahil nakakatulong po ito upang maging malinis, hindi lang malinis kundi ligtas. Ligtas, handa ang paaralan para sa mga estudyante. So at sa pamamagitan ng programang ito na ipapakita yung espiritu ng bayanihan sa edukasyon.
0: Oh.
3: Di po ba sabi nila, it takes a village to raise a child. So, hindi lang responsibilidad ng paaralan ang edukasyon ng mga bata, kundi ng buong komunidad.
0: Mm-hmm.
3: So, narito po kami para imbitahin po ang lahat para suportahan ang Brigada Eskwela sa aming maliit, ngunit masayang paaralan sa malapit sa May Mayon.
0: Malapit po yan Mayon, sa May Mayon. Ano?
2: Opo, paanan, sir.
0: From the crater po, ilang kilometers po?
3: Nasa labas naman po kami nung tinatawag na 6-kilometer permanent danger zone. Yun po yung bawal talaga. Nasa labas naman po kami. Pero
0: sa nasa northern part po pala kayo.
3: Opo, nasa northern part. Nasa malapit sa Mayon, pero hindi naman po. Nasa labas pa naman siya nung 6-kilometer permanent danger zone. Nasa may 7 po ata
0: seven.
3: Or 8 kilometers.
0: Eight, ibig sabihin po, sir, pagka, wag naman sana, no? Pagka nagkaroon ng mas malakas na pagputok ang mayon, okay, kailangan kayong i-relocate, ano? Dahil i-extend po yung yes, danger po zone from 6 to 8, ano?
3: Yes po. Ganun po ang mangyayari. Kaya po, naka-ano lang kami, naka-antabay.
0: Mm.
3: Naka-antabay lang ang eskwelahan. May school contingency plan na naglalaman ng mga actions to be taken depende po sa sitwasyon ng vulkan.
0: Dapat palaging may ano kayong coordination sa ating APSE mo, ano?
3: Continuous po ang aming coordination sa authorities para masiguradong ligtas lahat ng mga bata, mga guro sa aming paaralan.
0: Ilan po ang population ng Mabinit Elementary
3: sa
0: School?
3: Almost 230 din pong mga bata.
0: Madami
3: at
0: din.
3: 9 teachers at saka 4 na non-teaching staff.
0: Non-teaching staff. Oh,
3: so, yun po ang anak.
0: Mm-hmm. Opo. Sige po. Si ma'am, ikaw po ma'am, ano po ang inyong role ngayong Brigada Eskwela?
2: Sa ngayon po, ako yung sa ano ngayon, yung sa advocacy and marketing po ng Brigada Eskwela. So, as a teacher, syempre, marami tayo. Ito ay isa sa mga panawagan natin, lalong-lalo na malapit na naman ang pasukan. And gusto natin talagang ihanda kasi kung wala tayong matatap na mga stakeholders, yung mga parents, parang kawawa si teacher na mag-isa na magbrigada eskwela, di ba? Hindi pa nag-start ang pasukan, parang ano pagod na pagod na si teacher.
0: Na.
2: So, nandito po kami para mag-top talaga ng mga, syempre magsisimula yan sa school, the teacher, parent, tapos mga stakeholders, private individuals, private groups, lahat na atang groups na mga very generous, na willing na mag- ano ba yun, mag-render ng kanilang skills, yung talent, tapos time, or kung wala naman kahit yung mga anong pwedeng in cash na lang para sa mga repairs, improvement pa rin, and para ma-secure talaga natin na safe at ready na ready ang school para sa pasukan ng mga bata.
0: Imagine, ano, ma'am and sir, ano, 9 teachers po, ano, sir?
3: Yes po.
0: O imagine, no, tapos
3: siyam na masisipag na
2: maliit lang ang school namin, sir, pero talagang
0: pero pagka ganitong Brigada Eskwela, physical po ang kailangan natin, eh, no?
2: Manpower.
0: Sir.
3: Iba-iba ang pwede pong physical, pwede naman pong in-kind.
0: So, sa atin pong mga tagapakinig na stakeholders ng Mabinit Elementary School, imagine niyo po kung hindi tayo makikipag-participate, ano? Si na sir at saka ang siyam na teachers ang wala silang magiging choice kundi maglinis ng buong school, ano? Kung wala po kayong suporta na ano, kawawa naman ang ating mga teachers at ang ating mga non-teaching staff including si sir principal natin, Sir Dominic, no? Meron po kayong master list ng inyong mga parents, sir, para kasi meron kayong 200 something, ano?
3: Opo.
0: Mas madali ho silang itap dahil konti lang. Paano nyo po ginagawa yun?
3: Kadalasan naman po talaga kapag Brigada Eskwela, ang mga magulang, ang mga parents po, ang mga number one ano dyan, mga volunteers talaga. So, pagdating sa mga magulang, wala naman kaming masyadong problema sa participation. Madami ang nagpa-participate kasi ang mga teachers, maigting din yung advocacy nila sa pamamagitan ng kanilang mga group chats. Saka very may mga announcements din po kaming nakapost sa aming mga Facebook message. So yung mga impormasyon madaling makarating sa mga magulang. So siguro ang mas kailangan naming volunteers ngayon ay yung mga civic organizations and social organizations and private individuals, business establishments, religious groups, skilled workers, mga professional groups, at iba pang mga volunteers. Yun talaga yung mga ini-encourage namin na lumahok sa aming Brigada Eskwela. Dahil alam ko na marami din silang ma-i-share sa aming maliit na paaralan.
0: Ayun, naka-flash na po, sir. Ito po yata yung inyong binigay ka sa ating tech. Ano, nakita niyo sa ano. Gusto niyo po bang banggitin yung mga information na yan at the same
3: bali
0: time?
3: Po, paano po ba sila makakatulong o ano po ba ang maaaring ibigay ng ating mga stakeholders? Marami po. Actually, 20 po ito. Pero
0: sige po.
3: Ang ang i-mention ko na lang po siguro yung mga needs namin na lumabas base sa physical needs assessment
0: apo,
3: namin.
0: Apo. So, ibig sabihin, ito po yung pinakamahalaga, apo, yung pinakamahalaga no, priority ito sa inyo. Sige po, sir, go ahead
3: like,
0: po.
3: Yung sa general cleaning and sanitation, mm-hmm. repairs and maintenance, may mga minor and repairs pa po kami sa aming eskwelahan, painting and beautification, mm-hmm. electrical and lighting, gardening and landscaping. Tumatanggap din po kami ng mga donations like classroom essentials and supplies, technology and digital learning tulad ng computers and printers kung meron po. Eto, since malapit po kami
0: kahit
3: sa...
0: Kahit second hand ho, sir, ano ho?
3: Po?
0: Kahit second hand.
3: Na, opo.
0: Ano, oh, tinatanggap po namin po. Yun.
3: Dahil sa ngayon po baga, nasa curriculum, parte na rin ng curriculum yung ICT. So, nangangailangan din opo, kami opo. Ng mga computers. Since malapit po kami sa Bulkang Mayon, nangangailangan po kami ng mga safety and disaster preparedness. Although may mga na-purchase na po kami
0: face mask
3: sa MOE. Ano kulang pa rin po kasi masyadong mahal yung mga go bags. Last time may nag-donate na po sa amin ng go bags pero sa isang section lang yung Kiwanis Club.
0: Kiwanis Club.
3: Maganda po sana na lahat ng mga bata may go bags in case na hindi naman natin inaasahan.
0: Hayaan niyo po sir pagka meron sa inyo nag-donate i-forward niyo lang po sa amin dito sa KRFM.
3: Ay, maraming salamat po.
0: Para mapasalamatan yes. natin sila on behalf of
3: Opo, maraming salamat opo, po mabinit. Sa sir. At ito, volunteer services. So, pwede mga skilled volunteers tulad ng carpenters, electricians, plumbers, painters, o kahit mga professionals, maaari din mag-volunteer ng kanilang mga services. Mga hygiene and health kits, learner kits, or mga school supplies. Siyempre, teacher's kit din para sa mga teachers natin. So, yan po ang ilan sa mga needs ng aming eskwelahan base sa physical assessment po namin ng aming physical facilities and maintenance needs na ginanap noong Marso. So, yan po.
0: Ayun. Sige po. Thank you, sir, sa inyong naipabatid sa ating mga tagapanood at tagapakinig. Punta tayo dun, sir, sa ano muna? Sa, syempre, si ma'am ang sa advocacy. Ano ho, ma'am?
4: Yes po, sir.
0: Pagkatapos po nitong nyo sa advocacy, sino naman po ang sa communications yung nagpapadala ng... Kayo pa rin ho ba yun?
3: May iba mga na. Ano po, may mga iba-ibang communities.
4: Oo, sir.
3: Kahit mga, sino naman po maaring magpadala.
0: Siyam lang naman kayo, no?
3: Madali. Halos mo nagpadala na halos saka, dito sa D-Way.
4: Halos kami, sir, kasi... Kahit sabihin natin may committee kami, pag ano talaga, kung saan, salang lang.
3: Saka
4: kasi,
3: pag maliit ang school, parang ano na eh, kahit saan ka na lang kumitutulong kasi konti lang kayo.
0: At saka masyadong halata pag hindi ka gumalaw.
4: Correct, sir. Kasi nakita mo yung kasama mo, parang siyang bugbog na bugbog na kasi adami niyang task, tapos ikaw sarap na.
3: Kaya pero, challenge, equally, yun ang ano sa amin, hamon sa small school talaga.
0: Ang maganda naman ho, sir, sa small school, yung familiarity. Oh, talagang po. Parang pamilya
3: sama-sama
0: talaga.
3: Sama-sama
0: no?
3: kami pa nagkumakain kami pag sama-sama kami.
0: Ang ganda nun.
3: Opo.
0: Yun. Ano po yung ano? Ayun yung pinaka nakakapagod na bahagi ng Brigada Eskwela? Yung batay sa inyong experience. Sige po, ma'am.
4: Sa atin naman, sir, na bilang mga teacher, ang mahirap lang naman talaga, sir, kapag wala ka masyadong natatap na mag-volunteer sa'yo. Kasi, pag lalo na ngayon nagbakasyon kahit sabihin natin walang mga bata doon pero yung mga gamit natin alam natin na maraming alikabok tapos alam natin na bago magbakasyon syempre yung iba din sinilid-silid natin so ngayon na magpapasok na naman syempre ibabalik natin sa dating ayos na talagang mag-welcome na sa mga bata so balik tayo sa mga pag-decorate uli pag-design yung mga bagay na yun so talagang mahirap kung wala tayong magiging katulong. Kasi iisipin natin sa buong linggo na yun, kung unang araw pa lang parang wala tayong natap na magtutulong sa atin, parang pagod na pagod tayo. Sa first day pa lang, paano na kung tatapusin natin yung 1 week, parang wala na tayong lakas. No? So, malaking bagay kapag para sa teacher, napakasaya at napakagaan sa sarili kapag maraming nagtatap sa'yo na Madam, ano pa ang kailangan? Madam, ano ang pwede kong itulong? Madam, yung parang alam mong maraming nakasupport. Yun ang napaka ganda sa pakiramdam sa bilang teacher. Lalo na ngayong brigada school. Alam mong hindi ka nag-iisa kasi.
0: At yung kabaliktaran naman nun ang pinakamahirap na bahagi, ano? Yung mga, di ba, ano? Yung mga suporta, napakaganda nun. Pero pagka wala, hindi mo na kukuha yon, talagang mahirap.
4: Yun,
0: ano?
4: Yun talaga. Sir,
0: kahit gaano kakawiling talaga kung kulang ang manpower. Okay. Lalo na't ngayon, naghahabol tayo ng oras dahil malapit na ang pasukan. Ano? Ngayon, nasa ano ho kayo? Nasa malapit ho kayo sa paanan ng bulkan. Ano? Parang mas maganda ho, sir, na ano, meron kayong matap na psychosocial support. Ano? Kasi pag kami mga ganong, halimbawa, yung mga puputok yung bulkan, yung stress, mga, di ba, ma-distress yung ating mga estudyante, ano ho? Okay. Meron ho ba kayong, ano, meron ho kayong na-identify na pwedeng makatulong ninyo sa psychosocial support?
3: Isa rin po yan sa mga needs namin.
0: Aha, hayaan nyo.
3: Physical. Pero meron naman po kaming guro na na-designate sa as guidance. Mm. So, may mga training naman po siya na tungkol sa ganyang bagay. Pero mas maganda na
0: meron talaga.
3: Welcome expert po kami sa mga
0: meron nyo kaming kilala. Hayaan nyo at ano ho namin sa inyo.
4: Thank you so much.
3: Maraming salamat po.
0: Aho, obligasyon ho natin yun lahat. gusto kong makapunta doon sa Mabinit. Para makita natin. Siyempre, sa atin ho, kaya tayo nananawagan dito dahil sa atin pong mga stakeholders at mga parents, alam nyo ho, pagka hanggang doon lang ho ang magagawa ng ating mga teachers at school heads, manawagan sa inyo. Pero pag hindi po, pag halimbawa po kulang yung tumugon sa kanilang panawagan, mag-aabono ho sila doon sigurado. Di ba, ma'am?
4: Palagi parati naman na. Yun, sir.
0: Give it
4: na. Palagi na. Tayo may ambag.
3: Para mairaos.
4: Kasi tayo baga, sir, as teacher, parang ang dami nating napipicture na ganito, na ganyan. Kasi alam natin na yun ang kailangan. Mm. Pero syempre, kung minsan kung hindi na rin kaya, dahan-dahan lang, makukuha din naman yun, sir. Kahit pa paano.
3: Pero para sa, ano, para sa mga bata, kumbaga, iraraos mo.
0: Yes.
3: Sabi ba, i-disponer mo.
0: Totoo yan.
3: Maging maugma ang mga aki.
0: Yun ang sanang mabatid ng ating mga parents. Ano ho?
4: Yes.
0: Yung mga parents ho ng mga bata dyan sa Mabinit Elementary School. Mapapanood nyo ito. Sana tumugon ho kayo sa kanilang panawagan. Ayun. Anong ma'am ang ano ang nagiging epekto sa inyo pagka isang tap nyo lang sa inyong mga stakeholders action agad sila? Sir po.
3: Siyempre, nakakatuwa po ito sa parte namin. Mm. Mas naiinganyo kami na gumawa ng mga programa para sa paaralan. At much appreciated naman po namin lahat ng naitutulong ng aming mga stakeholders, maliit man yan o malaki.
0: Mm.
3: Dahil alam namin na para yan sa edukasyon ng mga estudyante namin. At ginagawa, kaya hindi namin, kumbaga, binibigo yung mga stakeholders namin once na tumutulong sila, every time na tumutulong sila, pinapalitan namin ito ng sa pamamagitan ng pagtuturo ng maayos, ng dekalidad. Yun. At binibigyan din namin ng recognition ang aming mga stakeholders para mas maingganyo din sila, mas ma-inspire sila na tumulong sa amin. Kaya siguro naman madaming mga stakeholders ang pumupunta, tumutulong sa paaralan namin kahit malayo na siya dito sa Legazpi. Pero madami pa rin naman na handang tumulong, mga mabubuting puso na tumutulong sa aming maliit ngunit masayang paaralan.
0: Kayo po, ma'am.
4: Ang ano nun, sir, parang napakasaya at napakagaan sa pakiramdam kapag parang one call away lang sila, parang alam mong nag-response ka agad sila sa inyo. So parang alam mo na yung mga pinipicture mo or pinaplano nyo sa paaralan, alam mong may possibilities na ma-accomplish kumbaga maaabot nyo bago pa man magsimula ang pasukan. Mm. So pala talagang may isip mo na, wow, handang-handa na talaga ang paaralan, handang-handa na lahat para sa pasukan ng mga bata. Kasi lahat naman tayo ang iniisip natin ay yung kapakanan at kabutihan ng ating mga mag-aaral. Wala naman tayo ibang iniisip yung para sa sarili natin. Lahat yun para sa kabutihan at kapakanan ng ating mga mag-aaral.
0: Mm-hmm.
4: So at least alam natin na ma-feel talaga nila na welcome sila sa school. Alam natin na ang school ay ang pangalawang tahanan
0: ng
4: mga bata. So gusto natin ipa-feel talaga sa kanila na welcome sila sa paaralan. Plus alam natin na may makukuha sila doon na kaalaman. So yun ang pinaka purpose natin, sir. Bakit gusto natin magkaroon ng maayos, ligtas, at handang-handang paaralan. So, itong ibinibigay sa atin na oras at panahon para sa Brigada Eskwela, kailangan ma-meet talaga natin siya. Kasi, hindi pwedeng magbrigada tayo habang nagsisimula na. Kasi alam natin na medyo mahigpit na ngayon ang calendar natin, sir, sa DepEd. So, medyo bawas na ang mga activities natin. Talagang pag instructional na. Plus yung 1 week na sa simula pa lang, kailangan doon assessment na. So, hindi pwedeng yung 1 week na nagsimula na tayo, halangan magbibrigada pa ba tayo sa oras na yun. So, hindi na pwede. Nananadyan na ang mga bata, saka pa lang tayo magbibrigada. So, sana.
0: Sige po.
4: Lahat ng paraan, sir, talaga pagbrigada, alam natin ng mga teacher, lahat ng paraan ginagawa natin para talagang magkaroon ng maayos na bayanihan, maayos na anong tawag doon, pagkakaisa para sa paghahanda ng paaralan.
0: Ngayon, ito po baga, ma'am, na ano, sir, na brigada, hindi ito natatapos sa isang linggo lang, di ba?
4: Yes,
0: ito po isang buong taon.
4: Year-round activity.
3: So, bali, ang Brigada Eskwela po, mag-start siya June 1 to 5. Pero after noon, pwede pa rin naman mag-Brigada Eskwela ng mga hindi natapos ng mga gawain. Kasi kailangan naman i-maintain po bagayan all throughout the year. So, may tinatawag tayong Brigada Eskwela Plus.
0: Yun. Ano po yung Brigada Eskwela Plus? Yun na yun.
3: Yun na yung Brigada Eskwela. Parang continuation siya ng Brigada Eskwela. Kaya meron tayong quarterly cleanup drive. Kasi syempre, yung mga may kailangan i-maintain yung mga repairs na yan, i-check kung kumusta yung condition. So, yun. Pero yung Brigada Eskwela po mismo ay magsisimula June 1 to 5.
0: Oho. Eh, paano nyo ho ito, sir? Para ho baga ang estudyante may mga attention span na tinatawad. Opo. Minsan may estudyanteng 5 minutes ang attention span.
3: Opo.
0: Makarelate
3: ka dyan.
0: Tapos pag, halimbawa, meron naman 30 minutes, naka-concentrate siya. After 30 minutes, wala na yung kanyang attention span. Ibig pong sabihin, yung itong pong Brigada Eskwela na year-round the Brigada Eskwela, ang atin pong mga stakeholders, ang ating mga parents, may mga attention span din po yan, di ba? Mm-hmm. Paano nyo po ba isusustain yung kanilang attention para hanggang sa matapos ang school year na ito ay nandun pa rin sila sa magandang level ng attention?
3: Siguro po, dapat may makita silang accomplishments.
0: Ah, isa yon.
3: Makita sila na ay yung may napupuntahan yung aming idonodonate sa paaralan na hindi nagagamit, na nakikita na at saka siguro din maganda yung magbigay ka din ng recognition sa kanila. Para ma-feel din nila na na-appreciate ng eskwelahan yung lahat ng naitutulong nila. At sabi ko nga na tinutumbasan din ng paaralan lahat ng mga ibinibigay na donasyon o kung services ng mga stakeholders sa pamamagitan ng pagbibigay ng dekalidad na pagtuturo, na edukasyon sa mga estudyante. Pag na-feel yun ng mga magulang at kapag na-feel nila na ang ginagawa mo ay para naman sa kapakanan ng mga bata, tutulong naman sila, tumutulong naman po sila. Kung sila mismo yung kumukusa na pumupunta sa aming paaralan. Napatunayan ko yan sa Mabinit Elementary School sa loob ng halos 2 taon ko na pagiging school head dyan. Kukusa na lang yung pupunta pag nakita nilang talagang ikaw ay may pag kumbaga pag makulog sa mga
0: pag
3: sa
0: nararamdaman mga nila yung genuine concern mo,
3: genuine yung opo yon genuine na serbisyo mo sa mga bata na kahit abonado ka minsan basta may mairaos mo yung activity o yung para maging makita mo yung mga tuwa sa mga bata yon ma-appreciate nila dahil doon magtutulong sila ng mas kusay na unid nang i-invite pa sila.
0: Yan ang maganda sir ano yung pag nakita kang may hawak ka ng walisting thing.
3: Yan.
0: Ano. Opo. Susunod na sila dahil opo. May connection kang maganda sa mga
3: opo. Mga good lead, mga mabubuting leaders po ang aming mga guro. Opo.
0: Ayun. Kayo po ma'am, how do you plan to sustain? Kasi may advisory class po kayo ngayon.
4: Yes po, grade 1 teacher po ako, sir. Sa akin po, sir, ano kasi kami, parang constant reminder, de pares din sa bata. Mm. Alam natin na, yun sabi mo, sir, yung attention span. Sa bata kasi, hindi ka agad-agad ma-instill mo na yan, parang computer na mapoprogram mo yan. Parang constant reminder din. Sa parent, ganun din. I-remind mo kasi active din naman, sir, ang mga group chat namin. So, pag may kailangan, tap ka agad. Chat lang. So, nag-create kami, sir, ng group chat para doon sa information dissemination na yun at pagre-remind din sa mga magulang ng mga dapat gawin at halimbawa itong mga brigada, continuous na brigada. So, alam nila yung magiging role nila, sir. And then, during orientation, ini-inform din naman sila na ang brigada ay hindi lang nagtatapos sa isang linggo na ito. Ang brigada ay continuous siya. Year-round siyang activity na kailangan natin i-sustain para din sa paaralan. So, hindi pwedeng natapos lang sa 1 week kasi paano na yung mga susunod? Kasi kami sa school, wala kami masyadong, dalawa lang ang utility namin na mag-maintain ng cleanliness at safety rin ng, ng paaralan. Kasi alam natin na pag medyo madumi dyan or marami ngayang mga sanga-sanga dyan, alam natin na hazardous yun sa mga bata. So, kailangan nating i-maintain palagi, i-check palagi natin ano yung mga bagay na pwedeng maka-accidente ngayon sa bata. Yun, pag atutuunan naman natin ng pansin at pag-iisipan natin ano ang dapat gawin. So, magtatap uli tayo ng mga parent, ng mga stakeholders na pwedeng makatulong sa atin. So, ang mga ano lang dyan, sir, constant reminder lang sa mga then appreciation.

0: Yeah, yes, ano ho. So meron po ba kayong Facebook page?
1: Ah, yes, meron sir. Po.
0: Meron po. Sige po, sir.
1: Bali, may iba't ibang paraan po para ma-contact ang Mabinit Elementary School. So, una po, pwede kayong personal na pumunta sa Mabinit Elementary School. Actually, malapit lang
0: from
1: naman siya
0: from Legazpi
1: dito,
0: po. Saan po sasakay?
1: Kasi madami ng mga lusot-lusutan sa, dyan sa
2: Bali,
1: Tamauyan.
2: Sir, kasi ang Mabinit, wala talaga siyang route na jeep na wala talaga siya. So,
0: sasadyain talaga.
2: Ang transportation, ano lang nila, accessible sila. Yung tricycle sir na nagbabiyahe ng bunga. So from dyan sa may jockey siya, sa may jockey, then going to bunga. Tapos doon, pwede ka na doon sir sa tricycle ng mga taga bunga. Pwede ka na magpadiretso sir sa
0: Mabinit.
2: Mabinit kasi may spillway naman yun. Tapos ang karamihan kasi sir ng taga Mabinit, daraga din sir. Ang habal-habal nila is from daraga.
0: Daraga.
2: Kasi ang ano na ni sir, labas na nila is yung sa Binitayan din. Doon na sa may bagsakan ata sir yun ng daraga ang labas ng mga habal-habal.
1: Pero kung may sasakyan, madali.
2: Yes, madali.
1: Kasi
2: madali
1: dito sa Legazpi, galing ka dito. Marami. Sa Rawis. Madami kang lulusutan. Pwedeng sa Tamauyan, pwedeng alit sa Uyuan, pwedeng dyan sa... sa
2: Bugtong Sagrada.
1: Bugtong. Meron din. Marami. So, madali naman. Malapit lang naman actually ang Mabinit. Kung galing kang Rawis siguro. Oo. Tapos meron din po kaming official Facebook page.
0: Sige po sir, paki-announce
1: yung
0: po.
1: Mabinit Elementary School, ang profile picture po niya, yung seal namin.
0: Yung name po,
1: Mabinit Elementary School. Mismo po. Tapos napopost po kami doon ng mga announcements din. So pwede din po kayo mag-message doon.
0: Apo, apo. Yun, manawagan po tayo sa ating mga stakeholders na kung gusto nilang tumulong po doon sa brigada, eskwela ng Mabinit, mag-message lang po kayo. Halimbawa, may... in service and in kind, ano ho, message lang po kayo sa Mabinit Elementary School Facebook page.
1: Maaari din pong makipag-ugnayan sa akin po bilang school head. Or
0: you might want to give your number.
1: Sige po. Ito po yung aking number, 0993-759-5894. O sa aming pong Brigada Eskwela Coordinator, si Ma'am Wylene A. Campusano. Ang sa kanya pong CP number, 0930-731-7132. Or maaari din po kayong mag-email sa 114462@deped.gov.ph. Or kung mga kakilala po kayong mga guro namin, pwede pong sa kanila na po mismo makipag-ugnayan. Kung gusto nyo pong makuha yung iba pang mga impormasyon or support tungkol sa Brigada Eskwela. Yun po yung iba't ibang paraan para makipag-ugnayan po sa Mabinit Elementary School.
0: Naitanong ko yun, sir, kasi we give praise where praise is due, di ba? So, yung atin pong mga stakeholders, mga parents, halimbawa na sa buong taon ay talagang masugid na tumutulong sa Brigada Eskwela, part ng kanilang extrinsic motivation or intrinsic motivation yung pagpo-post sa kanilang nagawa.
1: Yes. Ay, bukod po doon, sir, actually may isa po kaming programa sa aming paaralan or project. Meron po kaming stakeholders appreciation sa aming taon-taon. Kung saan binibigyan namin ng parangal yung mga most active parents. Napakahalaga na sa kanila yung isang pirasong certificate. Ma-mention mo lang yung pangalan nila.
0: Nakawala ng pagod yun.
1: Opo.
0: Ayun.
1: Saka yung mga stakeholders din po na yun na nga yung tumutulong sa amin. Binibigyan namin ng simple token of appreciation. Taon-taon yan po, sir. Ngayon sa pagpo-post po ng mga nagawa po nila sa Facebook page.
0: Ngayon po, sir, ano po usually ang mga tawag doon, yung yung kabuhayan ng mga parents sa Mabinit.
1: Mga ano yan? Farmers.
2: Farmers. Kaso apektado sila ngayon, sir, yung mga ashfall. Kasama sila sa mga affected kasi karamihan sa kanila, sir, nagtatanim talaga doon sa Mayo malapit sa Bulkan. Kaya nga, doon baga, sir, sa amin, meron doon na boundary. Ang ginagawa pa rin ng mga parents, sabi nila, hindi kami kailangang mag-stop, magtanim, or i-check ang aming pananim doon. So, ang ginagawa, sir, kapag aakyat sila doon, maglalagbook sila doon sa pulis kasi meron doon, sir, na parang checkpoint. Kasi pinagbabawal na nga, sir, makapunta nga sa 6 kilometers. So, sabi nila, willing naman sila, naglalagbook kaya kami,

0: para makapunta pa rin kami doon sa pananim namin. Kasi yun ang source ng kabuhayan nila, sir. So wala naman silang
1: yun
0: ibang source.
1: Yun yung sustain nila sa mga anak nila.
0: Yes. Ah.
1: Kaya po talagang
2: ano kailangan nila, namin apektado.
1: Ng, ano, kailangan ng tulong ng mga bata.
2: Na itanong ko yun, sir, kasi baka meron tayong pwedeng mai-introduce na livelihood program sa kanila,
1: dapat
2: no?
1: Sige,
2: you remind me po kasi may pwede tayong maita para yung mga
1: actually,
2: parents
1: ay isang purpose namin kaya po kami malakas ang ano namin pag-advocate nito para sa mga bata talagang maraming mga needs po sila na 'di ba po
2: kasi yung needs po ng
1: maraming needs ang mga bata pero sa kabila po ng kahirapan nila makikita mo yung desidido na makatapos ang pag-aaral
0: kasi karamihan talaga sa kanila nagtatanim talaga mga farmers talaga kasi mga maganda talaga yung produktong galing kaso ngayon talagang may mga oro ash fall pa rin, active pa rin si Maygoon. Minsan, sabi nila konti yung na-harvest nila kasi affected din. Kasi alam naman natin na kapag may mga ash fall yung mga product, medyo hindi na yan lumalaking malusog. Plus, hindi mo rin matitinda lalo na kung mga pechay-pechay, di ba, sir? So, medyo mahiya ka rin siguro or medyo hindi yan mabibili ng ganun kalaking ang halaga lalo na kung may mga ash fall depende kung hugasan
2: so parang yun. Yung pag-introduce po natin sa kalinang ibang livelihood parang at least hindi
0: parang
2: sila mahirap o alternative
0: doon sa active ngayon si Mayon na parang delikado rin kahit sila sir ang ginagawa nila kahit pumupunta sila parang alerto lang kasi anytime baka bumutok parang ready lang yung at least sir ang advantage ngayon is pwede na yung motor sa kanila so nakakaakyat ng motor anytime ready pag naguro alboroto talagang larga talaga daw sila.
2: Actually yan ang sunod kong tanong yung meron ho ba kayong sasakyan na anytime magkaroon ng malakas na pagputok yung
1: may
2: evacuate
1: lahat po yan may mga motor
0: yung mga bata ho sir ng ano yun sir yung volcanic drill, nagkakanda kami noon. Tapos, yung ano yun, during the volcanic drill, inform naman po, kasi kaila sir, nakikipag-meeting naman po kami sir sa council, barangay council. Sa mga, kasi meron kami sir na contingency plan na rin pagdating sa volcan. Anytime na mag-erupt ang volcan, kahit sir, ang parent, oriented din sila kung anong mga gagawin. Kasi sabi nga namin, yung barangay sir kinausap namin na palaging may mag-aantabay rin na sasakyan. Kasi anytime, inorient namin yung magulang na lalo na yung mga malalayo, i-hold na namin yung mga bata. So, kapag meron na dyan na dinispatch na sasakyan yung council, sasamahan na namin ang bata, papunta na doon sa kung saan yung evacuation center ng Mabinit. Kasi hindi na namin siya papauwiin kasi sabi nga namin sir baka magsalubong mas lalong delikado na rin yun sa mga bata na hindi na mahanap tuloy ng mga magulang so ang ano namin sir doon meron naman na mga naka-standby
1: standby
0: na nakiusap na kami sir sa council na mag-aano rin kapag merong ganun na volcanic eruption meron nang mag-a-standby siya na sasakyan.
1: Tapos ang alam ko po sa harap ng eskwelahan yung parang drop
0: pick
1: off
0: up,
1: point.
0: Pick up point.
1: Ng barangay. So may naka-standby lang pong mga transport vehicles in case na kailangan i-evacuate po ang Mabinit.
0: Kasi alam ko naman sir, uunahin yung mga bata.
1: kasi
0: baka kami nga sir, iniisip namin, kasi sabi namin, isa rin kami sa mga affected kasi ako sir from Buyuan. So parang sabi ko, alin na kaya ang unahin natin? Uuwi pa ba tayo? Kasi yung pamilya natin nandun din. Ako sir, ang orientation ko sa family ko, magkita-kita tayo sa evacuation center. Kanya-kanyang takbo na yun. Kasi sabi ko, hindi mo pwedeng iwanan ang mga bata. Siyempre marami yun.
2: Ano ho,
0: malaking liabilities yun, sir.
2: At saka pagka sa mga ganun pagkakataon, malayo ka sa pamilya mo no tapos nagkaroon ng ganung ano hindi mo na pag-iisipan yun basta may buhay kang kailangang isalba doon sa yung ano nasa paligid mo yun ang unahin mo bala naman ang Diyos doon magligtas sa pamilya mo hindi ho
0: kaya oriented din kami sir kasi karamihan sa amin affected din nasa area din ng pag nag-irap ang Mayon isa rin sa mga ang barangay namin sa pinapa-evacuate so orientation din na hindi na sila mapipick up din. So, kanya-kanyang takbo na yun. Tapos, kaya sabi mi, doon, sa mga parent naman, sir, inu-orient namin sila, binibigyan namin sila ng minutes or kung ilang minutes lang kami mag-aantay sa kanila. Kung hindi nila talaga makukuha yung bata, isasakay na namin sila, sir, sa sasakyan papunta sa evacuation center. Yun ang orientation namin sa mga parents.
2: Sana may matapu tayo na ano, na makakapagbigay sa kanila ng livelihood. Meron po kaming kilala pagkatapos nito pag-usapan natin para ma-connect namin kayo doon.
0: Sana. Malaking bagay talaga, sir, itong advocacy kasi lalo na sa inyo, sir, marami, kahit papano, maraming naka-antabay sa atin, nakakinig online, tapos kahit siguro sa nakikinig dyan. So, sana maraming tumugon and basta, sir, sana alam namin na magkakaroon ng positive outcome itong ginagawa naming advocacy and marketing ng para sa Brigada Eskwela po namin. And alam ko, sir, maraming bagay din and malaking tulong din po kayo, sir, sa amin.
2: Ang care 104.3 palagi naman pong handa sa pagtulong eh. No? Madali ho silang lapitan lalo sa mga ganyang advokasya. Ayun. Ngayon po, sir, ano po ang mensahe ninyo sa panghuling mensahe po sa ating programa sa inyong mga parents, stakeholders. Sige po.
1: Magandang hapon po ulit sa ating mga listeners sa radyo at mga viewers sa ating Facebook Live. On behalf po ng buong Mabinit Elementary School, iniimbitahan po namin kayong lahat, lalong-lalo na po sa ating mga civic organizations, private, individuals, mga professionals na makibahagi po sa aming brigada eskwela. Bigyan po natin ng pagkakataon ang mga maliliit na paaralan tulad ng Mabinit Elementary School, ng mga paaralan na malapit sa paan sa Mayon Volcano. Bigyan po natin ng pagkakataon ng suporta at ng pag-asa ang mga estudyante para po maging maganda ang kanilang mga kinabukasan. So, nabanggit na po namin yung iba't ibang mga needs ng aming paaralan at makita-kita po tayo sa June 1 to 5 sa aming munti pero masayang paaralan. Lahat po ito ay ginagawa natin para sa magandang edukasyon ng ating mga estudyante. Maraming salamat po sa Sir Jason sa
2: Care 104.3
1: D-Wake.
2: Apo.
1: Sa inyo pong suporta sa aming paaralan. God bless you po. Maraming salamat po.
2: Maraming salamat po.
1: Tara na, magbrigada na tayo sa Mabinit Elementary School.
2: Sige po. Thank you, ma'am. And salamat po, Sir Dominic. Sa inyo pong pagpaunlak din sa amin.
0: Ano? Salamat, sir. Salamat sa inyo, sir. Salamat sa time na binigay niyo rin sa amin. Kahit papaano maka-reach out kami sa mga tao, private, individual, private, group, lahat na po. So, nawiling mag-help, mag-render ng help para sa Brigada Eskwela ng Mabinit. Welcome na welcome po kayong lahat. And thank you, sir, thank you rin po sa Care 104.3 sa oras at binigay po sa amin. Sige, so, malaking tulong po yun.
2: Okay. Sige po. Salamat po. Sa simpleng paglahok sa Brigada Eskwela, pagpapakita ng suporta at pagbibigay ng oras at malasakit, malaki na po ang naiaambag natin para sa mas magandang kinabukasan ng ating mga kabataan. So maraming salamat sa ating mga guests, listeners at stakeholders na patuloy na nakikiisa para sa edukasyon. Sa ngalan po ng aking kasama si Ma'am Irene Ruga, ako po si Jason Ekal na nagsasabing maging konektado, maging inspirasyon dito lang sa Campus Connect. Magandang hapon po sa inyong lahat.
3: Thank you. Sa mga kaalamang tinalakay, maaari kang makibahagi ng iyong mga natutunan at nais pang matutunan sa pamamagitan ng pag-text sa cellphone number 0998-843-0573 o mag-email sa info@dway.febc.ph o kaya sa ating FB page, Care 104.3 The Way FM. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
5: Mga bata, alam niyo bang mayroon kayong espesyal na lugar sa puso ng Diyos? Ang sabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng langit. Mayroon din kayong espesyal na puwang sa aming puso. Kaya narito na ang programang ginawa para sa mga bata at ng mga bata. Makinig, matuto at makisaya dito sa Okido, the 414 Kids Show.

0: presyo nila.
1: Ang dami na nga anak na apektuhan ng dahil sa gera na nangyayari sa ibang mga bansa.
0: Paano na kaya sa mga susunod na araw?
1: Hindi naman natin yan kontrolado, anak. Pero ang alam ko lang ay kontrolado ni God ang lahat. Kaya panatag ako na hindi niya tayo pababayaan. Pray lang tayo palagi and trust God.
0: Opo, mag-pray po ako palagi. Mamaya sasama din po sana ako sa prayer group mo.
1: Sure, anak. Ay, teka, parang si Ate Michelle yun. Tawagin natin.
0: Ate Michelle!
2: Oh, hi, Angel. Hi po, tita. Hello po. Dito rin pala kayo nag-grocery.
1: Napadaan lang po para may baon sana papunta sa studio.
2: Ah, I see. Ako din nga. Dadalan ko sana ng snack ang kiddos para sa recording. Ang mahal ng presyo ng snacks. Konti lang nabili ko.
1: Ganun nga din po ang pinag-uusapan namin ni Angel.
2: God is good at hindi niya tayo pababayaan. Magandang topic po yan sa pag-uusapan sa ating episode ngayon. Tara, punta na tayo sa DZAS Studio at baka naghihintay na dun sina TJ, Joaquin at Rich.
3: Hi po, tita. Hi, Angel. Oh, Ate Michelle. Magkakasama pala kayo.
4: Hi, TJ!
2: Nandito na din pala si Rich at Joaquin.
5: Hello po. Mukhang marami kayong napamili, ah.
6: Hi po. Marami po ba kayong ngayong baon?
2: Medyo konti nga lang ang napamili namin kasi ang mahal ng bilihin. Pero kasya ito para sa atin. Pagsasaluhan natin later.
1: Osha, iwanan ko muna kayo, ha? God bless sa Okido episode for today.
4: See you later po, tita.
2: Okidos, it's time na.
5: Kidos, welcome to
4: Okido the 414 Kids Show.
5: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company.
3: Mapapakinggan po kami through online streaming sa Okido 414 Facebook page.
5: Shoutout din sa mga kiddos sa Kabikulan na nakikinig through Care 104.3.
2: Kiddos, pinag-uusapan namin kanina nila Tita at Angel na mahal na ang mga bilihin sa grocery. Totoo na pataas na ang presyo ng mga bilihin kaya dapat tumaas na din ang ating pagtitiwala sa Panginoon.
3: Kaya nga po, Ate Michelle, parang paalala na na mas lumapit tayo sa Diyos na in control lang na.
6: Tama po. Kaya gusto ko lagi mag-pray kasama sina Mommy at Daddy.
2: Tama ka dyan, Joaquin. Ang pag-pray ay pagtawag sa Diyos na alam niya ang lahat at binibigay mo sa Kanya ang iyong tiwala.
6: Kaya nga po, excited din ako sa memory verse natin today. Dahil sa Word of God, mas tumitibay yung pagkakakilala ko kay Lord.
2: Sige nga, TJ. Ano ba ang Bible verse natin today?
3: Kiddos, sabayan niyo ako sa Awit chapter 46 verse 1. Ang Diyos ang ating lakas at kanungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Awit chapter 46 verse 1.
2: Amen! O diba, kahit nakaka-worry ang paligid, may kasiguraduhan tayo na ang Diyos ang ating magiging lakas. Hindi niya tayo pababayaan.
5: Buti na lang may Word of God and prayer. Kasi kung hindi, baka kung kani-kanino tayo humihingi ng saklolo.
2: Kaya mahalaga na magpaalalahanan at magpalakasan lang tayo. Manalig tayo sa Diyos sa mga panahong ito.
4: Awesome! Yeah!

0: tawanan, biruan, joke-joke lang, just kidding.
1: Anong tawag sa poste na nangangagat?
2: Ano daw?
1: Edi posteso.
0: Just kidding.
3: Ano ang banda na hindi nagra-rap?
2: Ano?
3: Edi AJs.
0: Just kidding.
2: Ano ang banda ng mga insekto?
4: Ano daw?
2: Edi Beatles.
4: La, alam mo yun?
0: Just kidding.
2: Kiddos, sana ay napatawa namin kayo. Kung meron kayong clean and funny jokes, share nyo na rin. Post in the comment section para lahat tayo masaya.
0: Tanong ninyo, sagot namin sa Isip Bata.
5: Narito ang ating Isip Bata question. Ano ang prayer mo kay Lord para sa ating bansa?
6: We'd love to know your answer. Kaya share na ang inyong mga sagot sa comment section sa aming Facebook page.
0: Dagdag kaalaman sa Batang Kaisipan dito sa Trivia Time!
6: Alam nyo ba, kiddos, na maraming kwento sa Bible na magpapatunay at magre-remind sa atin na the Lord listens, the Lord provides, the Lord helps at all times?
1: Kilala nyo ba si Prophet Elijah? Pinag-pray niya na umulan. After 3.5 years na tagtuyo, he prayed persistently at Mount Carmel for rain. And God answered his prayer.
2: Bukod pa dyan, yung balo o widow of Zarephath ay tumulong kay Prophet Elijah ay pinagpapala din ng Diyos. Siya at ang kanyang anak ay hindi naubusan ng oil at flour. Ang kanilang jar ay laging nilalagyan ni Lord ng supply. Naalala niyo ba sina Shadrach, Meshach at Abednego? Dahil sa kanilang faith kay Lord, sila ay pinatapon sa umaapoy na horno. Ngunit iningatan sila ni Lord at sinamahan sila ni Lord. Hindi sila nasunog at naligtas sila.
6: Amen! Ilan lang yan sa mga Bible characters na nagtiwala sa Diyos at hindi sila pinabayaan ni Lord.
0: Kwentong may aral! Kwentong inaabangan! Ito ang Kwento Kid!

0: natin ng pakinggan ang mga balita ngayon. May balita ng corruption, ng sobrang taas na presyo ng mga bilihin, ng mga nangyayaring traffic accidents, mga sunog, at iba pang mga issues dito sa aming bayan at sa world. Tapos, may malaking problema pa kami dito sa bahay. Hay! Parang gusto ko na tuloy sa pumunta sa outer space.
1: Oh, Sheila! Anong nangyari sa'yo? Para kang dumaan sa bagyo. Tignan mo naman yung sarili mo. Yung buhok mo, ang gulo-gulo. Parang may malakas na hangin ang dumaan sa'yo.
0: Eh, parang ganoon na nga ang nangyayari sa'kin.
1: Ano? Wala namang dumating na bagyo. Tingnan mo nga ang panahon, ang init-init.
0: Siguro nga, dahil sa init ng panahon, yung mga ulo ng mga parents ko ay nag-iinit na rin.
1: Bakit mo naman nasabi yan?
0: Lagi nilang kasi nagtatalo ang mama at papa ko. Dahil lang sa mga kinakampihan nilang mga politicians, sila tuloy ang nag-aaway. Lagi silang nagtatalo. Ang sabi ni mama, magaling yung kinakampihan niyang politician. Si Papa naman, mas magaling daw yung sa kanya.
1: Ganoon ba?
0: Kaya, ayun, umalis muna si Papa dito sa house. Ilang araw na hindi umuwi. Natatakot ako na baka talagang iwanan na niya kami.
1: May ganyan palang nangyayari dahil sa mga issue ng ating mga government leaders, pati ang mga pamilyang Pilipino ay nagkakagulo.
0: Tapos, ngayon, wala nang pera si Mama. Mangungutang na lang daw siya sa online lending.
1: Naku, huwag na huwag niyang gagawin iyon. Ang tita ko ay nabiktima ng mga online lenders.
0: Anong nangyari sa kanya?
1: Lumaki ang utang niya dahil ang bilis ng pagtaas ng interest at penalties nila kapag hindi agad nakakabayad. Nakaranas tuloy siya ng depression dahil sa panghaharas sa kanya ng mga online lenders.
0: Ganun?
1: Oo, kaya sa halip na masolve ang problema niya, lalo pa itong nadagdagan.
0: Naku! Mabuti at sinabi mo sa akin. Sasabihan ko si Mama tungkol dyan. Pero paano yun? Wala na daw kasi siyang pera. Anong gagawin namin?
1: Ang mabuti pa ay makipagkasundo siya sa papa mo. Huwag nilang hayaan na masira ang pamilya ninyo dahil lang sa away nila dahil sa mga politician.
0: Hay! Sana ganoon lang kadali ang kausapin ang mga magulang na nag-aaway.
1: At mabuti pa, magsuklay ka na muna. Baka mapagkamalan kang namamalimos dyan sa harapan ng bahay ninyo sa itsura mo.
0: Oo nga, mukha na akong pulubi. Mabuti ay makaligo na rin. Saan ko kaya hanapin ang papa ko? Sana ay umuwi na siya.
1: Sana nga.
2: Mama, kanina po itong isang bag ng groceries?
3: Ah, mabuti at dumating ka, Wilson. Ikaw na ang magdala nito kay na Sheila.
2: Naiwan po ba ito ng mama ni Sheila dito sa bahay?
3: Hindi. Ibibigay ko ang mga iyan sa kanila. Nalaman ko kasi na iniwanan sila ng papa nila at wala na raw silang makain.
2: Ganun po ba? Kawawa naman po sila.
3: Oo nga eh. Nakasalubong ko kasi ang mama ni Sheila kanina. Umiiyak. Naghahanap ng mauutangan.
2: Pinuutang po ba ninyo, mama?
3: Hindi.
2: Ah, bibigyan na lang po ninyo ng groceries?
3: Binigyan ko na lang siya ng pera mula doon sa charity fund ng family natin.
2: Ah, hindi po ninyo pinautang. Sa halip ay binigyan lang po ninyo.
3: Oo. Total ay may charity fund naman tayo. At dinagdag ko na lang ang konting grocery items para may makain sila.
2: Bakit po ninyo ginawa, mama, ang pagtulong sa ibang tao?
3: Kasi ito ang gusto ng Diyos na gawin natin sa mga nangangailangan. Kung kaya naman nating tumulong, ay gawin na lang natin.
2: Ganun po ba?
3: At saka, naalala ko noon, nang nakaranas din kami sa pamilya ng parang bagyong mga problema, ay may tumulong din sa amin.
2: Talaga po?
3: Naalala ko noon, nang ma-ospital ang lola mo, halos monthly kami na pabalik-balik sa ospital. Lagi siyang nako-confine sa ospital. Gusto ko nang mag-give up noon. Pagod at puyat ang naranasan ko noon sa pagbabantay sa kanya. Tapos, naubos na ang pera namin sa laki ng gastos. Feeling ko ay may napakalakas na bagyo ang dumating sa buhay namin.
2: Paano po kayo nakalagpas sa bagyo?
3: May nakilala akong isang babae sa ospital na lumapit sa akin. Ipinanalangin niya ako at binasa niya sa akin ang kwento sa Biblia, kung saan ay pinatigil ni Lord Jesus ang bagyo, habang ang mga alagad niya ay takot na takot sa bangka na sinasakyan nila.
2: Ganun po ba?
3: Oo. Narealize ko na ang Panginoon na nagpahinto ng bagyo noon ay the same God pa rin na kayang pahintuin ang bagyo ng mga problema na nararanasan ko noon.
2: Ano po nangyari pagkatapos nun?
3: Sinagot ni Lord Jesus ang prayer ko. May mga kaibigan kami na tumulong sa amin. Nakabayad kami sa ospital at nakalabas si nanay.
2: Gumaling po ba si Lola?
3: Nakasama pa namin siya ng matagal-tagal hanggang siya ay pumanaw na rin dahil sa sakit niya. Pero natutunan kong magtiwala sa Diyos at magkaroon ng peace of mind kahit na maraming problema. Siya ang nagpatigil ng bagyo sa loob ng aking puso.
2: So, ibig po ba ninyo sabihin ay hindi na kayo sobrang nag-aalala kapag may problema?
3: Oo, anak. Ganoon nga. Kahit may bagyo pang muli sa buhay ko, natuto na akong mag-trust kay God.
2: Ay, para po palang yung kanta namin sa Sunday School. Yung, with Christ in my vessel, I can smile at the storm until He leads me home.
3: Oo, tama. Dito sa mundo, hindi maiiwasan ng mga problema. Para bang may bagyo sa buhay. Pero ang Diyos ay tapat na itatawid niya tayo mula sa bagyo tungo sa ligtas na lugar. Nako, napatagal ang kwentuhan natin. Mabuti pa ay dalhin mo na yan kina Sheila.
1: Oh Sheila, you're looking good today. Mukhang wala nang bagyo sa bahay ninyo ah. Mukhang masaya ka na ngayon.
0: Oo, kasi hindi na kailangan ni Mama na mangutang sa online lending. Binigyan kami ni na Wilson at ng Mama niya ng mga pagkain at pera.
1: Ah, ganoon ba? Aba, mabuti naman at may tumulong sa inyo.
0: Mga ilang araw din na may pagkain kami.
1: Eh, paano kapag naubos na ang pantawid na tulong sa inyo?
0: Ayoko na mag-alala. Magtitiwala na lang ako sa Diyos na tutulungan niya kami sa lahat ng mga problema namin.
1: That's the right attitude. Wala naman kasing mangyayari kung mag-worry ka lang eh.
0: Pero may ginawa akong paraan.
1: Talaga?
0: Oo. Kaya kanina nag-umpisa nang gumawa ang Diyos sa buhay namin. Kasi tumawag na si Papa at nagkausap na sila ni Mama. I'm sure na magkakasundo na rin sila.
1: Wow! Mabuti talaga ang Diyos!

0: Happy birthday, Mommy Ivy Grospe!
1: Kung ikaw, kiddo, ay magsiselebrate ng birthday this week, happy birthday to you! God's blessings be upon you!
0: Ang birthday wish namin ay sana hindi lang kayo maging masaya, kundi mas lalo mapalapit kay God sa bagong taon ng buhay nyo.
2: Shout out din sa mga nagse-celebrate ng special occasions.
3: Happy birthday sa aking cute na pamangkin na si Dom-Dom. Happy birthday, Dom-Dom. See you! At happy birthday din sa aking lola na si Mommy Angie na nagsiselebrate ng kanyang birthday sa heaven. Happy birthday, Mommy Angie! Masaya ang ating naging kwentuhan at before we close, allow us to pray for you. Panginoon, Ikaw ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng pangangailangan namin. Panginoong Jesus, salamat po sa assurance mo na kasama ka namin sa lahat ng pinagdadaanan namin. We pray, Lord, na ngayong mga panahon na ang lahat po sa amin ay nakakaranas ng krisis, lalo naming maramdaman ang inyong presensya, ang inyong pagsama sa amin sa araw-araw. Lord, we lift up to you those who are in need, those who are sick, at sa lahat po ng mga may kailangan ng tulong, Lord, we ask for your hands to reach them, to heal them, at i-provide ang lahat ng kanilang mga pangangailangan. Lord, we also pray for those who are celebrating their birthday this week, nawa ang inyong presensya ang palaging mag-assure sa kanila na ikaw ang Diyos na kasama namin sa lahat ng panahon. Tinataas namin ang lahat ng ito sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.
4: Amen!
3: Bago tayo magpaalam, gusto naming magpasalamat sa mga tumutulong sa behind the scenes ng Okido The 414 Kids Show every week.
1: Thank you so much po kina Tita Marvelous Malay Silumbides, Tita Favorite Gabriel Ganda, Dashing Kuya Piaters Edward Baloha, Mami Wonderful Weng Lazo, Kuya Kelechi Dapogi, Ati Faithful Fiti, at Mami Lovely Leia Morada. Thank you for your tireless effort and love for God and our Okido Barkada.
2: Thank you also to Ate Precious Grospe Cruz at sa World Vision para sa ating script at kwento kid.
0: Thank you po to our beloved program partners, ang 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company, 702 DZS Radio TV at sa World Vision.
2: Thank you din sa mga kiddos, parents, lolo at lola, teachers at sa lahat ng palaging nakikinig sa Okido.
3: And syempre, thank you kiddos for tuning in, learning with us, and growing in faith every week. I'm your beautiful ate on the air, Ate Michelle Valentino.
0: Ako naman po si TG Tagorda.
1: Rich Gabriel here.
2: Ako naman po si Angel Faltado.
5: Ito po si Joaquin Aliga.
3: Join us again next week for another topic na tiyak na kapupulutan ng aral, values mula sa salita ng Diyos. Dito lang sa
4: Okido, the 414 Kids Show. God bless you!
6: Para sa inyong feedback at requests sa Okido, the 414 Kids Show, magpadala ng mensahe sa okido414@yahoo.com o ilike ang Facebook account na okido414 at magpost ng inyong mensahe. Maaari ka ding mag-text sa 0908-949-8645. Ang programang Okido, the 414 Kids Show ay hatid sa inyo ng 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company, your kid-friendly station. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
7: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
8: sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
7: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
8: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
1: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.

0: Popuri.
1: I hear you loud and clear.
0: Popuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
4: I listen to it all the time.
1: Because it's the best around. What else?
5: On the air.
6: You played the best music.
0: Popuri with Junji Marcello.
7: Mga awiting makalangit, mga papuring awit, awiting nagbibigay pugay sa ating Panginoon. Ito po ang ating Papuri Radio Show with your host, Junji Marcello. Muli po, sana ay nandyan lang kayo, gawin yung background music or foreground music, pwede inyong pang-aral, pang-luto. Ang ating pong musika ay all possible applications. Pwedeng-pwede po. Yan. Kaya ito ay dapat pinapakinggan ng lahat. Yan, ito'y salita ng ating Panginoon sa pamamaraan ng mga awitin. Yan. So shoutout muli hanggang alas 6 medya ng gabi sa ating mga tagapakinig sa Scare 104.3 The Way FM Legazpi Albay. Muli po, paalala mga kagapay, ang ating pong mga awiting ito ay available po sa ating Papuri Music Room, papurimusic.febc.ph, maging sa ating mga digital music platforms, Spotify, Deezer, Tidal, Amazon Music, YouTube Music, Apple Music at marami pa pong iba. Muli po, ating future album ngayon ay ang Papuri 13 album na may pamagat na Pinakamamahal Kong Bayan. Kaya narinig nyo yung theme song. Ito po yung na-release noong 19

92 yan. Tuloy-tuloy tayo. Huwag mong pigilin. Likang awitin ni Brother Rading Humacchio at inawit ni Butch Charvet. Nagtitiwala na kung gandang awiting ito. Ito ay likang awitin ni Ismael Ansaldo at inawit ni Len Resurrection. Ang bayan natin, likang awitin na aking good friend, my best friend sa US, si Kevin Intoy Ramientos. At inawit naman ni Armand Navajas at Phoebe Pantoja. Ang dalangin ko, likang awitin ni Lamberto at Nelson Valino at inawit ni Celeste Melia. Matapos niyan, ilang mga awitin sa ating ibang albums at sa Waterwalk Records Collection. Ito po ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcelo.

0: Popuri.
1: I hear you loud and clear.
0: Popuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
4: I listen to it all the time.
5: Because it's the best around. What else?
6: On the air.
7: You played the best music.
0: Popuri with Junji Marcello.
8: Greetings, time na po sa ating programang Popuri Radio Show. So mga bumati sa atin last week, ay babasahin natin this week. Maraming salamat po sa inyo mga Bible verses. Pag kayo nagpapadala ay natutuwa po talaga ako. Sobra, lubos-lubos ang natutuwa. Kaya sa lahat po ng babati, ay sana po ay magpadala kayo ng Bible verses. Yan. At kadalasan napapansin ko, mga nagko-comment dun sa ating Facebook page ay nagko-comment, pero may mga times na parang ewan ko, baka nag-comment lang o hindi naman talaga nakinig. Eh sabihin nyo po talaga kung kayo po ay talagang nakinig. Dahil talagang minsan nag-iwan ako ng mensahe dun eh, na ito po ay inyong gawin at hindi nasunod. Ibig sabihin, baka hindi nakinig. Or baka background music lang, hindi natandaan ang aking instructions. Ang instruction ko po ay isang pakiusap kung pwede pong magpadala kayo ng Bible verse. Yan, gustong-gusto ko po ang inyong pagbati kapag may kalakip na Bible verse. Kaya sa lahat po ng nakikinig ngayon, malalaman ko kung nakikinig talaga kayo, kayo po ay mag-iiwan ng Bible verse kasama na inyong pagbati. Tignan natin, ha? Tignan natin kung effective ang aking pakiusap. Epifanio Salvador, sabi niya, lagi po akong nakikinig sa PM Radio. Pero Brother Epifanio, ba't wala kang Bible verse? Magpadala ka naman. Pakiusap naman. Yan. Nora Cancela, yes. Wala rin pong Bible verse. Sister Nora, padala rin po kayo. Ganon din kay Dennis Madukduk. Naghihintay ako ng inyong Bible verse. Magpadala rin po kayo. Kasama na rin si Rosalinda Ohano Mansano. Wala rin Bible verse. Leonida Rubio, wala ding Bible verse. Si Ruth Falesgon, wala din pong Bible verse. Kasama na dyan si Jessica Jeng at Lulu Harabas Tapleras. Wala po mga Bible verses. Although masaya po ako sa inyong mga pagbati, pero nakukulangan po ako dahil walang salita na ating Panginoon na nakalakip. Kaya pakiusap po, sana po ay lagyan nyo, lakipan nyo ng mga Bible verses. Hindi po ba maganda kapag meron? Yan, medyo harapan, tahasan ko na pong nire-request. Talagang masarap po pag nakakabasa ng Bible verse. So, pwede po ba yun? Yes, ito, babasahin ko naman yung mga nag-iwan ng Bible verse from Faustina Frankie Habla. Sabi niya, gandang hapon, Maestro Junji, sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Yung Bible verse ay Psalm 3:5. Ako'y nakakatulog at nagigising buong gabi, si Yahweh ang tumitingin. Yan, from Len Agdon Reyes, yan, following instructions. Talagang winner talaga to. Ang kanyang Bible verse ay, ano ba? Yun, Isaiah 53:5. Dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binubog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa paghirap, sa pahirap na itinamo niya at sa mga hampas ng kanyang tanggap. Sa Diyos ang papuri, mapagpalang hapo po, Master Junji from Palayan, Nueva Ecija. So muli po, paalala ko sa lahat ng mga babati, mas maganda po kung may Bible verse talaga. Dati ay sabi ko, hindi ko nababasahin yung mga walang Bible verse, pero sayang naman na inyong pagbati. Kaya babasahin pa rin natin, pero mas maganda ay meron pong Bible verse. Pwede po ba yun? Yes, maraming salamat po sa inyong mga pagbati at sa inyong padadala na mga Bible verses. Okay, tuloy-tuloy tayo sa ating third segment. Dito to, habulin natin yung the last 1, 2, 3, 4, last 4 songs sa album na Papuri 13 na may pamagat na Pinakamamahal Kong Bayan na released noong 1992. Awitin ni Ricky Sanchez at inawit ni Tito Arceo, tama. Sip ko sana kung si Ricky Sanchez, kasi si Ricky Sanchez po ay singer din, kaya kadalasan yung awitin niya siyang kumakanta. Pero dito, yes, if I'm not mistaken, si Tito Arceo ang napili ni Ricky Sanchez na singer. Pakakaingatan ko. Bigyan ng buhay, ligang awitin ni Henry at Edith Santos at inawit ni Philip Taroha at Hexel Hernando. Hindi kaya ikay nagbago lang. Ayan. Yan po ay ligang awitin na inyong lingkod. At ito po'y inawit ni Tito Arceo. At tanda ko pa, ito ay arreglo ni Robert More. Lingapin mo Ika-awitin ni Pastor Romel Rubric at inawit ng Papuri 13 Singers. Matapos niyan ay sisingit tayo na ilang pang mga awitin from the Papuri Catalog maging sa Waterwalk Records Collection. Ito po ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcelo.

linggo na ang lumipas na aking kaarawan, pero binabati nyo rin po ako. Maraming salamat sa inyong pagbati, at gusto ko pong batiin ang dalawang mga kasama ko sa Bible study, si Brother Gino Lim, kaarawan niya nung about the same time nung ako po ay nagdiwang ng kaarawan, at nito lang most recently si Brother Ochi Gloria. Yan. Happy birthday to you both. Happy birthday to us. Yan. At gusto ko rin batiin ang lahat ng mga sumasapit sa kanyang kaarawan at sa kanilang anniversary. Kung ano mang anniversary ng wedding or ng anniversary ng inyong church, ay happy anniversary po sa inyong lahat. At syempre, huwag natin kalimutang batiin ang ating mga minamahal sa buhay, hindi lamang kapag special occasions. Kaya babatiin ko po aking pinakamamahal na human being in the world, si Anna. I love you very much and I praise God for you. Ayan, so muli po, ako po yung nagpapasalamat sa lahat ng mga sumubaybay sa atin sa Care 104.3 DWAY The Way FM Legazpi Albay. By the way nga po pala, meron pong parang updated version ng ating Far East Broadcasting Company theme song, Christ to the World Until All Have Heard. Abangan nyo po yan, at ito po yung excited kaming iparinig sa inyo. Brand new version. Well, still the same old song but with a new rendition na may dagdag lang po na Until All Have Heard. Sana po ay mapakinggan nyo ito at paulit-ulit yung pakinggan, dahil ito ay nagbabadya ng salita na ating Panginoon na ating ipahayag sa buong mundo, Until All Have Heard, hanggang lahat ay makarinig. Muli po, ako po si Junji Marcelo. Ito po ang Papuri Radio Show. Ingat po kayo sa inyong pag-uwi. Kung nasa bahay na, magpasalamat tayo sa Panginoon, sa bahay na tayo. Lalo na't ang ating panahon ay umiinit, umuulan. Ayan na po, malapit na ang tag-ulan. Pero sa lahat ng ito, laging tandaan, sa Diyos ang papuri.

0: programang puno ng awiting may pasasalamat sa Panginoon. Papuri! Sa himpilan ng FABC Radio TV, agapay ng sambayanan.
1: Dahil sa pag-ibig mo, buhay ko ay...
2: Climate change na nagdudulot ng malalakas na bagyo at pagbaha. Hindi matapos-tapos na digmaan sa gitnang silangan. Tagutom sa ilang mga bansa. Ang pagkakawatak-watak ng pamilya. Mga malalalang sakit, karamdaman, at ang patuloy na paglaganap ng emotional and mental health problems. Mayroon pa bang magandang patutunguhan ng lahat ng ito? Sa gitna ng lahat ng mga hamong ito, saan tayo huhugot ng lakas at rason na magpatuloy na mabuhay ng normal? Nasaan ang pag-asa sa lahat ng mga hamon ng buhay? Ang salita ng Diyos lamang ang ating mapanghuhugutan ng lakas at pag-asa. Sinasabi sa aklat ng Lamentations chapter 3 verses 21 to 26. Gayunmay, nanunumbalik ang aking pag-asa kapag naaalala kong pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamalyo. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Si Yahweh ay akin, sa Kanya ako magtitiwala. Si Yahweh ay mabuti sa mga nananalig at umaasa sa Kanya. Kaya't pinakamainam ang buong tiyagang umasa sa ating kaligtasang si Yahweh ang may dala. Maging ang Romans chapter 15 verse 4 ay nagpapaalalang anumang nasa kasulatan noong panguna ay nasulat sa ikatututo natin upang sa pamamagitan ng pagtitiis at sa pagpapalakas ng loob mula sa kasulatan ay magkakaroon tayo ng pag-asa. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. Patuloy na naghahati ng pag-asa mula sa hindi nagbabagong salita ng Diyos sa gitna ng pabago-bagong panahon.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
2: Ang tamang oras, alas 6:30 ng gabi.
3: Madilim man ang landas na iyong tinatahak, muling liliwanag dahil sa Ama nating dakila. Makinig at sumubaybay dito sa Tanglaw sa Daan ng Buhay.

sa mapagpalang araw na Sabado po sa bawat isa. Kumusta po kayo mga ka-Carians? Kumusta po kapatid? Kumusta ka kaibigan? Sana dalangin ko. Pakiusap ano man ang ating ginagawa sa mga oras na to. Marahil mayroon kang pinagkakabisihan, pero I inviting you na maglaan ng konting panahon o oras para sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. At higit sa lahat, napakahalaga ng salita ng Panginoon sa ating buhay, lalong-lalo na po sa lahat ng area ng ating buhay, anuman ang ating pinagdadaanan. Well, sa gabing ito, nais ko po kayong welcome sa ating programa sa Tanglaw sa Daan ng Buhay. At kayo po ay nakikinig sa Far East Broadcasting Company Philippines. At ito po ang FEBC Bicol Station 104.3 The Way FM. Ako pong muli ang iyong lingkod, Pastor George ng Praise Assembly. By the way, maaari din po kayo magkipag-ugnayan sa mga sumusunod na numero. Dito lamang po yan sa ating istasyon. Sa smart number 0998-843-0573. At maging sa mga social media account at platform ng ating istasyon sa FB, FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Sa YouTube and Instagram, FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. And sa ating online streaming, bit.ly/TheWayFM. At kung nais mo din pong makipag-ugnayan sa ating messenger, welcome na welcome po kayo at mag-message lang po kayo sa ating Carians Official GC. No, sa gabing ito, again, isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. At hayaan niyo po na magbahagi ako ng salita ng Panginoon at babasahin po natin ito in 2 Peter chapter 3 verse 18. 2 Peter chapter 3 verse 18. Pangalawang Pedro, Kabanata 3, Talata 18. Ang sabi po dito sa salita ng Panginoon, "But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. To Him be the glory now and forever." Salamat Panginoon sa pagkabasa ninyong salita. Alam po namin Lord na noon pa man kami ay pinagpala mo na nito. Buksan niyo po Panginoon ang puso at isipan, maging ang damdamin ng bawat isa sa lahat ng nakikinig sa mga oras na to. Salamat Panginoon, dalangin ko ng bawat mga salita mong ito ay patuloy na magdulot Panginoon ng higit na katatagan at paglago sa aming spiritual na buhay. Salamat Panginoon para sa iyong kapurihan lamang at para sa iyong kaluwalhatian. Salamat Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus sa aming tagapagligtas. Amen. Well, sa gabing ito, mga kapatid, kaibigan, no, ang binasa ko po ay ito po yung command ng Panginoon. Lalong-lalo na po kung tinanggap mo ng Panginoon sa buhay mo at ikaw ngayon ay believers na ng Panginoon, ito yung commandment sa atin ng Panginoon that we should grow, no? Na tayo ay patuloy na lumago, hindi lamang doon sa pagtanggap natin sa Kanya, no? At sa kaunawaan natin, lalong-lalo na patungkol sa understanding about salvation, kundi ang nais ng Panginoon ay mas lalo pang mag-develop, mag-grow ang ating pananampalataya, higit lalo ang ating pagtitiwala sa Kanya. Sa gabing ito, may mga bagay sa buhay natin, no? May mga bagay sa buhay natin na kailangan nating ma-develop, no? Para tayo ay lumago sa ating pananampalataya. At yan po ang ating pag-uusapan sa gabing ito. Paano ba tayo mag-grow in faith? Lalong-lalo na po sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Sabi ko po kanina, sa ating buhay personal, may kailangan po talaga tayong gawin. May kailangan po talaga tayong dapat sundin, no? Lalong-lalo na mas lalo pang lumalim. Lalo pang lumalim ang ating relasyon sa ating Panginoong Diyos para maranasan natin yung totoong paglago sa ating buhay, spiritual at pananampalataya sa Diyos. Now, if you're ready, unang bagay, kapatid, para maranasan mo yung paglago sa spiritual na buhay,
No? Kung gusto mong maranasan, no? Ang mga bagay sa spiritual na buhay, unang kailangan nating gawin ay mas lalo tayong maging masunurin. Anong ibig sabihin nito? Yung para maranasan natin yung growth in faith, kinakailangan po yun. It requires us to take an action. It requires us to move. Diba? Kailangan po natin na may gawin tayo. Hindi po pwedeng gusto mong lumago sa pananampalataya pero wala kang ginagawa. Bahagi po yan. No? Para maranasan mo yung paglago, kailangan tayong maging masunurin. Maging masunurin saan? Lalong-lalo na sa salita ng Panginoon. Ang sabi ng salita ng Panginoon in John chapter 8, verse 31 to 32, "Then Jesus said to those Jews who believes in Him, 'If you abide in My word, you are My disciples indeed.'" You see, being a true disciple, being a follower of Jesus, nire-require po talaga tayo na magkaroon ng continuity sa ating obedience. Magkaroon tayo ng pag-abide, no, sa salita ng Panginoon. At lalong-lalo na, magkaroon tayo ng pamumuhay ayon sa salita ng Panginoon. So, magagawa lang po natin, makikita lang po natin yung pag-grow sa ating spiritual na buhay kung tayo ay susunod, kung tayo ay magiging obedient sa nais ng Panginoon. True faith, yung totoong pananampalataya, ito ay may kalakip. Kalakip nito, connected po yung faith at obedience. Magkadugtong po yan. So, para maranasan mo yung growth sa buhay mo, kailangan na yung pananampalataya at yung pagsunod ay dapat magkasama po yan. At ang obedience, kapatid, yung pagsunod mo, it serves as an spiritual training. Ito'y bahagi ng training ng Panginoon para mas lalo po sa atin, para mas lalo po tayong lumago, maging confident sa ating pananampalataya at maging sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Romans chapter 1 verse 5, it says, "Through Him we have received grace and apostleship for obedience to the faith among all nations for His name." Pakinggan mo to. Yung obedience ay nagmumula po talaga dapat yan sa ating pananampalataya. Sabi ko kanina, yung faith and obedience are connected. Dapat connected po yan. Lalong-lalo na po if you are a believer. Yung pananampalataya, yung obedience ay dapat talaga ano yan, resulta, resulta na po yan, ng ating pananampalataya sa ating Diyos. At dapat nakikita po talaga yon. Kung nais mong maranasan yung paglago sa spiritual na buhay, well, anong yung una? Maging obedient. Let us be obedient more. Sa kalooban, sa salita, at kalooban ng Panginoon. Pangalawang bagay, para maranasan mo yung grow in faith, pangalawa is be intentional. Opo, kailangan po na yung ating paglago, kailangan pong sadyain po natin. Yung paglalaan ng panahon, napaka-importante po yan sa ating spiritual growth. Kailangan, ano yung mga kailangang paglaanan natin ng panahon? Yung salita ng Diyos, pagbabasa ng Bible, pananalangin, yung ating daily devotion, maging yung ating fellowship. Bukas, araw po ng Linggo, bahagi po yan ng ating
paglago sa ating spiritual na, na pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Mahalaga po ito. The same thing is true dun sa ating prayer meeting. No? Kailangan po, kapatid, kung gusto mong lumago at maranasan ang kapangyarihan at pagkilos ng Panginoon sa buhay mo, regardless of the situation, kailangan nating sadyain. Let us be intentional. Anuman ang ating marahil kalagayan, anuman ang ating kinakaharap, let us be more intentional. Kailangan i-practice natin yung mga bagay na to. Kailangan i-immerse natin ang ating sarili lalong-lalo na para may makita po tayong progress sa ating buhay bilang tagasunod ng ating Panginoong Diyos. Psalms chapter 1 verse 2 to 3, "But his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. He shall be like a tree planted by the rivers of water that brings forth its fruit in its season, whose leaf also shall not wither, and whatever he does shall prosper." Kapatid, ano po yung binabanggit dito? Yung pagka kung gusto mong mas lalong maranasan yung growth sa spiritual na buhay, sa pananampalataya, mas lalo tayong bigyan ng meditation, mas lalo nating bigyan ng halaga yung meditation sa salita ng Panginoon. And whatever, anuman maaring pagdaanan natin, alam natin na hindi tayo basta-basta matitibag, no? Anuman ang ating mga pagdadaanan pa natin, no? If we are intentional, no? Sa salita na gawin, sundin ang kalooban ng Panginoon, lalong-lalo na ang kanyang mga salita, no? Mararanasan mo, kapatid, ang paglago sa spiritual na buhay. Importante po ito. Ang unang bagay, yung pagsunod. Pangalawa, yung pagiging intentional. Paglaan ng panahon para sa mga bagay na nais ng Panginoon. At pangatlo, maging available ka, kapatid. Kung gusto mong maranasan yung paglago sa spiritual na buhay, let us be available. Be available sa nais ng Panginoon. Gawin mong maging available ang sarili mo, hindi lamang sa mga panahong convenient lang sa'yo. Lalong-lalo na. Yung pagsunod, hindi lang dapat nakadepende sa sitwasyon. Yung pagiging intentional mo, hindi lang din nakadepende sa emosyon. At higit sa lahat, yung pagiging available mo ay hindi kung kailan lang convenient sa'yo, doon ka lang. Kapatid, kung gusto mong maranasan yung paglago sa spiritual na buhay, mas lalo tayo maging available sa Panginoon. Let us have a heart fully committed sa Kanya. Yung spiritual growth sa buhay natin, depende po yun. Nakadepende po yan kung gaano tayo kauhaw sa presensya, kung gaano tayo kauhaw sa ating Panginoong Diyos. No? Para kung gusto mo talagang maranasan yung paglago sa spiritual na buhay mo, mas lalo kang mauhaw sa presensya at pagkilos ng Panginoon sa buhay mo. Ang spiritual growth ay hindi nakadepende sa kung kailan mo lang gusto maging available ka. So kung gusto mo pong kung gusto mong mas lalong mag-grow, maranasan yung growth in faith sa Panginoon, this is an invitation. Ito yung nais ng Panginoon sa atin. Mas lalo tayong maging obedient, gawin natin let us be intentional sa lahat ng ating gagawin. Sadyain natin, paglaan natin ng panahon. At higit sa lahat, maging available tayo para sa kalooban ng Panginoon. Again, hindi lang doon sa mga kung kailan convenient sa'yo, kundi kung kailan. Kundi dahil sa
Yun ang nais ng Panginoon. Yun ang kalooban ng Panginoon sa iyo. Di nakadepende sa emosyon o sitwasyon. So, mahalagang paalala po ito. Kapatid, if you accept that Jesus Christ as your Lord and Savior, merong nais na makita sa atin ang Panginoon, yung spiritual na growth, sa atin, yung paglago sa ating spiritual na buhay. At sana sa gabing ito, ang buhay natin ay hindi lamang maging stagnant. Yung spiritual na buhay mo ay hindi lamang maging stagnant, kundi mas lalo pang lumago sa pagsunod at sa kalooban ng Panginoon. Sa pagkakataong ito, tayo po muna ay makakarinig ng isang awitin para sa nakikirig sa radyo at ilang paalala naman sa mga nanunood o sumusubaybay sa ating social media platform. Huwag po muna kayong alis, babalik po ako.

0: Tayo po muna ay manalangin. Panginoong Diyos, kami po ay nagpapasalamat minsan pa sa iyong mga salita sa gabing ito. Panginoon, tulungan niyo po kami na mas lalo, Lord, na isuko namin tulad po ng awit kanina, isuko po namin ang aming buhay sa iyo upang, Lord, ikit lalo po namin, Lord, maranasan ang paglago sa aming spiritual na pananampalataya sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon, na mas lalong maging obedient, mas lalo, Lord, na anuman ang sitwasyon, anuman ang nais mo, Panginoon, gawin namin ito, Panginoon, ang may pagpaniniwala at pananampalataya sa iyo. Salamat, Panginoon. Help us, Lord, to be more intentional, Lord, sa lahat ng aming gagawin at lahat, Lord, ng aming ng mga bagay, Panginoon, na magbibigay kalugod-lugod sa iyo. Help us, Lord. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng sapat na kalakasan at higit sa lahat, Lord, ng anuman, Lord, ang mga pagsubok na maaring kinakaharap namin ng aking mga kapatid, ng mga anak, Panginoon, sa gabing ito. Dalangin ko, Panginoon, na patuloy pa rin na maging maglaan kami ng panahon para higit lalo, Lord, na maranasan at lumago ang aming pananampalataya sa iyo. Salamat, Panginoon. Help us, Lord, to be na mas lalo kami, Lord, maging available sa lahat ng bagay, lalong-lalo na, Panginoon, pagpatungkol sa iyo, pagpatungkol sa kalooban mo at pagpatungkol sa mga bagay na nais mo para sa iyong kapurihan. Salamat, Lord. Help us, Lord, na ang aming pagsunod, ang aming pagiging available ay hindi nakapag-depende sa aming kung kailan lang convenient sa amin, kundi mas lalo kami, Panginoon, na maging available sa lahat ng pagkakataon, lalong-lalo na sa pagsunod sa kalooban mo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa gabing ito. Pagpalain mo po, Panginoon, ang bawat isang nakikinig at patuloy, Lord, na dalangin ko anuman ang sitwasyon ng bawat isa, ang kalooban mo ang mangyari at ang pagkilos mo, ang pagyakap mo ang maranasan po ng bawat isa. Salamat, Panginoon. Sa iyo lamang ang pinakamataas sa parangal pagsamba, papuri at pasasalamat na nagmumula sa aming buhay. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus, na aming tagapagligtas. Amen. Mapagpalang gabi po muli sa bawat isa. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa programang Tanglaw sa Daan ng Buhay. At sana po ay di po kayo magsawang sumuporta sa lahat ng programa ng istasyong ito ng ating ng Care 104.3 The Way FM. Isama nyo din po, mga kapatid, kaibigan, ang istasyong ito para sa mas lalong pagpapalaganap ng salita ng Panginoon. Tigit sa lahat, ang inyong panalangin ay napakahalaga po. Well, kung nais mo din pong kung ikaw po ay inuudyok ng Panginoon na tumulong at maging parte ng programa at mga gawain dito sa istasyon, welcome po kayo. Makipag-ugnayan po lamang po kayo dito po sa istasyon. Alam ko, ang lahat ng ating ginagawa pagpara sa Panginoon, hindi po yan nasasayang. Higit po na mapagpala at maranasan po ng bawat isa ang pagyakap ng Panginoon. Sa gabing ito, pasalamatan ko muna ang aking nakasama ko po sa technical side, si Kuya Mon. Maraming salamat po, Kuya Mon, pagpalain ka ng Panginoon. At maging sa mga sumubaybay sa programa sa gabing ito, maraming salamat po. Pastor Ani, maraming salamat. At magiging sa mga kasamahan ko po dyan. At sa Praise Assembly Ginubatan, maraming salamat. Patuloy na maranasan po ninyo ang pagpapala ng Panginoon. Bukas po ay araw ng Linggo. Sabay-sabay po nating pasalamatan. Itaas ang dakilang pangalan ng Panginoon. Let us celebrate life that He has given us. Ibalik natin ang kapurihan at dakilang kapasalamatan sa ating Panginoong Diyos. So sa gabing ito, sana po ay napagpala po kayo ng salita ng Panginoon. Maraming salamat po at sa Diyos lamang po ang kapurihan. Magandang gabi po.
1: Mayroon ka bang mga katanungan o nais ibahaging karanasang magsisilbing inspirasyon sa iba? ipadala sa pamamagitan ng pag-text sa mga numerong 0998-843-0573, 0998-843-0573, o email sa info@dway.febc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM.

Magandang umaga po. Magsisimula ng magsahim papawid ang CARE 104.3 The Way FM. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang CARE 104.3 The Way FM ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang BSD 0393-2023. Nagsasahim papawid ang CARE 104.3 The Way FM araw-araw sa lakas na 5,000 watts sa 104.3 MHz sa FM band mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Ang mga studio nito ay nasa Arimbay, Legazpi City at ang transmitter naman ay nasa Baru Hill, Estanza, Legazpi City. Ang CARE 104.3 The Way FM ay nasa pangangalagang teknikal ng mga sumusunod na FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597. First Class Radio Operators Alfonso Apinado Jr., NTC number 15-1PV-26804 at Ramon Diaz, NTC number 01-1PV-25454. Maligayang pakikinig. Ito ang CARE 104.3 The Way FM.

30 minutong pagbubulay-bulay bago harapin ang mga hamon sa iyong buhay. Simulan dito sa Kaalaman sa Iyong Daan.

sa mga pagpalang araw sa iyo, kaibigan. Panibagong araw, panibagong aral. Kumusta ka ngayon? Ko si Kuya Gord Del Pilar, ang iyong lingkod na makakasama mo sa programang Kaalaman sa Iyong Daan. Dito lamang sa FEBC Bicol, Air 104.3 The Way FM. At maririnig nyo rin kami sa DXKI Coronadal, Your Friendly Voice. Kaibigan, sa panahon ngayon, madaling ikumpara ang sarili sa iba, lalo na sa social media. Nakikita natin ang tagumpay ng iba, ang kanilang achievements, ang kanilang perfect na buhay. At minsan, napapatanong tayo, bakit parang mas okay ang buhay nila kesa sa akin? Ikaw kaibigan, nakaranas ka na ba ang ikumpara ang sarili mo sa iba?

Ang ating inspirational story sa umagang ito ay pinamagatang Hindi Ka Kopya. May isang dalaga na mahilig mag-scroll sa social media. Araw-araw, nakikita niya ang kanyang mga kaibigan na tila ang gaganda ng buhay, may magagandang trabaho, achievements at masayang mga larawan. Habang tumatagal, napapansin niya na nag-iiba ang tingin niya sa sarili. Pakiramdam niya ay napag-iwanan na siya. Naisip niya parang wala pa akong nararating sa buhay. Dahil dito, sinubukan niyang baguhin ang sarili para lang makasabay. Ginaya niya ang estilo ng iba sa pananamit, sa pananalita, pati sa mga hilig. Ngunit kahit anong gawin niya, parang may kulang pa rin. Isang araw, nakausap niya ang kanyang nakakatandang kapatid. Ikinuwento niya ang lahat ng kanyang nararamdaman, ang insecurities, ang pagdududa sa sarili, at ang pagnanais na maging katulad ng iba. Ngumiti ang kanyang kapatid at sinabi, "Alam mo, hindi ka ginawa ng Diyos para maging kopya ng iba. Ginawa ka niya na unique, may sariling kakayahan, sariling kwento, at sariling purpose." Dagdag pa nito, hindi mo kailangang habulin ang buhay ng iba kasi may sarili kang timeline na ibinigay sa iyo ng Diyos. Napaisip ang dalaga. Sa unang pagkakataon, tumigil siya sa pagkukumpara. Sinimulan niyang kilalanin ang sarili, ang kanyang lakas, ang kanyang kahinaan, at ang mga bagay na kaya niyang gawin. Unti-unti, natutunan niyang tanggapin ang sarili niya kung sino siya. Hindi man siya katulad ng iba, pero sapat siya sa paningin ng Diyos. Sa paglipas ng panahon, mas naging confident siya. Hindi dahil naging perpekto ang buhay niya, kundi dahil natutunan niyang mahalin ang sarili niya ayon sa kung paano siya nilikha ng Diyos. Kaibigan, tandaan mo, hindi ka kopya. Ikaw ay orihinal. May dahilan kung bakit ikaw ay ikaw. Tulad ng sinasabi sa Psalm 139:14, "Pinupuri kita sapagkat ako'y kahanga-hanga at kamangha-mangha ang pagkakalikha mo sa akin." Tayo manalangin. Amen.

aming ama. Maraming pagkakataon na kinukumpara namin ang aming sarili sa iba. Tulungan mo po kaming makita ang aming halaga ayon sa iyong paningin. Turuan mo kaming tanggapin at mahalin ang aming sarili. Paalalahanan mo kami, sapat na kami dahil ikaw ang lumikha sa amin. Kaya aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Kaibigan, oras na para magpaalam sa iyo ng pansamantala. Ako si Kuya Gord Del Pilar. Nagpapasalamat din tayo kay Rochelle Casinillo na nagsulat ng ating inspirational story sa umagang ito. Hanggang sa susunod na kaalaman sa iyong daan.
1: Ikaw ba ay napagpala sa iyong pakikinig dito sa Kaalaman sa Iyong Daan? Kung nais mong magkaroon ng kopya ng inspirational story, maaari kang mag-email sa info@theway.febc.ph o magpadala ng mensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM.
2: Climate change na nagdudulot ng malalakas na bagyo at pagbaha. Hindi matapos-tapos na digmaan sa gitnang silangan. Tagutom sa ilang mga bansa. Ang pagkakawatak-watak ng pamilya. Mga malalalang sakit, karamdaman at ang patuloy na paglaganap ng emotional and mental health problems. Mayroon pa bang magandang patutunguhan ng lahat ng ito? Sa gitna ng lahat ng mga hamong ito, saan tayo huhugot ng lakas at rason na magpatuloy na mabuhay ng normal? Nasaan ang pag-asa sa lahat ng mga hamon ng buhay? Ang salita ng Diyos lamang ang ating mapanghuhugutan ng lakas at pag-asa. Sinasabi sa aklat ng Lamentations chapter 3 verses 21 to 26. Gayunmay, nanunumbalik ang aking pag-asa kapag naaalala kong pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamalyo. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Si Yahweh ay akin. Sa Kanya ako magtitiwala. Si Yahweh ay mabuti sa mga nananalig at umaasa sa Kanya. Kaya't pinakamainam ang buong tiyagang umasa sa ating kaligtasang si Yahweh ang may dala. Maging ang Romans chapter 15 verse 4 ay nagpapaalalang anumang nasa kasulatan noong panguna ay nasulat sa ikatututo natin. Upang sa pamamagitan ng pagtitiis at sa pagpapalakas ng loob mula sa kasulatan ay magkakaroon tayo ng pag-asa. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. Patuloy na naghahatid ng pag-asa mula sa hindi nagbabagong salita ng Diyos sa gitna ng pabago-bagong panahon.

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat. Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
2: Pagising sa umaga.
0: Gising na! Halina't sama-samang magpuri, magsamba sa musika, pagsamba at iba pa. Kasama ang ating tampok na church partner for the day. Ito ang musika, pagsamba at iba pa.

Magandang umaga ka, Kieran. Welcome sa Musika, Pagsamba at iba pa. Nandito na naman po tayong muli upang magbigay papuri sa ating Diyos na buhay sa pamamagitan ng pagbibigay ng papuring awitin at pakikinig ng salita ng Diyos. Ako nga po pala si Daniela Magallones ng Yeshua Covenant Church at inaanyayahan ko po kayo na makiisa at makigalak sa Musika, Pagsamba at iba pa Worship Service Edition. And bago po tayong lahat magsimula, tayo po muna ay manalangin. Ama naming banal, Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, salamat po sa panibagong umaga na ito na ipinagkaloob mo po sa amin upang kami ay magkasama-sama sa programang ito. Salamat po sa buhay, sa lakas at ang biyaya na walang sawang ipinapadama mo po sa amin sa araw-araw. Lord, sa oras na ito, ay naanyayahan po namin ang iyong banal na presensya sa bawat tahanan at puso ng mga nakikinig at nanonood. Ikaw po ang manguna and ikaw lamang ang maitaas at maihayag sa matamis na pangalan mo, Panginoong Jesus.

And magpatuloy po tayo sa ating pag-aawitan dahil tunay nga na dakila at karapat-dapat na papurihin ng Diyos dahil kamangha-mangha ang kanyang ginawa sa ating buhay.

Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po ako sa pagkakataong ito na ang inyong pong lingkod ay pinagkatiwalaan ng mensahe para sa ngayong pananambahan. Dalangin ko po ang iyong gabay at pagsama, patuloy niyo pong ihanda ang puso ng mamakikinig at nakapanood po nito. Ihanda niyo rin po ang inyong lingkod na gagamitin niyo lamang pong mouthpiece sa pagbabahagi po ng iyong salita. Ito po aking dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Revelation 4:11. Worthy are you, our Lord and God, to receive glory and honor and power, for you created all things. By your will they exist and were created. Sa mga Asyano, malaking bagay ang pagbibigay galang at pagkilala sa mga dapat pag-ukulan nito. Kaya gumagamit ng titles, yumuyukod at pinananatili ang proper social distance. We address our leaders and officials in a similar way. Halimbawa, mahal na pangulo, kagalang-galang na hukom, kamahalan, mahal na gobernador, kapitan, kagawad, mahal naming alkalde, may mga ganyan tayo. Sa bahay, ganun din. Pa, ma, tatay, nanay, kuya, ate, tito. Kumbaga, kahit sa loob ng bahay, andyan, we address each member of the family accordingly. At more than titles, we act and speak properly to show honor. Lalo tigit sa Diyos, ang Diyos na pinagmumulan ng buhay at lahat ng bagay na mabuti. Why do we need to honor God? Napakaraming dahilan. At isa riyan ay dahil sa siya ay karapat-dapat at siya lamang ang higit na narapat ng karangalan, paggalang, at pagkilala. He alone is worthy. Again, basahin po natin muli ang scriptures. Sabi rito, worthy are you, Lord. Worthy are you, our Lord and God, to receive glory and honor and power, for you created all things. By your will, they exist and were created. Dito, makikita po natin ang dalawang bagay kung bakit ang Panginoon ay karapat-dapat kung kaya't siya ay ating pinararangalan o iginagalang. He is worthy because of what He has done. First half po ng verse na yan, pinapaalala po sa atin na ang Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay. Ang lahat ng ating ini-enjoy na creation, ang nature,

Worthy because of who He is. Tayo po ay muling manalangin. Panginoon, aming Diyos, makapangyarihan sa lahat, walang hanggan. Ikaw ang higit na maalam. Natatalos mo ang nilalaman ng aming puso at isip. Salamat, Ama, sa iyong araw na binigay sa amin. Nawa, hindi kami pumalya na ika'y kilalanin at bigyan ng karampatang honor. For You alone, O Lord, are worthy. Ipakita mo by Your Spirit kung kami po, Panginoon, ay nalilihis ng landas. Show us kung ginagawa po namin hindi na nakaka-honor po sa inyo. Because You alone are worthy. Gabayan mo po ang bawat isa sa linggong ito. At nawa, ang buhay namin ay kakitaan ng pag-alala at pagdidili-dili sa mga bagay na ginawa mo, ginagawa mo at gagawin pa. At higit sa lahat, sa kung sino ka sa buhay namin, kayo po nawa ang makita. Ito po aming dalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus na aming Panginoon. Amen.

Maraming salamat Kuya Sam sa pagbabahagi ng message sa umagang ito. Kaibigan, kung ikaw ay naghahanap ng church family na kung saan mas pwede mong makilala si Jesus sa iyong buhay, pwede kang bumisita sa aming iglesia sa Puruk 6 Alcala Daraga Albay Yeshua Covenant Church tuwing Linggo every 2:30 p.m. At kung ikaw din ay nagnais na maging isa sa mga church partner ng FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM, makipag-ugnayan lamang sa kanilang cellphone number 0998-843-0573 o kaya ay mag-message sa kanilang FB page FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. And maraming salamat sa iyong pakikiisa sa ating musika, pagsamba at iba pa worship service edition. Hanggang sa susunod na linggo sa ating muling pagsasama-sama.

Bitin ka ba sa ating pagsamba? Maaaring makipag-ugnayan para sa iyong katanungan. Mag-text lang sa 0998-843-0573 o sa ating Facebook page, CARE 104.3 The Way FM.

0: Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo.
1: Ang FEBC o Far East Broadcasting Company ay 77 years nang naglilingkod at nagpo-broadcast sa Pilipinas. Isang non-commercial at non-profit organization. Napapakinggan sa 187 languages and dialects sa buong mundo. Ang mandato kung bakit patuloy ang FEBC sa paghahatid ng programa ay ang layuning to communicate Christ in our world until all have heard. Sa kasalukuyan, mayroon itong 270 stations worldwide at umaabot sa 150 million people globally. Sa Pilipinas, tayo ay mayroong 13 himpilan.
0: Sa Mindanao, 1062 DXKI, your friendly voice, Coronadal City. 1116 DXAS, your community radio, Zamboanga City. 1197 DXFE, the Good News Radio, Davao City. 103.3 DXJL, your positive choice, Cagayan de Oro City. 106.9 DXGR, Radyo Gandingan, Cotabato City. Sa Visayas, 1233 DYVS, Sweet Voice of Salvation, Bacolod City. Up 987 DYFR, Life Changing, Cebu City. 97.5 DYFE, Unang Tugon ng Pamayanan, Tacloban City. Sa Luzon, 1143 DZMR, Missions Radio, Santiago City. 106.3 DZRK, Quezon, Palawan. 98.7 DZFE, The Master's Touch, Metro Manila. At 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, Mega Manila.
1: At ang FEBC station sa Bicol Region ay ang CARE 104.3 DWAY-FM na dating kilala bilang 1125 DWAS sa AM band. Ang FEBC Bicol ay 52 years nang nagsasahing papawid, isang missions radio na umaabot sa mga probinsya ng Albay, Sorsogon, Camarines Sur, Masbate, Samburias, Rapu-Rapu at Tikau Islands, at maging sa Catanduanes. Naririnig din tayo sa Northern Samar at Romblon. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil ang teknolohiya, lalo na ang social media, ay ginagamit niya para mas mapalawak pa natin ang ating naaabot at maihatid ang mabuting balita ng kaligtasan sa mas maraming tao. Ang CARE 104.3 The Way FM ay nagsasahing papawid Lunes hanggang Linggo mula alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Tayo ay lubos na nagpapasalamat sa Panginoon sa maraming taong pagpapala at patuloy na pag-broadcast ng FEBC Bicol sa tulong ng ating mga faithful partners. Araw-araw, malaki ang hamon upang maipagpatuloy ang ating operasyon. Kaya patuloy naming ipinapanalangin ang mas marami pang maging partners ng FEBC Bicol to communicate Christ until all have heard. At kung nais mong maging kabahagi ng ministeryong ito, narito ang mga paraan. Una, ang pananalangin. Napakahalaga ng panalangin upang magpatuloy ang gawain ng radyo. Para sa araw-araw na operating expenses, para sa ating staff at volunteers, at para sa ating mga tagapakinig na mas makilala ang Panginoon at mas marami pang taong maabot ng salita ng Diyos. Pangalawa, promotion o pagpapakilala ng ating himpilan. I-share ang mga program links sa inyong pamilya, kapitbahay at kaibigan. Maaari rin ninyo kaming imbitahin sa church, school or corporate gatherings para maipakilala pa ang ministeryo ng CARE 104.3 DWAY-FM. Maaari rin kayong makilahok sa ating sponsor, a Portable Mission Radio, at irigalo upang mas marami pa ang makarinig ng salita ng Diyos. Pangatlo ay ang pagiging volunteer. Kami ay may anim na full-time staff lamang, kaya mahalaga ang tulong ng ating mga volunteers. Nagbibigay sila ng kanilang oras at kaalaman ayon sa pangangailangan ng programa at estasyon. At ang pang-apat ay ang pagbibigay o giving. Ang FEBC ay non-commercial, kaya wala tayong patalastas tulad ng ibang malalaking kumpanya. Tayo ay nag-ooperate sa pananampalataya na ang Panginoon ang nagtatag ng himpilan at siya rin ang magpapatuloy nito sa pamamagitan ng mga taong may parehong layunin. Maaari kang maging bahagi nito sa pamamagitan ng cash or check donations, GCash or bank transfers, or create your own coin banks. Punuin lamang ito at dalhin sa aming himpilan. Ito ay isang investment para sa pagpapakalat ng mabuting balita ng kaligtasan kay Hesukristo. Kung nais mong maging partner, makipag-ugnayan sa aming telepono numero 0998-843-0573 o bumisita sa CARE 104.3 DWAY-FM Purok 7, Barangay 47, Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. Kami ay masaya at handang makadaupang palad ka, Kakarian. Maraming salamat at naway pagpalain tayo ng Diyos.

0: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, huweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Jesucristo. Siya nawa.
1: Iniwan niya na ako. Ano pang saysay ng buhay kung wala siya?
2: Wala na akong tiwala sa mga leader natin. Puros na lang pang sarili ang iniisip. Anong kinabukasan na naghihintay sa ating bayan?
1: Diyos ko! Parang hindi ko na kaya. Wala na bang katapusan ng mga problemang dumarating sa akin?
3: Ang hirap naman ng mga pinapagawa sa akin. Baka may iba namang pwedeng gumawa na ito.
4: Relate ka ba sa mga sitwasyon na ito? Sa paglakad natin sa buhay, may mga hinahanap tayo na akala natin ay makapagbibigay ng kahulugan sa buhay at maging sa ating mga pamilya. May saktong sagot ang salita ng Diyos sa mga longings at katanungan natin dahil sa katotohanang ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin. Kagaya ng sinabi sa Deuteronomy chapter 32 verse 47, hindi lang karaniwang salita ang mga utos na ito. Magbibigay ito sa inyo ng buhay. Kung susundin niyo ito, mabubuhay kayo ng matagal sa lupain na aangkinin niyo sa kabila ng Jordan. Tunay nga na ang salita ng Diyos, ang Biblia, ay nagbibigay buhay. Kasama na ang pag-ibig, integridad, pananampalataya, at kakayanang makipag-ugnayan.
5: Ito ang Far East Broadcasting Company, Bicol, Care 104.3 The Way FM. Naghihikayat na araw-araw nating basahin, pakinggan, at ipamuhay ang salita ng Diyos.
6: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company, Philippines.
7: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbise.
6: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
7: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
6: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
8: We are Moby Mates.
9: We are Moby Mates.
10: We are Moby Mates.
11: We are Moby Mates.
12: We are Moby Mates.
13: We are Moby Mates.
14: We are Moby Mates.
15: We are Moby Mates.
6: Mobilizing many more towards a deeper involvement in God's heart for the nations.

Magandang linggong araw po sa ating lahat. This is another day that the Lord has made. So magpatuloy po tayong magalak sa kabila ng mga nararanasan po natin sa ngayon. Sobrang init, yung crisis pa rin sa iba't ibang aspeto ng buhay. Ano, hindi nawawala. But let us continue to trust the Lord. Nakita na po niya ito noon pa man. At meron na talaga siyang solution. Ang kailangan na lang talaga ay makinig tayo sa Kanya at sundin ang mga ipinapagawa niya sa atin. Welcome to Far East Broadcasting Company Philippines, nakasapi ng KBP. Ang KBP po ay ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ako po si Maria Shelo E. Basco or simply Ma'am C, ang inyong host, broadcasting from FEBC Bicol Station, Care 104.3 DWAY-FM, and this is Movie Mates, a missions advocacy program. In the context of missions advocacy, our God is providing ways so His church discovers her roles para maipangaral po ang gospel ni Jesus Christ sa buong mundo. Siyempre, nangangailangan po ito na magkaroon tayo ng panibagong pananaw. Ma-shift po yung ating mga worldview so the church can place the Great Commission in the highest priority. Alam niyo po, yung salitang advocacy, connected po yan sa mobilization. Ibig sabihin, to put into motion. Siyempre, merong nagpapagalaw dito. God is the one who has been putting things into motion and moving His story forward. Ito po ang tunay na kahulugan ng salitang history. His story. Kasi wala pa man itong mga ito, na andyan na siya at kumilo siya. So, kwento niya ito. More than 2,000 years ago, ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak to do that which he purposed in the Garden of Eden. Ano po ito? I-restore ang nasirang creation at tubusin ikaw at ako at ang lahat ng maniniwala sa kanyang anak at sa ginawa ng kanyang anak. Kaya God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit are always working together to invite His people in to join in His purposes. At yung mga nasa Missions Advocacy Ministry po, minsan tinatawag po silang advocates, mobilizers, and movie mates. We inform you, we inspire you, pero hindi po doon natitigil. We challenge you to take your part and join in the World Christian Journey. Kaya makipag-ugnayan po kayo sa amin kung meron po kayong mga katanungan. Ang ating pong FB page ay ang Care 104.3 DWAY-FM, at mapapanood nyo rin po ang ating episode na ito at ang iba pang programs ng himpilan na ito. Hindi lamang po sa Facebook, kung babalikan nyo po ito, ano, maging sa YouTube. At meron din po tayong Instagram account, Care 104.3. At kung gusto naman po ninyong marinig ang buong episode ng mga programa sa online streaming, kasali po yung mga music, ano, kasi pag dito sa Facebook Live ay wala pong mga music kayong maririnig kasi sa regulation po nila. Pero yung mga nakikinig sa radyo, buong-buo nyo pong napapakinggan ang ating programa pati mga music. So sa online streaming po natin, BIT, maliliit na letra po, bit.ly/thewayfm. At kung nais po ninyong dumalaw sa ating himpilan, andito lamang po tayo sa Barangay Arimbay, Legazpi City. At nais po nating batiin ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito, sa kanilang mga wedding anniversaries or church anniversary o ano man yung dahilan na kayo ay masaya ngayon, na halimbawa na-approve yung visa nyo, may dumating na kamag-anak, may dumalaw na kamag-anak o ano man yan, na-promote sa trabaho. Congratulations po sa inyo at naway maging magalak talaga ang inyong mga puso. Samantala, eto po muna para sa mga nakikinig sa radyo, ano, ang isang napakagandang awitin.

0: napakaganda po ng ating update sa umagang ito, sa araw na ito. Ano? Ang nabasa ko po ito sa isang Facebook grupa, no? Yung tinatawag na Rich 1040. Pwede nyo pong i-search itong Rich 1040, like and follow. Kasi napakayaman po ng page na to sa mga informations tungkol po sa Unreach. Yung mga pag-abot sa Unreach, marami pong missionary stories kayong matatagpuan. Gaya po ng kwento sa araw na ito. Paanong yung gospel found its voice among the Maasai? Yan. In the wide open plains of East Africa, meron pong mga naninirahang doon na tinatawag na Maasai people. They live with a deep sense of honor, identity, at napakayaman po nila sa tradition. Kilalang kilala sila sa kanilang kagandahan, lakas, and devotion sa isang mandilikha na tinatawag po nilang Enkai. Para sa kanila, si Enkai ay isang Diyos na ginagalang na nila. Pero parang ang layo-layo ni Enkai. When missionaries first arrived, they did not come with loud voices. They did not come with Western systems. They came with ears to listen. Tingnan natin kung anong nangyari. Isang araw, yung missionary, nagtanong lamang po siya ng napakasimpleng kwento. Paano nyo ipinapakita yung malalim na uri ng pagtitiwala sa inyong kultura? How do you show the deepest form of trust in your culture? Ngayon, tugon ng isang leader ng Maasai, sabi po nila, and I will quote, "We give enkop nai it." Ibig sabihin nito, "I give you my land." Ipinapakita nila ang kanilang malalim na pagtitiwala kapag ka ibinigay sa'yo ang lupa or binigyan ka ng lupa. We give enkop nai. Yan, I give you my land. Meaning, I trust you. Itong sinabing ito ng Maasai leader ang nagbukas po ng lahat. In that moment, Jesus became real to them. Hindi bilang banyaga o foreign god, but as the one who gave his land, his place, his life for ours. Hindi binura ng gospel yung kanilang kultura. Sa halip, tinupad ito. Worship began to rise sa ilalim ng mga puno. At yung dating malayong Diyos na kilala nila, ay sinisimula na nila ngayon na sambahin at tinatawag na nila ngayon bilang Ama. The gospel speaks every language. Kung minsan, you just have to learn how to listen for it. Alam nyo po, panoorin nyo po itong mga slides na to. Meron dyan mga caption na kasulat talaga kung anong nangyari. Kitang-kita sa mga slides na ito, yung kagandahan ng kulturang ito, yung kanilang lakas na taglay. At ngayon na nakilala nila ang totoong nagbibigay sa kanila ng lupa, ng lakas, ng buhay. The more na naging maganda ang dati ng maganda, mas gumanda pa na kultura ng mga taong ito. Alam niyo po mga kaibigan, there are echoes of God in every culture. Kaya nga, sabi ng mga missiologists, no, when we enter a culture, wala tayo dapat daladalang plano o agenda, kundi tayo dapat ay maging willing na learner ng kulturang ating pinasok. So mag-o-observe po tayo. Unang mapapansin natin dyan, yung mga ginagawa nila araw-araw. Pero syempre, yung mga napapansin natin, meron pa yan malalim, nahugot. So yung ibabaw lang, kumbaga balat ng sibuyas, ano yung ibabaw nun, yung mga nakikita natin. Pero beneath the balat ng sibuyas, ano, may mas malalim na hugot. Bakit nila ginagawa ang mga bagay na ito? Bakit sila mahilig sa mga bagay na ito? Pero sa panakagitna pa noon talaga ay naandun yung kanilang malalim na paniniwala kung bakit nila ginagawa o sinasabi o pinapahalagahan ang mga bagay-bagay. Kaya, ano kaya mga kaibigan, ano? What if we stopped speaking over them? Sa halip na salita tayo ng salita, sabi nga kanina sa simula, ano, yung mga missionaries, they did not come with loud voices. Na parang ang dami-dami nilang alam na kailangang i-unload sa kanila, ibaba sa kanila. Hindi ganun yung nangyari. Kundi itong mga naunang missionaries na ito, tungkol na pumunta sa Maasai people po, ay naging learner ng kanilang kultura. At dahil lamang sa isang katanungan ay nabuksan ang susi para sa lahat. So, what if we stopped speaking over them and start finding them? Sabi nga po sa mga pag-aaral, ano, pagdating sa missions mobilization, we come to serve. So, ang tanong natin, ano yung need ninyo? How can I help?
1: Wanna be inspired from the wisdom of missions of past and missions in this present millennium? Listen to MMQ, your meaningful mission quote for the day.

para po sa ating meaningful mission quote sa araw na to. Galing po ito kay David Johannes. Isa po siyang Asia Link worker. Napakaganda, napakayaman. At kung pagbubulay-bulayan itong quote na ito, napakalalim po talaga. Ano ang sinabi ni David Johannes, isang Asia Link worker? And I will quote, "Missions is not about what can I spare. The question is, what it going to take? Risk? Abandon? Sacrifice?" Ulitin ko po. "Missions is not about what can I spare. The question is, what it going to take? Risk? Abandon? Sacrifice?" End of quote. Ang gawain po ng pag-mission ay hindi kung ano lang yung tira-tira sa'yo na pwede mong ibigay. Kundi ano ang kaya kong isakripisyo? Ano ang kaya kong i-risk? Ano ang kailangan kong talikuran o iwanan para mag-involve ako sa mga bagay na mahalaga sa puso ng Panginoon? Pag-isipan po natin ito.

0: Mga kaibigan, welcome po sa ating segment na Movie Move. At meron po tayong panauhin ngayon, ngayong araw na to. Dati na po natin siya nakakasama and he is a local missionary. Pag sinabi ko pong local missionary, missionary po siya in a sense na ang inaabot po niya ay hindi niya kauri or iba pong klaseng people group. Yan, siya ay Tagalog pero itong inaabot po niya ay ibang people group. So, meron talagang cross-cultural experience kaya gumagawa po siya ng missions work. Sinabi kong local kasi nandito lamang po siya sa Pilipinas. Siya po ay isang pastor at nangangarap po siya, pinapanalangin po niya na ipapadala din siya ng Panginoon. One day, dumating yung araw na siya ay dadalhin ng Panginoon sa labas ng bansa to really minister to the unreached sa labas ng Pilipinas. Kaya mga kaibigan, welcome po muli natin dito sa Movie Move at sa Movie Mates si Pastor Nicolai or Nico Rubio. Hello, Pastor Nico!
1: Magandang umaga po sa ating lahat na maging sa ating mga tagapakinig ngayong araw na to. At salamat sa Panginoong Diyos muli na tayo ay maibitahan muli na magbahagi ng mga karanasan natin sa pag-mission dito po sa lugar ng Mindoro.
0: Mm-hmm. Lugar ng Mindoro, nabanggit ko kanina sa introduction, Pastor, na inaabot mo ang isang people group, isang uri ng people group. Ano nga po ba itong people group na inaabot ninyo sa Mindoro?
1: Ngayon po ay nag-mission po tayo sa tribong Buhid Mangyan na po saan dito po sila ay nakatira sa kaluhan pagi ng Mindoro po.
0: Mm-mm. Nasabi niyong Buhid Mangyan. Mangyan. So ibig sabihin, Pastor, yung mga Mangyan ay may iba't may mga grupo-grupo din sila. Kasi sabi niyo Buhid Mangyan, hindi lang siya basta Mangyan. So may mga segment-segment din po ba ang mga Mangyan?
1: Opo, may mga subtribe din po, bali sila po ay walong tribo dito po naninirahan sa Mindoro. Meron po tayong Hanunoo, Alangan, Tambuhid, Iraya, Tadjawan, Buhid, at Ratagam.
0: Oo. Sa walong ito, Pastor, ano yung grupo na unreached pa?
1: Mga unreached na po. Sila po yung mga Hanunoo, Tambuhid, Buhid. Alangan, Iraya, Tadjawan. Ano po ba? So, yun po yung mga ano, yun po yung mga na-reach na po.
0: So, ilan na lang po yung natitira, Pastor?
1: Yung isa na lang po yung Bangon.
0: Bakit?
1: Bangon tribe.
0: Sobrang layo ba nila?
1: Opo, sobrang layo po nila na nasa gitna na po sila ng ano eh, ng boundary ng Occidental at Oriental Mindoro.
0: Okay. Okay, nasa gitna na. Okay, Pastor, nung nakaraang nag-guest po kayo dito ay magkakaroon kayo ng Kairos course. Gusto kong kumustahin kung gusto kong kumusta yung inyong Kairos course.
1: So, yun nga po, hindi po natuloy yung aming Kairos course gawa ng nagkaroon ng kabisihan din po yung mga participants, no? At the same time din yung ano nila, yung mga time po nila. Hindi po nagka-fit po doon sa oras ng Kairos course po sana. But Lord willing, this month of June, we will conduct again the Kairos course dito po sa amin sa San Jose.
0: Sa San Jose. Pastor, kumusta? Graduate na po kayo sa ATS? ACM?
1: Yes po.
0: Opo,
1: ACM po.
0: Itong year na to, kasi, di ba,
1: yes,
0: parang meron kayong practicum. So, itong year na to ay part pa rin ba ng inyong pag-aaral sa ACM? Before na ma-deploy talaga kayo.
1: Ano po?
0: Di po ba meron kayong panalangin talaga na dalhin kayo ng Panginoon sa unreached group sa labas ng ating bansa?
1: Yes po.
0: So, ito pong pananatili nyo dito ngayon, is this still part nung sa ACM nyo?
1: Yes po, opo.

0: Church setting ano, at sa church planting setting po, yung ginagawa po ninyo na pag-train talaga, eh nararapat lang naman. Kasi di ba dapat may mga maiiwan na leaders, di po ba? Oo, kailangan natin yun mga kaibigan. Kasi alam nyo po sa Book of Acts, yung Antioch Church. Yung Antioch Church po, ano, sila ay sending church. At yung mga leaders mismo nila ang humayo. At hindi lang sila basta mga leaders, ha. They are the best leaders, the best people ng Antioch Church. Sila yung ipinadala para magmisyon. Kaya malaki ang role na ginampanan ng Antioch Church sa mga unang panahon po na yon sa ating church history. Kaya mahalaga kay Pastor Nico na ngayon ay nag-church planting siya among these different groups ng mga mangyan na alam naman niya sa kanyang sarili na siya ay tinatawag ng Panginoon to really go as missionary, sila pong mag-asawa. At habang nandito pa siya, part ng kanilang preparation ay nag-train na po siya ng mga leaders na magra-rise up. Ayan. Pastor, nandiyan na po ba kayo?
1: Mm-hmm. Yes po, yes po.
0: So, kumusta ang gawain, Pastor? Nakikita ko na ang dami po, pagdating po sa feeding ministry, ano, ang tuloy-tuloy po ang provision ng resources para dito.
1: Yes po, sa biyaya po ng Panginoon ay tuloy-tuloy po yung ating provision. So, lately, nagkaroon po tayo ng 6 days na tuloy-tuloy na pa-feeding dahil dun sa situation na nangyari dito lately. Dito sa San Jose na kung saan ay nagkaroon ng armed conflict or encounter.
0: Oo nga.
1: Doon sa isang pioneering church na may nahawakan po ngayon. And nagsilikas yung community doon sa barangay. And most of them are our members. Tinutulungan natin sila na maabot natin makakaya. At ayun, so, thankful din sa Panginoon na nagkaroon na rin ng maayos na sitwasyon. Nakabalik na rin sila doon sa kanilang community. But still, ay kailangan pa rin natin silang tulungan because hindi pa ganun kapanatag yung mga kalooban ng ating mga kapatid sa Panginoon.
0: So,
1: yun, nagtutuloy-tuloy pa rin tayo. So, next week, magpapatuloy ulit yung ating pagpapakain sa kanila. At hindi lamang isang community kundi dalawang community sila na naapektuhan, na kung saan yung isa rin ay lugar din ng kung saan tayo nag-emission at tinutulungan din natin.
0: Kumusta? Buti hindi po kayo nadadamay, Pastor, at yung mga kapatiran natin na mga buhid. I mean, kumbaga, naiipit ba sila or kaya lumilikas sila?
1: Yes po, na naiipit po sila. O kaya lumikas sila, natakot din sila na maano din sa encounter. Siyempre po, hindi natin alam yung hali. Kusang tumusulipot.
0: Pero Pastor, tanong ko lang, buti hindi kayo pinakikialaman. Yung church diyan, yung gawain ay hindi naman
1: hindi naman
0: parehong
1: po.
0: Grupo.
1: Pero thankful din ako.
0: Nako, mabuti na lang.
1: Opo, hindi naman po. But thankful din tayo sa Panginoon. Opo, thankful din tayo sa Panginoon kasi yung nangyari encounter doon sa isa sa area po natin ay 11:30 pagtapos po namin ng pagsamba namin ay buwaba na ako, and around mga 2 o'clock mga ganyan. Nagkaroon ng encounter. So thankful din na safe din tayo na nakababa ng ligtas doon sa area po natin na pinamimisyonan or pinapioneer po natin yung church po doon sa mga buhid.
0: Oo. Pastor, anong wika nila ng mga buhid?
1: So buhid language din po sila.
0: Oo. Eh yung Bible na ginagamit nyo, yung binabasa din po nila,
1: ngayon po ay mali Tagalog po, natin Tagalog language po na Bible ang ginagamit po namin.
0: Oo, nababasa
1: kasi
0: naman nila.
1: Kasi most of them ay mga nag-aaral na din.
0: Ay, very good.
1: So, hindi na rin nila mas naiintindihan yung sarili nilang yung sarili ng language.

0: Kasi yung Bible, I think the Bible, yung Bible Buhid ay nasa, it's written around 1980s, mga ganon.
1: Okay. So yung nangangailangan nun, siguro yung mga matatanda na, mga may edad, ano? Pero yung bagong generation, parang kung sa atin, Taglish. Taglish na rin, iba na rin, di ba? Yung Pinoy version nga, di ba? Iba na sa Tagalog talaga.
0: Yes. So yes yung, po, yes po. Kaso yung mga matanda na po ay...
1: Yun nga, yung mga matatanda na, hindi naman sila marami na ano po, at saka yung iba sa kanila siguro umuwi na sa piling ng Panginoon. Kaya yung bagong generation ay mas ina-appreciate na nila ngayon yung Tagalog Bible. Pastor, tanong ko po, yung mga kapatirang Buhid at yung mga kapatiran pa nating Mangyan galing sa ibang grupo, ano? I mean yung mga mananampalataya na po. Ano po yung pananaw nila ngayon sa mission? Do they have now the heart and the vision to involve also sa mission?
0: Yes po, meron po silang ganong pananaw na abutin pa rin po yung mga lugar na kung saan ay hindi pa rin po na nababahagi na ng salita ng Diyos.
1: Mm-hmm,
0: mm-hmm. So meron po silang heart pagdating po din sa pamimisyon. Mm-hmm. At umahalab po yun, umahalab kasi kahit wala supply or resources, they will go.
1: Mm-hmm.
0: They will go.
1: Mm-hmm. Pastor, yung feeling of rejection, meron ba silang ganun? Yung takot sila na ma-reject na pag nag-share sila, hindi sila pakinggan?
0: Hindi naman po, wala pong ganun na situation.
1: Ay, mabuti
0: kasi
1: po
0: nung kami, we are open, they are open.
1: Ay, wow.
0: Sa pakikinig ng salita ng Diyos, sa mga pinapangaralan. And yung pinapangaralan namin minsan, ay yun pa yung nagpapatuloy sa amin, nagpapatulog sa amin, nagpapakain pa sa amin.
1: Wow.
0: And they are very thirsty talaga. Talagang thirsty na thirsty sila sa salita ng Diyos.
1: Mm-mm. Pastor, meron bang kuryente dun sa mga lugar na to?
0: Yung iba po, yung mga malapit lang po sa kalsada ay meron po mga kuryente, pero yung mga nasa kamundukan na po, wala na po.
1: Wala na talaga sila. Well, among the believers po, ano Pastor, siguro yung mga younger generation, yung mga young people, may nakikita na po ba kayo na merong nagnanais talaga na halimbawa maging missionary?
0: Yes po, meron na rin mga young people na nakita na rin natin ng kasigasigan at kausayan din sa pangangaral ng salita ng Diyos.
1: Mm-mm-mm. So anong ginagawa niyo, Pastor? Kasi 'di ba kayo bilang pastor at the same time mobilizer, ano? So, ano yung ginagawa ninyo para lalong ma-develop itong passion na ito sa kanilang puso?
0: Ngayon po ay nangangalap po tayo ng mga magiging estudyante po natin sa paaralan ng Biblia, na kung saan ang gagamitin natin mga materyales sa paaralan ng Biblia ay ayon din sa kontekstualisasyon na mas lalo nilang maintindihan the basic na mga doctrines, mga ganon.
1: Mm-hmm.
0: So, in this coming month of June ay mayroong mga pagsasanay at doon natin sasanayin yung mga darating at mga susunod na henerasyon na tatayo, magliliit, magpapasok at mangangaral ang salita ng Diyos.
1: Mm-mm-mm. Pastor, nakita ko doon sa video po ninyo, ano, ng feeding video. Mamaya po mga kaibigan ay mapapanood nyo po ang video na ito. Nakita ko na marami kayong kasama, mga kamanggagawa, galing siguro sa Mother Church.
0: Yes po, galing po sa Mother Church po natin.
1: Uh-oh.
0: And sila ay mga volunteer po natin sa Mudhakmang Project.
1: Oo. Naalala ko nung una, parang talagang nagdi-desire kayo na mayroon talaga kayong maging magkasama kasi nahihirapan kayo nung mga unang panahon. Pero ngayon po ay marami na kayo.
0: Opo, yes po, marami na po kami. Even our senior pastor is involved din.
1: Ay, wow.
0: Doon sa feeding ministry po natin.
1: Nandun siya sa video, Pastor?
0: Oo. Yes po, nandun po.
1: Oo. Yung sasakyan nyo, kasi mayroon akong nakita na ikaw ay naglalakad patawid ng ilog. Mababaw lang naman actually yung ilog, pero malawak, Pastor, eh. Ito bang sasakyan?
0: Oo, malawak po din.
1: Oo, ito bang sasakyan na ginamit nyo, tumawid sa ilog na yon?
0: Opo, tumatawid po yung sasakyan po namin na ito. ng ilog.
1: Ini-imagine ko, Pastor, ano, paano kung tag-ulan? Yung ilog na yon, tumataas ba ang tubig?
0: Opo, lags po tao po yung ilog.
1: Ay,
0: tapos kapag tumatawid po kami, meron pang cable line.
1: Mm-hmm. Humahawa kayo.
0: Na kung saan sumasakay kami sa cable line. Opo, parang zip line. Patawid po punta doon po sa kabila.
1: Ay, meron. Hindi ko nakita doon sa video. Pagka ganitong tag-init, wala. Alam nyo, Pastor, merong ganyan din. Sa area ng bukid noon, sa Impasugong, may ilog din na pag ganitong summer ay mababaw. Talagang by foot ay malalakad, makakatawid ka. Pero pagkatag-ulan talaga, hindi sila makatawid-tawid doon. Eh, yung high school pa naman, eh, nasa Kapatagan. So, minsan hirap yung mga estudyante galing doon sa tribo na bumaba talaga para mag-aral. Ayan. So, may kahirapan, ano, Pastor? Pero nakikita ko ang kagalakan sa puso ninyo na abutin talaga. Meron kayong pasanin talaga, Pastor? Naabutin sila?
0: Yes po, yes po. Pati ang inabot talaga, inabutin po sila.
1: Mm-mm-mm. At ang maganda, Pastor, kasi nakikita ko sa inyong mga praise report, ano, tuloy-tuloy yung inyong mga partners. Pastor, paano kayo nakakahanap ng mga ministry partners? Paano kayo nakakahanap?
0: So, siyempre, una po to, nananalangin po tayo sa Panginoon na mga magiging kabahagi po natin. Mm-hmm. At the same time, yung same burden na meron din sila.
1: Mm-hmm.
0: So, pinapakita natin yung mga gawain po natin na, at doon sila mas lalo nagkakaroon din ng kabigatan sa Panginoon na makabahagi din sila doon sa mga ginagawa po natin, mga missionary work po natin dito sa mundo. And thankful din sa Panginoon dahil sabi nga natin, parang magkakapatid lamang tayo. Yung mga organization is magkakapatid-kapatid lang, same din ang ginagawa. So, kapag inan ako dito, nire-refer ka, oh, kailangan mo na ganito, kailangan mo na ganyan, so tutulungan ka namin, ganito, something. Yeah, so, with collaboration with other different organization, ay talagang nakakatawa na makita sila na kabahagi din natin sila sa pag-imisyon.
1: Nakakatuwa talaga, Pastor, kasi ang tawag natin doon is working with like-minded people. Kapag ka pare-pareho yung pasanin, pare-pareho yung passion, di po ba? Ang dali talaga, damang-dama mo yung willingness na, hey, magtulungan tayo, magsama-sama tayo. Wala ka ng ganyan, kami meron. Sige, magtulungan tayo, magbigayan tayo. Ang ganda. At itong example na iniiwan mo, itong halimbawa, Pastor, na iniiwan mo, sa mga future leaders nitong mga churches na ito na napaplanta, no, mga disciples na ito na sumusunod sa ating Panginoon, sigurado susundan po nila yung magandang halimbawa na ipinapakita po ninyo. Kumusta po yung involvement ng Mother Church?
0: So, the Mother Church is very active and very supportive pagdating sa mga missionary work natin, na kung saan ay lagi natin sinasabi sa kanila na ito yung ginagawa natin. So, yun, nagkakaroon lagi sila na kabigatan sa mga luwain natin sa pag-mission sa kabundukan, at hindi lamang sa kabundukan, maging doon sa mga gawain para sa mga bata sa susunod na generation.
1: Pastor, matanong ko lang, ano, itong mga lugar kung saan nakatira, itong mga people group na ito ng mga mangyan, meron po ba silang paaralan? Or dadayo sila?
0: Meron po mga
1: paaralan. Oh, so,
0: meron po mga paaralan. Mga elementary school. Pero yung high school ay kailangan dumayo pa talaga.
1: Well, kumusta po pagkatapos nila ng elementary? Marami po ba ang nakapagpapatuloy ng high school?
0: Most of them ay nakakapagpatuloy. Tapos yung iba ay hindi na, sa gawa ng sa finances nga nila. Hindi na sila nakakapagpatuloy.
1: Pastor, baka pwede yung ALS sa kanila?
0: Oo, meron din po din as school. Pero yung iba talaga ay hindi na nakapagpatuloy. Yung iba, maaga nag-asawa.
1: Okay.
0: Yung mga situation.
1: Oo. Pero kahit na maaga nag-asawa, maganda rin naman. Naalala ko po, meron tayong HFST sa kanila naman is mga ita. Dinala po nila yung ALS sa bundok, walang kuryente, pero may nag-donate po ng internet connection at may nag-donate po ng solar power. Kaya nakapag-ALS, yung mga hindi nakapag-aaral, alam nyo, Pastor, hindi lang mismo yung mga estudyante, pati mga magulang nila ay nagkaroon po ng pagkakataon na makapag-aral. So, itong ganito, baka pwede rin po dyan sa inyo. Kasi syempre, pag may homework yung mga bata, tutulungan ng magulang, paano kung hindi marunong magbasa yung parents, di po ba? So, ayan. Mga kaibigan, magpo-post po muna tayo kasi meron po tayong papanoorin na video. Ayan, makikita po natin ang ministry, ang feeding ministry na ginagawa nila Pastor Nico, at ang inaabot po nila ay ang iba't ibang people group, iba't ibang grupo ng mga mangyan. Ito na po yung video. Ayan, Pastor. Pastor, sa pagkakataong ito, gusto ko po kayong i-invite na manalangin. Ipag-pray niyo po, Panginoon, ipag-pray niyo po, Pastor, yung mga katulad ninyo na mayroong passion na umabot sa mga iba't ibang people group na nandito pa rin sa Pilipinas, na pag-alabin ito ng Panginoon at yes, i-connect ni Lord sila sa mga partner. Alam ko, andyan lang po yung mga partner eh. Hinanda na yan ng Panginoon kasi ministry po niya ito eh. Ang gagawin lang talaga is makipag-collaborate talaga, makipag-usap talaga. So Pastor, will you pray for like-minded people na sa ngayon ay hindi pa po sila nakakausad?
0: Sige po, let's pray. Lord, salamat po sa pagkakataon na ito na pinagkaloob niyo po sa amin. Salamat po, Panginoon, sa iyong po kabutihan, sa iyong pong grasya, at sa iyong kahabagan sa amin, Panginoon. Panginoon, dinadalangin po namin yung mga missionary po, Panginoon, na naglilingkod dito sa buong Pilipinas, na umabot pa, Panginoong Diyos, sa mga natitirang tribo na hindi pa po nakakilala sa iyo. Itinataas po namin sila sa iyo, Panginoong Diyos, na kayo po ang patuloy na magbigay sa kanila ng kalakasan, physical and also the spiritual, Panginoon, na kanila pong pangangailangan. Ganon din, Panginoon, dalangin din namin yung mga partners, Panginoong Diyos, na patuloy na gamitin mo po sila, Panginoong Diyos, sa ikinalawak po ng ipong gawain dito sa lupa. Dalangin din namin, Panginoon, yung mga collaboration, Panginoon, with different organization and different partners, Panginoong Diyos, na patuloy sila, Panginoon, na ipong gamitin at pagpalain, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoong Diyos, yung mga churches, Lord God, na patuloy na nag-strive, Panginoon, at patuloy na nag-aadika, Panginoong Diyos, na patuloy na gamitin sila sa pag-mission. Tulungan mo po sila, Panginoon, at bigyan sila ng pag-aalab na kailang mga puso na umabot pa, Panginoon, sa mga taong hindi pa nakakilala sa iyo bilang kalasanginin, Panginoon, at tagapagligtas. Kaya minsan pa, Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyong patuloy na gagawin, Panginoon, sa bawat iglesia, Panginoong Diyos, na patuloy mo tatawagin sa pag-abot pa ng maraming mga tao at maraming pa mga tribo, maraming mga unreached pa, Panginoon, na hindi pa nakakilala sa iyo. Kaya Lord, salamat po sa iyo sa umaga pong ito. Purihin ka sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen.
1: Pastor, ikaw naman po, ipapanalangin ko. Dakilang Diyos, maraming salamat sa buhay ni Pastor Nico at ng kanyang asawa at ng kanyang team, ang kanyang home church, Lord God, na merong pasanin, merong passion na abutin itong mga people group na ito na nandiyadyaan sa kanilang area. Lord, sometimes nakikita ko sa kanyang mga newsletter, Lord, mahirap. Pero ang kagalakan niya na magpatuloy ay nanggagaling doon sa kasi nauunawaan po niya ang laman ng puso mo na ang mga taong ito ay mahalaga sa iyo, na sila ay importante sa iyo. That's why nga po, Panginoon, nag-establish ka ng mga partners kay Pastor Nico na nagagawa po niya itong ministry na ito. Ngayon itinataas ko, Panginoong Diyos, na pag dumating po yung time na sila ay ipadala niyo na sa lugar kung saan nyo sila susuguin. By the time, Panginoon, ay meron ng mga leaders from among the people group na ito na inaabot yan na tatayo at magpapatuloy ng gawain. And also those who are already mobilized from the Mother Church, Panginoon, ay patuloy na aalalay sa gawain ito. Para panatag ang loob nila Pastor Nico and wife na aalis at susunod sa iyong katawagan at sa inyong pagsubo sa kanila. pagpalain niyo rin po dakilang Diyos ang mga iba't ibang kapartner nila sa ministry. Lord, alam namin na hindi madali, pero dahil ikaw ay mayaman na yun, na Diyos, you have already provided the resources, Lord, the manpower, para itaguyod ang gawain mo. Maraming maraming salamat po. At dalangin ko na lalo mong palawakin, Lord God, ang coverage ng kanilang mga ministries. At higit sa lahat, dakilang Diyos, ang home church nila Pastor Nico, dalangin ko na kung may mga bago man mana ng palataya, mga bagong members sa church na to, Panginoon, ay mamobilize din po sila sa maagang panahon, ay maunawaan po nila ang puso mo talaga sa mga lahi at sa mga bansa. Not only reaching out to people locally, kundi may puso ka rin, Panginoon, na abutin ang hindi po namin mga taong kilala. And Lord, raise up goers, raise up senders, raise up mobilizers from among, Lord, these groups na minumobilize po ni Pastor Nico. Sa iyo ang papuri at sa iyo ang pasasalamat, Panginoong Diyos, in Jesus' name. Amen. Pastor Nico, mga baka po meron kayong huling encouraging words na gustong iwan sa ating mga tagapakinig at tagapanood.
0: So, salamat po muli sa pagsubaybay po ninyo sa ating gawain dito po sa Lugar ng Mindoro. At salamat din po sa ating Movie Moves na kung saan ay naging kabahan ng iba po ang mga tao. Dalang sa akin po na tuloy tayo ng Kating Kapano Diyos, naging istome o hindi pa nakakilala sa ating Panginoong Yeso Kristo. Kaya minsan pa, ako po ay naglubos na po nagpapasalamat sa ating Panginoon at ganoon din sa programa ito. Ganoon din sa ating mga tagapakinig at tagasubaybay ng programa ito. Magandang umaga po sa ating lahat at pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon.
1: God bless you, Pastor Nico. Pastor,
0: thank you,
1: maraming
0: po.
1: Salamat po. Okay.
0: Salamat po, salamat.
1: Yes po. Yes po. Ina-notify ko na lang po kayo pag na-air po natin ito. Sige po.
0: Yes po. Thank you po. Salamat po, ma'am. Oo.
1: Ingat kayo. Ingat kayo. Mga kaibigan, the greatest mobilizer is calling his church to work with him. Nag-i-invite po siya sa atin. Pinagpala po niya tayo at meron niyang dahilan for us to become blessings. We are saved so that we can join Him in saving others. Yeah. Kaya, sama na po tayo sa World Christian Journey until all have heard. Let us live a life on missions with God. Sa pangalan po ng ating naging panauhin si Pastor Nicolai or Nico Rubio at sa technical side po naging nakasama po natin si Chief Tech Jun Apinado. Ako po si Ma'am si Shelo E. Basco. Hanggang sa muli, pagpalain po tayo ng Panginoon. Sama po tayo sa ginagawa ng ating Panginoon, not only locally but also cross culture.
2: You want to be a MobiMate like us, you can contact us at 0946-763-9858, 0929-359-4298, or 0915-931-7184. You may also email us at info@dway.febc.ph. Our Facebook page is CARE 104.3 The Way FM.
3: Aray! Aling Nena! Ang hirap maging matanda! Itong tuhod at daliri ko, parang kinakalawang na simula na ng bagong taon.
1: Nako, Berto! Huwag kang sumuko. Hindi kailangan ng mamahaling gamot para sa kinakalawang na joints. Silip ka lang sa bakod at sa kusina.
3: Sa kusina? Ano namang gagawin ko dun?
1: Magsalabat ka. Ang luya, natural na pang-alis ng pamamaga yan. At huwag mong kalimutan ang malunggay sa tinola. Alam mo bang puno yan ng vitamin C at calcium? para protektado ang iyong mga kasukasuan?
4: Totoo yan, mga ka-healthy. Ayon sa pag-aaral, ang ginger oil sa luya at ang antioxidant sa malunggay ay mabisang panlaban sa arthritis flare-ups. Mura na, natural pa.
3: Ah, ang sarap ng salabat. Salamat, Aling Nena. Kilos-kilos na uli.
1: Tama yan. Basta natural, arthritis ay malalabanan.
4: Isang pakalusugang paalala mula sa FEBC Bicol, CARE 104.3 The Way FM.
5: Summer na naman! Nakapag-swimming na ba ang lahat?
6: O hanggang cheesy na lang talaga.
5: Kung uso ngayon summer ang swimming, may mga sakit rin nakikiuso. Kasama na riyan ang sore eyes, nakilala rin bilang conjunctivitis o pink eye. Ito ay nagsisimula sa pamumula at pamamaga ng mga conjunctiva o ang mucus sa membrane na siyang nagsisilbing balot o lining sa puting bahagi ng mata at sa loob ng mga talukap ng mata. Ano nga ba ang mga sanhi ng sore eyes? Unang-una ay ang virus at bacterial infection. Pangalawa, mga kemikal. At pangatlo, trauma o injury. Kakerian, alam mo bang naipapasa rin ito? Pero, paano nga ba? Una na dyan ay ang direktang contact sa mga kamay ng mga taong may sore eyes. Pangalawa, paghawak direkta sa mata gamit ang kontaminadong kamay. Pangatlo, paglangoy sa pool na may konting chlorine. Kung sa tingin mo'y nagawa mo ang alinman sa mga ito at nangangamba kang baka magkaroon ka ng sore eyes, narito ang mga sinyales at sintomas na dapat mong bantayan. Una, pamumula ng mata. Pangalawa, pamamaga ng mata. Pangatlo, pangangati ng mata. Pang-apat, pagdidikit ng talukap. At panglima, matubig at may nana na mata. Kung mayroon ka ng mga nabanggit na sinyales at sintomas, narito ang mga dapat mong gawin. Una, magpakonsulta agad sa doktor. Pangalawa, umiwas sa mataong lugar. Pangatlo, palagi ang maghugas ng kamay. Pang-apat, magsuot ng salamin. Panglima, gamitin lamang ang sariling gamit. At pang-anim, iwasan ang hand-to-eye contact. Gawin ito upang maiwasang lumala ang iyong sakit at hindi ka masabihin ng, "What happened, Vela? Why you crying again?" I know. Sore eyes, right? Ingat, kakerian! Paalalang hatid ng Department of Health Bicol Center for Health and Development at ng CARE 104.3 The Way FM. Dahil bawat buhay ay mahalaga.
7: Uy, kabayan! Ramdam mo na ba ang init? Summer na talaga!
8: Oo nga! Pero alam mo, habang enjoy tayo sa bakasyon, may mga sakit din na dapat nating iwasan.
7: Tama! Kaya naman, pag-usapan natin ang 5 summer diseases na dapat mong bantayan.
8: Unahin na natin ang sunburn. Kapag napapansin mong namumula o nagbabalat ang balat mo, ay naku! Sunburn na yan!
7: Iwasan ang tirik na araw ha! Lalo mula 10 a.m. hanggang 3 p.m. At kung lalabas, huwag kalimutang magpayong o mag-sunscreen.
8: Next naman, sipon at ubo. Kahit mainit ang panahon, pwede ka pa rin napuan nito.
7: Kaya importanteng palakasin ang resistensya sa pagkain ng prutas at gulay at huwag kalimutang matulog ng sapat.
8: Pangatlo, pagsusuka at pagtatae. Medyo delikado to, lalo na kung maruming pagkain o tubig ang sanhi.
7: Kaya siguraduhin na malinis ang kinakain at iniinom. At kung tuloy-tuloy ang sintomas, magpatingin agad sa health center.
8: Pang-apat, sakit sa balat. Alam mo na, ang bungang araw, pangangati, common na yan sa init.
7: Simple lang ang solusyon. Maligo araw-araw at pratilihing malinis ang katawan.
8: Panglima, kagat o kalmot ng aso o pusa. Huwag itong baliwalain ha!
7: Kapag nangyari yan, hugasan agad ang sugat ng 10 hanggang 15 minuto gamit ang sabon at tubig. Tapos magpabakuna sa Animal Bite Center.
8: Kabayan, tandaan na ang pag-iingat ang pinakamabisang proteksyon.
7: Sa simpleng pag-aalaga sa sarili, iwas sakit tayo ngayong tag-init.
8: Maging alerto, manatiling ligtas, at enjoyin ang summer!
9: Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin mo na.
10: Akuin mo na.
9: Akuin mo na. Diba?
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
11: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbise.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
11: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat. Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin.
12: We've come to a very complicated section of the Word of God, but it's all the result of sin, and sin is always complicated, by the way. Sin is complicated, Goodness is that which is simple, always that way. If I said to you right now, I'm holding in my hand a stick that is absolutely straight, and I ask you to draw a picture of it, all of you draw the same thing. But suppose that I would say I hold in my hand a crooked